nagasiling, in all other cases, the President of the Senate shall preside. Dapat, waay inigin palagyuhan ni Senator Sherwin Gatsalian. The way we look at it, dapat, personally, he admitted yesterday that with all the circumstances surrounding him being a non-lawyer, much better to give the presiding officer position to a lawyer and as much as possible, isa kalagting abogado katropang Alex. But he never admitted sang iya sa nga kakulangan. Ang question sunod sina, ladies and gentlemen, would be this. Sa natabo nga asa nagligan niya kwato nila sa kaitano hapin sobi a Senate President and a lawyer who knows the legality somehow. Nga ang why gani mag-init-init ang pulungkuan ni Cayetano, hinakwat nila kag binagsang katulad sang pagbagsang nila dito sa Manila Bay. Ha? Sa Dolomite Beach. Pila lang kaadlaw ang pagka-presidente sa Senado ni Cayetano. Kay gakarakasa pati si Senator Sherwin Gatsalian, gin-lockdown pa ganing Senado because may threat kuno to the lives of the Senate and of the Senate employees. Nga up to now, unfounded. Wala. Buta malo sini, wala justification. Kag wala supporting sini yung mga findings based on investigation that there was really a threat sa life and life of the senators and of the Senate employees. You see, ladies and gentlemen, dinisog nila sa kaitano gin power play. Kung sa mga basketball pa, gin boxed out. Hindi lang kay gin boxed out, gin foul pa. Hindi lang kay gin foul, it's a flagrant foul. Warrants for an ejection of a player. Tamo ejected si Cayetano. So, with that, ladies and gentlemen, pinahalin mo ang qualified one para iyas impeachment trial. Binuslan sang isa ka nagahara-hara nga hindi man gali magbaton sang responsibilidad. Ha? So, isa ini kadako nga tampalas para iya sa mga senador. Nga base kon and may reason ang demand that somehow dapat niya nakatuon kag may ideya on legalities ang mga buto hunta nga mga senador sunod. Hindi kay nabalaan second, ha? Yes, I second. That's why, ladies and gentlemen, kinanglantaman kuntani ang mga ideya coming from the different sectors. Inang representante na kaintiendi sa negosyo, na kaintiendi sa militar, na kaintiendi sa mga drivers, na kaintiendi sa mga mangunguma, na kaintiendi sa mga vendors, na kaintiendi sa sistema sa politika para sa mabaskog sininga pag-frame sa mga kasuguanta. Ang problema o galing, times like this, ladies and gentlemen, ang question niya, adinis og nyo, kagin-boxed out, gin-flagrant foul, gin-eject ninyo sa Cayetano, ang ibulos nyo galindi, krahot. Ha? Among majority senators. You see? So, that was all but pure politics ang ginhimo nila kay Cayetano. Ha? Kay Cayetano lang, way labot ang iba na. Kay Cayetano lang. That was pure and simple politics that makes the political scenario dirtier, if not the dirtiest at its state right now. Amo ning pinakamahigko nga estado karon sa pamulitika diri sa ato sa Pilipinas. Palinon mong qualified one to preside an impeachment trial? Ibulos mo? Mahambala, hindi ko. No. Ha? No. Ha? Ti, ang pinak, ang nahuy andring Senado. On the other hand, hambal ni Congressman Yun, that's the right thing nga ginhimo ni Gatsalian without admitting lang ugaling. Ti, paano na mapatawad kung huwag ka pangayo kagwayo ginabato na ang iya kapaltahan kag kasalanan? Bisan ang pari kag makako, hindi makapatawad sina. Kaya nga, bisan ang pari nagasiling, anak, ha? Dapat kilalahon mo ang imo mga sala. Tinarate mo dahil, padre, nagbato kay nanay.
Padre.

0: Hinaboy kog basos tatay. Padre, kinawat ko binta ni nanay. Padre, kinuhaan ko kwartan tatay. Amo na, padre, na dumduman ko nga mga sala nga nahimo kung uay ko pa mahinulsulan. Diba? So, the way we look at it for Senator Gatsalian, Sen. President, ang inimo at the times, sila niya, this is an impeachment trial, this involves legalities and interpretation of laws. I am not so qualified. I am non-lawyer. So, it is good that we'll open the floor to nominate somebody para nga mangin presiding officer, and I preferred and I suggest being a lawyer. Diba? Wala eh. Di patawaron ta? So, komentaran ta? Sa simple nga pulong, ano pag-intiende naton nga mga kumun nga tao? Nga may pag-intiende sang sitwasyon, pero hindi man lubos-lubos gid because we are non-lawyers. Sa pag-intiende naton, nagkulang si Senator Gatsalian. Ang mga previous actions nila, nagapakita lang nga they are serving only their political and personal interest and maybe the interest of their group. Kung kalakip man ng Malacanang, we don't know. Sa pagserbi sang interest sa Malacanang. Diba? That's why, ladies and gentlemen, this group of senators belonging to the Gatsalian group, the way we look at it, kumu kay personal lang nilang interest, the way we look at it, ang ginserbihan nila at the time. Tama ka, delikado ini katropang Alex. Because most likely, they will decide sa sining impeachment case against the Vice President based on their personal convenience. Kung ano lang ang makapatawhay sa ila. Kung ano lang makapatawhay sa sitwasyon sang pamilya nila. Look what happened to Chis Escudero. Look what happened to Senator Joel Villanueva. Ha? Para sa katawhayan sa ila isip, para sa katawhayan sang ila kaso, para sa katawhayan sila pamilya, tumawid sa mayoriya right now. Look kung ano natabo sa kaso nila. Ha? Kung si Stephen Curry pa, night-night, sleep well. That's it, ladies and gentlemen. Sa ato sininga pagtanaw. That's why, ang ining impeachment trial right now, masiling naton, this is highly highly and politically loaded. Political lang ni rather than pasabton tang vice presidente sa manahimo ya kung may aragid man niya kasalanan. Number two, there are other big time cases niya ginatalikdan ng kagina che sang Senado. The flood control corruption issue, number one. Diba, ladies and gentlemen? So, with this, balantayan ta ang masunod sininga mga proceedings. Mambal nga daw non-reactive at the time. Ha? Daw pa simple-simple lang, both the prosecution, especially the defense. You know sa depensa, kiti ikaw yaga panagang, composure is very, very important to make a good impression sa mga nagabantay diri nga mga Pinoy. Mambal nga, hindi talaga natibag, no? Di ba? Very, very composed. Parang nilalamo ng buhay. Amo ng mga terminolohiya ginagamit. Subong sang mga nagapanilag. Parang nilalamo ng buhay ng depensa ang prosecution. Di ba? Because at the time, first foul ball, ang hambal ni prosecutor, House Prosecutor Chel Jukno, siya Mr. Presiding Officer, I would like to state that the defense must address the question to the presiding officer rather than directly talking with the prosecution. Kaya hambal ni attorney Sheila Season, ano hambal niya? Selling niya, we can go back to the records and as far as I'm concerned, we would like to state on record that my question is addressed to the presiding officer. Oo. Oh. Di kundi daw tinampa kag tinampuyong si Congressman Chel Jukno at the time. So we can go back to the records. And the records would show that I am addressing my question to the presiding officer, not to the prosecution panel. through the presiding officer. So with that, ladies and gentlemen, masadya pa ni, masunod sini nga mga palabuton, nga mga episode sa impeachment trial. Pero the longer it takes, hambal ni Congressman Junjun, nagapabor sa depensa kay Duterte, kay VP, kay Vice President. Pero the longer it takes, given mga abyan sa mga controversies nga nagkinabo, nga damo ang mga sanguna nagapamuyayaw subong nagapalanago na because of malita issue, the longer it takes, the longer the time nga makahimo sila sa mga indecent proposals and transactions, we don't know. Why man kita nagakusar sa mga senator judges, ta? Pero, di may records ng iba ni. Baton nga ni sila sang nagligad to delivery, subong pa. Galing kayo sa una, num kamalita ba si subong pa yung tina? Ang demand. We are not accusing anybody, any senator for that matter. Pero hindi na madula sa pinsar na tuntanan. Diba? Paano mo na dulaon kaysa nagligad to? Gindeliveran pagkatapos ang balon niya nga. That's a complete lie, Your Honor. Pagkatapos there's a narration, sa amon nga balay, sa amon nga address bullseye. Pero sa pagbaton, niya wala kok baton. Pero nakakadto. Oh, nagano to bay? Nahambal na, madeliver ko man eh, limuon nyo, ano, peanut butter. Bullseye! Debla, alang-alang man mahambal ka nga peanut butter ang gini-deliver sa itong mga naghahambal itong ako noon naka-deliver minalita. Oh, ano tong minalita? May tani ko ang balikbayan box mahambal. Ah, ginpadala to sila niya nga mga ano spam, Irish Spring habon, pagkatapos ano pagigani ng toothpaste nga ara sa Amerika subong nga uso ah. Ang kalabanan ginapadala bala, spam, Irish Spring habon, ano pagigani masami ang sausage bla? Kita mo na? May sausage na, pitok bilog ang unod ng gagmay bla? Libis, sausages. Pagkatapos ano pagin chocolates, may dark chocolates, may milk chocolates, pagkatapos may arasang with almonds. See? Tikon sa balikbayan box galing ini malita eh. Ta malita nang nasudla, nasulod mo dira masami. Ti ara da tanani halin sa panty, bra, brief, short, boxer shorts, t-shirts, sando, coat, tie, and so on and so forth. Kotay. Mailang wa, hindi ko utay ba? Bullseye! Coat and tie. Kotay. Hindi kay kuotay. Bullseye! Bullseye! It's already 36 in the morning. Sa ato sininga pagparagad, ginadulong sa inyo sa Santhon Gold Coffee Mix. Na may gining isyo kaparisan sa Santhon Gold Coffee Mix mo kaya nga may collagen kaglutathione para yung magugtas kay hindi bladayon magkurinot agtang mo kay may collagen kaglutathione mo kapbots dapat say mo Santhon Gold Coffee Mix para hindi magkurinot ng agtang mo kugtas bla magluwas yan na may mangustin, may palaya, may malunggay, may garlic kag spirulina mambal nga ti gusto mo gidya may sipa wara premium D3 Coffee Mix at least di ka pa delikado sa tawag dato sa ni pag shoot up sa blood sugar dapat mapunggan ta mag shoot up blood sugar ta hindi kita magka-develop sang insulin resistance dapat may vitamin D ang ato sa ni nga kape premium D3 coffee mix amo na ya pero ti ang coffee for all mamal ti bata ya ara daw santun plus coffee mix ang kape nga wala coffee beans kag caffeine mangustin moringa powder kag suya powder na so initanan mga kape produced sang Yes to Health Incorporated, duly approved sa Food and Drug Administration. Sa clinic, pwede ka mo nikabakal mo ara sa Yes to Health Wellness Center ara da sa Ayang Building, Yolo Street, atubang sa Midtown Hotel, may libre nga konsultasyon. Ara di si Dr. Impinado with assistance of Ma'am Gina and Ma'am Isen. Oras sa XFM 100.7 Iloilo, it's already 8:38 in the morning.
1: XFM. XFM.
2: Yes to Health.
1: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
2: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santon Gold Herbal Capsule ay may potent phytonutrients na terpenoids? Ang terpenoids ay napatunayang nagtataglay ng malakas na anti-allergenic properties na makatutulong na isaayos ang ating immune system para hindi nito atakihin ang mga non-harmful substances na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang palaging pag-atake ng asthma, rheumatoid arthritis, sinusitis, eczema at iba pang allergic reaction ng ating katawan. Uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ayon pa sa pag-aral ng mga scientist, ang terpenoids na nasa Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng chemo-preventive effects laban sa colon cancer, breast cancer, skin cancer, at prostate cancer. Ang terpenoids ay may taglay ding antimicrobial, antifungal, antiparasitic, antiviral, at anti-inflammatory properties. Kaya ugaliin ang pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule sabayan ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na Vitamin C para makasiguradong protektado ang ating katawan laban sa cancer, lung problem, dulot ng viruses at mga bakterya, at para maisaayos ang ating immune system para maiwasan ang pag-atake ng mga allergies.
3: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Santone Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santone Plus Gold! Sigurado ka dito! Santone Plus Gold! Ang mas pinilakas, pinabisa, at mas pinahusay!
1: The Secret of Health!
2: Alam mo ba na ang Santone Plus Coffee Mix ay may phytonutrients na flavonoids na makatutulong para maisaayos ang tungkulin ng ating immune system para hindi tayo mabilis tamaan ng mga sakit. Ito rin ay isang super antioxidant na makatutulong para maiwasan ang prostate cancer at breast cancer. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mapagkukunan din ng mayaman na mga isoflavones gaya ng daidzin. Ang daidzin ay isang kilalang phytoestrogen na tumutulong sa ating katawan upang maiwasan at malabanan ang iba't ibang klase ng cancer na maaring umusbong sa ating katawan. Kaya ugaliing uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, may gamot ka pa.
1: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Sheila, isang nurse. Ang panglaban ko sa pagod at puyat sa work ay ang Santon Plus Coffee Mix. Bukod sa masarap na, nakakadagdag pa ng energy.
1: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: The Secret of Health. Nanlalabo na ba ang iyong paningin? Nahihirapan na bang makabasa at nakakaranas na ng color blindness? Sintomas na yan ng katarata. Ang katarata ay isang karamdaman sa mata, dulot ng pagkakaroon ng problema sa mga linti ng mga mata. Kadalasan itong umatake sa mga matatanda. Ngunit, maaari rin itong makaapekto sa mga bata. Kahit sino ay maaaring makaranas ng karamdaman na ito. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel upang maprotektahan ang ating mga mata mula sa mga mapanirang bagay na maaaring makapinsala dito. Ang Visionix Plus ay may lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nagbibigay ng sapat na nutrisyon at sustansya na ginagamit ng ating katawan upang panatiliing healthy ang ating eyesight. Huwag nang hintayin na lubusang masira ang mga mata. Uminom na araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ito po ay mabibili sa mga butika.
5: Ang lalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag.
6: Mag Vision X Plus ka! Vision X Plus Herbal Capsule.
5: Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
6: Vision X Plus Herbal Capsule. Vision X Plus Herbal Capsule.
5: Mabibili sa mga butika.
1: The Secret of Health.
2: Dahil wala na tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, antabayan muli ang ating programang The Secret of Health.
7: maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
8: Yes, to health!
9: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Phoebe Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: Sample Plus Gold.
1: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Sample Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Sample Plus Gold.
0: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee. Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Cellphone kag vitamin D3.
2: Ako si Mark Villasis ang Villamonte, Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero nag-untat ko kay taas-taas akong sugar. Ano abi kay katamis-tamis is man sa mga ordinaryong mga kape. Sang nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kagsubong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Cellphone kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Hindi lang pala skincare ang solusyon sa skin. Importante din yung iniinom mo, yung mangosteen sa Cellphone Coffee Mix. May Cellphones na tumutulong laban sa skin aging, plus moringa na may vitamins at soya na may isoflavones na tumutulong sa skin balance. Kaya pala, parang mas fresh ako lately dahil sa Cellphone Coffee Mix. Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus, Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika. Premium D3, Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
4: Santon Plus Herbal Soap.
5: Ito si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong
4: sumapan. Santon Plus Herbal Soap.
6: Nanami gin.
4: Santon Plus Herbal Soap.
7: Kung mamati ka sa XFM.
8: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
7: Kung mamati ka sa XFM.
8: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
0: XFM.
9: Katropa mo!
10: Exciting!
11: Mga katropa, exciting!

0: Oras sa XFM 100.7 Iloilo, alas 8:58. Pabalik kita sa ato sa ring pagparagad sa palatuntunan Bullseye. Upod sa gihapon sa inyo sa ring katropa-katropang Josil Banyas. Good morning, gidanay kay Ma'am Hermite. Thank you for listening, ma'am. Sa kay Angelo de Monteverde, thank you. Sa kay Apple di Aptabataasan, kag sa pamilya niya dito iya sa Tulunan, sa Cotabato. Good morning, gid. Sa Taasan family, nga nag-monitor. Sa taga Bagumbayan, Crismore, Sultan Kudarat. Good morning, gid. Sa Tabsing family. Sa kay Ariel Lalata, good morning. Sa kay Julio Sancho Abilarde Medina. Siya may yung aga katropan Josil. Abi mo sinuna makajos. Kawatan gali. Wala man ako nagahusga. Nakita ko lang ah. Bato-batos langit. Kasi sino may igoti. Sala masinggit ka aragay. Sa kay Apple Taasan. Again, Apple di Aptaba Taasan. Sila niya sa Prospero Family sa Marbel. Sila niya sa Coronadal City. Good morning. And also, sa pamilya Tabat sa Sultan Kudarat. Thank you for listening. Alin sa kay Apple di Aptaba Taasan. Sa kay Ma'am Lucille Capio. Good morning sila niya, sir. Kag sa tanan niya nagapamati. And also sa kay Grace Ledesma, Aisa Ledesma, kag Angeles Taasan Ledesma sa Tubungan, Zone 2, nga nag-monitor. Halin sa kay Apple di Aptaba Taasan. And also sa Taasan, kag Hilado Family sa Zone 3, Ungka Haro, nag-monitor diri sa XFM. Sa kay Faith Yap, good morning in Faith. Sa kay pamilya sa Mamiranan, Kalinog, ha? Sa Taasan Family, good morning. Na mugalapta pamilya ni Apple di Aptaba Taasan ba? Kay Ma'am Lourdes Tixon Gayoso sa Taiwan, good morning and thank you for listening. And also sa Tabilid Family sa Barangay Kamalunggo, alin sa kay Apple di Aptaba Taasan. Kag sa Sipida Family sa Zone 1 Tubungan, nagapamati dari sa aton, halin man sa kay Apple di Aptaba Taasan. Sa kay Paterno si Tarpak Libar III. Siya shout out landa kay Katropa Romel, Katropa Josil, kag sa Manaay Dental Clinic kay Doc Pateris Ann Paklibar sa Uton Public Market. God bless you. Salamat gid ha. Sa kay Mr. Paterno si Tar Paklibar III. Kay Ma'am Aluha Buayko, good morning. Siling niya saying good morning sa kay Miga Eunice Gumban, kag kay Ma'am Kizuna Ramen, sa kay Ma'am Idna Puray, kag kay Mr. Jigo Puray nga nag-monitor, good morning. Sa kay Elsa Drilon, good morning and thank you for listening. Sa kay Ria Lial, siya good morning, Katropan Josil, God bless you always, salamat gid, kag sa pamilya Lial dara sa Niway, and also sa May Lambunaw. Kay William Dakinan, good morning, thank you for listening. Kay Rinaldo Abeto, happy Tuesday, Katropan Josil, good morning, more power, keep safe, God bless your family circle, salamat. Sa kay Nyek Espinosa, nga nag-upod sa ato sa ring pagparagan. Sa kay Ma'am Dali Iraya, kamusta dira Subong, ma'am? Ano, tiglalamig kung tigilinit na Subong. Good morning, gid. Nag-change location si Ma'am Dali, no? Alin sa Hong Kong to Canada. Good morning, gid. Kag sa pamilya Iraya, dira iya sa Lemery and sa San Rafael, Northern Iloilo. Good morning and thank you for listening. Sa kay Pastor Rosendo Dolendo Mihi. Salingya, good morning, gid. Katropan Josil. Sharing this verse of the day from Matthew chapter 19, verse 26, nga nagasiling. Jesus looked at them and said, with man this is impossible, but with the God all things are possible. God bless everyone. Thank you kay Pastor Rosendo Dolendo Mihi sa Baptist Student Center La Paz. Salingya, from Matthew chapter 19, verse 26, Jesus looked at them and said, with man, this is impossible, but with God, all things are possible. Thank you, Pastor Bolsa. Dar sa Baptist Student Center, La Paz, kag sa tanan sining mga Baptist boys. Now, pertaining sa impeachment again against the Vice President, it's a long way to go. So, 92 hearing days. Sa kada bulan, makahiring sila 12 times. 92 divided by 12. Pila na, Katropang Alex? Madalagan ina 8 months. Ti may delays pada. May recess pada. Ang Senado, Diba? Mary says panada. So, with all the delays niya ginantisipar, ang hearing could last up to 10 months, up to 12 months or 1 year. So, if that's the case, ladies and gentlemen, December, most likely, ma-break man na sila, Katropang Alex. Siyempre, makanta man na sila sang We Wish You a Merry Christmas. Diba? Ang ibang sila makanta, We Wish You a Malita Christmas. And maybe some more. Diba? So, given the circumstances nga may possible delay of 2 months, that would mean malabot pulo kabulan ang impeachment trial. Putang tabi July, no? July, August, September, October, November, December, January, February, March, April. Ay, apaw. Manog, ano na? Filing of certificate of candidacy na next year. So, malabutan ini April or maybe next year. Laban-laban dulaan gana tao no sini mambal takan ang tao sini labi na gid kon hindi nila pagtalakayon yang party sa flood control ang tao sini sumuan kag takan problema kon masumuan kag takan ang tao kay kon patagrasan nila katropang Alex in short sini patagrasan namla mambala mambala na da total tao ay naman gasapak basit tabuli diri si VP. You see? Kay malawig pang chimpo para makipag-transaksyon mo. Mabalti, pare. papanaluhin ka namin sa distrito ko. Basta sama ka lang sa amin, pare. Ha? Mare, ipanalo kita sa distrito ko. Ha? Ako bahala sa'yo. Ikaw naman bahala sa amin. Pwede, pwede. Pwede. Ambal ni kagawad, Ruben Darulio, Cell Morning. Check sa dingli, may natiruhan dya. Kanamon, Barangay Lingkod, victim, certain Renanti Bukaling. Okay, check ta na, dugay-dugay, bi katropang Alex. Ha? Kasi katropang Alex pa, sa katulad sini, kabay pa, that Malita will not be the key. Ha? Buta malo sini, hindi Malita ang liabi sa mangin katapusan sang impeachment trial. It's already 9:06 sa ato sining pagparaga. Di ko sa dingli pin. Pimen na tiruhan ko no to. Hambal ni Kagawad Rubin Darulio sa Lingkod. Biktima may ngalan dere ho. Hambal niya certain ha. Renanti Bukaling. So ibalon ta na dugay dugay sa ato sining pagparagad sa palatuntunan na Bullseye. Pero ladies and gentlemen, may mainit kapon nga argumento mo between the prosecution and the defense. Parti ini sa issue sa pagpasomon sa mga bank records sa vice presidente nga na fall ini sa Article 2 Unexplained Wealth to be presented the last sininga article of impeachment. Kay ti ang Article 4 amoning unahon nila present ang parti sa grave threat, ang Article 1 second on confidential funds, Article 3 will be the third on bribery, and Article 2 is the last, amo ini ang unexplained wealth. Para kay Congressman Yun-Yun Tupas, amo ni pinakamahapos yung ano mo, pamatudan ang unexplained wealth. Selling niya ascending ang presentation. Buta mo lang sini, pabaskog nga pabaskog, pabako lang una. Kung sa mga pelikula, pa sini, hindi ni Lito Lapid. Ha? Ang pelikula. Hindi ni Supremo ang pelikula. Ang pelikula nga ini, kalimbawa ni isang pelikula ni FPJ, Fernando Po Jr., pasaputi lang anay, kagsaputi, halang galing sa ending. Alam mo ng kalabanan, tema sa pelikula ni FPJ, pasaputi lang sa anay primero, o paguyod sa kabayo, pagkatapos nagapatiro, makarecover, siya naman maniro, ubos ang kontra. Buta malo sini, halin sa padaog-daog, hasta sa padaog. Padaog-daog lang anay primero. Napirdi-pirdi bla. Pagkatapos sa padaog ang katapusan eh. Buta malo sini, siyang daog. Kay siyang bida. Tidawa mo ni karon ang battle plan sang prosecution. As far as Congressman Yun-Yun Tupas, siya kon ako na hon ko yan explained wealth. Kay siling niya, kon mapag-on, siling niya bisan duha lang siling niya ang i-present mo, unexplained wealth kag bribery, pagka balumo nga daw pag-una, mambal nga, that's all folks. We end our presentation of evidence and that ends our case. Tiko ni desisyonan, ma-shortcut ang proseso. Hindi kalabot sa walok bulan, hindi kalabot sa isang katuig, ha? Basita ka ng tao. You see? Kaya ang butuhay per article of impeachment. Hindi niya makonvict na dahan siya sa first article of impeachment. Tapos na, bugto na liog ka pa to. That's what happened to Corona impeachment. Sa first article of impeachment pa lang, unexplained wealth, guilty na sa Corona. Kundi, why naging pabutuhan pa ang masunod siling article of impeachment? Alas 9:09 sa ato siling pagparagad, dirigyapon sa palatuntunan Bullseye.
1: XFM Flash Report. Flash
0: Report. Upod ta si matinon si Police Captain Alwin Salmon, ang hepe sang Dingli Municipal Police Station. Alin sa niway gali dito sa Dingli, gin-assign no, si Captain Salmon. May natiruhan ko no sa Barangay Lingkod Dingli. I-check na ton kung anong update siya ni. Captain Salmon, si Katropang Joe Salbania sa XFM Ililo. Good morning, sir.
2: Yes, sir. Good morning, man, sir. No? Sinyo, tagpalamat.
0: Salamat din sa tempo ni Captain Salmon, sir. We have received this information. May natiruhan ko no dyan sa Lingkod Dingli, sir?
2: Yes, sir. Correct, sir.
0: Oo. Saan ka saan o ininatabo, sir? Anong plastada si ni Captain Salmon?
2: Yes, sir. We have shooting. No, happened around 1:15 kagina sa aga sa Barangay Lingkod Dingli, Iloilo. Ang victim na to, no, alias na Tan Kay Ray, 49 years old, meron ng single, jobless, naga-residente sa Amumanya Barangay. So, ang suspect na to na muna to be determined pa, ongoing pattern investigation, and then ang victim na to, ang victim na to na sa ika box ni Barangay, then ang suspect, kumbaga sa kilid ang balay niya, kaya ang balay without life material, naging tiro ang biktima.
0: No. So kung namang biktima, dead on the spot, sir?
2: Wala, buhi siya.
0: Ah, buhi. Din ang igo yun, sir?
2: Sa TL.
0: Ay, si hindi man patalabi, no? Ano magkasilingan man ang suspect ang biktima, sir?
2: Well, gina-establish pa na to, no, kung na ang pagkakilala sa suspect.
0: Mm-hmm. Pero may initial na kamong information, sir, kung anong motibo?
2: Well, ang taon na ito, according sa biktima, may treatment siya na baton mo. So, isama mo natin sa possibly.
0: Mm-hmm. Pero may person of interest na kamong sa, ano, sa nagtiro, sir? Oh. Hello? Hello, sir? Okay, dahil lang kayo na utod ang ato sinang linya, budlayin man ang signal dito sa Dingli, no? Ara si Police Captain Alwin Salmon, ang hepe sang Dingli Municipal Police Station. Ang biktima, ara lang galisano, yay. Balay niya, ang pagtiro igo sa tiil. I'm sorry for that, nautod kita sa linya, Captain Salmon, pero ano pila kalupok, sir, ang ano, natiro sang suspect sa victim?
2: Isa lang man.
0: Ano ang kalibre, sir? May initial na kitang info?
2: So far sa subong, sir, wala pa ginaulat na to ng ano man, kang attending physician, no? Possibly, kasi may recover man siya. Inislag or pala na ginalinan pang
0: oh, 1:15 in the morning, bawa ka na, may ihurago ka mo ng oras, Captain Salmon. Anong plastada? Nga na naog ang ano ha, victim or anong natabo nga ara sa dalom sa balay nila, sir?
2: Ang victim sa babaw.
0: Babaw?
2: Sa tulog, no?
0: Oh.
2: Ang suspect na sa tulog.
0: Bali sinulong sa balay gali pagkatapos tiniro lang.
2: Oo.
0: Jesus. Pero why man binais-bais prior sa natabo, Captain Salmon?
2: Wala na.
0: Mm-hmm. So most likely kilala sa isang victim ang suspect. Buhay pa man ang victim, Captain Salmon, no?
2: Isa man sa consideration natin.
0: Mm-hmm. So right now, ara sa ospital ang ano, ang victim.
2: Oo.
0: Why kita recovery slug abuse or empty shell, Captain Salmon, sa place of incident?
2: wala.
0: Mm-hmm. Okay, we do understand nga investigar pa kamo sini and good to know nga buhi man ang subject person. Pero anong trabaho sang victim nga ni sir?
2: Wala man.
0: I see.
2: Kung ano lang da masugo mo mula.
0: Ado remedyo general man abi no?
2: Oo.
0: Mm-hmm. Pero isahan nun lang sa nag-stars balayan eh.
2: Salamat.
0: Oo. Sige, sige. With that, Captain Salmon, we don't understand nag-investigar pa kamo. Salamat again for this confirmation, kag-information, Captain Salmon, ha?
2: Yes, sir. Good morning.
0: Good morning. There you are, si Police Captain Alwin Salmon, ang hepe sang Dingli Municipal Police Station. Kasi marangay ni kagawad, ba, tao yagin ni kagawad, Robin Darulio sa Barangay Lingkod, eh. Victim sunos police si alias Ray Renanti Bukaling dere ang ginpadala ang pangalan sa ato ni kagawad Robin Darulio na tiruhan sa 1:15 in the morning. Ang balay niya, kita nyo man to, bali ano mo kinawayan bala. Ang iya sining dingding si Dalum daw katulad bala sang ginliak sang kawayan, ha? Pagkatapos sa babawya mo man, kinawayan nga style. So nagahigda sa sulod sang balay niya ang victim, isa lang. 1:15 in the morning, lumanog ang lupok, naigo sa tiil ang biktima. Ang suspect, unknown pa up to now. Pero ti may ara naman person of interest. Ang mga kapulisanta sa Dingli Municipal Police Station. Ang victim, igo tiil. Ara karon confined sa ospital. At ilaban-laban kilala yan eh. Pero galing kiti gina-imbestigaran pa sa polis eh. We do understand. Kaya ang polis karon ka paninguha pa. Para nga madakpan maning suspitsado. Kiti able and talking pa yung victim mo. Gahambal pa ya. Able pa ya. Tiil lang ang pilas siya sini ah. Kilala niya. Hindi ba kagawa darul yun no? Kilala ni polis. Kagkilala ni isang victim ang nagtiro sa iya. Sinulong din siya sa balaya ba, oh, Diyos ko. Amo nang iya kaisog tao, subong ka panulong na kabalay, no? Katropang Alex, sa una, dumduman siya, Chimpo, Marcelo, nadlo ka sa una, magdala pusil mo, ginalubong mong pusil mo, tapos kulbaan ka pa kay kuno may metal detector nga ma-detect sa dalom sang kinutkotan mo, blakang dinubgan mo ang pusil mo, basi kumabalaan ka, blakang mapriso ka, wow. Subong na ka-ordinaryo na lang ikapusil ba? It's already 9:16 in the morning sa ato sinang pagparagad sa palatuntunan Bullseye dari sa XFM 100.7 Iloilo. Bullseye! Now, balikan tining party sa impeachment against the Vice President. Ari ang mainit ng exchanges of debate sa tunga sang lead counsel sang defense nga si Attorney Sheila Sison kag si lead prosecutor, one among the prosecutors, public prosecutors, nga si Attorney Chel Jokno, happens to be a congressman, kahapon sa request and manifestation sa prosecution, partiya sa bank records of the vice president. Nga ipasomon sa prosecution. Ting na question dari, pwede bala ina? Nga ipasumon mo ang mga documents nga wala iya ma-identify sa pre-trial conference. Amo nang technicalities sa impeachment eh. Dapat ang mga ebidensya na-identify na kag namarkahan na sa pre-trial conference. In this case, may gindugang ang prosecution nga mga documents supplement sa ila sini nga case kay may ipasumon sila amo ning ipasabina ad testificandum ha kag duces tecum buta manon documents and personal para magtestify ang mga bank personnel sa pilatuon si tanan ka mga bangko nga may ara sang possible bank accounts si Vice President Sara Duterte kag ang bana niya nga si Attorney Mans Carpio. Here's the case, ladies and gentlemen. Ang mainit sininga exchanges and debate sa tunga ni Attorney Sheila Sison, the lead counsel for the defense, and Attorney Congressman Chel Jokno in behalf of the prosecution panel.
3: We will include all our position and as well as our objections on the request made today with respect to these documents, and what it would seem to the defense would be another 2.0 version of a fishing expedition.
4: Is the motion for subpoena duces tecum and or ad testificandum that you filed today exactly the same as what you filed before?
5: No, Your Honor. It contains the same documents that we had requested earlier, but there were some additional documents that were also mentioned in the request we filed this afternoon.
4: So you asked for additional documents?
5: Yes, Your Honor.
4: What does counsel for respondent say?
3: Your Honor, before I give my comment on the request for subpoena, I thank the good counsel for offering to provide us a copy of the request for subpoena, but we would also ask that we be provided with the June 2026 copies of the request for subpoena as well as the new one that the counsel mentioned today. But just for the record, it would seem to me that the request for subpoena covers documents involving years from 2006 up to 2025. And again, just for the record, this would seem to violate the Duterte versus HOR ruling, which very clearly states that the impeachment must be only for those acts or omissions within the impeachable years and terms and office of the official. But nonetheless, Your Honor, just so we're able to fully ventilate whatever objections or comments that we may have on this request, and considering that for today and in the disclosure made by the prosecution, they will begin with Article 4 and all these documents seem to pertain to Article 2, then we will ask for 10 days to file our comment on this request for subpoena, Your Honor. From today,
4: Chair hereby directs that all motions for the issuance of subpoena ad testificandum, subpoena duces tecum, filed by either parties be furnished to opposing party and or counsel before filing it before this court in order to provide full disclosure and fairness. But instead of 5 days, counsel, Chair is giving both parties 5 days to submit their respective memoranda and or position insofar as this is concerned. We will afford the parties time to argue their position before the court so that the senator judges can hear your position in addition to your extended written memoranda insofar as this crucial issue of issuance of a subpoena duces tecum ad testificandum on certain bank records and AMLC records, which the chair will schedule, giving ample notice to the parties in due time. Is that okay with both sides?
3: Just for clarity, yeah. Your Honor.
4: Yes, counsel for respondent.
3: May I ask that the period, if the period for the parties to submit or the respondent to submit its comment, her comment on the request for a subpoena would be 5 days from today, Your Honor?
4: From today, but you can submit it on Monday since it lands on a Saturday.
3: Second, Your Honor. The presiding officer mentioned that we also must submit a memorandum or position paper on this, Your Honor.
4: If you so desire, or you simply can argue it in open court,
3: okay,
4: but you may want to submit an extended written memorandum on the matter for the easy reading of the senator judges pertaining to this issue.
3: Last, Your Honor, will the court also schedule an oral argument on the respective positions of the parties?
4: Yes. Chair will do that.
3: Thank you, Your Honor. And this would not be on Monday, Your Honor.
4: No, that will not be on Monday.
3: Thank you, Your Honor.
5: If Your Honor,
4: counsel for prosecutor?
5: Yes. May I be allowed to make a counter manifestation, just a brief one, with respect to the statement of the defense counsel regarding the application of the case of Duterte versus House of Representatives?
4: The gentleman may proceed briefly.
5: Your Honor, the decision and the resolution of the honor of the Supreme Court in that case did not say that any preterm evidence is inadmissible. There is no statement like that at all in the entire decision and the resolution. What the Supreme Court said, and I quote, was very simple. The basis of any charge must be for impeachable acts or omissions committed in relation to their office and during the current term of the impeachable officer. All of the articles in this particular case pertain to impeachable acts committed by the Vice President during her term as an impeachable officer, including

0: hindi iadala ang mga transaksyon prior to assumption to office of the vice president. Kaysang tiyempo lang nga nangin vice presidente siya, nga nangin impeachable siya nga public official, kaya nga ginauyatan nga position is an impeachable position. He or she can only be removed by virtue of an impeachment. In that case, ang resolusyon, ladies and gentlemen, sa impeachment court, ginhatagan lima kadlaw ang prosecution kag ang depensa to submit their memoranda. In short, ang ila sininga briefer nga kinanglanon ini sang prosecution, lay down sa inyo sininga mga rason nga ginaobjekan kag ginauponiran ini sang depensa. I-lay down nila ang ila sininga argument rather than arguing that in an open court. Pero after submitting sang ila ginatawag memoranda, may ara pagihapon sang open court debate or discussion. In short, pwede ma-question sang prosecution ang depensa sa rason sang iya sininga pag-opener. Pwede ma-question sang depensa ang prosecution sa rason nga ila sinigi na offer. There will be an open court debate after submission sa memoranda. Ang natabo kapon was just a shortcut of it all. Agud to maplastar ang tanan sa ila sininga memoranda, sa ila sininga memorandum kon isalang. So ang pamangkot is ang kaso ini pertaining to unexplained wealth. Amoning katapusan nga article of impeachment to be presented by the prosecution. Hindi amo pani ang talakayon karon sapon. Kaya karon sapon nga talakayon is pertaining to grave threats. Ang partiya sa utterances of the vice president nga nagsiling siya at the time, dumduman nyo to nga si Yusek Zulaika Lopez was ordered to be cited for contempt and detained. Di ba may utterances ditong vice president? Isa sa mga utterances niya dito, pag namatay ako, may sinabihan akong tao na ito, ang mga taong na to, ang nagpapatay sa akin. And alam na nila kung sinong papatayin. Sino yung presidente, the first lady, and the speaker of the house. So that's the background of the grave threats nga article of impeachment. Actually, it was marked as Article 4 but to be presented first during the actual debate and presentation of pieces of evidence that includes testimonial evidence. Maumpisa ina karon sa hapon na 2 o'clock in the afternoon. So that's it, ladies and gentlemen. Itutuloy. Kung sa mga comics pa, itutuloy. Alas dos karon sa hapon. Balantayan ang continuation sang impeachment trial against the vice president. Ang ining ginahimo karon sang prosecution, ginatawag iya sang kampo sang vice presidente nga fishing expedition. Magambalik ako nga fishing expedition, wala sila sang mapag-on sining ebidensya nga nagalansang nga ang presidente kag ang utterances ang vice presidente really falls into grave threats nga category. Amo na ang tindog niya sa depensa. Ambal naman niya sang prosecution, hindi na mahugid yay. That's a grave threat selling. It was published on social media. It was reported on TV. It was reported on radio. It was published sa mga digital outlets of different media outlets, and that includes ang mga sa print media. Alas 9:33 sa ato sering nga pagparagad diri gihapon sa palatuntunan Bullseye. Ay, este debla na katropang dyan, Rebla. Do kaluluoy kay Senator Sherwin Gatsalian Malahaw. Tanawon mo bala, do pariho sang grade 1 yagin pa set in mo sa grade 6. Ha? Nakita ka sang grade 1 yagin pa set in mo sa grade 6. Kaysa grade 6 iya, mga taga 4 digits, 3 digits, the very least, kung sa mathematics, pang division, addition, subtraction, kag multiplication, may tag 3 digits na mo, Ti grade 1 ipaset in mo na sa mga 3 digits yung subtraction, addition, multiplication, kag division niya, matanga-tanga na. Oh, tanawa bla to katropang diyan, rebel focus bla tong si Senator Sherwin Gatsalian kag Senator Chis Escudero bala. After Chis Escudero was elected to be the presiding officer of the impeachment trial, ay, daw ikaw na lang naluoy sa kay Senator Sherwin Gatsalian, daw nagdugang singkit sang mata niya. Pamatsyagan mo niya daw, siya guro ning inanak ni Atlas, Subong. Ha? Ning palaging pasan ang problema ng buong daigdig. Bullseye! Bullseye! Kita mo lang very, very stressed sa bala. Amo nang hambal nila nga, gusto kong bumait pero di ko magawa. Amo nang kanta, di ba? Gusto kong bumait pero di ko magawa. Gusto kong bumait, di ko magawa. Amo nang hambal nga, gustuhin ko man pero hindi ko kaya. Pero ti, based on assessment, that's the best thing na ginihimo ni Senator Sherwin Gatsalian without admitting his shortcomings. Buta balo sa ni, ang iya sininga kapasidad. Ha? Without admitting sa iya sininga kapasidad. Amo na galing hambal ni Senator or ni Congressman Junyon Tupas eh. Siya mas lala, pagid ko hindi abogado nag-preside si Senator Sherwin Gatsalian. But you know, kon hindi ginman si Senator Sherwin Gatsalian iman nag-preside, kag hindi sa able, mahimo laughing stock karon ang impeachment court. Secondly, kasi kon pwede mo mag-question before the Supreme Court. Diba? Pwede ikaw ka-question because of constitutional and legal flaws sa proceedings. Mambal ganti, declare for mistrial eh. Pwede ayan na, declare mo mistrial. Buta malun sa niya, why ginsunod sa impeachment court ang procedures, the rules, ha? Pagkatapos, hindi amo ang mga citations as to the reasons para makakama up sa rulings. Diba? That's siguro grave, ano na ba? Anong tawag siya na? Grave abuse of discretion? Grave abuse of authority? Or tawag naton sa ni pagka-inosente. Galing yung ignorance of law and innocence of law excuses no one. Diba? And Senator Sherwin Gatsalian was not able to meet our expectations. Kay nagaharara sa mag-Senate President, hindi gali, ha? Kaya mag-preside sa impeachment trial. Diba lang niya naging may impeachment trial? Ano ginhimo nila? Giningamudan sa mga upodya? Sang grupo sa mayoriya, ang kakulangan ni Senator Sherwin Gatsalian. Tinaghimo sila sang amendment sa rules. Bisan pa do silang sila. At the time, they were able to muster the number nga required normally, amoning 13, kiti under question pa na karon sa Supreme Court, para lang i-amend ang Senate rules, ganang gasiling, nga, if makasecure sila sang quorum, pagkatapos, majority of members present can elect a presiding officer to preside the impeachment trial. Alam mo na yung natabo sa kay Chis. Tama mo na ang ginhimo sa mga kaupdanan niya para hingabunan ang kakulangan ni Senator Sherwin Gatsalian. Di, kung sa mga halamalanon sa iba niya, tinimbang kita, ngunit kulang. So kung sa magnubyo ka, magnubyana, brekanay ka muna katropang January. Ha? Mambal, nubya mo karon niya. Tinimbang kita, ngunit kulang eh. Mambal nga. Di ba? Buta malun siya na, huwag ka kalabot sa gantangan. Huwag masaplid gantangan mo, huwag ka ganik tunga eh. Bullseye! Bullseye! Alas 9.38 sa ato sa pagparaga dari sa palatuntunan Bullseye.
1: The Vice President Impeachment Coverage. Absuelto o convictado.
0: Bantayin ninyo karon sa hapon ng ato sa ninyo coverage sa 2 o'clock this afternoon. Stay tuned sa 100.7 MHz. Sa FM band sa inyo sa maradyo, kay dalon sang XFM ang komprehensibo nga coverage. Mabalik kita sa report ni katrupang Jansen Crisostomo. Nag-surrender si anay police ni if I'm not mistaken, the patrolman Villanueva pa ini, corporal Villanueva. Amo ini ang police, anay police nga ginalagas ang PNP IMEG, Integrity Monitoring and Enforcement Group. Amon ang counterintelligence group iya sang Philippine National Police. Ginpangita nila dito sa Molo Police, gina-operate nila last Wednesday morning. Para dakpon kay may info ang PNP IMEG nga dito sa Masami, sa police station pa, pero may warrant of arrest, pero ti former police mo. Ex-police bla. Pero pag-operate nila, negative ang presence ni Villanueva. Karon nag-surrender sa Sakay Police Brigadier General Randolph Tuanyo, RPRO 6 Director. Ang gindinay niya diri, number one, his presence nga Masami sa Molo Police. Inaya initially ha sa iya statement nga ginbuyan sa Molo sa PRO 6. Pero naga-conduct sa investigation karon is NAPOLCOM, National Police Commission. We do understand ang police has their own unit to conduct a parallel investigation if they wish and if they want to. Ha? Amoy ning inatawag nga Regional Internal Affairs Service. Pwede sila ka-conduct. And for the purpose of maintaining integrity and credibility of the organization sa PRO 6, they should conduct their own independent investigation to determine the truthfulness sang allegations of the PNP IMEG. Ha? Ang allegation, Masami sa dito sa Molo Police mo. Permisa dira mo. Do you think sa mga cases like this, mapadali-dali ang taga-PNP IMEG nga mag-operate against a police station nga allegedly ara da ang wanted person with a crime of murder? Ang kaso niya sini, ni Villanueva, nag-ugat ini sa sang 2020. Sang gintiro patay si Mueller dira pakadto sa Fajardo area, Dungon Fajardo area. Si Mueller at the time was accused to be a drug personality. Gintiro siya sang mga nakasakay sa salakyan. Inagyan lang siya kay tiway sa palagyuhan, pader ang kilid mo. Bang bang bang, patay si Mueller. Ang salakyan believed to be the same vehicle ang nagpalagyo agi diri sa service road sa Diversion Road, lapos dira sa kilid sang St. Joseph School. Nga may taytay palapos ikaw sa nabitasan. Timing at the time nga si Mr. Britannico nagasakay sa yasin nga big bike, supposed to be makadto sa CPU area kay ma-check sang yasin nga negosyo kay ilaning turbo wash sa may CPU area. At the time nakitaan niya, may mga tao nga nakasakay sa Adventure nga nagapangkakas ang sticker. Kaya ginbutangan nila design ang salakyan, looks like may design gali kay sticker nga removable. So ang sticker nakitaan niya, ginpicturan niya kagin videohan ang mga tao nga ara ng salakyan, ginakakasa nila sticker. Pagkakita sa mga nakasakay, tiniro nila si Mr. Britannico. Patay si Mr. Britannico. Tumba sa SNA Big Bike. Dira gid sa punta lang gid sang taytay lapos sa nabitasan. Ang punta sa taytay, tadlong sang gate sang prime estate. Inang gate sa prime estate, ginsirado ina sang una. Nga kung diritsuhon mo, diritso kagid na sa balay ni Mr. Britannico. Ha? Dira kamagi, straight ina ang gate. Sometimes ina close ina sang prime estate. So that was the case. So daw na settle na to sang primero. Pero ang pamilya ni Mr. Britannico, ang tatay niya, si Anay Assemblyman Buddy Britannico. So ginpa-imbestigaran ini sa NBI. They've requested NBI to conduct an investigation. May taga NBI Manila nga nag-abot diri kag nag-imbestigar sa kalain sang palad sa kapalaran sa mga involved. Kag sa mayong palad sa kapalaran sa nagapanawagan ustisya, na-recover sang taga NBI ang mga stickers nga ginkakas sa kilid sang salakyan. Nga ilagin haboy sa suba, sa creek. Ha? Dira, pakadto sa may nabitasan na pa sa taytay, sa ulunhan ng ginsang St. Joseph School. Malapit lang sa service road, sa diversion road. So, na-recover. Pagka-recover, ilan na-identify based on CCTV nga ang salakyan ginapanagiyahan sang isa ka sang nagapanagiya sang talyer. Karon gin follow up sa tagiya sa talyer and it was found out nga mo ini a certain Villanueva ang naghulam sang salakyan. Nga ang salakyan amo to ang na-identify sang NBI nga ginsakyan sa mga tao nga nagtiro kay Mueller kag nagtiro kay Britaniko. So, ining si Villanueva wala madala sa original charge sheet. Pero based on statements nga nakuha sa nagapanagiya sa talyer kag sa salakyan, nadala as accessory to the crime sa pagpatay kay Mueller kag pagpatay kay Britaniko amon si Villanueva. So amo na ang only case nga ginapangatubang niya nga may warrant of arrest for murder. So mga upod dyan sa nga mga polis, while again kita kasunod sa kaso ko na dismissed ang kaso sa ila, pero there were several involved police personalities nga na-dismissed ang kaso, may nakabalik na gani sa serbisyo. Ang isa ko ni kumagsala daw, assign pa sa Molo Police Station eh. So bangod sini, ginapangita si Villanueva. Ang report kalabot sa IMEG, masami sa dira nagakadto sa Molo Police Station na masakit sini. Basi may ginayatan niya picture kag CCTV footages ang PNP IMEG nga nagaupod sa meeting sang iban nga mga police officers dira sa Molo. Si Villanueva headed ang Molo Police Station ni Police Captain Christ Inort. So amo ni ang natabo, gin-raid nila to serve the warrant of arrest ang Molo Police Station. Kaya at the time, ang Molo Police Station, they are preparing to conduct a drug by bust operation. Tisa information sang PNP IMEG, ara das Villanueva. Sa presumption ta, ano man, ginagamit si Villanueva sa mga drug bust operation ni Captain Christ Inot. Why kita kakuha sa statement ni Inot? Ang PRO 6, ladies and gentlemen, right now, wala pa sang courses of action. Nagapabilin si Inort as the Chief of Police of Molo Police. As of now, Molo Police Station, Police Station 4. We are not saying iparilin si Inort, ha? But, para sa ligan ni Watang PRO 6, kag ICPO, Colonel Parilia, Gerald Tuanio, much better nga unahan ninyo ang aksyon sang Napolcom. Otherwise, daw kamo ginbutang lang da katulad sang manog tabog maya sa Humayan. Ha? Why? There must be an action nga himuon ang PRO 6 to determine kung bala may rason sila to take administrative actions against Inort and maybe some of the police officers dira sa Molo Police Station. Because by doing nothing and leave it to the Napolcom, anong pulos nga may ara hierarkiya kaginhatagan power to discipline ang mga hepe sang kapulisanta sa station, sa police office, kag sa regional office. You are given authority to conduct investigation and to discipline if necessary or up to the extent of making any action deemed to be necessary in order not to hamper the investigation being conducted by a separate agency or unit. Dira nagatindog si Tuanio, kag dira nagatindog si Parilia. As of now, ano ang ginhimo ninyo? Ha? Kay hindi kamuda tawo-tawo sa talamnanan nga manog tabog maya. Ang halamalanon sa may Ilunggo, sina, hindi kayo parang tao sa duldul. Debla? Ang pamangkot sini, may determination na bala kung pwede sila ka-imponer administrative action. Sana tabo, ladies and gentlemen, because jutayan lang ang armed confrontation. Pinang disarmahan ang taga-Molo Police. At pamangkot sini, ginpamangkot si Gerald Tuanyo. In order bala ang operation sa IMEG? Sabi niya, yes. Ang operation sa IMEG, PNP IMEG is in order. If it's in order, ladies and gentlemen, somebody must be held responsible. Kiti in order mo tamo sa insaktong proseso? Nga ginsunod sa PNP IMEG. Ha? Tang pamangkot talang subong may basis. As far as PNP IMEG is concerned, may basis para sa ila. Para iya sa police, under sa kay Police Regional Director Randolph Tuanyo and Police Colonel Wilbert Parilia, may ara bala semblance of truth kung hindi man pasubong madetermine kung matuod ang information kagrason sang PNP IMEG, may semblance of truth for you to act to preserve the integrity and credibility of the organization. Because by doing nothing, it's as if we do not have an ICPO director and we do not have leader in the PRO 6. Huh? You were there given the authority to investigate and to do admin things, and that includes preservation of the integrity and credibility of the organization. By doing something in order nga ang investigasyon kung ginahimo sang kaparihos nga agency or if not sang iban nga agency, hindi mahamper. Ha? That's why, ladies and gentlemen, nagasalig kita kay Gerald Tuanyo. Gerald, ha? You're already a director of a police regional office. You're no longer just a spokesperson. Diba? You're no longer a spokesperson lang. Nga tagapagpamabala ako na nung ihungit sa imoda, amula nang ihambal mo. Diba? You have already a wider responsibility. Nga dapat ni mo sini tumanon sa PRO 6. It's already 9:51. Lipot lang ba katropang Jansen? Kaya daw, nalangon ta sinihaw. Ambal ni Ma'am Mary, niya, good morning, good take care, SM. Salamat, good God bless you. Hamba ni Robert Pilubilio, mayong agalan na si mo, katropan Josil, daw di man guro magpadaso-daso ang taga-IMEG nga maglusob sa Molo Police Station. Nga wala sila A1 info nga nauyatan. Kaya ang team leader nila sina, kung di ako magsala, daw halin pa na sa Caraga Region. Daw si IGG pa na halin, kaya daw kilala ko na siya. I will not confirm nor deny, but some of them kilala man naton. That's why, ladies and gentlemen, sa mga kapariyosin eh, it's easy to determine eh. Si Inot, yung tanan niya, police man lang na pamangkuto ni General Tuanyo. Hindi mo ba tinanong, General? Ano ba kayo? Ha? You are nobody. Inilagay lang dyan, pagkatapos nilagyan ng star. Ha? Sa inyong balikat, pagkatapos lagay ng star, tinawag kayong General Tuanyo, no? Hindi ikaw, General, nga ginbutangan lang star sa baga. You earn that. Through your hardship, dedication, studies, learnings, and ang imo sininga dedikasyon sa trabaho. Hindi man inusinti, General Tuanyo. Check tabis ka, Tropang Jansen. Ano kuno ang plastada sini ka, Tropang Jansen? Nag-surrender na B.C. Villanueva eh. Amaning polisya ginalagas nga may pending warrant of arrest for the crime of murder. Katropang Jansen.
2: Katropang Josel, wala direkta ginsabat ni Police Regional Office 6 Acting Regional Director Police Brigadier General Randolph Tuanyo ang pila ka mga palamangkutanon angot sa ining natabo nga pag-raid sang PNP Integrity Monitoring and Enforcement Group o kon IMEG sa Iloilo City Police Station 4 o kon Molo Police Station sa nagligad nga simana katropang Josil, particularly ang about sa mga pamangkot kun bala ginadalagid man sa police operations sang ICPS 4 ang ining ex-police or ang anay police or gin-dismiss nga police nga wanted sa kaso nga murder katropang Josil. Isa pa sa mga wala gin sabat direkta ni Tuanyo ang about man sa mga ano abi no kun nasunod gid man sa standard operating procedure ang ining natabo nga pag-raid, as well as kun may ara bala nga proper coordination ang IMEG sa Molo Police. Ginsabat ya lang ini kahapon sa ginpatigayon nga press briefing pinaagi sa pagpasiguro nga ara na ang NAPOLCOM or ang National Police Commission, as well as ang R7 sa PRO6 nga nagakandak sa investigasyon kag nagpasaling nga base within the week or possibly by next week makapagwa na sa conclusion or resulta sa ini nga natabo nga pag-raid or ini nga natabo sa nagligayang semana nga pag-raid sa ini nga police station katropang Josil. Suno kay
0: so kung na mo wala investigasyon yung PRO6 sa ini mo, NAPOLCOM na ninyo ga-investigar?
2: Ang may ara man katropang Josil, PRO6 kag ang NAPOLCOM suno kay Brigadier General Tuanyo, suno sa iya ang NAPOLCOM maga-focus kun bala about ini sa allegations of harboring a criminal sa muna nga kaso in case maga-focus dira ang NAPOLCOM. Samtang ang PRO6 katropang Josil maga-focus naman sa possible nga administrative or criminal cases.
0: The way we look at it, katropang Jansen, kung hindi magpinulis si Gerald Tuanyo, si Colonel Parilia, sa CCS, they can request a PNPI Meg actually. After all, isa lang sila ka-organisasyon eh. Do you have proof na palaging andoon sa Molo Police Station itong hinahanap ninyo?
2: Yes.
0: Because there might be evidence to be presented, pieces of evidence, just like CCTV footages, just like videos and photos. Nga ara da si ginapangita nila ning Villanueva, ara da upod ang police sa Molo or upod kung sino da nga personnel sa Molo Police nakasulod sa Molo Police. That's how simple. A picture could tell 1,000 stories.
2: Yes.
0: And a picture could possibly argue 1,000 lies.
2: Correct gid katropang Josil, no? Amoy na ang mga palamangkotanon as well as mga ginahulat nga mga sabat sa ining investigasyon sang kapulisan, particularly sang PRO6 as well as sang NAPOLCOM sa ining mga involved nga involved nga mga police as well as ang mga involved man sa ining natabo. Pero suno kay Police Brigadier General Tuanyo nga possibly by this week makakonclude naman ang R7 as well as ang PRO6 sa ining natabo. Kay sa background lang katropang Josil sa iniman nga ining operation.
0: The way look at it, unless otherwise ini mag-cooperate ang PNPI Meg General Tuanyo. They could talk within themselves and among themselves sa tropang Jansen. Separate unit ang PNPI Meg. They have their own hierarchy or hierarchy. May ila lang hierarkiya, but they are within just the police organization. They could exchange tawag na to sa information and pieces of evidence. Mambal nga I need to act immediately because I need to restore the integrity and credibility of this organization. Na dapat ma-maintain ta ang pagsalig sa tao dari. Could you furnish me copies of your evidence or pieces of evidence nga ra dira nga nagapamatuod nga ra dang inapangita nyo nga wanted person sa Molo Police taga Kadto?
2: Yes.
0: As simple as that. Paghambal sa PNPI Meg Gerald Tuanyo as a spokesperson. Diba? He can as always say, sa aking pagsisiyasat, nagpapakita na ayaw bumigay ng ebidensya yung PNPI Meg. So I will leave this to the R7 to conduct an investigation pertaining to this. As of now, because wala akong solid ebidensya, hindi magbigay yung PNPI Meg, I will maintain the status quo. Well, hindi ta gusto pangunahan ko na no, mga courses of action sila, they have their own PNP operational procedures katropang Jansen. Eh.
2: Yes.
0: Pero cases like this, General, nasumwa ng tao, abidari sa Iloilo, isang pinulis ng style eh. We have already graduated on that situation. Dugay na nag-graduate siya Mailongo. Maybe in some areas, why pa napukaw ang talupangod sa Mailongo. May talupangod nila partidira. Pero dari sa Iloilo, we need the swift action sa mga muning bagay.
2: Yes.
0: You know Ilonggos eh.
2: Yes.
0: We need committed people nga aras gobyerno eh. To really adhere to their duties and responsibilities. Huwag naman yung bukas, parang sa Baraka ba, kung sa ano ganini, sa Aklan. Sa aton di sari-sari store.
2: Oo, oh, Changi.
0: Oo. Walang utang bukas pwede. Pagbalik mo pagkaaga, tudlo ka lang yapon sa bantay, walang utang bukas pwede.
2: Oh.
0: Ubuson mo lang kabalik adlaw-adlaw, hindi ka pwede ka utang, kay buwas lang.
2: Oh.
0: Di ba? Hindi yes. Ganyan yung in-expect natin sa PNP, PRO 6, General Tuanio eh.
2: Yes, Katapang Josel. Kag nauna naman nga gin confirm ini sang PRO 6 as well as ang IMEG nga legitimate ang ilang nangin na operation sa Iloilo City Police Station 4 about sa ining wanted ex-police Katapang Josel. Pero suno sa kay Brigadier General Tuanio sang iyang gin pamangkot ang ining nag-surrender nga ex-police nga wala sunok sa iya nga wala nakakadto or nakabisita kag wala man siya kuno ginagamit sang ICPS 4 sa mga operations or
0: resulta ni na sa investigation.
2: Gin pamangkot lang ni General Tuanio ang ininga ex-police.
0: So kun gin pamangkot mong ex-police, gin pamangkot ang mga personnel sa Molo Police Station, why not ask PNP IMEG operatives?
2: Yes.
0: 'Di ba? And ask them of their evidence at hand or pieces of evidence at hand para masuporta basi tuod kon why sila sa ebidensya dat nun to bra kay mig ni gin dagtaan nila ya si ino to mambal nga hinga bot yung guro ko ay kaya sab ko si legal drugs ay ti dagtaan nila ya si ino loy man si ino if that's the case pero kon tuod yun ikakak ya ay ang bot na lang.
2: So sa amo ning sitwasyon katropang Josel gin mention man ni General Tuanio nga nabatian naman nila ang magtimbang side o galing focus na lang nila sa bong is about sa kun ang na-establish bala sang maayo ang inter-unit coordination sa magtimbang bahin katropang Josel.
0: Why pa makumpleto? Why pa mapamangkot to taga PNP IMEG? Problema siya. It's just like ISAF and MIGMO sa EFP. Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines and Military Intelligence Group. Mga counter-intelligence sila. Sila nagabantay sa mga, I'm sorry ha, kaysa ko lang nahambalon, Bulayog na membro kay EFP. Amo man na sa PNP, PNP IMEG. That's why it's called as Integrity Monitoring and Enforcement Group.
2: Oo. So sa subong katropang Josel, magapabilin niya hepe sang ICPS 4 si Police Captain Inot, so naman kay Brigadier General Tuanio, bangod man nga wala man siya or hindi siya suspect sa isa ka particular nga krimen. So sa bahin niya sang ICPS 4, do status ko ang matabo katropang Josel samtang nagapadayon pa ang investigasyon sang NAPOLCOM as well as sang PRO 6.
0: Okay.
2: Ang ining balita ang iladulong sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus, Premium D3 Kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si Katropang Jansen Crisostomo, XFM News.
0: There you are, si Katropang Jansen Crisostomo. Amo ni nga bagay, ladies and gentlemen, na patag na naton. Ang ato sa nga punto. Well, wait. Wala ton tagihapon, pero it's too late. Sa kay General Tuanio. Sir, baka pagdating ng kumpay patay na yung kabayo, ha? You already lost the very thing that you need to protect in order for you to be relevant ang inyo sining existence. But I'm losing the trust and confidence of the people, and that includes the credibility and the integrity of the very organization wherein sino nag-build kamo tanan. It's not only you, but all of you. But tamalon ko may salawayan isa that affects the entirety of the organization as far as integrity and credibility is concerned. So, are you protecting that? By the present actions right now, without confirmations, almost a week after of the controversy nga natabo dari sa Maymolo Police Station, ay pa kamo kay Soria Colonel, hindi pa kayo nag-usap ng PNP IMEG kung mayroon silang mga ebidensya na inilatag. Oh, it's a challenge to PNP IMEG. Brought up the pieces of evidence you have in public. And that is your very defense right now. Otherwise, basi tuod gusto nyo lang gubon si Inot, kay mapisan si Inot siya mag-conduct drug by bust operation. Bullseye! That's a challenge to PNPI, Meg. Diba? Kiti kon wala malang, kag sandig malang to sa utik sa tao nga, nabatian ninyong tingog yung sa punos ang lunok. Timambal nga nano ni, pamati ka mo sa mga tingog, mabatian sa punos ang lunok. Why nagaling ta Tiyempoy? Sa ato siya nga pagparagad, ay, nakainom na ka mo Santon plus gold capsule. Kaya na nakainom man kita, pero nami padalundunan pag Santon plus gold capsule, no? Para bala nga, ay, hindi kita magbatyag sang masakit nga malala, ah. Pangdepensa naton sa mga nagkasululod niya may infeksyon sa lawas na Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, hindi yung pagalipat yung Santon Vitamin C. Pero tikon hindi ka mukakita kinanglan nyo na Vision X Plus. Okay? Kagkon mahambal ka mga tika tropan Josil, tisili nga kung daway na kugana, Turbo Dietary Supplement Formen 30 minutes before ang loving-loving. Mabakali ni sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, Generica, sa Watson's. Pero kompleto da sa Yes to Health Wellness Center sa clinic sa A Young Building sa Yulo Street at ubang sa Midtown Hotel. May libre da nga konsultasyon. Kadto lang amo bladera, hindi ka mo maghuya-huya. Na iba na huya, abi. Sa ti, why gitakon ti dara na huya. Takon ko na magsulod, tuya ko na nga. Why gitakon dara? No, no, no, no. Libre. Kabahin na sa servisyong katropa sang Yes to Health Incorporated. Bukas na from 9 o'clock in the morning. Arada, may konsultan kita, si Dr. Empinado. May arada, nag-aupod kay Dr. si Ma'am China kag si Ma'am Isen. Kanto lang kamo dara, from 9 o'clock in the morning, bukas ang ato sininga clinic. Why na to tiyempo sa ato sininga pagparagad sa palatuntunan Bullseye? Dari sa XFM 100.7 Iloilo, sa kanamit sa Pancit Molo ni Kapising. Pwede nyo matilawanda sa GT Mall Pavia, GT Mall Molo, sa Atria kag sa SM City. Basta Pancit Molo, Kapising Pancit Molo. Kagkon kinanglan nyo naman ang caterer, may offer catering services. Gusto nyo man venue para sa inyo sining mga gatherings, ara sa The Crib Kitchen Cafe sa Don Francisco Village, MH Del Pilar Haro. Ang The Crib Kitchen Cafe is owned and managed by Ship Captain Sael and Mrs. Divina Katibayan. Pero kung car wash needs, ara sa quick and clean car wash, di ka mo magtalang, amula ng car wash na kilid sang Alta Chera Church. Sulod ka mo sa arko sa Alta Chera, diritsuhon nyo na simbahan, right turn ka mo, ara lang sa ulunhan, ha? Pila lang ka dupa, quick and clean car wash. Sa kay RV Chris Caceres, good morning and thank you for listening to the XFM 100.7 Iloilo. And again sa kay Ma'am Mary Ricabar, good morning and thank you for listening to the XFM. Sa technical side, upod ta si katropang John Ray Bertiz and katropang Alex Saspa, upod man ang mga student interns from West Visayas State University College of Mass Communications. Para sa XFM 100.7 Iloilo. Ako naman si katropang Joe Salbanias, XFM News.
3: XFM.
4: Mga katropa, exciting dito!

0: Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Sa tagsa kabagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nag-aabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya, ukon kinaandan lamang.
4: Kasubong, kag wala sa makapugong sa akon, wala.
5: Ugsad ang bulan, kag nagapalanindog ang akon balahibo, samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy, kag nagasugata siya sa akon. Baboy nga nagabakya. Hindi. Bagat! Tabang! Tabang!
3: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kagmagalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. 24 oras! Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
6: Exciting.
7: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
8: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Para sa mga may hormonal imbalance, may tulong ang Premium D3 Softgel. Ang Vitamin D3 ay may role sa hormone regulation. Ang healthy fats ay mula sa VCO at Moringa seed oil na mahalaga sa hormone production. Mas balanced na katawan, mas maayos na pakiramdam. Premium D3 Softgel. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
9: Mga butika.
10: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika. We'll be right back.

0: buhat ini milyon sa imo? Do ka buhat man ang gani sa iya? Nga nagsubong siya siniyaman? Nga ang mami Lucita?
1: Nagbuag na siya. Naglahain ang ulo niya.

Oo, Katsuri. Kagsalamat sa mga katrupa mo, ha? Nga mabdik na nagpaalinton sa nga mga hitabo. Naluwas pa nato ng tigulang sa patod nga kamatayon.

0: kan do.
1: Oo. Amoy lang nabatihan ko nga balita sa radyo. Kagini ako mahimo ang magsala. Si Leon na to, ang anak ni Anhing Lando kag Silva.
0: Ay, nga nabuhat niya ina. Gusto ko siya nga duawon, paking.
1: Amo ba inang tuyo ko? Do hindi ako makapati sa natabo. Gusto ko mahibalaan kung nga nga nakabuhat siya sa dok.

0: Pagpunga ng kaakit ko sa iya, Chief Aking. Kay Elsa. Daluoy kami sa imo.
1: Do hindi ako makapati. Ngamo sa ding maabtan mo duri sa siyudad, Leon.
0: Salamat gin sa inyo pagulikin sa akon. Kung nakahibalo lang ako, ngamo sa ding manging kabuhi mo sa yaloyo. Wala gin ako nagpasugot. Nakuhaon kinya dito sa aton. Wala gin kong tali, Leon.

0: Ay, makaluluoy man. Apanti, amugin na kinakasala, kundi maprisogin lang eh. Kandalipay ako, nga naluwas ang kabuhi sa abong at tigulang. Naluwas pa sa sangya anghel de la guardia. Kag nakahibalo ako, kung sinong nagluwas sa iya. Alams ko na. Ay, konsuelo! Paula ma, kung ano yung isang silpon?
1: Wala ko, Lord, Tay!
0: Wala naman, Lord.

May nakita akong atiin sa nagatumpok na basura? Daw tiil sang bata? Uy, hala. Eh, palapitan ko, abi. Eh. Are-are. Kuhaon kong mga basura nga natabon sa iya.

0: Mari na bala siya? Nagkapauli na?
1: Wala pa. Kag nabalaka na ako. Halin sa mag-abot ako gikan sa akon ulubrahan. Wala ko na siya naabtan diri sa balay. Suno kay Raul. Ginsugo mo lang niya kunong amon anak na magbakal sang tinapay sa Changi. Apang wala na ini nakabalik. Asta sa amo sininga oras.
0: Diyan niya si Raul?
1: Wala pa siya nakabalik. Halin sa pagpangita kay Angel.
0: Amung kali?
1: Oo, Gri. Anong kinahanglan mo?
0: Ay, Kwan. Nakabati ako sang balita. May bata ko nung nasapuan ang managpamasura nga tigulang dito sa basurahan. Kaya ang paglaragway sang nagabalita sa radyo. Doon sa Angel, gid mo?
1: Ano?
0: Dali ka bala. Makadututo. Kaya wala pa to kung makuha mo. Ginahulat pa ko nung kapulisan.
1: Dali. Oh, Diyos ko. Kalain sa pamatsyag ko. Kabay nga hindi lang sa Angel ang nasapuan nga ito. Kabay nga hindi lang.

0: anak niya ngayon sa phone ngayon niyo? Bugtong nila yung nga anak, sir!
1: Ako si Rose. Ang tatay ko diabetic. Mabilis mapagod at nagsimula na rin lumabo ang mata. Kaya healthy living na siya. Balanced diet tulad ng pagkain ng gulay at prutas na mababa sa sugar, exercise at nagsasanton plus gold araw-araw.
2: Santon plus gold. Mabibilis sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon plus gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Santon gold. Coffee mix.
4: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akon kasukasuan. Siling nila o okay. Sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
6: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
7: Nanlabo ang paningin ko right after. Mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang, balik na ang normal. I am Sheen, isang vlogger.
6: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
8: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
9: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
8: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
11: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
12: Ako si Norma Oda, taga Sibalo. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
11: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.

0: ay, perlu we bandar meno lu siya no
1: nasubuan man ko magtulog sa iya. Wala unta tang iya hibi.
2: Nabuhi na sa iya mo hindi.
0: Kung sa iya, wala unta tang hibi. Si Raul yan naman. Kahipos lang sa iya. Do, kalayo sa iya panulo.
1: Ay, Han. Hindi niya mabato na natabo kay Angel eh. Hamak mo. Agin lugos, agin patay ang bata. Man kumadak pa ng kriminal. Nga manyakis nga to. Basi kung mapatay pa siya ni Raul.
0: Ati huwe, kung ako man siguro sa posisyon ni Raul, mabuhayang din ko mo. Ilabi na kay Pugtong lang ang bata si Angel.
1: Oh Diyos ko, kung sino man na nagbuhat si ni ka Angel, kabay pang gabaan siya.

0: panahog na sa buwang lungo ni Angel. Kagpamatsyan ko. Doon may patalom nga nagatibsok sa akong dugan. Tungod sa kabugaan sa binabatsyan ko. Hindi ni dapat nga natabo. Hindi dapat.
1: Ay, madali lang. Ari pagaling munika ni Angel, ho? Ipabalon na lang ni sa iya, ah.
0: Hindi. Hindi lang, Chay.
1: May, Raul?
0: Taguhon ko na. Bilangan dumanan sa iya, Chay.
1: Apang paborito niya, hindi. Pabaiin na lang nga balunon niya ini sa pihak kakinabuhi. Para ga mayampangan man siya dito sa kantuan niya. Para balaga hindi siya masubuan dito.
0: Yata ginasakon, Chay.
1: Ay, ginkuha mo sa akon ang munika?
0: Chay, bisan ang pangana lang ini. Apang uto na pagkabing ni Angel saya. Sa tumbuhi pa siya. Ginahulid niya ini sa pagtulog na ginatipan. Siguro, bangun, wala siya sa ngutod. Diri na lang siya munyika na patuhoy ang iya atensyon para sa isa kautod.
1: Apang mas malipay si Angel kung ipadala mo sa lulub nga niya ina.
0: Mas malipay siya kung halungan ko ini. Gani, pabayin na lang ini sa akon. Magasirbi ini na handumanan sa ngakon anak.
1: Sige, sige. Ikaw ang bahala.

0: Raul, hindi ka pa magtulog?
1: Karon lang.
0: Hindi ka lang magpatama sang inom. Kay base kung ikaw naman ang mamasakit.
1: Palihog. Babayi lang halay ako, Carmen.
0: Kung ginasakitan ka sa natabo kay Angel, sobra pa dira ang nabatsyagan ko, Raul.
1: Sige na. Mag-una ka na lang sa pagtulog. Tapusin ko na ng isa ka butilya. Ginbuksan ko. Matulog naman ako dayon.

0: Pila ka adlaw na ganalubong si Angel. Abang, daw wala pa nagbalik sa normal ang kabuhi ko. Gusto ko na lang ang magpahubog perme. Gusto ko nga lumsan ang ginabatsyag ko nga kalisod. Pagi sa ilim nun, nakaibalo ako nga mientras buhay ako, hindi ko malimtan ang natabos ako na anak. Ginlugos ini kaginpatay. Nakaibalo ako kung sinong responsable sa among krimen. Apang hindi ko mabuyag-yag. Tugod, aniyon ko ang kaakig sa mga tao. Kag magakahulugan nina sang pagpanimaho ko sa sulod sang prisuan.
1: Nagapahubog ka naman?
0: Om, ba? Hubog na bala ako? Nasubura na bala ako sa gininom ko? Nga makita ko nga nagahulag kag nagahambal ang munyika ni Angel. Oh, iwilik-wilik ko abing ulo ko, pariyosin eh. Nakaibala ako nga namata-mata lang ako. Paano maghambal kag maghulag ang isa ka munyika? Anay ka bala, kahimutaran ko sang maayo ang munyika nga nagapong ko sa bedside table.
1: Pero subong, wala ka na sang hampangat kung hubog ka.
0: Hindi. Naghulag? Kag nagahambal ang munyika? Paano nakaangkot sa kabuhi ang munyika? Do bata siya kung maghulag kag maghambal? Kagluwa sila. Pamilyar sa ako ng yatingog. Bisan mabugnaw, kung na naghalin sa idalom sang duta ang yatingog. Nakahibalo ako. Ngayay na sang akong anak. Oh, pinsudlan bala sang espiritu sang akong anak. Ang paborito niya ang hampanganan.
1: Sa kahigayonan, Naime, wala ka na sang hampangan? Tagsa nga mahubog ka?
0: Oh, wala ko sang dapat nga ikatingala sa mga ginapanghambal sang munyika ukon sang akong anak nga nagsulod sa lawas sang iyong munyika. Pila ka beses ko na nga namulistyahan ng akong anak. Antes ko siya ginhimustlan sang kalayon. Isa kagabi sa to, nagpauli ako nga tuman kahubog. Gusto ko nga kumpirmahon kung siya ginman ang nagsulod sa munyika.
2: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit playtime.ph for more exciting experiences.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: XFM.
4: XFM.
6: Yes, to health.
7: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health.
8: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Rimelito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santon Gold Herbal Capsule ay may potent phytonutrients na terpenoids. Ang terpenoids ay napatunayang nagtataglay ng malakas na anti-allergenic properties na makatutulong na isaayos ang ating immune system para hindi nito atakihin ang mga non-harmful substances na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang palaging pag-atake ng asthma, rheumatoid arthritis, sinusitis, eczema at iba pang allergic reaction ng ating katawan. Uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ayon pa sa pag-aral ng mga scientist, ang terpenoids na nasa Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng chemo-preventive effects laban sa colon cancer, breast cancer, skin cancer at prostate cancer. Ang terpenoids ay may tagliding antimicrobial, antifungal, antiparasitic, antiviral at anti-inflammatory properties. Kaya ugaliin ang pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule sabayan ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na Vitamin C para makasiguradong protektado ang ating katawan laban sa cancer, lung problem, dulot ng viruses at mga bakterya at para maisaayos ang ating immune system para maiwasan ang pag-atake ng mga allergies.
5: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Santone Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santone Plus Gold! Sigurado ka dito! Santone Plus Gold! Ang mas pinilakas, pinabisa at mas pinahusay!
3: The secret of health!
8: Alam mo ba na ang Santone Plus Coffee Mix ay may phytonutrients na flavonoids na makatutulong para maisaayos ang tungkulin ng ating immune system para hindi tayo mabilis tamaan ng mga sakit. Ito rin ay isang super antioxidant na makatutulong para maiwasan ang prostate cancer at breast cancer. Ang Santone Plus Coffee Mix ay mapagkukunan din ng mayaman na mga isoflavones gaya ng diethylamine. Ang diethylamine ay isang kilalang phytoestrogen na tumutulong sa ating katawan upang maiwasan at malabanan ang iba't ibang klase ng cancer na maaring umusbong sa ating katawan. Kaya ugaliing uminom ng Santone Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, may gamot ka pa.
5: Santone Plus Coffee Mix.
6: Ako si Sheila, isang nurse. Ang panglaban ko sa pagod at puyat sa work ay ang Santone Plus Coffee Mix. Bukod sa masarap na, nakakadagdag pa ng energy.
5: Santone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: The Secret of Health.
8: Nanlalabo na ba ang iyong paningin? Nahihirapan na bang makabasa at nakakaranas na ng color blindness? Sintomas na yan ng katarata. Ang katarata ay isang karamdaman sa mata, dulot ng pagkakaroon ng problema sa mga linti ng mga mata. Kadalasan itong umatake sa mga matatanda. Ngunit, maaari rin itong makaapekto sa mga bata. Kahit sino ay maaaring makaranas ng karamdaman na ito. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel upang maprotektahan ang ating mga mata mula sa mga mapanirang bagay na maaaring makapinsala dito. Ang Visionix Plus ay may lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nagbibigay ng sapat na nutrisyon at sustansya na ginagamit ng ating katawan upang panatiliing healthy ang ating eyesight. Huwag nang hintayin na lubusang masira ang mga mata. Uminom na araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ito po ay mabibili sa mga butika.
9: Ang lalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka! Vision X Plus Herbal Capsule, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Vision X Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: The Secret of Health.
8: Dahil wala na tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan. Dr. Remilito Hoy, antabayan muli ang ating programang The Secret of Health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Yes,
10: to Health.
11: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
12: Santhan Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
13: Ako po si Jenny Lynn. Isa akong bankrate. Para maboost ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Santhan Vitamin C ang iniinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
12: Santhan Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
14: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
15: Get ready, Cebu!
16: The biggest and most colorful running event of the year is here.
15: Join the Windsor ColorCon 2026 on July 18, 2026. Starting 3 a.m. onwards at City de Marie.
16: Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K and run for a chance to win amazing prizes.
15: Four lucky winners will take home a brand new HonorClick 125 version 4 motorcycle plus win 4 iPhone 17, 4 MacBook Neo laptops, 4 iPad A16 tablets, 4 Sony wireless headsets, 4 Huawei Watch Fit 4 smartwatches, 4 JBL Go 4 speakers, 4 Huawei FreeBuds, and many more exciting prizes.
16: Register now or visit a registration booth at Abellana Sports Complex every Wednesday to Saturday.
15: For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph.
16: Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big.
15: Windsor's Color Run 2026. Run, celebrate, win.
12: Sister Pain.
17: Si Michelle Legali, isa ka sales lead. Nakabatcha ko sa isa ka si Mal nakakabutloy sa pagpinto. Sobrang kisa kero sa nag-inom ko sa Sister Pain. Minis na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
12: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
14: Symptoms persist. Call your doctor.
12: Pagpili sa mga butika.
18: Mga katropa, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sa aton matahong nga sugilanon diri sa aton drama 24 oras sa kasaysayan Boxing Drums diri lang sa inyo paboritong estasyon XFM.
19: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santhone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santhone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
20: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag vitamin D3.
21: Ako si Joy Javier. Nabudayan din ko sang una kay Dopermi lang maluya ako lawas. Dopermi wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix, nagbakalman ko kanami kidbala kay batyag gid ang pagsik sang akon lawas. Ganado gid ko sa akon obra. Tiluin nyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
20: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhon kag Vitamin D3 ka pa.
22: Mabibili sa mga butika.
23: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santhon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santhon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santhon Gold Herbal Tea.
24: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
25: Ha?
24: Oh, ma? Ikaw na?
25: Oo. Guwapa sa akon ay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
24: Clear Skin Herbal Soap?
25: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
24: Hala, tingala ko naghuben ka.
25: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, anti-fungal pa. Gani para always looking young and fresh, Mug Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
0: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
25: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagli mabayad sa tuition mo.
0: Oh, galit. Diriyo.
25: Ay, dali na.
2: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
4: Girl,
2: di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
4: No more!
2: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
7: Pa-diet na kubuwas, ah. XFM.
10: Patropa mo!
22: Exciting!
26: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Exciting oras sa XFM Philippines. Last 10:50 na sa aga, kagaling nga oras ang buylog nga ginadulong sa inyo sang Vision X Plus. Ang Vision X Plus, suplemento nga makabulig, agud nga maproteksyonan ang atong nga mata batok sa mga balatian, kasubong sang katarata, glaucoma, kag pteridium. Kung nagaburo ng aton pananawan, kinanglanon aton nga magtumar sang Vision X Plus. Kaya ang Vision X Plus, amayara sang kombinasyon sa mga bitamina kag minerales na kinanglanon agud nga magapabilin nga mangin masanag ang aton pananawan. Ini ang mayara sang lutein, beta-carotene, vitamin E, and zeaxanthin. 500 mg soft gel capsule ang produkto nga aprobado sang Food and Drugs Administration. Di kalidad ini nga produkto sang Yes to Health Incorporated, mabakal sa mga butika nationwide sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building sa Yolo Street sa Barangay Arroyo, at ubang lang sang Midtown Hotel. Available man online sa Shopee, pangitaa lang ang official store sang Yes to Health 2011. Importante nga maproteksyonan naton ang aton nga mata, bangod nga aton siling nga mata, nagaserbi nga bintana sang aton nga lawas, kinanglanon naton nga proteksyonan. Magtumar kita adlaw-adlaw sang Vision X Plus.
1: Sentro, sentro. Ang tagsa kahitabo, may sentro nga rason. Ang tagsa kareklamo, may sentro nga solusyon. Sentro, sentro. Sentro sa balita, sentro sa komentaryo, sentro sa serbisyo publiko, sentro sa sentro. Diri sa nagapanguna nga News FM sa Iloilo, XFM Radio Patrol Iloilo.

0: Exciting aga, Luzon, Visayas, kagamin na now. Welcome na sa pagpangalagad sa sentro sa Martes ng edisyon. Petsa 7 sa bulan sa Hulyo. 7-7, galisubong katropang January. Laban-laban, may mga promos naman siguro ang online na shop katropang January ay. 7-7 mo? Kamusta nga ton nga mga katropa listeners and solid supporters sa mga members ng XFM 100.7 Fans Club. Kamusta nga ton nga aga? Nga ton nga mga drivers nga padayon nga nagpagtas sa mga matraffic nga dalanon diri sa aton sa syudad kag sa probinsya sang Iloilo. Ang panahon subong diri sa aton sa syudad sang Iloilo, masingkal ang init. Despite nga kahapon nagatupa ang ulan sa pila ka parte sang probinsya sang Iloilo, kagamay mga namonitor kita nga mga banwa nga nagsuprer sa pagbaha. Ang Kalinog kag ang portion sang Lambunaw, may pila ka mga barangay sa Kalinog kag Lambunaw ang ginbaha bangod man sa pagtupa sang mamunog nga ulan kahapon. And naibaluan man sa aton sa mga taga palamati nati ang weather disturbance sa aton sini, no? Ang bagyo bla, pero hindi man kita direkta di maigo sa western Visayas. Ibabaw siya, no? Sa aton sini nga mga taga palamati, pero just the same ang aton nga mga opisyal ginapapreparar ang mga natungdan nga mga ahensya sang gobyerno nga concern sa search and rescue mga katropa sa posibleng epekto sang bagyo nga si Inday sa aton nga mga taga Panamati. Diri sa aton sa syudad sang Iloilo sa siling na maayo ang tiempo, but kung kaisa mayara sang time nga nagadulom. Pero way kita sa may na-experiensyahan nga pagtupa sang ulan. Diri sa aton sa syudad kag sa somehow sa pila ka banwa sa probinsya sang Iloilo. Sa mga drivers na ito, ninahinay lang ha, sa pagmaneho sa inyo sa ding mga salakyan. Importante nga madulong nato ng ito ng mga pasahero sa ilang destinasyon nga safe sa aton sa ding mga tagpalamati. Sa mga nagpamati sa aton, mabatian kita sa frequency ng 100.7 MHz. Sa dial sa inyo sinitag sa kamang radio, yara kita sa FM band. Makita kag babatian man kita mga katropa sa aton sining mga social media platform sa Facebook, i-like, i-share kag i-follow ang aton sining mga live broadcast. Kalkip na ang mga Facebook post naton para updated kamo sa mga balita kag impormasyon, current events diri sa aton sa syudad kag probinsya sang Iloilo, Western Visayas, bilog nga pungsod kag mga balita nagikan sa gwa sang pungsod. Sa subong nga aga sa aton sini nga mga taga palamati. Ikaduwa subong adlaw sang impeachment trial sa kay Vice President Sara Duterte, and balantayan inakiron sa hapon, no, at around 2 o'clock magasugod ang ika second day sang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Naibaluan nga ti kahapon sa unang adlaw ang prosecution panel kag ang defense panel. Ang lead prosecutor sa impeachment trial against kay Vice President Duterte ti si Congresswoman Jerbil. Hindi ba katropang Alex? Katropang John Ray? Nga dadamo ko sa mga side comments nga nabasa about kay Congresswoman Jerbil Luestro, katropang John Ray. While ang sa defense panel naman, mga abogado kag abogada nga magadepensa sa kay Vice President Sara Duterte, ginapangunahan sang ilang lead counsel nga si Attorney Sison. Babaye katropang John Ray, no, sa aton sa mga taga palamati. Tika hapon sa pag sugod pa lang sa una pa lang adlaw sang impeachment trial. Medyo mainit na kahapon ang binailohanay sang idea, especially sang mag-utod nga Cayetano si Senator or si former Senate President Alan Peter Cayetano, and subong man si Senator Pia Cayetano daw sila gini kahapon to ang nagdala sang bula sa part sang minority black ang nag-serve as Senator Judges. May kang tanan sa question sa pag-kunsino ang mag-preside sa impeachment trial. Kaya usually ang pagpati kag ang pag-intiende sa legal nga aspeto sa mga katropa nga dapat ang mag-preside amo ang Senate President. Kamunikon nga kahapon gin-question sang mag-utod nga Cayetano ang pag preside, no? Pag-elect or pagpili. Kaya kahapon ang majority nagduso sa pag-elect sang mag-preside. Kaya si Senator Win Gatchalian, hindi niya abogado, negosyante niya katropang Janrey. Tapos tigin elect si former Senate President and Senator Chis Escudero. Kaya abogado ni siya. So may pila ka mga question of legality nga maging site ang mag-utod sa mga katropa ni sa mag-utod nga Cayetano. Pero despite sa mga gin-raise kahapon nga mga question sang mag-utod nga Cayetano, nagpungko as presiding officer. Nag-preside sang impeachment trial si Senator Chis Escudero. Hi, si Senator Win Gatchalian. Diyan, ara man siya. Daw sa, nagagwa, black atropang dyan. Reabi mo ko na no. Daw sidekick siya ni Senator Chis Escudero. Centro. Oh, ang gwa niya, daw sidekick siya ni Senator Chis Escudero. Ay, tiara man siya sa babaw. Why man siya, why man siya sang may matugda. Gusto man lang siya mag pamusi-musi. Kaga mag take note. Kag ang siling sang iban gani na no si Senator si Senate President Win Gatchalian na sidekick ni Senator Chis Escudero. May nagambal pa ning iban nga abay-abay mag Senate President tapos ni kay Srot mag preside sa impeachment trial. May ara man ko nabasahan gani nga siling nila. Si Senate President Win Gatchalian. Ang daw tawos dul-dul. Ina-iya mga reaksyon na observation na sa aton sa mga taga palamati during kahapon sa pag-umpisa Centro. Sang impeachment trial sa unang adlaw. No? Nangin smooth man ang first day kahapon, pero hindi mo gid malikawan kung kaisa katropang genre ang mga komento bala sa Facebook sa aton sa nga mga taga palamatik iti si Senate President Win Gatchalian, no? Hindi ni siya abogado sa nasiling na negosyante ini siya iya. Amo na kun nga ang primero pa lang nagpagwa na sang majority black. Centro. I think crucial kag importante man eh, may ara man eh somehow sang Centro. Alimbawa kun ma-impeach abi katropang genre. Centro. Isa naman ini sa mga palamangkutanon legal, no, ang parte sa pag-preside, pag-elect. Sige, anyway, Bantayan ta kon ano ang masunod na kabanata. Kaya kon sa hapon. Bantayan ta kon ano pa ang dugang sila nga mga update sa aton sila nga mga taga Palamati sa ikaduhang adlaw sang impeachment trial against sa kay Vice President Sara Duterte. Tika ina, may mga diskusyon diri si former 5th District Congressman Neil Junjun Natupas nga sa dinti nangin lead prosecutor ini siya during sang iya sa dinga tiyempo sa impeachment trial against sa kay Chief Justice Renato Corona kag atong impeachment trial against sa kay anay Chief Justice Renato Corona mga katropa nangin successful ato way back sang tiyempo sang administrasyon ni anay President Noynoy Aquino mga katropa. Ilang taon ta, no? Kung ano ang mangin kapalaran. Kaya medyo malawig-lawig ini, no? And ang mga nag-a-obserbar bala, ang mga political analyst, no? Sa aton sila nga mga tagpalamati nga nag-a-obserbar. Masiling nila, te... base kon sa kadugayon o sa kalawigon sang schedule sa impeachment trial, base kon matakan ang tao kag kapin pa kon malabutan na sang election na period katropang January. Maabtan sang election period bala, no? Na amo na ang isa sa mga ginalantaw da. Bala nyo naman ang Pilipino, ya madasig niya malipat, ya katropang January mo. No, madasig niya malipat ya sa utsa-utan kailan daya sa mga kandidato kag pulo pikpikon sa Abaga. Ako sa Kuson kailan kag pagkatapos mga antes sa a day before sang eleksyon tauan ka it nagapanampuay. De gani may tatlo ka nagakulor blue bla. No? Pilipino ya malipat na ya. No? Balayo naman pag kung gadali, kung gahilapit ng eleksyon, ang adrenaline sa tao, gataas man. No? Amo na ang isa sa mga masakit da, no? Yung mga kung kaisa ang mga isyo, may mayara agad man siguro nga nagatanda, no? Nagalantaw, kaya nagapanumdom sa isyo against sa kandidato. Pero balaan nyo ang kinaiyas ang Pilipino iya katropang genre. Sa aton sa mga tagpalamati, ang kinaiyas ang Pilipino, no? Kapin pa ko naghahilapit ng eleksyon, bisa nano pa na nga klase sang isyo sang corruption. Bisa nano pa na ibang gani na convict na ginpardon lang nagpapili uli daog. Kapin pa kon medyo guwapo ka, artista ka. Pulo pikpikon ka lang yan, kupuan kag saot-sautan ka lang yan. Kanta-kantahan ka lang bisan libagon. Okay na. Debla, ang bala nyo kami binga sala ang amon nga obserbasyon, no? Centro! Bisan libagon niya, pilit niya sang politiko yung magkanta, bisan libagon mo. Bisan ang pagsaot sina niya, way ga santo ga sa music, ya, bisan daw offbeat, ya, katropang genre, ya, pites gapon mo. Tapos di kupo-kupuan ka lang dahil masaling nga bow. Bisan di mo pala gani kilala ang politiko, bisan hindi pa nakilala sang politiko ang natungdan nga butante. Nga si Choy to, nga dugay kami to. Amo na ang kinaiya, ti dapat hindi kita malipat. No, dapat mangin matinandaon kita kapin pa kon ang mga nagapapili, involved sa corruption, involved sa kinawatay. Dapat mangin maalam kita. Kay base ko malipat naman kita bla pag-abot sang tiempo bla. Last 11:06 sa aton oras sa diri sa aton nga pagpangalaga. Tikiran bantayan ta na, no? Ang second day sang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Pamangkot na dira, absuelto o konbiktado. Ibalan nyo ang impeachment, ya, political exercise niya. Sa aton sering mga tagpalamati. Sige, bantayan ang dugang sering mga updates sa diri sa aton sering pagpangalagad sa pihak nga bahin sa balita lokal. Bao masubo ni ang natabuo isa ka 16-wheeler truck natumba, no, na aksidente sa Barangay Apilo sa Banwa Sangsara, Iloilo. And ang report nga isa ang patay and isa ang pilason. Base malabot na ito na katropang dyan, si Police Lieutenant Brit Balupeño, ang hepe sa Sara Municipal Police Station, kay isa ang patay and isa ang pilason. Sa Banwasang Dingli, mga katropa, kainasang kaagahon, may lalaki man nga gin-tiro samtang nagakatulog sa second floor sang iya sa Dingabalay sa Barangay Lingkod sa Banwasang Dingli. Dinggan ni si kagawad, ano man, dinggan ni si migotang kagawad nga taxi driver sa una. Daw Lingkod blamo. No? Pero ang information, mga katropa, nga nagkakatulog ang biktima lao pasado launa kay nasang kaagahon nagkakatulog siya sa second floor sang ila sa Dingabalay. Ah, gintiro. Ah, ang bintana, siguro na dito nagkatulog ang biktima malapit sa bintana, lumusot ang balines sang bala. Igo ang biktima sa paa kag yara sa ospital padayon nga ginabulong, pero estable naman kuno ang kondisyon. Ang balay sang biktima made of light materials. Te kita ta sa palibot based man sa picture nga gin-provide sa aton sang Dingli Municipal Police Station, nga daw katalunan maning kakahuyan maning katropang genre ang tupad niyo. No? So, ma-interview kita dira, no? Kay Police Captain Alwin Salmon, kay Do Blanco, pagidasto sa motibo and sa identity sang suspect nga nag-tiro sa siring biktima. Pero ang background sa biktima, based man sa pagpangusisa sa hepe sa Dingli Municipal Police Station, nga may mga reklamo kuno ang mga kaingod sa biktimada, no, sa lugar. May mga kontrada siya sa palibot. Sentro. So check tayo kiron ang interview ta sa kay Police Captain Alwin Salmon, ang hepe sa Dingli Municipal Police Station. Samtang sa iban pang mga balita, mga pagatutukan naton diri sa aton nga pagpangalagad, istoryahan ta man dugang, may update kita kag malabot naton ang hepe sa Pasig City Police Station, si Police Lieutenant Colonel Herman Magbanwa II. May kaangtanan si rin mga katropa sa mag-asawang nasapuan patay ginpang tiro sa Barangay Salngan sa siyudad sang Pasig sang Domingo, mga katropa, na nasapuan na lang sang iya siring pamilya nga naga ang babae nagakulob and ang lalaki naga kurayad sagwa sang ila siring puluyan. Now sa initial nato nga pag-interview ka sang Domingo sa kay Police Captain or Police Lieutenant Colonel Magbanwa, nga may tatlo ka mga anggulo nga ginasunod sila. Number one, pangawat. Ikaduha, party sa duta. Kag ang ikatatlo, party sa tripping. Ang isa sa mga mabudlay sa siring krimen kay wala sang CCTV sa palibot. Kay ti, sino man abito mabutang sang CCTV katropang genre kay tunga sang kakampuhan na tabo ang insidente. Ibalon ta ang latest update, mga katropa, upod sa kay Police Lieutenant Colonel Herman Magbanwa II sa latest nga investigation sang pulis sa siling insidente mga katropa. Centro. Sa pihak nga bahin, ulay hunon taman tiron ang updates sa ginransak nga establishment ang DIY dira sa siyudad sang Pasig. Centro. Sa din natabo ni sa nagligad man nga simana. Madamo sa mga insidente sa Pasig City, katropan dyan rin, no? Centro! Oh, ang DIY, kapariyosan eh, sa DIY, ginransak. Dako-dako man to nakuha kay mga more than 100,000 pesos. Centro! Ibaloon ta kung may ara na sila sa mga persons of interest. Ang pulis sa siyudad sang Pasig asto sa nag-ransack sa siling establishment ng Mr. DIY Pasig branch sa tong nagligad nga semana mga katropa. Lasa 11:13 na ang aton oras diri sa aton nga pagpangalagad sa sentro sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa inyong mga reaksyon, opinyon na mensahe 0950-975-6970 or i-comment sa aton nga Facebook Live sa XFM Radyo Patrol Iloilo mga katropa. Good morning Anay and happy listening sa mga taga Just Doin Eatery. Dira sa Balabago Haro kay Ma'am JJ Doronila, kay Mister niya sa Managapanyagada. Good morning, happy listening. Kamusta? Bao nami man tani mag igma diyan katropan diyan. Ray galing ka ano bla? No? Ka hulong doon ba mga lapit-lapit lang sa istasyon katropan diyan. Ray. good morning landa sa mga nagapanyaga kag nagakaon dira sa Just Doin Eatery. Good morning man dira sa Maymay sa Bukuhan. Kay Babin Kanayunan, kay Sir Jimmy Berden Karisma, kay Mrs. niya, good morning. Kag sa mga nagapabukada, good morning, happy listening lang. Kay Paring Boy Mortel, Paring Boy! Kamusta ka na, Paring Boy, sa Vince Barbershop? Kay Kagawad Helen Mortel, good morning. Why ka pamasyar si Paring Boy sa clinic? Madalikyat naman na siya. Masiling naman siya nga kay misis niya, kay kagawad nga malakat ko anay. Galing ka dito siya makadto sa clinic. Mabakal siya natural. Makadto siya sa clinic kay mabakal siya sang Santon Gold Coffee Mix. Pero ulay ho na da ang turbo. Good morning landa kay Paring Boy Mortel. Also good morning man kay Kapbots Florentine. Dira sa barangay Katropa Kapihan sa Mulo, kay Kapato Kimsing, kay Kap Ising Villanueva, Kap. Kamusta ang Ising, Kap Ising Pansit Mulo? Ang pinaka manamit nga Pansit Mulo sa bilog nga kalibutan. Oh, Kap Ising, Biyernes ka makaon, Sabado ka gutumon. De Black Up Bots. Good morning, happy listening landa. Kay Kagawad Rodrigo Montaño, good morning. Aton sa ring district coordinator sa class dira sa Arevalo. Kay Kagawad Alan Ilanggos, Kagawad Tony Itoriaga, kay Sir Busayong, Gabi Gabo, katropang Gabi Gabo, Gab. Kay Marlene Magbuo, gali, no? Gapamati sa aton da sa daycare center. May ginapag-greet to siya last time sa akon mo. Lipat lang ko. I-send lang di ba? Gapamati man si Marlene. Mar, i-send lang ba sa akon? Kung sino to ang upod mo da ka nagapamati sa daycare center sa Barangay Onyati de Leon. Si Marlene Haranista. Mayo ni kumanta katropan dyan. Raisang hakana si Marlene. Sila ni Naiporit Magbuo. No, galing kay si Naiporit nagpahuway na. So, pero si Marlene ga kanta pa. Mayo ni kumanta si Marlene Magbuo sang harana mo, gaharana ni siya. Len, pero bisan gaharana siya sa piyak, gapamati sa aton katropan dyan, Ray. Amo nang pinaka-importante da, no? Centro. Len, mayong pagpamati lang da. Salamat kin sa pag-monitor. Last 11:16 sa aton oras sa diri sa aton nga pag pangalagad break kita anay sa aton sa mga tag palamati. Balikanta ang dugang pa nga mga update sa mga balita ngaton sa ning pagtutukan diri sa aton nga pagpangalagad pagkatapos ng aton sa ning mga commercials. Sa please stand by.
1: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit Playtime.ph for more exciting experiences.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Nakakaranas ka ba ng kabag o pakiramdam na mabigat ang katawan? Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may spirulina at mangosteen na kilala sa pagtulong sa detoxification at paglilinis ng katawan. Mas magaan na pakiramdam, mas aktibo ang araw. Santon Gold Herbal Capsule.
5: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi, laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
6: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
7: Kapag pagod ka na, hindi lang katawan, pati utak, nagkape ka. Pero minsan kulang pa rin. Dito ko nagustuhan yung Santon Coffee Mix. Hindi lang siya pampagising, may nutrients din. Yung moringa at soya, may compounds na tumutulong sa overall balance ng katawan. Mas kalmado ka, pero alert pa rin.
6: Santon Coffee Mix.
7: May times ba na hirap kang makakita sa gabi? Dito pumapasok yung beta-carotene, nagiging vitamin A siya ng katawan. Important sa night vision. Sa VisionX Plus Soft Gel, may support ka para mas malinaw ang paningin kahit low light.
6: VisionX Plus Soft Gel. Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
8: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
9: Santon Plus Herbal Soap.
10: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung wala.
9: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
11: X-F-M.
12: X-F-M.
13: Yes to health!
14: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
15: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Atin po munang pakinggan ang sekreto na ibinahagi ng ilan nating kababayan kung papaano nila napapanatili ang malakas at malusog na katawan.
6: The Secret of Health, Santon Gold, live testimony.
16: Ang hihita po, titwar po ako. Inaalis po yung pananakit ng aking katawan, ng aking paninini ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Santon Gold at marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman. Na ipapayo ko po sa kanila ay sana po ay gawin nila yung aking ginawa. Umilaw ng Santon Gold at para po sila ay lumakas ang mga katawan. Saalit yung kanilang mga nararamdaman sa buong katawan nila.
6: Santon Plus Gold, mambibili sa mga butika.
15: Ang isa sa sekreto ni Nanay, umiinom ng Santon Plus Gold. Sa araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold, natulungan na mapawi ang pannakit ng katawan at pangingimay ng mga kalamnan. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na napagkakamalan ng iba na ito ay mayroong magic? Wala po itong magic, bagkus ito po ay nagtataglay ng mga bioactive compound na nagbibigay ng maraming benepisyo sa ating katawan. Isa sa maraming bioactive compound ng Santon Plus Gold ay ang flavonoids. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay nagtataglay ng anti-inflammatory effect. Ang inflammation o pamamaga ay ang madalas na pinagmumula ng sakit sa katawan. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay mayroon ding kakayanan upang pigilan ang sobra-sobrang paggawa ng katawan ng prostaglandin. Ang prostaglandin ay isang natural na chemical na nauugnay sa mga pamamaga ng katawan. Ito ay nagagawa sa pamagitan ng isang klase ng enzyme, ang COX or cyclooxygenase enzyme. Karaniwan nating naririnig ang tungkol sa pamaga na negatibong bagay, pero bahagi ito ng proseso ng ating immune system upang protektahan ang katawan. Ngunit ang sobra-sobrang pamamaga at matagal na pamamaga ay hindi na nakakabuti sa katawan. Kaya napakahalaga ang pag-inom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule upang maiwasan ang ganitong pamamaga at maibsan ang mga pananakit sa iba't ibang parte ng ating katawan.
17: The Secret of Health. Vision Next! Marami na ang natulungan!
18: Ako si Jess, isang online manager ng Kingjoy. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho. Dapat kasi, lagi akong mabilis makareply sa mga customers namin. Pero malaking tulong sa akin ang Vision Next Plus Capsule dahil napanatili nitong malinaw ang mata ko. Kaya kahit magdamag sa kakareply ng customers, okay lang. Kasi naka-Vision Next Plus Capsule ako.
17: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
15: Ayon sa kasabihan, the eyes is the window of our body. Napaka-importante mga kaibigan ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Ang karamdaman na AMD o Age-Related Macular Degeneration ay isa sa mga napakaraming sakit na maaring maranasan kung hindi mapapangalagaan ang mga mata. Ang araw-araw na pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel ay makatutulong upang mapigilan at maiwasan ang ganitong karamdaman. Ang zeaxanthin na matatagpuan sa ating Vision X Plus Soft Gel ay nagtataglay ng dalawang mahalagang tungkulin. Una ay ang pagbibigay nito ng kulay dilaw na pigmento na nagsisilbing kalasag upang protektahan ang mga selula ng mata mula sa masasamang epekto ng ilang mga mapanirang liwanag tulad ng matinding sikat ng araw. Ikalawa ay pinoprotektahan nito ang mata mula sa mga mapanganib na free radicals. Ang free radicals ay mga unstable na molecules na nagnanakaw ng mga electron mula sa malusog na mga selula na nagdudulot ng pinsala sa mata. Ang pinsala na ito ay mas kilala sa tawag na oxidation.
17: The Secret of Health.
15: Upang makaiwas sa karamdaman na macular degeneration at oxidation sa mata, ugaliing uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel.
19: Santon Plus Coffee Mix.
20: Ako si Spyro. Isa kong fitness

0: Kaya kung ako sa'yo, subukan mo na ang pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
1: The Secret of Health.
0: Kung ang hanap mo naman ay energizer na kape, yung tipong buhay at masigla ang katawan, may good news mga kaibigan. Subukan po ang bagong kape ng Yes to Health, ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3, mangosteen extract at pinatamis po ng stevia. Kape na tumutulong upang patibayin ang mga buto at mapalakas ang resistensya ng katawan laban sa mga mikrobyo.
1: The Secret of Health.
0: Uulitin ko po para mapangalagaan ang malusog na katawan at maiwasan ang napakaraming karamdaman. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule para sa mga pamamaga at sakit-sakit ng katawan at iba't ibang uri ng mga karamdaman. Uminom din ng Visionix Plus para maiwasan ang oxidation ng mga cells sa mata at magkaroon ng magandang paningin. Ang Santon Plus Coffee Mix na sa bawat higop sustansya ang hatid.
1: The Secret of Health.
0: Hanggang sa muli, ito po ang inyong bantay kalusugan. Dr. Remilito Oy, ang inyo pong naturopath doctor. Lagi pong pakinggan ang ating palatuntunang The Secret of Health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Yes to Health!
4: Kung mamati ka sa XFM.
5: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
4: Kung mamati ka sa XFM.
5: Pero subong nga nagapamati na ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang? Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na walang katawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala kakabayad sa motor mo?
6: Yeah!
7: XFM.
8: Katropa mo!
5: Exciting!
3: Mga katropa, exciting!

Las 11:28 ang aton oras sa pabalik sa pagpangalagad sang sentro. Ini nga bahin sa aton nga pagpangalagad ang buylog nga ginadulong sa inyo sang Santon Gold Coffee mixed with glutathione and collagen. Sa subong nga tiyempo nga maulan-ulanon, nami ipangapi kay para nga mapainit-inita ng imo nga sulok-sulok. Pero hindi lang dapat nga makapainit-init sang sulok-sulok. Dapat may health benefits ka mo nga makuha kung ang inyo ginapangapi ang Santon Gold Coffee mixed with glutathione and collagen. Kompleto ni. May sang mangosteen, may moringa o kung malunggay, may garlic, may spirulina, may turmeric, may real coffee beans. And gindugangan sang glutathione and collagen nga nagapanami sang aton sini nga panit nagapaputi para nga mangin gwapo kag mangin gwapa kita. Santon Gold Coffee mixed with glutathione and collagen, ang kape sa mga gwapo kag ang kape sang mga gwapa. And magluwas dira available ang Santon Plus Coffee Mix. Another variant ng aton sirika kape ang Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, may moringa kag soya extract, may isoflavone nga makabulig sa pagbalanse sang body hormone sa aton sirika lawas. May ara sang makabulig sa mga kalalakinan labi na sa mga may prostatitis. O kung paghubag sa prostate and sa mga kababaihan nga may isang hormonal imbalances. So gani sa ito ng mga katropa, amoy na yung kape nga wala sang caffeine, kundi aroma lang sang kape. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa tanan. Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na may bulong ka pa. And another variant sa aton nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Ang Premium D3 Coffee Mix, ang kape nga para sa mga diabetison. May kasang mangosteen, real coffee beans, sweetener niya ang stevia, and may kasang vitamin D3. Ang vitamin D3 nga ara sa kape, kag ang kape nga may vitamin D3, Premium D3 mga katropa. Premium D3 Coffee Mix. So tatlo ka mga variants ng aton sirika kape, piliin nyo lang. Inatanan-tanan may mga health benefits kita nga makuha, hindi lang basta nga makapainit-init kita sa aton sirika sulok-sulok. Sa subong nga panahon, no, nag-ulan-ulan na, no? Yeah. Nami gid ipangapi. Kag ang pagpangapi wala sang orasan. Basta ang imo ginapangapi is healthy coffee. Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen, Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa, Premium D3 Coffee Mix, nakapangapi ka na,

0: naka-vitamin D3 ka pa. Mabakal na ton sa mga butika nationwide, Mercury Drugstore o sa Pharmacy TGP, Southstar Drugstore, All Green Pharmacy, generic ka sa tanan-tanan ng mga butika nationwide, diraman sa Yes to Health Wellness Center, sa Ayang Building, sa Yolo Street, sa Barangay Arroyo, at ubang langsang Midtown Hotel. Pwede pa kamuda makapakonsulta, kaya daw adlaw may aradiras ang libre nga konsultasyon sa Yes to Health and Wellness Center. Arada si Dr. Ray Impinado, ang aton nga Doctor of Alternative Medicine Consultant na magagiya sa inyo sa mga program of supplementation. Mabakal nyo manda ang mga dekalidad, garantisado, kag-epektibo ng mga produkto sang Yes to Health Incorporated. So, bisita lang ka muda kay arada si Dr. Ray Impinado, kag libre dira ang konsultasyon. Pwede nyo man yung ma-order online sa Shopee, TikTok, ang Salasada, pangitaan lang ang official store sang Yes to Health 2011. 11:31 ang aton oras, ligtada katropang dyan, Ray, sa Hepe, sang Pasig City Police Station. Kaya nakaschedule kita kay Police Lieutenant Herman na Magbanwa the Second, no? Asto sa update mga katropa sa nasapuan, mag-asawang nasapuan nga patay sa guwa sang ila sa ringa balay, and then dala sa onta nang dayon ang update mga katropa sa pagransak sa establishment nga Mr. DIY dira sa Simeon Aguilar Street sa siyudad sang Pasig sa nagdikat gid lang nga semana. Yung tada katropan dyan, Ray, kay Randy Santisas, good morning. Kay Sherwin Marcoe, good morning. Happy listening lang. Also, good morning man. Happy listening kay Naibikbik Mandarico, no? Good morning. Happy listening kay Kagawad Arlene Ledesma, Arlene Evangelista, Gawad. Adira sa Barangay Demokrasya Haro, good morning. Happy listening lang. Also, sa kay Mrs. Lina Complisa, no, dira sa Demokrasya Haro. Kay ano da, Naimila Cordero sa Barangay Magsaysay, La Paz. Centro. Good morning, happy listening lang. Kamusta ga pamati da si Naimila Cordero, no? Si Nimi Cordero, aga pamati mo da si Nestor Cordero the Second. And si Nicole Cordero, gapamati sa tonda. Salamat gyud sa pag-monitor dire sa XFM 100.7 Iloilo sa aton nga mga katropa. Katropan dyan, right? While gina nakaset kita sa iya to interview, no? Between 11:15 to 11:45, matawag kita sa iya kay Kaina. May ma-record kita kung tani, record na lang ang aton siling interview sa kay Police Lieutenant Colonel Herman Magbanwa, o galing kay ara pa siya sa conference, no? May conference si Police Lieutenant Colonel Herman Magbanwa, no? Pero again, sa interview naton sa kay Police Colonel Lieutenant Colonel Magbanwa, tatlo ka mga anggulo ang ginasunod nila. Number one, ang anggulo sang pagpangawat. Ikaduha, ang gulo parte sa duta, at ang ikatatlo, ang parte sa tripping. So amo man ni ang tatlo ka mga anggulo nga ginasundan sang aton sa dinga makatapo sang police state, either sa tatlo sina dire. Pero ang pabangkot, may ara na bala sang person or persons of interest ang Pasig City Police, no, sa natabo nga ning krimen sa Barangay Salngan nga nasapuan ining mag-asawa ang Rufo kag Arceli Sobrido, nasapuan sa guwa sa ila sa ringa balay sa tong Domingo, nga may igo sang pagkatiro sa ang babayi sa ulo kag ang lalaki sa likod, no? Ongoing pa meeting nila. Why pa matapos? Sige lang. Okay, okay na pa na ang conference ni Police Lieutenant Colonel Herman Magbanwa, no? Pero while daw lang alang pa si Police Lieutenant Colonel Magbanwa, ipabati tanay siguro katupang dyan, Ray, ang interview ta sa kay Police Captain Alwin Salmon, parte ni sa natabo bala kay nang shooting incident, gintiro ang 49 anyos nga lalaki sa sulod sang iya sa ringa balay. Ang suspect ara sa sagwa ang nagplastar sa pagpatis ang police no? Basically, that's naging conduct ng investigation, no? So, yari ang interview natin, while alang-alang pa si Police Lieutenant Colonel Herman Magbanwa sa Pasig City Police Station. Ari ang aton nga interview sa investigation sa natabo nga pagtiro sa 49 anyos nga lalaki sa Barangay Lingkod sa Banwa sang Dingli.
1: Yes, sir, no, investigation conducted na to, no, around 1:15 a.m. today, no, sa Barangay Lingkod, Dingli, Ililo, may shooting incident kita nga natabo, no. Pero yung biktima na to, no, si alias Ray, 49 years old, male, no, single, jobless, no, resident sa nga mga barangay. So, ang suspetsado na to, to be determined pa, and then ang investigation na to, niya muna nagkakatulog ang biktima sa iadalay, no, ang balayan ni Made of Life Materials, sa ikaduwa nga panalgan, no? Kagagin ang suspects sa sagwa lang man niya dahin, kagin tiro ang biktima.
0: Ano ang background ni sir sa ang biktima, sir?
1: Oh, well, ang background niya, jobless niya siya, no? And then, muna, may mga records na ni sila sa barangay concerning sa mga misunderstanding sa mga neighboring houses.
0: Mm.
1: Oo, and then check pa naman kung may criminal record man siya.
0: Ang suspect, sir, sa sagwa nagplastar sa balay niya?
1: Yes, sir.
0: Ang biktima, sir, at the time sa matabo ang insidente, di nga katulog, sir?
1: Sa babaw.
0: Why siya upod at the time sa matabo ang insidente?
1: Wala.
0: Bali siya lang ang nagpangabuhi, siya lang nag-star sa balay niya?
1: Yes, sir.
0: Di nang igo sa biktima, sir?
1: Left leg, no? Left leg, pero gina-check pa natin kung may igo pagin sa iba.
0: Anong motibo, subong sir, nga ginasunod sa nga Dingli Municipal Police Station, sir?
1: Well, ginalanta natin, tanan niya motibo, no? And then eliminate na natin kung ano agad ang possible reason na naging tiro siya.
0: Anong armas naging gamit pag tiro sa biktima, sir?
1: Hindi pa natin matulid kung anong armas. But then, muna, no, pag ipakita ko sa attending physician kung anong ang kwan ang makita kung nga slag, no? Or iapa bulitas, no?
0: Wala sang recovery sa crime scene?
1: Wala, sir.
0: Kamusta, subong sir, ang status ng biktima?
1: Okay naman.
0: Istable na?
1: Yes, sir. Sentro!
0: Sentro! Nabatian mga katropa si Police Captain Alwin Salmon, ang hepe sang Dingli Municipal Police Station. So, istable naman ang kondisyon sa biktima ara sa Iloilo Provincial Hospital sa Banwa sang Pututan, may igo sa iya sering paa. Ang suspect nagplastar sa gwa sang iya sering balay, kay kung makita nyo sa aton sering Facebook Live ang sitwasyon sang balay niya, made of light materials man lang. May giya katropan dyan rin, no? Ang bintana yan, no? Tindira siya nagatulog sa siguro daw sa second floor katropan dyan rin, no? Ginaistaran dito siya nagtulog ti ang suspect ang pagtiro niya sa bintana man pag naglapos nag-igo sa biktima. Gina-check pa ni subong sang police sa Banwa sang Dingli kung bala may criminal records, pero siling ni Police Captain Salmon may mga reklamo against ni sa iya ang iyang mga kaingod sa barangay. Tig 49 anyos na siya katropan dyan, Ray. Why siya upod? Why siya sawa? Why siya upod sa pangabuhi katropan dyan, Ray? So, hindi pa ma-determine kung ano man nga klase sang armas ang naging gamit sa pagtiro sa biktima since nga wala sang recoveries sa crime scene according sa kay Police Captain Alwin Salmon. Centro. Last 11:39 ang aton oras sa diri sa aton nga pangalaga daw lang alang pagin si Police Lieutenant Colonel Magbanwa. Ang sarabi katropang dyan, Ray, sa Police Station, si Police Lieutenant Britt Balupinos, be, aliyog tada. Kaya check naton ang update man sa aksidente ni nga natabo, no, sa Barangay Apilo sa Banwa sang Asara Iloilo sa aton sining mga atag palamat, no. Liyog tada sa Sara Police Station kay Police Lieutenant Britt Balupenyo. Last 11:40 ang aton oras sa diri sa aton nga pagpangalagad kay RV Chris Casiris. Good morning. happy listening lang. Salamat kayo sa pag monitor diri sa aton sa pagpangalagad kay nung Lidoy dira sa Liday Store. Diri sa Bilya Consolacion lang, no, sa Tabok Subaharo kay Fredelin Anihal Tare. Good morning, happy listening lang. Gapamati sa aton. Thank you gid sa pag-monitor ara sa linya ta. Okay, i-check naton sa linya si Police Lieutenant Brit Balupenyos, ang hepe sa Sara Police Station, parte ni update sa aksidente nga natabo sa Barangay Apilo. Sir, good morning. Si Katropang Mario, live kita sa XFM Iloilo, sir. Good morning.
2: Sir, good morning, sir. Kaya sa tarang XFM Radio, sir. Good morning.
0: Sir, salamat sa time ginata diri sa amon sa XFM Iloilo. Sir, may we know sa update, latest investigation nyo, parte sa natabo ng aksidente sa Barangay Apilo, Sara, sir?
2: Yes, sir. Kagabi, sir, around 10:30 p.m., sir, may nag-report na manager siyang Mitsubishi tanker truck, sir. Ginamaniho ni Ray, kaga mandalaga ng Bacolod City. Pag-angiyapay nanti si Cyril, 37 years old, studente kang poblasyon, Ilawad, Lambunaw, Iloilo, sir.
0: Okay. Anong plastada, sir? Paano natabo ang aksidente, sir?
2: Ang alagyan kasi sa Pilo is may downhill dara, sir, na pakurbadahon. So, ang initial investigation natin na dulaan country no ang truck kag nag-retso sa tangkal sa baboy, sir. May kaway din na nabungtuan, sir.
0: Oo. Diin halin ang salakyan ni sir, ang tanker?
2: From Pasig, sir, going to Estancia, sir.
0: Okay. From Pasig, going to Estancia. Ano ang karga sa tanker ni sir?
2: Mulasis, sir. Mulasis.
0: Ano loaded siya sa mulasis sa matabo ang aksidente?
2: Yes po, sir.
0: Okay. Dasiglaga niya kuno, sir, ako?
2: Hinanay mo lang, sir. Kaso padulog, sir. Dulugon dara ang karsada, sir, kag ni kurbada, sir.
0: Oo. So ang sitwasyon, sir, kay nakita ko ang picture bala, sir. Nagkaya gidyagali ko na mo, sir, ang tanker, sir, no?
2: Yes po, sir.
0: Oo. So ang iyang 16 kaguma sa ibabaw, tapos ang iyang tanker amo ni ang nagbaliskad, no? Nag-aras sa idalom sa ruta.
2: Yes po, sir.
0: Oh, ang driver, sir, nga si alias Ray, nga taga Mandalagan sa Bacolod City, why siya makalumpat or why makagwa sa iyang driver seat?
2: Nag-try man siya lumpat, sir, kaso huli na gid ang ano, sir, na pilpilan siya sang tanker gid, sir.
0: Oho. So napilpilan dugay ang pag-rescue sa iya, sir.
2: Yes po, sir. Kaya isang pag-respondi sa ating na personal, sir, hindi nila makita ang driver, sir.
0: Mm-hmm.
2: Mga around 1 a.m. pa nga nasukin ba nila nga dito ulit sa dalog kang tanker, sir, na pilpilan din siya, sir.
0: Ay, abaw, tikon 10:30 na tabo ang aksidente, tapos alauna na kainasang kaagahon, nakita ining si alias Ray nga ara sa front seat nga way siya makahalin. Ano pa kadugay, sir, nga gin-rescue siya?
2: Mga abot-abot lang hour, sir, kaya good na yan ang mga rescuer magkuha sa iya, sir.
0: Oh, kung nakita, kung tanitis siguro, sir, si alias Ray nga driver sa front seat, kung nakita sa gila yon, posible may chance pa nga mabuhi siya, sir?
2: Siguro, sir, kung nakita dayon, sir.
0: Oo. How about, sir, ang pahinante nga si alias sa Cyril?
2: Nasubong, sir, araw sa Saral Speaker Hospital, sir.
0: Mm-hmm.
2: Stable naman siya, sir.
0: Oo, stable naman siya. Din ganin siya, sir, liwat, sir, sa Lambunaw?
2: Poblasyon Ilawad, sir.
0: Oo, Poblasyon Ilawad, okay. Pila edad ganin niya, sir, ni alias Ray, sir, ha?
2: Si alias Ray, sir, 36 years old. Si Cyril, sir, 37 years old.
0: Okay, oo. So, importante na nga establish na ang ano. Ti anong natabo, sir, sa molasses? Ula na uyang ang molasses sa gintumbahan niya?
2: Yes po, sir. Nag-renap ka, sir. So, gintawagan natin ng fire station din, sir. Kagintawagasan ng kursada, sir.
0: Oo. Kaya ti danlog na daan ni sir ang molasses mo, no?
2: Yes po, sir.
0: Ano kadamo, by the way, sir, ano kadamo sang ang volume sang molasses nga karga sang 16-wheeler truck na ni?
2: Hindi lang natin gid ma-determine sa subong, sir.
0: I see. Okay. Sige. Hi. Ti patay gid ang driver gid gali, sir, no? Pero importante ang pahinantin niya, istable na subong.
2: Apo, sir.
0: Oo, sige. With that, Police Lieutenant Britt Malupeño, sir, ang hepe sa Sara Police Station. Sir, thank you again sa time ang ginatadiri sa XFM Iloilo. Good morning.
2: Sir, thank you, sir.
0: Sentro! Nabatian mga katropa ang hepe sa Sara Police Station. Grabe, katropang dyan rin. Makon mo bala, 10:30 na tabo ang aksidente. Igo yan na Sapuan, igo yan na Kitan, si alias Cyril, nga driver sa 16th wheeler truck man nga may karga sang mulases. Launa na sang kaagahon, kina. Te, gin-try siya nga i-rescue, pero mga masobra pa sa isa ka oras nga ante siya makuha. Siguro kung mga tro-temprano pa, pagkatabo sang aksidente, na-respond kaga na-rescue, somehow siguro katropang genre, buhi ang driver. Iti napilpilan siya. Why siya kagwa? Nag-try siya nga mag-gwa, maglumpat. Pero why siya makahingagaw? Ay, pobre man katropang genre, no? Dulhugo na bekaga nawad-an sang Prino ang ining 16th wheeler truck or 16 wheeler truck nga na aksidente kagabi. Ang aksidente matod ko tropan dyan no? Hindi mo mapulong amo na nga dapat sa mga drivers bala siguraduhon aton nga ang aton nga mga salakyan kompleto kag safe no? Ang mga Prino da kay importante na nga mahibaluan ta ano ninyo ma-plastar ninyo ma-check ninyo ang inyo siling mga Prino no? Sa aton siling mga tagpalmati ay ti taga Bacolod ni taga Mandalagan syudad sa nga Bacolod last 11:48 na ang aton oras sa diri sa aton siling nga pagpangalaga dili nga bahin sa aton nga pagpangalaga ang buylog nga ginadulong sa inyo sa Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C kag Premium D3. Mga suplemento ginakabig naton, the ultimate trio because ang iya sining mga sang iyang epekto sa ato ni kayong lawas. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule para malikawan nato ng mga pagtubo sa mga bukol-bukol, hubag-hubag, arthritis, rheumatism, high blood pressure, diabetes, iban pa nga mga klase sang balatian. Ini ang mayakas ang kombinasyon sa mangosteen, ampalaya, malunggay, garlic, kag spirulina. Para malikawan ta mga pagtubo sa mga bukol-bukol, hubag-hubag, arthritis, rheumatism, iban pa nga mga klase sang balatian. Tumar kita sang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ini bangod nga mayakas ang powerful antioxidant, may aras ang anti-inflammatory properties nga makabuligid sa pag tapna sa mabalatian sa aton sining lawas. Mas mayo na nga may suplemento kitang ginatumar kay prevention is better than cure. Tumar kita sang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Lima ka mga ingredients gintingob sa isa ka kapsula, mas ginpabaskog, mas ginpamaayo para nga mangin epektibo. Obda naton sang Santon Vitamin C, ang alkaline based ng non-acidic nga vitamin C, nagabulig sa pagpabaskog sa aton nga immune system. And ang premium D3 nga mayaras ang ala antibiotic effect nga may vitamin D3 ginpabaskog pa sang virgin coconut oil kag malunggay oil extract sa mga katropa naton. So tumar kita sang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C kag Premium D3. Aprobado sang Food and Drugs Administration. Mabakal naton sa mga butika nationwide, sa Mercury Drug Store, sa Pharmacy TGP, Southstar Drug Store, All Green Pharmacy, generika kag tanan-tanan nga mga butika nationwide, sa Yesto Health Wellness Center, sa Ayang Building, sa Yulo Street, sa Barangay Arroyo at ubang lang sang Midtown Hotel. Available man online sa TikTok, sa Shopee kag sa Lazada, pangita lang ang official store sang Yes to Health 2011. And ako na wala na nagatindog ang aton nga junior, importante nga nagatiga. Hindi lang ubo ang nagatiga, dapat nagatigaman pati ang nabalaan ni Katropan Genre. Turbo Dietary Supplement for Men. Ang Turbo Dietary Supplement for Men, himo sa maka kag labuwas ka, 100% natural, safe, and effective. Mga 30 minutos antes ang labing-labing kay Mrs. magtumaras ang isa ka kapsula kay sigurado nga mas manami kag mas mabako ng inyong relasyon ko naka-turbo dietary supplement for men ka kay baskog ka kung naka-turbo ka. Sa iban nga mga balita sa aton nga mga katropa, ginpangunahan ni Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o CHESA Chief Operating Officer Mark Lapid ang pagbukas ng bag-o nga hyperbaric chamber center sa Dawin Negros Oriental. Sono kay Lapid ang pasilidad may kabilugan nga budget nga 79.7 million kun sa diin 67.9 milyones ang balor sang hyperbaric chamber. Ginsiling ni Lapid nga ang pasilidad hindi lamang para sa mga diver nga makabatyag sang decompression sickness o kundi bukas man na ini para sa mga lokal nga mangingisda nga nagahimo sang deep sea fishing. Dugang pa sini mahimo man ini nga gamiton ang hyperbaric chamber para sa wellness therapy kag sa pagpabulong sa mga pasyente nga may diabetic wounds, radiation induced injuries, stroke kag iban pang kondisyon nga kinanglanon sang hyperbaric oxygen therapy. Kaupo ni Lapid sa inaugurasyon sa Negros Oriental, Governor Manuel Sagarbarya, Congresswoman Maria Isabel Sagarbarya, Dawin Mayor Trueta and Vice Mayor Alvin Trueta, iban pa mga local na opisyal sang Negros Oriental Dive Association. Nagtambong man ang CHESA Chief sa pagbukas sang Dive Dawin Festival sa ginhiwat sa Dawin GT Port. Sa mensahe ni Lapid, ginplastar sini ang iban pa nga mga proyekto sa mga infrastruktura sang CHESA para sa turismo. Kalakip na ang plano nga pagpaubra sang modular floating dock sa pantalan sang Dawin kag pag-construct sang seawall agod lubos pa nga mapabaskog ang turismo kag safety sang mga nagabisita sa lugar. Sentro. Las 11:53 sa aton oras sa diri sa aton nga pagpangalagad. Dawala nga ala nakita sa oras no, diri sa aton sini nga pagpangalagad sa sentro sa XFM 100.7 na Iloilo. Magasunod ang XFM News nationwide sa dili gid lang madugay sa aton sini nga matag palmati kay ano gali no kay nang May no, diri sa may tabok Blakatropang diyan, diri sang ano gani Shopee Hub. Gapamati sa aton da kag sa mga taga mga Shopee boys gapamati sa aton sa mga nagapanyaga da good morning happy listen. Alang-alang na kita sa oras sa diri sa aton nga pagpangalagad magasunod ng XFM News nationwide sa pangalan sa aton technical partner katropang John Ray Bertis para sa XFM 100.7 Iloilo. Ako si katropang Mario Hilongo, XFM News.
3: Centro. Mga katropa, exciting dito!

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Alagaan ang puso sa natural na paraan. Ang oleic acid mula sa moringa seed oil ay tumutulong sa healthy cholesterol levels. Ang VCO ay may medium chain triglycerides o MCTs na sumusuporta sa energy at metabolism. Ang vitamin D3 ay may role sa cardiovascular health. Pusong malusog, buhay na mas panatag. Premium D3 Softgel.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, Mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Tila ba may hangin sa tiyan?
6: At masakit sa pakiramdam?
5: Kabagyan!
6: Mag Santon Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang,
6: tanggal agad ang kabag.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Ang pamahid
5: na all-in-one.
6: Sa presyong
5: magaan.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
8: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
7: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Sister Pain.
10: Ako si Danny, isa kabas driver. O kung tubig sa lawad na pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi ko na daan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita nga mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mabibili sa mga butika.
11: Isang pangalan. Isang kontrobersya. Isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado. Absuelto o convictado. Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. BB Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
12: Makalage na ko!
13: XFM!
14: Katropa mo!
15: Exciting!
16: Mga katropa, exciting!

0: Exciting time, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaim papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila, ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Headlines.
0: Ang mga paunang headlines, katropa, ihatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Inflation rate ng bansa bumagal sa 6.4% nitong Hunyo.
2: Senador Rodante Marcoleta sa ilalim sa karagdagang lab tests. Kapwa akusado na si Aristotel Vera ay dinala sa Sandigan Bayan para sa return of arrest warrant.
0: Ilang member ng Vice Presidential Security and Protection Group na ispatan dyan sa Senado. Holding area na kahanda na para kay VP Sara.
2: PIR Green Box na naglalaman ng tax records ni Vice President Sara Duterte na ibalik na sa BIR.
0: 16 votes para naman po sa conviction pabor sa kampo ni VP Sara Duterte. Magiging presiding officer ni Escudero sa impeachment trial commission.
2: Full of government approach ipinagutos ni PBBM bilang paghahanda sa pagpasok ng super typhoon sa bansa.
0: Balitang regional, mga katropa, 76 years old na lolo ang patay sa lodging house. Pinaniniwalaan po inatake sa puso matapos uminom ng sex enhancer.
2: Sa balitang international, bilang ng nasawi sa magkakasunod na lindol sa Venezuela umabot na sa 3,535.
0: Balitang showbiz, Allen Ansay nilinaw na hindi niya nililigawan si Sofia Pablo.
2: At sa balitang sports, Gilas Pilipinas pasok sa second round ng FIBA Asian Qualifiers sa kabila ng pagkatalo sa Australia.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
0: Pananghali na po tayo ng Tuesday, katropa, July 7, 2026. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumasa inyo na XFM News Nationwide. Live tayo sa lahat ng XFM stations sa Luzon, Visayas at Mindanao.
2: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
2: Ako si Brian De Paz.
1: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo dito sa XFM News Nationwide.
0: Sa detalye ng balitaan, bumagal sa 6.4% ang inflation rate ng bansa nitong June mula sa 6.8 noong Mayo ayon po sa Philippine Statistics Authority. Ayon sa PSA, mga katropa, pauna yung dahilan ng pagbagal ng inflation na mas mabagal din na pagtaas ng gasto sa transportasyon bunsod ng paghupa na epekto ng mataas na presyo ng produktong petrolyo. Bumagal din po ang food inflation sa 5.4% mula sa 5.8% noong nakaraang buwan. Samantala, sinabi ng Department of Economy, Planning and Development o DepDev na nakatulong sa pagbagal ng inflation ang mahakbang ng pamahalaan para mapatatag ang supply ng pagkain at mabawasan ang epekto ng mataas na presyo ng langis. Ayon kay DepDev Secretary Arsenio Balisakan, layunin po ng pamahalaan na mapanatiling mababa at matatag pa rin ang inflation sa pamamagitan ng pagpapalakas ng produksyon ng pagkain, pagpapahusay ng supply chain at paghahanda laban sa mga epekto na matinding panahon at iba pang krisis sa Pilipinas.
1: XFM News Nationwide.
2: CIDG, matagumpay na naipatupad ang warrant of arrest sa apat na akusado sa plunder. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
1: Live.
3: Nakalabas kustudiyan na ng Philippine National Police o PNP ang apat na akusado sa kasong plunder matapos ipatupad ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang warrant of arrest na inilabas ng 3rd Division ng Sandigan Bayan nitong Lunes, Hulyo 6. Kabila sa mga inaresto, si Senador Rodante Marcoleta na sumuko sa Sandigan Bayan matapos ibasura ang korte ang kanyang motion na may basura ang kaso. Dinala siya sa PNP General Hospital sa Camprami para sa medical examination. Naaresto rin sa Quezon City ang isang dating mambabatas na si Mike Defensor at dalawang negosyante sa magkakahiwalay na operasyon. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Tatis Jr., isinagawa ang operasyon ng maayos at alinsunod sa batas. Inikayat din ng PNP ang publiko na iwasan ang haka-haka at umasa lamang sa beripikadong impormasyon habang nagpapatuloy ang proseso ng kaso. Para sa Kakaisa sa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Bega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, inihag po ng Philippine National Police na sa ilalim sa laboratory tests si Senator Rodante Marcoleta ngayong Martes bilang bahagi ng patuloy na health monitoring at medical evaluation. Nauna lang isinugod si Marcoleta sa PNP General Hospital nitong Lunes matapos makaranas ng paninikip at pananakit ng dibdib at mataas din na blood pressure kasunod ng kanyang pagkakaaresto kaugnay ng kasong plunder. Nauna lang kinumpirma ng PNP Health Service na bumisita si Vice President Sara Duterte kay Senator Rodante Marcoleta sa PNP General Hospital bandang alas 7:30 kaninang umaga. Samantala, dinala na sa Sandigan Bayan ang kapwa-akusado niyang si Aristotel Biray para naman sa return of arrest warrant. Bandang alas 9 na umaga nang makalabas si Biray mula sa PNP General Hospital bago inihatid sa Sandigan Bayan para isilalim sa kaukulang proseso rin kaugnay ng kasong kinakaharap niya.
1: XFM News Nationwide.
2: Sinabi ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na bibisitahin nila si Senador Rodante Marcoleta matapos itong arestuhin kaugnay ng kasong plunder. Ayon kay Cayetano, prioridad nilang matiyak ang kalagayan ni Marcoleta at magsagawa ng mga hakbang upang makadalo ito sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Matatandaan na hiniling ni Cayetano na payagang makalahok sa botohan sina Rodante Marcoleta o Senador Marcoleta at Senador Jinggo Estrada habang iminungkahi naman ni Senador Robin Padilla na kung hindi man makaboto ay payagan silang dumalo bilang observers.
1: XFM News Nationwide.
0: Maagang namataang pumasok sa loob po ng facility ng Senado ilang member ng Vice Presidential Security and Protection Group bilang bahagi ng security preparation. Kanina pa nakaantabay ang mga member din ng tauhan po ng sa harap ito ng Senado at sinasabi nga nagsisilbi silang advance party ng Office of the Vice President. Gayunman, tumanggi muna ang mga member ng security group na magbigay ng anumang pahayag o komento sa media sa kanilang presence sa lugar. Sa ngayon, mga katropa, inianda na rin yung holding area para sa posibilidad ng paglitaw ni VP Sara. Mamaya alas 2 ng hapon naman, nakaschedule na ikalawang araw na impeachment proceedings kaugnay sa kinakarap na kaso ng Vice Presidente kung saan wala pang niulat kung personal na dadalo ito o hindi sa pagdinig.
1: XFM News Nationwide.
2: Kinumpirma ni Senate Secretary at Clerk of the Impeachment Court na si Attorney Renato Bantug na naibalik na sa tanggapan ng Commissioner ng Bureau of Internal Revenue ang Green BIR Box na naglalaman ng tax records ni Vice President Sara Duterte. Ito ang naging hakbang ng Impeachment Court matapos naging desisyon ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Chis Escudero na ibalik sa BIR ang kahon dahil wala pang inilalabas na lawful order ang impeachment court para ilipat sa kanilang kustodiya ang naturang ebidensya. Sinabi naman ni Senator Judge Ping Lacson na nakasaad sa Section 71 at 270 ng National Internal Revenue Code na nagtatakda ng mga limitasyon sa paglalabas ng tax records at ng pananagutan ng mga tauhan ng BIR sa pagbubunyag ng confidential information. Dagdag pa niya, maaari lamang mabuksan ang mga record kung papayagan ito ng umiiral na batas o kung magbibigay ng nakasulat na waiver ang respondent.
1: XFM News Nationwide.
0: Kinwestiyon ni Attorney Michael Yusinko, isang political analyst, mga katropa, ang naging desisyon po ng Senado na italaga si Senator Francis Escudero bilang presiding officer ng impeachment court sa halip na si Senate President Win Gatchalian. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Yusinko na bagamat pinapayagan po ng konstitusyon ang hakbang, wala pang probisyon nagsasabi na ang Senate President lamang amaring mamuno sa impeachment trial ng Vice Presidente. Nanatiling hindi malinaw kung bakit kailangang baguhin ang nakasanayang sistema. Iginit po niya na hindi sapat na dahilan ang pagtutok ni Gatchalian sa iba pang gawain ng Senado dahil maaari man itong magdulot ng kalituhan sa pamuno ng impeachment court.
4: Hindi ako satisfied dun sa dahilan. In fact, it is impractical now kasi kung titignan mo na lang yung setup nila, dalawa sila dun sa taas, di ba? Ang awkward eh. So awkward, ang paliwanag ni Senate President Gatchalian, Senator Escudero yung day-to-day trial, siya in charge dun. Pero si Senate President Gatchalian, siya pa rin ang may supervision and control dun sa impeachment court.
5: Pwede ba yun?
4: Now, I don't...
5: Di ba?
4: Pwede ba yun? Diba? It doesn't make sense, di ba, na magkahiwalay pa yung trabahong yun. In fact, yung trabahong yun dapat sa isang tao lang. Okay. Ikaw yung Senate President, it's either ikaw yung presiding officer o hindi ikaw. Kung hindi ikaw, di dapat doon ka sa baba.
0: Nagdag pa ni Yusinko, wala rin nakasaad sa konstitusyon na kinakalang abogado ang magsisilbi po na presiding officer sa impeachment trial ng Vice Presidente. Ang tanging pagkakataong hinihingi ng saligang batas ay ang pamumuno ng Chief Justice ay kapag ang Pangulo ng Bansa ang sumasailalim sa impeachment trial.
1: XFM News Nationwide.
2: Maaaring magbigay ng bentahe sa kampo ni Vice President Sara Duterte ang naging pahayag at paninindigan ni Impeachment Court Presiding Officer Francis Chis Escudero na kinakailangan ng 16 na boto para makonvict ang Vice President. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Attorney Michael Yusinko na isang political analyst na sa kasalukuyang bilang ng mga senador, mahirap pa manong maabot ang kinakailangang 16 na votes para sa conviction kaya maaari itong magresulta sa acquittal.
4: Yung voting threshold na 16 for conviction, ano yun eh, that basically assures acquittal eh. Ang hirap nun kasi right now, kahit na 24 mo ibilangin or 21 mo bilangin yung number of senators, mukhang hindi pa rin nila maaabot yung 16 na conviction eh. Hanggang 15 lang ang sabilang ko at least, ang posibleng magboto ng conviction.
2: Si Attorney Michael Yusinko, isang political analyst.
1: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
0: Hiniling ni Senator Pam Aquino sa impeachment court na tiyakin po agad na may lalathala sa publiko ang mga ebidensya namang inihaharap sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Aquino, mawawala ng saysayang layunin ng transparency kung ilang buwan o isang taon pa bago maging accessible sa publiko ang mga dokumento. Bilang tugon, sinabi ni Presiding Officer Senator Francis Chis Escudero na nagsimula na ang pag-upload ng mga dokumento, kabilang ang Articles of Impeachment, sagot ng kampo ni Duterte at karamihan ay sa mga nakamarka rin na exhibit. Dinawanag din ni Escudero katropa na mahigit sa 10,000 na documents ang kinakailang iproseso kaya't hindi pa kompleto ang pag-upload. Gayunpaman, tiniyak niya na magbibigay ang clerk of court na matutuhan ang timetable bago matapos ang linggo at layunin nila na ma-i-upload ang mga ebidensya sa lalong madaling panahon o halos real-time. Nilinaw din ni Escudero na ang tanging maaring mantala ay ang paglalathala o ang maaring mantala ang paglalathala ay ang journal ng bawat hearing dahil kailangan muna daw po itong aprobahan ng impeachment court bago maisa publiko.
1: XFM News Nationwide.
2: Senator Judge Robin Padilla nanindigan sa paggamit ng Google sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Narito ang report.
1: Live.
2: Narindigan si Senator Judge Robin Padilla sa paggamit niya ng Google sa gitna ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kasunod ng mga batikos na kanyang natanggap matapos aminin na humingi siya ng tulong sa search engine para sa ilang legal na termino. Ayon kay Padilla, ang tunay na issue ay ang pagsunod sa saligang batas ng impeachment court at hindi ang paggamit niya ng Google para sa pagsasali ng mga dokumento at deliberasyon ng Constitutional Commission o CONCOM Commissioners hinggil sa usapin ng presiding officer. Igirit ng senador na ginagamit niya ang Google upang maisali ng maayos sa Tagalog ang mga deliberasyon mula sa Ingles upang maiwasan ang pagkakamali, pagdadagdag o pagbaloktot sa mga naging talakayan ng CONCOM. Sinabi rin ni Padilla na ang pagtutukumano ng ilan sa kanyang paggamit ng Google ay isang paraan upang mailihis ang atensyon ng publiko mula sa mas mahalagang usapin tungkol sa tamang pagsunod sa mga probisyon ng saligang batas sa impeachment proceedings. Matatanda ang kahapon ay gumamit ang Google si Padilla para sa translation ng deliberasyon ng CONCOM hinggil sa usapin ng presiding officer sa unang araw ng impeachment trial. Nauna nang umari ng iba't ibang reaksyon ang pag-amin ng senador na gumamit siya ng Google search upang mas maunawaan at maipaliwanag ang ilang legal na terminong ginagamit sa impeachment trial.
5: Hindi po ako natulong sa Google kasi legal terms po ito. Hindi naman po ako nagtapos sa UP, hindi rin po ako nagtapos sa Ateneo. Nagtapos po ako ng criminology at UP rin sa University of Prison.
2: Yan ang tinig ni Senator Judge Robin Padilla sa day 1 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing report. Breaking news.
0: Napapasok lang ng breaking news si VP Sara, pupunta sa Senado para po sa meeting pero hindi dadalo sa impeachment trial, mga katropa. Kinumpirma ni Attorney Michael Poa, member ng defense team ni Sara Duterte. Darating po sa Senado si Vice President ngayong Martes. Gayunpaman, nilinaw ni Attorney Poa na ang pagpunta ng Vice Presidente ay para lamang sa isang meeting at hindi po para personal na dumalo o humarap daw sa pinagpapatuloy na impeachment trial.
1: Breaking news.
2: Sa iba pang balita, mga katropa, nagutos si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng agarang paghahanda ng lahat ng kaukulang ahensya ng pamahalaan kaugnay sa inaasahang pagpasok sa isang super typhoon sa Philippine Area of Responsibility. Ayon kay Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro, ipinagutos ng Pangulo ang pagsasagawa ng pre-disaster assessment meetings at ang pagkapanatiling naka-standby ng mga response cluster ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC at ang mga regional counterpart nito. Kabilang din sa direktiba ang pagkapalawak ng mga information campaign, pagkapatupad ng preemptive evacuation sa mga high-risk areas at paghahanda ng mga evacuation center. Inatasan din ang mga ahensya na mag-preposition ng rescue teams, relief goods at iba pang mahalagang supply, gayon din ang pagkapatupad ng sea travel bans kung kinakailangan at pag-inspeksyon sa mga critical na infrastruktura. Binigyan din ni Castro na ipinatutupad ng pamahalaan ng isang whole of government approach upang matiyak ang kahandaan ng lahat ng ahensya sa posibleng epekto ng bagyo.
1: XFM News Nationwide.
0: Inilagay na po ng National Disaster Risk Reduction and Management Council sa heightened alert ang operation center nila at ang 44 na membrong tanggapan bilang paghahanda sa posibleng epekto ng Super Typhoon Bobby. Ayon sa PAGASA, inaasahang papasok sa Philippine Area of Responsibility ang bagyo sa Martes ng gabi o kay madaling araw po ng Miyerkules kung kailan tatawagan o papangalanan itong Inday. Patuloy ring binabantayan ng otoridad ang pinalalakas na southwest monsoon o habagat na inaasahang magdadala ng malalakas na pag-ulan sa kanlurang bahagi po ng Luzon, partikular sa Palawan. Samantala, naka-high alert na rin ang Department of Social Welfare and Development at nag-aanda na mahigit sa 4.7 million na family food packs kasama ang mga ready-to-eat food boxes at iba pang relief items na nakapwesto na sa iba't ibang bahagi ng bansa para sa agarang pamamahagi kung kinakailangan.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12.20 sa XFM News Nationwide. Sabay, hindi po tayo napapahinggan sa XFM Cebu 88.3, XFM Antique sa 93.3, at XFM Bacolod sa 103.9.
1: Balitang regional.
0: Unahin po natin balita manggagaling sa Cebu. Merong di 76 years old na lolo ang patay sa lodging house. Pinaniniwalaan po siyang inatake sa puso matapos ba namang uminom ng isang pampagana. Katropa natin sa balita, Almi Mata, XFM Cebu.
6: Patay nang natagpuan ang isang 76-anyos na tricycle driver sa loob ng isang lodging house sa Barangay Yati, Liloan, Cebu kahapon ng umaga. Kinilala ang biktima na si alias Bien Biudo at residente na nasabing bayan. Batay sa investigasyon ng pulisya, nag-check-in ang biktima kasama ang isang babae at umupa ng kwarto sa loob ng isang oras. Makalipas ang ilang minuto, napansin ng cashier na mag-isang lumabas ng lodging house ang babae. Dahil dito, sinuri ng cashier ang inuupa ang kwarto at doon yung natagpuan ang biktima na wala ng buhay. Sa isinagawang investigasyon at ocular inspection ng pulisya, wala silang nakitang anumang palatandaan ng foul play sa lugar. Inirekomenda ng investigador na isailalim sa autopsy ang bangkay upang matukoy ang eksaktong sanhi ng pagkamatay. Gayunman, tumanggi ang pamilya ng biktima. Ayon sa kanila, pinaniniwalaan nilang inatake sa puso ang biktima matapos umano itong uminom ng sex enhancer. Mga katropa, ugaling na pag-inom ng Santhone Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si Katropang Almi Mata, XFM News.
2: Bedridden, a senior citizen, nasawi sa sunog sa Kabatuan, Iloilo. Katropa natin sa balita, Era Espinosa ng XFM Iloilo.
7: Patay ang 86 na taong gulang na bedridden na babae matapos na trap sa nasunog na bahay sa Barangay Amerang, Kabatuan, Iloilo. Kinilala ang biktima na si Salvacion Larios na hindi nakalabas ng kanilang bahay dahil rin sa kanyang kalagayan. Sugatan naman ang pamangkin ng biktima at may-ari ng bahay na si Rami Pedroso matapos nitong tangkain pang pumasok at tulungan sana ang kanyang tiyahin. Nagtamo si Pedroso ng first degree burn sa kanyang likod at kamay dahil sa insidente. Nagsimula ang apoy alas 5:30 na ang hapon at umabot hanggang sa ikalawang alarma. Tuluyang naapula ang sunog pasado las 7 na ng gabi. Tinatayang nasa 255,000 pesos ang kabuang pinsala sa nangyayaring sunog. Nagpapatuloy sa ngayon ang investigasyon ng mga otoridad sa nangyayari. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM.
0: Samantala, halagang 14.1 milyon pesos na Cebu. Nasabat po mga katropa sa isang lalaki sa lungsod ng Bacolod. Katropa naman natin sa balita, Wendell Balinario na XFM Bacolod.
8: Nasamsam ng mga otoridad ang tinatayang 14.1 milyong pesong halaga ng hinihinalang Cebu sa isinagawang drug bypass operation sa Procamunsil, Barangay 3, Bacolod City noong gabi ng Hulyo 6. Naaresto ang sospek na kinilalang si Fraze Melocoton, 25 anyos at residente ng Purok Bolinao, Barangay 1, Bacolod City. Ayon sa Bacolod City Police Office, City Drug Enforcement Unit o BCPO-CDEU, kabilang umano si Melocoton sa listahan na nasa Barangay Anti-Drug Abuse Council o BADAC at itinuturing na runner o kabayo sa bentahan ng illegal na droga. Na-recover mula sa suspect ang 21 pakete ng hinihinalang shabu na may kabuuang timbang na 2,075 grams at tinatayang may halagang 14,110,000 pesos. Kasalukuyang nasa kustudiya naman ng pulisya ang suspect habang inihahanda ang pagsasampa ng kaso laban sa kanya dahil sa paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. mula rito sa 103.9 XFM Bacolod. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako sa katropang Wendell Balinario, XFM News.
2: Isa patay, dalawa sugatan sa aksidenteng sangkot ang isang motor at truck sa Nueva Vizcaya. Katropa natin sa balita, Althea de la Cruz ng XFM Santiago. Live report.
9: Nasa iyo ang isang

0: Pinangyarihan na pangunahin na sa papakurbang bahagi ng daan ay naganap pang aksidente dahil umano sumadala sa kalsada ay napunta ang motorsiklo sa linya ng ELF na dahilan ng salpukan. Makikita sa CCTV na pumailalim pa ang motor sa truck na dahilan ng natamong matinding pinsalag sa katawan ng mga biktima. Nasawi ang 16-anyos sa driver ng motor na itinakbo sa paggamutan habang critical naman ang dalawang kasamahan nito. Kasong reckless imprudence resulting in homicide, multiple physical injury and damage to property ang kakaharapin ng driver ng truck. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago para sa nakakaisang Pilipino para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si Katropang Altay de la Cruz, XFM News.
1: At panghuli po mga katropa, meron dalawang nakainom din na motorista naman to. Sumalpok sa concrete barrier dyan sa Puerto Princesa sa Palawan. Katropa natin sa balita, Gerald Gales na XFM Palawan.
2: Parehong malubha ang tama at parehong isinugod sa ospital ng Aburlan kahapon ang dalawang motorista matapos sa nangyaring aksidente sa Acacia Tunnel na sakop ng Inagawan Sub, South National Highway, Puerto Princesa City. Nangyari ang disgrasya kahapon, 3:30 ng hapon sa kurbadang daan at ang mga sangkot, parehong taga-Tagbarungis at parehong nasa impluwensya ng alak. Mula Acacia Tunnel, pareho nilang binabaybay ang daan. Lumalabas sa imbestigasyon ng PNP PS3. Parehong walang lisensya, mabibilis ang takbo at aksidenteng nabangga ng isa ang likuran bahagi ng motor hanggang sa nawala na sila ng kontrol at dito na bumangga ang dalawa sa concrete barrier. Binawian na ng buhay ang isa sa motorista habang ang isa naman ay inoobserbahan pa. Nagbigay ng payo ang PNP sa mga motorista. Maging responsable sa pagdadrive, iwasan ang pagmamaneho ng nakainom at kumuha ng lisensya. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News. Weather Update.
1: Katropang Brian, patuloy na binabantayan natin ang pag-asa rin ay nakatutok sa super typhoon na si Bobby na sa labas ng PAR habang patuloy na umiepekto yung easterlies at saka southwest monsoon. Habagat po yan sa ilang bahagi ng bansa.
3: Katropang Bobby, ayon sa pag-asa na mataan ang sentro ng bagyo sa layong 2010 kilometers silangan ng Central Luzon, taglay nito ang lakas ng hanging aabot sa 195 kilometers per hour, pagbugsong hanggang 240 kilometers per hour, at kumikilos pa kanluran nilagang kanluran sa bilis na 30 km per hour.
1: Dahil po sa bilis ng paglaw ng super typhoon, inaasang papasok siya sa kalupaan ng bansa mamayang gabi o kay sa madaling araw ng Wednesday.
3: Samantala, maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, thunderstorms naman ang mararanasan sa Zamboanga Peninsula, Barmlanao del Norte at Sultan Kudarat dahil sa habagat.
1: Sumigat po araw katropa, 5:32, lulubog alas 6:30 ng gabi.
4: Balitang International.
1: Atid sa atin to ng Santon Gold katropa, umakyat na sa 3,535 ang bilang po ng mga nasawi sa magkasunod na malakas na lindol tumama sa bansa noong June 24. Ayon sa huling tala ng pamahalaan ng Venezuela. Mahigit 16,700 katao naman ang nasugatan habang higit sa 17,000 ang nawalan po ng bahay matapos gumuho maraming gusali at kabahayan partikular sa La Guaira. Ayon sa United Nations, tinatay nasa 50,000 katao pa ang maaaring hindi pa natatagpuan sa gitna ng malawakang pinsala. Patuloy ang paghahanap ng mga pamilya sa nilang mga nawawalang mahal sa buhay. Habang sinimulan na rin ang otoridad ang paglilibing sa mga hindi pa nakikilalang biktima sa isang mass burial sa lugar.
4: Showbiz News.
5: Ang balitang showbiz ay atid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Nilinaw ni Allen Ansaya na matagal niya nang itinigil ang panliligaw kay Sofia Pablo at wala umanong samaan ng loob sa pagitan nila. Sinabi ng Kapuso actor na noong Marso pa nila na pagdesisyonan na hindi na ipagpatuloy ang panliligaw dahil mas nakataon na sila sa kanikanilang showbiz career at iba pang priorities. Iginiit din ng aktor na walang iniwan, pinaasa o sinaktan sa kanilang dalawa at nanatiling respeto at suporta nila para sa isa't isa. Kiniling rin ni Allen sa publiko na itigil na ang pagpapakalat ng maling impormasyon tungkol kay Sophia at iginiit na wala itong ginawang mali. Sa ngayon, wala pang inilalabas na pahayag si Sophia

0: Pagtay sa usapin. Para sa balitang showbiz, ako si Katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila, exciting.
1: Balitang sports.
2: Ang balitang sports sa Detsante ng Premium D3 lakas sa bawat kapsula. Pasok na sa second round ng 2027 FIBA World Cup Asian Qualifiers. Ang Gilas Pilipinas sa kabila po ng pagkatalo nila sa Australia. Sa pagtatapos ng third window ng tournament, nanayag ang Australian Boomers ang score 92-49. Sa kabila po ng resultang yan, nakuha pa rin ang Philippine Men's National Basketball Team ang pwesto natin para sa susunod na yugto ng qualifiers na nakatakdang ganapin naman sa buwan ng Agosto.
1: XFM News Nationwide.
2: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon na XFM News Nationwide. Ngayon po Tuesday, July 7, palang araw po ng impeachment trial. Tutok lang kayo sa XFM Philippines, mga katropa.
3: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagbabalita. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
2: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
3: Ako si Brian De Paz.
2: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
3: Mabuhay! Exciting Pilipinas!
1: Balita sa buong Pilipinas, Pilipinas at sa buong mundo, dito sa XFM News Nationwide.
4: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: Prime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
4: Santon Gold Live Testimony.
5: Daniel Francisco, dumanggin niya nara Palawan. Dumalaki yung mga kumparikos din. Tapos pag napagod, yung problema ko sa kaskasuan ko, mga kaugutan ko, pinasoldan nga ng Santon Gold condition ng karawan ko, subok na subok sa akin yung Santon Plus Gold.
6: Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Rodel sa ang takuli. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ining nga collagen kag glutathione, sugod subong tanan ko nga office mate nag Santon Gold Coffee Mix na.
7: Santon Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the glutathione. Santon Gold Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si Delphine, ito lang masasabi ko sa Santon Plus Coffee Mix. The best ang lasa, tama lang ang tamis at tapang, at malalasahan mo ang soya, malunggay at santon na wala sa ibang kape.
7: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
10: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
11: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
12: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
13: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
12: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
14: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
16: Santon Plus Herbal Soap.
17: Yun is Galona, Senyor Citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi ma... Kuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
16: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit. Mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal
18: Kung mamati ka sa XFM.
19: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
18: Kung mamati ka sa XFM.
19: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
20: XFM.
21: Patropa mo!
22: Exciting!
23: Mga katropa, exciting dito!
6: XFM, katropa mo!

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaanyang lawas. Magatudlo man sa maibid kag natural nga mga pamahagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Mayong adlaw naman sa inyo tanan mga sukigid namon nga tagpalamati sa programa The Secrets of Health. Salamat gid sa inyo sa nipadaan niya pagsunod sa ato sa ninyo programa. Ang tinutuyo ta sini nga makahatag kami sa inyo sa mga nagakaigo nga mga informasyon para malikawan naton nga magkasakit kita sa malala, para nga mapangapinan tang ato ni kayong lawas sa mga pagpanghangkat. Bangod man kay ang kontra sa lawas ta ang pinakalala sa tanan ang hindi ta makitaan. Sino man abi makakita sa inyo sang virus? Sino man sa inyo makakita sang bakterya? Sino man makakita sa inyo sang fungi o kon fungus? Amon actually mga invisible to the naked eye. Ini makitaan sa ato sa ring mga mata. Magluwas lang magamit kita sa mga equipment. Nga naga-apikto sa ato sa ring matag-adlaw-adlaw nga pagpangabuhi. Amo ining nagautod sa ato sa kabuhi kon hindi ini sila masapar nga ma-control or if not mapatay sa sulod sa ato sa ring lawas. Sa ato sa ring pagparagad may mga tupiko kita diri nga gineparar paragid sa inyo kasayuran. Basi kon may mga palamangkutanon kamo, feel free sa pagpadala sa inyo sa ring mga palamangkutanon. Pwede nyo na i-comment sa ato sa ring live Facebook streaming ha. Sa Facebook page nga XFM Radio Patrol Iloilo. O kung hindi gani sa Facebook page ang inyo sila ginapamatian nga XFM Station. Kaila ini nga i-forward kay padaladari sa aton para masabat sa ato sila nga consultant dari sa ato sila nga pagparagad. Ang programa The Secrets of Health live ini siya mabatian sa tanan sila nga mga XFM Station sa Isla Sang Panay. Kalakip man sa Negros Island Region. Kag sa ato sa ringa pagpalagad sa gihapon o punta ato sa ringa Certified Naturopath Practitioner and Consultant Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sa ringa programa.
1: Thank you Sir Jos Hill. Kag welcome man sa aton pagpangalagad upod sa aton sa mga suki nga mga tagpalamati nga nagahulat-hulat na naman sa isa ka topico nga aton sini iga-share sa ila. Kag sining edisyon sang aton pagpangalagad Sir Jos Hill. Isa naman ka ginatawag kapasidad sang tanong mga aton sining kibon. Kung anong iya sa ni mahimo makontribuer o kung maidulot na kaayuhan sa aton sa ringa lawas?
0: Subong edisyon sa aton sa ringa pagpalagad, pakaunon namon kamo, Doc Leo.
1: Mm-hmm.
0: Nami ini siyang appetizer actually, sa mga kauyon. Pero naintindihan ta sa sabor iya sini, damo sini ang hindi mag-ukot, siguro matilaw lang. Pero puno gali sa mga nutrients nga kinanglanon gi sa lawas naton, Doc Leo.
1: Correct Sir Josil, no. In fact, kun naanad kita sa natural nga pagkaon Sir Josil, ma-appreciate gid naton ni. Pero punto nga tungod ang appetite naton nasanay na bless Sir Josil sa madamo nga mga sangkap, mga artificial nga mga pampasabor, artificial nga kulor sa aton mga ginakaon sa halos adlaw-adlaw tungod sa mga ultra processed food. Ang natural nga pagkaon, Sir Josil, makasiling kita kung kaisa nga, hindi ko na yan kay malangto, hindi ko na yan kay mapait, hindi ko na yan kay ma-upload o kung ano pa nga mga masiling na ton nga hambal sing kilala ko, Sir Josil, masiling nga daw balibad na lang kay hindi kong kaon.
0: Actually, paanad-anad ba lang nimo kung na maanad kita nga ang pagkaon ta permis, ibabaw sa lamisa, is utan. Actually, somehow gapangita man gid kita sang iban sini nga putahi. Pero makauyon kikita kag mauyunan tagid eventually Doc Leo kay pareho sini. Sino sa inyo dira ang sang unaway gakaon sang amargoso ram palaya?
1: Mm-hmm.
0: Nga samat-amat lang nga tilaw subong paborito na ninyo.
1: Pero kon may diabetes si Sir Jose long kay sabi sa nagya kauyon do piliton mo eh.
0: Amo lang ginahambal nila daw hindi pa kuntani matulon kag magsulod si imo sering tutunlan pero bangod kay amo na makapayo sa ikayong lawas mo. Piliton mo na lang.
1: Pero actually, Sir Josel, mas mahapos na itong mahimu na samtang healthy pang aton sa ringalawas kung tani.
0: Ang aton dari nga ginalagas man lang kung tani, Doc Leo, samtang wala pa kita sa masakit, dapat nga mangin i-practice na itong healthy lifestyle.
1: Mm.
0: Sang sa nagamasakit na kita, nga ito sina is already cure, no longer prevention. Kay mahapos iya, kag barato ang prevention than cure, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josila, no? Kag hambalon bala na ito, no, kung nauna-una na ito, nga ang ginahatag na ito sa aton lawas, ang ginabakal na ito sa pagkaon, mga vitamins, mga food supplement, Sir Josil, mas bintaha ina kaysa sa ibakal naton sang bulong later kung magbalatian na kita. Kay diri kita sinisa side sang prevention.
0: Oh. Kag hindi iya tawag nato sa hindi ka mabusog kung bulong na ang ginainom ka ginapasulod mo sa lawas mo. Pero kung ang ginapasulod mo sa lawas ni mo sa is masustansya mapagkaon samtang wala ka pa sa masakit, wala ka pa gainom sa bulong, mabusog ka na, Dok Leo.
1: Mabusog ka na.
0: Mabuhi ka pa.
1: Mabuhi ka pa. Kag actually ang kamaturan sila Sir Josil, pwede nga samtang nag-edad kita, hindi na itong ma-experiencehan ni mga lifestyle diseases. Mm. Yung na-experience sa kadamaan subong. Muna malang hambal sa isa sa ni ka bantog man Sir Josil nga medical naturopath. Kung pagkaon, kung kalanoon ang kabangdanan sa balatian, pagkaon man ang bulong sina.
0: Mm. In short, kung amo nang nagadala sa imo sang balatian, nga sigihan mo pa sang kaon, untati, kag magkaon sa mga masustansya sa mga pagkaon. In short, disiplina gihapon sa aton kaugalingon. But today, aton sa mga paghambalan, actually dahon sini kag ang mahumok yung sini nga stem, pwede na ito nini makaon mo sa ulog busan niya dampi. Actually, very offensive ang iya sini nga scent o kung ang iya sini nga tawag na ito sini usbong. Bangod man kay inis sa sama-sami ang ginahimo ta ginapugaan ta pagani ini ay iban sini kalabanan preparation gid ginakumos nila sa asin pagkatapos amo na ang ginaserbing appetizer. Sino sa inyo kakilala dira sang mustasa, Dok Leo?
1: Sa mga ulihing tubo siguro kinanglan pa naton Sir Josel pakilala sa ila.
0: Introduce again.
1: Pero
0: ako si mustasa.
1: Ang kolor ko berde. Nagatubo ako nga daw kasubong sang pechay. Para sa mga may edad-edad Sir Josel, kabalo na gitani sila sang mustasa kag kun ano ang ginalaktan sini kun ginabutangan sini sa mga niluto naton.
0: Mm. Actually kun nagaluto kami, labi na gid ko ang ginakaon ninyo sang raw. Actually, dugang ini nga nagahatag aroma, Dok Leo, sa inyo sini nga ginpreparar, ha?
1: Yes, Sir Josie.
0: Basta controlled ang kadamuon, may aromatic effect ini. Pagkatapos, depende, ha, kung na, paano na ton karon ma-maximize nga makuha ang mga sustansya ng aradira. Tudloan na ton kamo pinagi karon sa aton sini nga guest na risubong with Dok Leo Amos. Pero ining mustasa o kon sa English is mustard greens. Kiti green gid man siya yung kulor. Nagatubo ini sa actually ang dahon niya sini daw pareho sang pechay. Pagkatapos nagatubo ini sa nga yes, sini nga stem kon kaisa daw parehos bala sang tawag naton sini saluyot o kon tagabang. Daw tagabang man ang style niya. Pero nugbo lang ini actually. Nugbo lang ini. Kag ang ginakaon sini diri ang iya sini nga dahon. So kon paano nato ni preparar ato ni nga diskusyonan karon. Very abundant ini actually diri kag nami gid ini sa umabala sa inyo sini mga gardens. Kiti actually diri ni sa Pilipinas sa tama katambok ini kon itanom ni mo Dok Leo kapin pa kon masagod-sagod mo gamay.
1: Correct, Sir Josil, kapin pang lupa, umbala medyo buhag-hag bala.
0: Mm-hmm.
1: Namigid ang tubo sining mustasa.
0: Okay, sa mga nagapinamangkot, bago ta palang gani, na-discuss mustasa, mahambal, ti paano i-preparar, direk kita na, ibala ko na no, makuha tas mustasa. Kag kung ano mga alternatibo karon, kung hindi ka mo kauyo, number one. Number two, ay ka mo mustasa. Ano ang pwede ninyo kaunon nga katulad man ang mga nutrients nga makuha niya sa mustasa kag ang ipiktoya sa ato sa kayong lawas. Speaking about nutritional composition, anong may ara sa mustasa, Dok Leo?
1: Kadamo sang nutrients na ari diri Sir Josil, no? Pero ay patakasugod si may ari na nga nag-text nga dikisay ko yun, mustasa mo. Pero aton na itong karon ko na nung ara ang unod sining mustasa nga mapasulod naton sa lawas makahatag sa benepisyo sa aton. Pag-abot sa mga major nutrients Sir Josil, vitamins, minerals, macronutrients, may ara ni sing beta-carotene. May vitamin C, vitamin K, vitamin E, may vitamin B9 na kung folate, may vitamin B6 man. Namin isa ito sa brain eh. Pag-abot sa minerals, may calcium, potassium, magnesium, iron, phosphorus, manganese, copper. Pag-abot naman sa macronutrients, may aras ang dietary fiber. May gamay sa radiosil nga protina. May gamay man nga ginatawag fat kag manubo ini sa carbohydrates. Amo ning pilalang ka makuha na ton sa iban pagid nga mga ginatawag komposisyon kun unod ang halin diri sa mustasa kun kabalo kita siri mag-prepare kag magkaon.
0: Gagmay lang mga dahon sini puro puno gali sa nutrients Doc Leo kag gagmay lang ang iyang stem labi na gid mahumok ka parte pwede pa nato ini makaon mo.
1: Correct.
0: Sa preparasyon sini ang dahon niya daw katulad sang pitsay. So para ma-maximize mo kun linghod pa man ipuon mo gid siya sa pinakapuno sa yeseneng stem. Kung mahumok pa ang stem niya, actually, ginadala ina sa preparasyon mo. Mm-hmm. Ang sapuntaya dampi. And that's how to prepare sa mustasa. Nakagawian sang kalabanan sa aton ang pagpreparar sa mustasa. Pero hindi amo ning insakto maybe nga preparation. Pero nakagawian ta ha. Aton ini nga ginakumos, ginapugaan because very, very offensive sa dila ta. Ang iya sini nga sabor daw nagapangutot pagkatapos ang iban sini ginakahiyadan paggani para may lain-lain na nga sabor ang iban kun makauyon sa ginasamo pag nila gani ni kamatis eh nabutangan pag gani nila Bombay eh, ang iban sini
1: correct sir Josil kag isa sa hindi ko malimtan nga masiling ko na appreciate na

0: Dali lang gin. On air ta gyapon, patay monitor ta lang ko katropang genre. So ang preparation sini mo tong nahambal naton, depende sa inyo sa mga uyunan. Amo ni ang kalabanan niya gina-preparar. Pong iban sini gani Doc Leo. We're not really suggesting nga mo nang pagpreparar ninyo. Ginapatuluan nila gamay sini nga vinegar o kon tawag nato sa nilang gaw, Doc Leo.
1: Sa iban, Sir Josil, no? Pero sa iban, diretso naman lang nila, hindi nga ginakaon. Pero may suggestions ni parang hindi matamaan bala ang kaparat o kon kapait or naka-offensive, Sir Josil, sinasin nga baho.
0: Mm.
1: May mga pamaagis ni parang bisan paano mabuhin-buhinan man lang ini mga hindi naton magustuhan bala nga scent niya or iya sa nga sungaw kag iya sa nga sabor nga medyo maisog man gid.
0: Oo. So kung paano na karon i preparahon na dali sa ato sa nga pagparagad ha. Ang mga bioactive compounds. Amo ning dako gid nga may ginahikot man sa ato sa nga lawas, Doc Leo. Anong ara sa mustasa, Doc Leo?
1: Nabagambal kita, being a bioactive compound, Sir Josie, alam mo ni nagahatag sa aton sang health benefits.
0: Oo.
1: Ya kun ari ni sa sulod sa aton sa nga lawas, nagaresulta sa pila sini ka mga pagpanghikot sa sulod nga nagabenefisyo ang aton sa nga lawas, especially ang aton sa nga mga organs. Ang isa sini nga ari, ang bioactive compound sa mustasa, amo ang glucosinolates. Ining mga ginatawag compound sa Sir Josil, kuan gini dagaya gid ni sa aton nga mustasa kun ang iya sini nga dahon aton nga utdon o kun aton siya nga i-chop o kun i-crush naton kag o kun aton ini nga usapon ining plant cells naga ka breakdown sila, Sir Josil. Amo na nga ginareklamo sa iban ang sabor bala.
0: Oh. Daw
1: medyo makahang-kahang, daw medyo gasungaw sa ilong, peppery taste. Tungod ini sa ginatawag glucosinolates nga ara dira.
0: Daw may wasabi-like effect sa ato sa ringan dila kag panamil, Doc Leo.
1: Daw amo-amo, Sir Josil, no? Pero kung wasabi niyo na pagpatamaan, ha? Basiga hikay ka mo sa isa ka... Kuana,
0: isa ka kuhit?
1: O, isa ka kuhit, ha?
0: Amo nang hambal ni nila ko, no, Doc Leo. Ngang pangatsi mo, halin ko na sa lamisa pagkanto sa kusina.
1: Muna yung siling isang kilala ko sa Manila. Ngayon, hindi lang mo siling nga wasabi. Ah, dami ka masabi. Tugos ka kahangon niya. Ano pala nagkakatabo, Sir Josil, sa sining ginatawag active compounds niya kung naton sinima kaon? Pag ma-breakdown na ni, ang myrosinase enzyme sinin nag-activate. Ang glucosinolates become isothiocyanates. Ang isothiocyanates nag-enter sa aton sining dugo kag nag-activate sa protective enzyme sa sulod sa aton sining human cells. Ang ining enzyme nagabulig para ma-remove ang toxin kag carcinogens sa aton sining lawas nga nagaresulta sa cancer prevention.
0: In short, ining carcinogen is cancer causing ini sa Doc Leo. Amo ni nagadala sa aton sang cancer, nagadulot sa aton sang cancer.
1: Correct.
0: So may panguntra gali para iya sa cancer causing ingredients or thing ini, Doc Leo, ha. Sa mga ginakaon naton sa natural nga pamaagi.
1: Kasubong sa laban, no, Sir Josil?
0: Oh.
1: I mean, sang
0: mustasa.
1: Mustasa, balan mong laban, no, so may amo-amo man nga reklamo sa mga listeners na to, ne.
0: Daw, maamogin ang sabor nila, actually.
1: Correct, Sir Josil. Pero lain man yung mekanismo ang pamaagi sa isang laban, no, binipiso sa lawas. Actually, may anti-cancer potential man ang laban, no, kung aton man sa makaon, which is, balik kita sa mustasa, pila inisang madulot niya sa aton, kaya gina-neutralize nila sini sang iya sining bioactive compounds ang carcinogens kag mahimo, Sir Josila, makapanubo sini sa risgo sa cancer nga mahimo mag-affecto sa aton sining tinae, sa colon naton, sa baga, sa breast, sa prostate kag sa tiyan.
0: Okay. So that is one among the many benefits. Again, isa pa lang to sang benepisyo ta. Makabulig sa aton sa pag-fight sa mga cancer invasive sa aton na sining lawas. And then we have this carotenoids. If we speak about this carotenoids, ano niyang papel niya, Doc Leo? Sa sulod sa ato sila nga lawas, sa pagdepensa sa lawas ta para hindi kita magmasakit.
1: Ang carotenoids, kung mga main carotenoids nga ari diri sa mustasa, Sir Josil, ari ang beta-carotene, ari man diri ang lutein, ari man ang zeaxanthin, Problema kong nanon, Sir Josil, may namunuhan ko sa nga gusto ka mapahealthy, imo sa nga mata, imo sa nga liver, imo sa nga skin, sa kukaon ka mustasa. Kay isa ini sa makwaan aton sa carotenoids, lutein, zeaxanthin, beta-carotene. Abi mo kung ano ang iya sa Sir Josil nga sabat? Sa nga nga kung damo sustansya, sa, damo sustansya, doon ka kinanglan, ang importante is lawas, pero dira pangalaw ay sabor haw. Dalang alang man makuha kita sa carotenoids sa cake, kag sa pastries na ton. Kay mga artificial na siya, which is diri sa natural lang aton sa kinanglanon, kay match yun din sa aton sa nga lawas. Ang puntob lang Sir Josil, wala, nga tihali din kita sa lupa ang kaunon ta halin man dapat sa duta para ma-sustain ang aton sir nga ikaing lawas.
0: Actually, hindi mala nato ni mauyunan kay why ta ginakaon masami.
1: Correct.
0: Kon ginakaon nato ni masami, actually manamitan man kita sinimo. Kay parios bala na sang dahon sang balinghoy nga gingataan nimo. Puro na natural sang ka. Pagkatapos ang iban hindi magkaon na kay katilaw gapangita na sang dahon sang balinghoy.
1: Pero actually, Sir Josil, may mga ginakaon kita nga hindi man kita tuod manamitan.
0: Oh.
1: Pero kumbinsido kita sa iya binipiso, that's why matulon na lang naton.
0: Mm-hmm.
1: Kaya ang mas gina-after naton, hindi ang taste, hindi naton ginapalabing aton sining appetite ko ng pagkapalatable sa isa sining ka mga ginatawag pagkaon, kundi kung ano binipiso niya sa aton sining lawas. Pero pag abot Sir Josil sa natural nga mga pagkaon, kun maanad ka sini, may ara nga hindi mo giman mauyunan pero kinanglanon mo kaunon, pero kalabanan sini nga hindi mauyunan sa iban kun naanad kaya manamit ini para sa imo.
0: Amo ni nga what if lang ni ha? What if ang tanan sini nga gina deem? Ang tanan ninyo ang ginainom bala nga mga bulong bala Dok Leo ipausap sa inyo. Mm-hmm. Di na ihan ang mas malain sabor. Ang bulong nga ginausap ninyo kun ang sabor sa mustasa.
1: Matyago Sir Josil, damo kasi nang maumpok sa bulong mo.
0: Mambal goro, makauna lang ka mustasa, Dok.
1: Masiling ba, goro, mo na sobra pa nis mustasa, ayaw.
0: Kaya ang kalabanan sa bulong, actually, makahang mapait.
1: Mm-hmm.
0: Masamigin mapait, may makahang pait aslum. Damo nang dominant ka sabor niya eh. Kagang kakapait siya sini, hindi lang basta-basta. Amo nang hambal nilang kapait siya, do, apian sa kapait.
1: Amo ganit Sir Josil, gapang hawid si mo siri nga, tutunlan kag dila.
0: Oh, amo ni nga kon may sakit kang ipon, usap ka balas ng tama kapait la kay madula sakit kang ipon mo kay hindi ka nagpanumdum sakit ng ipon mo. So, carotenoids, beta carotene, for also for eye protection. Lutein is also for eye protection. So may makuha gali kita nga protection sa mata naton pagkaon dagali sang mustasa Dok Leo.
1: Correct Sir Josil, kaya ang beta carotene ni pag masulod naton sa aton lawas, may mga mekanismo proseso ginahimo ang lawas naton sa didto nga gina-convert sa vitamin A nga beneficial sa aton sa vision. Kag sa aton sa nga panit Sir Josil, isa man nga makahatag sa aton sang maayong pamanit, maayong nga kutis halin sa sulod amo ang beta carotene. Dok, kasubong bala Sir Josil nga nag-suggest kasi sa nagpamangkot sa aton, Dok, anong mayo sa panit? Yung nga doka dry, gakurinot, may mga pabalik-balik sa nga itchiness. Gasuggest kita Sir Josil sang like a Santhon plus herbal soap.
0: Oo.
1: Kati may ara, sang natural man sa nga mga sangkap, ang balunggay gani ara eh. Kaya ang balunggay oil, isa sa pinakamanami nga mabutang naton sa aton panit.
0: Mm.
1: Sa aton sa nga face, ga-recommend makita sang, sa mga nagpamangkot sa aton, sang clear skin herbal soap. Kati may kojic ang glutathione plus VCO nga manami man gyapon sa aton sininga panit. Pero sa pangsagwa na inaya Sir Josil, samantalang beta carotene yung pagpanghikot siya alin sa sulod. Pero tiko nagakaon kahalimbawa sinisang mustasa, may ara ka dito Sir Josil sa nagapanami sa pagfunction, especially focus like beta carotene yung nagabulig panami sa aton panit alin sa sulod. Tapos may pangwa kapag inyo defensa sini alin sa Santhon plus herbal soap kag clear skin herbal soap. Kundi perfect ang aton Sir Josil sini nga ginatawag pagkamaayo o kung paghatag sang pabor sa aton panit, halin sa sulod, pagkanto sa gwa, may ginagamit kita para nga protektadong aton sa nga panit, mabakod ang panit na aton, mahamis aton sa nga kutis, layo kita sa mga skin disease.
0: Oh, ang kakulangan, kagkakulang sang beta carotene, kakulang sang lutein, Dok Leo, can cause sang mga masami gina-suffer sa ato sa nga mga kauturan na labi na gina ama nagamat na edad, katarak, pterygium, mga amo na bala nga mga masakit, Dok Leo. Kakulang ha, sang beta-carotene, kag lutein, Dok Leo.
1: may labot gid sila Sir Josil kag indi man siling Sir Josil nga sa mga kwan may mga edad-edad na eh. In fact ang iban sini nga kulang sa beta carotene, kulang sa vitamin A, magsirom gani karon nagaburon ng ila sini nga panulukan. Mm. Especially pag nagob na gid karon sang gabi, isa sang dapat natundugangan sina beta carotene. Tikaon kita sini sang gidatawag labanos. Pag abot naman sa eye protection naton, di ba ang iban sini Sir Josil kun tuman ka silaw nag suksok sang ginatawag eyeglass ba lang nag-shade o kung nagalain ng color kung masilakan sang adlaw.
0: May UV protection.
1: Lain pagid na Sir Josil, may ara ang may UV protection na nga daan, pero may ara ganyan nga nagalain pagid nagahimo o kung nagalain ng color niya kung ma-expose sa silak sa isang adlaw. May panawag ina eh. Sa sina,
0: so, kung sa masalakyan pa daw may magic tint.
1: Mm-hmm.
0: Kung masilakan sang adlaw, nag-itum pagid siya, ngayon di makasulod ang UV rays.
1: Correct Sir Josil, kay protection man na sa aton sa nga mata. Which is, kung may ara kasi ni Sir Josil sang lutein kagsiya sang thin, nagapanghikot sila like a natural sunglasses. Sa aton iya siyempre nga mata. Nagabulig sila para ma-absorb sila yung blue light, ma-reduce ang oxidative stress. Kag ma-protehiran Sir Josil ang aton sila nga photoreceptor cells. Kag nagapanubo man din sila, ining lutein kagsiya sang thin, sa risgo sang cataract, kag age-related macular degeneration, kag iban pagid sila nga problema sa aton sila nga lawas, especially sa aton sila nga mata. Pero, balaan ko na Sir Josil, ang sunod niyo pa mangkot sa nisang iban. Hindi ka ni kauyon sa nisang labanos. hindi ka ni kauyon sa mustasa. Balan mo, hindi lang ka mo makuanan, hindi lang ka mo matingala sa ako na. Balan mo, doon na, nadgobla sa nagliligan. Mustasa, hag labanos ko may ara, gina-combine ko na iya mo.
0: Oo. Actually, butangan mo pagid na sa ano? Bombay nami pagid Dok Leo.
1: Yes, butangan mo sang Bombay pagkatapos kung nakorsunada mo pugaan mo sang lemon o kung kalamansi.
0: No. Instead of butangan mo sang langgaw.
1: Correct.
0: Mas maayong lemon o kung kalamansi. As enumerated kagayna Dok Leo, may vitamin K nga content nga makuha kita sa mustasa. Ano yung papel sang vitamin K sa lawas naton, Dok Leo?
1: Isa sang pinakadagaya gali Sir Josil nga makuha naton sini sang vitamin K amo sini ang mustasa. Ang vitamin A nag-activate ni isa sang proteins needed for blood clotting. Ang problem naton Sir Josil kung wise yung blood clotting, hemorrhage.
0: Mm-hmm.
1: Kung masamaran ka, sige lang karon nagwa ngagwa sini sang dugo kati wise sing nagaklat dito. Lain man na yung clot nga namin aton na sa mga nag-stroke Sir Josil, nagaka-stroke Sir Josil namin naton sa yung normal nga proseso sa lawas bala kung masamaran ka, nagagwa ang dugo tungod sa imo sa nga pilas para mauntatin na may blood clotting nga nagakatabo sina dira Sir Josil para mauntat ang pagpilas sa ang paggwa sa dugo kang masugod ang repair sa aton sa nga panit nga kung wala sang vitamin K, blood cannot clot properly. Ang vitamin K importante man Sir Josil para mapabakod ang aton sini nga tulaan. Kay nagabulig ini para nga ang calcium dira magiyahan pa kadto sa aton sini nga tulaan. Of course, upod pagid sa iban nga minerals sa mga vitamina sini. Nga nagaresulta sa mabakod naton nga tulaan, mapanubo sini fracture sang ginatawag o kun ang risk sini sang fracture kag syempre ara ang blood clotting. Inabala Sir Josil nga kun masamaran ka, do so ay malang gani sa iban sini. Nagamat-amat lang niya tugon ang pagdugo. Of course, magluwas sa iba niya kung anong mga hamras nila dila kag ilang peripiso nagihampol eh.
0: Oo.
1: Pero actually, may natural yang nga pampauntat sang dugo ang aton sa ningilawas nga mekanismo nga amuning blood clotting.
0: Amun ang ginasiling nila bala sa simple lang sa aton, nagaamat-amat na kugan. Actually, ang una nga nagatig-a nga makita naton daw kugan, dugo ta nga nagamala sa aton sa nga pilas. That's what we call as blood clotting, Dok Leo. Mm-hmm. From the outer side, ha, sa gwa niya, makita naton nira visible kung mapilas kita pagkatapos matugon ang dugo mountat ang paggwa na sang dugo makitaan ka mong may nagatig mambal ka kugan pero actually dugo ina nga nagmalang sa primero pa lang nagmala nga mo ina nagakapol para hindi sige kagwa ang dugo sa ato sa rin magagmay nga mga, including our muscles.
1: Correct Sir Josil.
0: Okay, now ang isa pagid ka namuno kagayina Dok Leo, may polyphenols. Ano niya ang polyphenols sa lawas na ito, Nucleo?
1: Nagabulig, inisilize aerosol neutralizing free radicals. Ginabuligan makita para nga may inhibit sa inflammatory enzymes kag ma-reduce oxidative stress kag mapanami ang pag-function sa aton sa aerosol kaugatan sa pagpabakod sa aton sa endothelium o kunang hapin sa aton sa kaugatan nga nagresulta sa pagpanubo sa risgo sa balatian sa kurason, nagabulig man panubo sa risgo sa diabetes, obesity, kag makabulig man Sir Josel para mapanubo man ang risk naton sini sa mga hubag-hubag kag palanakit sang lawas, tugas ang arthritis.
0: So that's polyphenols ha. Kadto kita bi Dok Leo sa ningina muno kag ina dietary fiber. Ang dietary fiber nga makuha naton sa mustasa. Actually, may soluble kag insoluble. Both of these dietary fiber present, Dok Leo, sa mustasa.
1: Correct, Sir Josil. Di maghambal kita yung soluble fiber, tinagaforma ini isang gel, nagabulig pahinay isang digestion para nga mapahinay man, Sir Josil, ang glucose absorption, ang cholesterol absorption man. Though, gamay malang nga porsyento ang makuha naton sa dietary cholesterol, Sir Josil. At tinagahimo man niya sang cholesterol lang aton lawas sa nisusulod. Pero ang pinakapunto naton, dira, kung damo, nagkita sa irritation and inflammation, nagkuhan karon naga to the rescue ang cholesterol dira ang ibang sinig na kakulbaan na kinagitinaas ang cholesterol nila dira levels dugangan o pagid sa imo sinig na kaon. At least kung may soluble fiber ka malower ang imo sinig na cholesterol absorption. Ang insoluble fiber naman iya nagabulig ni kung nag-add ni sa bulk sa stool naton para nga mas mapahapos ang aton sinig na pagpagwa sang higko kag ma-prevent naton ang constipation.
0: Amoni sa aton bala nga mga kauturan kung makauyon ka mo sang mustasa. Konway ka mo makakaon gidman sang utan abi no kalabanan sudan ninyo dara isda karni way bala gawasang dietary fiber tistingin yo bala magkaon sang mustasa magkaon ka mo sang utan bala medyo birabirahan yo gawa kaon sang utan matingala ikaw Dok Leo. Number 1 sako utot mo. Number 2 hindi labutan apat lima ka oras Dok Leo maliang margin sa mamuhin ka gid. So manotice naton kag manotice ninyo ina labi na gid sana ana dia kaon sang utan kalakip man dira ang mustasa and parte iya sa gut health naton sa panunaw anong bulig sa mustasa Dok Leo.
1: Tiang fiber Sir Josil ginapakaon niya sini beneficial bacteria naton eh ining bacteria nagaproduce ang short chain fatty acid kag ining ginatawag short chain fatty acid examples ni acetate, propionate, butyrate nga ini mga compound nagabulig Sir Josil para ma-reduce inflammation mapabakod sining hapin sang aton sining tinai kag mapabakod man ang aton sining resistensya ang isa Sir Josil sa dako nga training ground sa aton sining immune system among aton sining tinai. So that's why pabakuron gid naton hatagan naton sa nagkaigo sa nga pagkaon naton sa nga friendly bacteria pinaagi sa fiber.
0: Amo ni galing nga sa adlaw-adlaw nga tanan sari-sari man ang ginakaon ta kay kun adlaw-adlawon gid naton makasulumod man Dok Leo nang Lunes mustasa, Martes mustasa, Miyerkules mustasa. Pero sa kadamo sang available sini nga mga vegetables nga pwede naton sini makaon makakuha kita sang tigamay-gamay nga mga nutrients, supplies ang nutrients. Amo ning nagasululupot man sa lawas naton Dok Leo, masiling nga tiutan man lang gani ginakaon sa mga malam sa uma nga mapagsik pa sila nga nagaedad na tig 80 anyos 70 anyos mapagsik pa kag wala sila gawagi na masakit bangod kay balansyado ang sulod sa lawas nila Dok Leo. Kaya ginapasulod nila masami utan, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. Walan mo amuni ang problema sa kadamaan sa aton subong. Why nila ma-realize, Sir Josil, ang kalawig sang kabuhi sa mga tao sang una? Nakasalalay sa bisan ginagmay ang ginakaon pero sige-sige. Nagasupot sa lawas naton ang ginatawag mga bioactive compounds ni ukondira sa aton lawas on standby lang ibang sinadira kung sa panahon sa kinanglanon may reserve kita sina ukon adlaw-adlaw na magamit naton at least adlaw-adlaw managakaon kita sina kagamuman sa pagkaon naton Sir Josil sang hindi healthy ng mga kalanon hindi magkita din magmasakit sina kundi sa ginagmay nga nagasulod sa aton lawas nga may mga chemicals, trans fats, artificials sa nga mga agdatuag sabor o kon kolor nagasupot man sa lawas naton, eventually makaangkon kita sa nagkalain-lain sini nga mga balatian. Galing lang ang tendency sa ginatawag unhealthy nga mga kalanon, Sir Josiel. Ma-overeat din kita, kayo ay sing fiber, hindi kita basta makabatyag sang kabusog.
0: Oo. Amo nang problema kung madugay kita mabusog. Amo na gani kung gamay ginakaon naton nga may dietary fiber, labi na gid ang mga insoluble dietary fiber. Kinanglan pahinayan tagid kaon para nga makasinyas dayon ang tsanta sa utok ta ay busog na ako, insakto na ina nga diktas ba para nga magngangapos sa kag magpahungit.
1: Yeah, tama, Sir Josiel. Actually, kung pala kaon kita sang utan, hindi man na dayon nga matulon naton mo kay ligun-ligunon pa na naton kay may fiber sa gani.
0: Mm. So, kanto kita sa mga minerals present, Dok Leo. Sa mustasa, we have calcium, potassium, kag magnesium. Bao kalabanan si ni Dok Leo, kinanglanon gisato si nga tulaan, Dok Leo.
1: Mm-hmm. Kag ang Sir Josiel, ang potassium tuman man ika importante sa aton lawas kiti kung magnubo potassium na aton problema man. Ang calcium, isa sang mineral nga nagapabakod sa aton tulaan pero lakipan sa muscles na aton dag sa aton sa nerves. Ang potassium ginabalanse sa ng sodium parang hindi basta magtaas sa aton sa blood pressure kag masuportahan ng aton sa ringa kurason. Ang magnesium ti ginato sa ika enzyme reaction ang nagakinhanglan sa magnesium nga nagasuporta sa aton sa muscles, nerves, energy production and even sa aton sa blood sugar regulation o kung pagbalansi sa sugar. Kag ang iron, Sir Josiel, may ara man din isang iron na ang mustasa nga nagabulig man para nga kung nagkakaon kita sa ni sa iban nga mga utanon nga may ara sa ginatawag iron, ang kakulangan naton sa iron ang mabuligan man. Kati importante ini sa hemoglobin production kag para matransport sa ning oxygen. Kag ang manami nga balita, Sir Josiel, kati kinanglan sang liabi ang iron para maabsorb.
0: Oh.
1: Ang mustasa may liabi naman nga upod pinagis ni sa vitamin C para maabsorb ang iron.
0: So, iron needs vitamin C.
1: Correct.
0: Ang vitamin A, vitamin D, vitamin E, kag vitamin K needs good fats.
1: Correct.
0: Dok Leo.
1: Correct.
0: Okay. So, amo na ka-importante ang mga minerals present sa mustasa, calcium, potassium, magnesium, kag iron. Now, ang consumption sini Dok Leo, daw ay pa ko kakita kag kahibalo sini nga ginaluto ang mustasa, Dok Leo. Kalabanan sini, ginakilaw tawag nato sini, eaten raw, Dok Leo.
1: Yes, Sir Josiel, kasi kung ginakilaw mo yan ito, medyo maisog-isogid man ang yasa ni nga sabor.
0: Mm.
1: Ang isa, habalo ko ginasa na tilawan, kung doon na-appreciate ko ganin ining mustasa sa kare-kare, Sir Josiel mo.
0: Oo.
1: Vegetarian ba lang ang kare-kare na katira ko na sa ibang nga lugar bala. Kanami, sa ila sini nga timplada, kanami actually sang sabor sini pero pwede naton lutuon kun i-prepare sini ang mustasa nga hindi kita matamanan sini sang iya sini nga kaisog sang baho kag siya sini nga sabor. Pwede nga pabukalan ani naton dinhi sa sulod sa mga 30 segundos up to 1 minute pagkatapos hanguon o kon ibakit naton patakaso naton sa mainit nga tubig kag i-prepare na naton. For example, kung nagaluto kamo sa isang utan, kung luto ng inyo sa nga utan, ano man ang inyo ginutan dira, like kung may balunggay kamo dira, may ampalaya kamo dira, kung manugluto na gani o kung hana nyo na ibakit, ang paglunod nyo sini sa prior ginpabukalan nyo nga mustasa.
0: Mm.
1: Pero kabalo naman ko sa reaksyon sa iba na ba ang palaya, laktan mo pagin sini sa mustasa ba?
0: No, hindi lang ko nun isilot mo. Kung magamuna, ipakaon mo. Ampalaya o kung balong... ampalaya pagkatapos mustasa, Dok Leo. Dahil hindi lang rin nun silot eh.
1: Ano ko na, Sir Josiel?
0: Ah?
1: Hambal sa kilala ko sana. Daw, hindi lang simple nga silot.
0: Siya daw, patyon mo ko.
1: Pero amat-amat.
0: Oh.
1: Ang isa sang ginatawag manami o konbintahas ni kung nalimbawa, makaon naton ang mustasa upod sa ibang sa nga utan, nagadamo pagdating sa nga health benefits, Sir Josiel, kag kung ilunod naton ang mustasa nga hana na ibakit na to ng aton sa nga utanon retain Sir Jose lang yan sa nga nutrients nga mahatag ang igitawag mahatag sa aton kun aton ini nga kaunon.
0: Mm-hmm.
1: At tuloy pwede kita makakaon sa ni area kung maagwantahan nyo ha, pwede ka makakaon sa ni sang isa tubtub duwa sa ni kakap sa isa kadlaw.
0: So 1 to 2 cups sa Dok Leo?
1: Cup wow. Lang Sir Jose la. Hindi mag ha. Pero kabalo ko ah, bisan kap.
0: Tasa na lang Dok Leo.
1: Oh, tasa, isa katasa. Oh, isa katasa. Pero kabalo ko iban sa ni hindi ganin nila masasa ning isa katasa bisan tunga mo. May makakaon iban sa tunga sa ni tungod ang ginareklamo gani ang sabor sa ni.
0: Oo. Oh. Pero tali kon maanad ka mo na mi inis ang appetizer. Labi na gid ko nagakaon kamo sa mga masumod bala nga mga pagkaon.
1: Mm-hmm.
0: Ang mustasa is a good appetizer. Taga pagkuha sa natawag naton nga ano na, umay, kung sa Tagalog pa.
1: Correct, Sir Jose. Silkag, isa sinisama namin yung himuon yung nagkakaon ka mo sa mustasa. Like, di ba, balan mong iban siya ni Sir Jose, ginaburo nila. Nabutangan lang asin. Ginabutangan sang tubi siya ni. Kag magstay lang dira sa inyo sa niya kusina, sa inyo sa niya lamesa. Kada magkaon ka mo, kuha lang ka mo dira sang iya sa niya stem abi o kung na dinahon niya. Pwede niyo ni kaunon na antes ka mo siya ni magkaon sang kanon. But in fact, amo magid nang dapat naton ginahimo eh. Una gid pirmi ang fiber.
0: Oh.
1: Pero ang bintaha sa ni, kung dali ba, ginburo ni mo ang ining mustasa, kasubong bala Sir Josil sang cabbage, bala ginimo mo kimchi bala.
0: Mm-hmm.
1: Nagabulig ini para mapadamo naton ang aton sa ni nga friendly bacteria. Kaya nagabulig pa nami sa aton sa ni nga digestion prior ka magkaon sa ni sang protein ka carbohydrates.
0: Dok, kaparyosang yogurt, Dok Leo.
1: Yes.
0: Nga nagabulig para mabuhi ang good bacteria sa sulod sa ato siling alawas para nga magpanami tapat sa ato siling digestion.
1: Tama.
0: Okay. Now, speaking about this mustasa, Bidok Leo, kahit sa pagkaon naton, may aras ang ginatawag naton nga complementarity.
1: Mm-hmm.
0: Ginatawag. Ining may synergistic effect bala. Kung kaysa nagabatsyag ang ato nawas, gadaw way ga silinanto, gadaw ga ilinupas ang ginkaon naton nito because of sometimes lack of synergistic effect. Ang mga ginakaon nato as far as sa mga nutrients nga to sinikakaon kag madamo kita sang insoluble dietary fiber nga napasulod. Pero kung nagainom kita for example bisanton plus gold capsule our ultimate trio premium D3 soft gel capsule kag santon vitamin C magkaon ka pa sa mustasa, can we expect a synergistic effect ning magbululigay pagid sila para nga mas manami pagid ang pagfunction kagpag-absorb sang lawas ta sa mga nutrients, Dok Leo?
1: Correct, Sir Josil. May ara gid. And in fact, ang binipiso nga mahatag sa aton sang mustasa, madugang-dugangan pag inyo nagainom kita sa aton sa nga ultimate trio. Tungod sa sangkap sini sang aton sini nga ining Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, and Santhon Vitamin C. Like for example, kung ang mustasa sini may antioxidant, may immune support, may skin health, eye benefit, kag bone health, ang moringa o kung ang balunggay nga ara dira sa aton Santhon Plus Gold Sir Josil, may ara man eh.
0: Mm.
1: So kung iupod ni mo, ining mustasa kag balunggay, like in the form iniya sang supplement nga ara sa Santhon Plus Gold Capsule, kundi madugangan pag Sir Jose lang binipisyo sa aton sininga lawas tungod sa beta-carotene, vitamin E, calcium, potassium, kag polyphenols nga ara dira. Pero most especially Sir Jose, sa hindi giniya makauyon kag hindi magkaon iya sang mustasa maskin ang lano nila nga mag-inom sang food supplement kag hindi makauyon na gani pala kaon sang utanon in general Sir Jose.
0: Oh. Ang pamangkot na ni Dok Leo niya, hindi taka ko yun ko na kamustasa, pero mainom takan ka Santhon Plus Gold Capsule kag Premium D3 kag Santhon Vitamin C. Siya mabuligan niya ayahan ako sina nga mapanami ang akon nga pagpamuhin.
1: May ara gid sang bulig ini Sir Josil kung talibuan nagainom ka sang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule kag Santhon Vitamin C pag abot iya sa pagpamuhin.
0: Mm.
1: Magluwas nga nagabulig iya hatag sang kulang nga mga ginatawag sustansya o nutrients halin sa kakulangan man nimo sini sa imo ginkaon tungod wa kay tay magprepare sang utanon. No, kun hindi agad ya pala kaon sini sang utanon ang fiber nga ara dira sa mga utanon nga sangkap sa ring Sunthone Plus Gold Capsule makabulig para mapanami ang aton sa ring bowel movement. Kag isa pagit nga mahatag ko sa imong tips sini, kung diba constipated ka, magluwas na nag-inom ka sa Sunthone Plus Gold Capsule Premium D3 Capsule ng Sunthone Vitamin C, hindi lang constipation ang aton sinatira gina after, kundi pagpabakod sa aton lawas, Sir Josel, kung pababalik bala ang matamat sang homeostasis o kung balance sa sulod sa lawas para nga malikawan na to ng umalabot pagin niya balatian kag paglala pagin sa mga sintomas kung may ara na kita nabatsagan. Isa ka tip nga mahatag ko sa imo sini, nami sini ko nalimbawa mahilig kung mag-inom sini sang pampainit-init sa imo sini sulok-sulok, ikonsideraron pag-inom sini sang Sunthone Gold Herbal Tea. Kaya nagabulig man sa panami sa aton sa digestive system function, lakip na ang pagpagwa naton sa isang higo sa mga constipated niya, mabuligan niya ang matamat mapahapos.
0: Isa pa gidari, Dok, pamangkot sila niya, nga pirmi lang ako ya constipated daw. Sila niya, 3 times a day lang ko gani gakaon, talagsa lang ko ga snacks.
1: Number one, nga, ukon yung isa, Sir Josiel, ukon sa kumon bala, nga kulang sa katawhan sini pag-abot sa constipation sa mga constipated, kulang sa tubig. Kulang sa pag-inom sa tubig, kag kalabanan man sa hindi man mahiligon, Sir Josel, mag-inom sa tubig, ang mga tao man nga mahiligon magkaon sang tamis. Kaya nga man, ang ila sini mostly ginapang tulak sa ila sini mga ginakaon, amo man ang matamis man.
0: Tika na, migid ya kung maka-burp ka kung hodog layo mo.
1: Kampiyon eh.
0: Wala mo kung sa baby, burp kung sa mga malam nun, tigaba.
1: Hindi, pag ganito no ka, dumdum, magpasalamat, hindi ka tigab mo.
0: Oh.
1: Ang pinakapunto sa nadira, nag-resulta sa constipation. Na una, may mga inflammation, nag-irritation, nag-resulta sa constipation. Baw kapiyon pa, Sir Josel, kung mahiligon ka sa matamis, kulang ka sa pag-inom sa isang tubig, nag-ataas mo ng risk mo sa nisa, hemorrhoids o kung nalmuranas. Isa pa gin nga nagapabudlay pagin sa condition sang mga constipated. Ang isa sang ato ni muon sina o kun inyo himuon sina inom sang nagakaigo bastante sa nga tubi. Paano mo mabalaan kung kulang ka sa tubi? Pag ihi mo, pag siri ganing kolor sang ihi, butang balon dehydrated ka. Kulang ka sa tubi. So dugang-dugangan mo inom sa tubi. Ikaduha, kaon ka sang utanon like malunggay, ampalaya, spirulina kung maka-afford ka abidira. Pero sa inyo sa nikahapusan na convenience kag affordability, diri kita sa Sunthone Plus Gold Capsule kay may ara na sang mga nasambit na kung nga utan bilang sangkap.
0: Selena, katilaw ako sa mustasa. Nga natingala ko nga do gabuntod ang tiyan ko pagkatapos ko kaon. Ha? O siya gamay malanggani na kaon ko.
1: Anong unang-una, kung hangpon ko, Sir Jose, lang ginhambal niya, nakatilaw sa mustasa. Masin na maguhan ka. Isa na sang aton sa i-considerar. Abi anad-anara, abi. Introduce lang ginagmay. Pero kung daw hindi kin mag ang termino wala, Sir Josel, sang ilala, kung hindi kin mga sawas ginhawa mo o kung hindi kin magsawanay, o kung hindi kin sa makasaho, pwede kita diri sa aton sa ring ultimate trio, Sunthone Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, ang Sunthone Vitamin C, kung ginatawag amo-amo ng health benefits or even overlapping health benefits ang aton sa ginalagas.
0: Oo, amon ning binta sa ultimate trio kay nga why kamo timay mapanimaw.

0: isa ka rason nga naga-secure gid siya sa aton sa nga ultimate trio. Indi gid sa Sir Josiel nagapadula sini sang binax box niya sini sang ginatuwag Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule ug Santhon Vitamin C. Way palabot Sir Josiel ha, ginasiguro gid niya ang kafe. Kay siling niya daw hindi gid ko makalampas sa isa kadlaw nga way ko sing kafe.
1: Ang isa diri gusto yun ni pamangkot gid og lewe, gusto ni niguro masanagan siling niya one time way ako tubi kinanglan ko mag-inom sa Santhon Plus Gold Capsule. Ang ginhimo ko kay may balon man ako nga Santhon Gold Coffee Mix. Pag timpla ko Santhon Gold Coffee Mix siling niya kay ninit naman lang nabilin sa amon opisina. Kape na lang inpadalon doon ko pag inom sa Santhon Gold Santhon Plus Gold Capsule, Dok Leo.
0: Pwede gid Sir Josiel kag te ginahuna una ko na Sir Josiel nga lukewarm na ng kafe kay may init pa nakatama hindi man sa katulon sana eh.
1: Oho.
0: Kung lukewarm na kaya mo naman imnon padalon doon sa sa imong ultimate trio like Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3, Santhon Vitamin C. Pwede gid kun waay kasing tubi. Pero hambal sa kilala ko Sir Josiel mas naga-enjoy saya sa sini nga Santhon Plus Gold Coffee Mix kun solo niya yang ginainom. Waay sing iban sini bala Sir Josiel nga like ipadalundon bala ultimo tinapay Sir Josiel dito sa magkaon mo nga ginahugasan niya bala kuno sa kafe bala. So hindi ko na yan do kasaho, gusto ko masagamsaman gid ang kananam ang kanami sini sang sabor, balanse sini nga sabor kag kahumot sang aroma sang Santhon Gold Coffee Mix kag ang isa sang ginalagas man Sir Josiel kay batian niya sa ton program kag nabasahan niya man sa pakete nga may collagen ta glutathione nga maayo sa ton lawas anti-aging benefit.
1: Ang isa niya medyo oi pa rin kagamit guro Doc Leo sang kape. Sila niya 45 anyos ako. Ano nga kape sila niya nami imnon man oi maginhambal kon may insulin resistance sa ako no ay pa Doc Leo.
0: Recommended na ton Sir Josiel sa mga nag-edad 30 pataas. Premium D3 coffee mix. Kaya dira Sir Josiel sini ang mga imbalances sa ton sa ning lawas. Diri sini kung kaisa nga magpa-check ka taas mo triglyceride, taas mo sini cholesterol. Once tumaas triglyceride mo Sir Josiel, indikasyon ni nga basi may imbalances ka na o kung may imbalance ka na si mo sini nga insulin. Ti-match mo ina sa mga makita mo sa lawas mo Sir Josiel, basi nag-itom ni mo sini nga tangkugo, basi may mga skin tags ka na nga nagatulubo-tubo sa parte sa imo sini nga ginatawag lawas sa imo sini nga panit especially. Basi dugay-dugay ginagutom ka na. Mga pila ina Sir Josiel sa mga pati maan nga bisan wa ayo pa ma-confirm basi may insulin resistance ka na. Sa mga nag-edad 30 pataas, isa sa ma-recommend naton sina parang mabuligan ang aton sa insulin sensitivity, Premium D3 Coffee Mix kan kombinasyon sa isang panit sang mangustin nga may Santhon kag vitamin D3 nagabulig improve sa insulin sensitivity. Manami pagid sini sa Premium D3 Coffee Mix kay stevia ang gingamit nga pampatamis.
1: Ang isa na rin Doc Leo na sabat na nato nini pero ipamangkot ko lang niliwat ang hambalya. Siling niya, niya permi, siling niya daw gahila bang sulok-sulok ko, akon nga tiyan. Nga daw ay man ako gana magkaon, anong maayo?
0: Ang isa sini sa dapat naton i-address no sa aton sini nga texter dira. Kung nagahila bi mo sini nga sulok-sulok way ka man sini gana ang magkaon, may dapat nga i-correct sa imo sini nga gitawag pang ginawi. Basi permi ka nagakabala ka, anxious ka. Ang isa sa nga aton sini nga suggestion Sir Josiel, try bala pa manyos bala sang Santhon Plus Herbal Oil. Banyosan may imo sini nga agtang, imo sini nga tangkugo, imo sini nga likod tigdughan, nagabulig patawhay sa aton sini nga panghuna-huna kag paminsaron. Isa ina Sir Josiel sang kabangdanan no kun may labot nga nagahila baton sulok-sulok way talabot ma way tagana magkaon, stress. Nag-affecto gid sa aton sa nga sulok-sulok. Kag isa sa masuggest ko sa imo no, inom ka sang coffee, kun halimbawa mag-inom ka man sang coffee gani karon ang hindi caffeinated. Kag para mabuligan ka nga ang hilab sa sulok-sulok mo maumpawan, ining coffee bala Sir Josiel nga may ara sang protina nga upod. Kay ara ya makabulig paumpaw sa hilab sa sulok-sulok, hindi kita madali sini nga gutumon. Bisan way kagana magkaon sini gusto ka mainit-initan ng sulok-sulok kay kalabanan sa nagahilab Sir Josiel, gusto nila mainit-initan sulok-sulok. Try mo mag-inom sang Santhon Plus Coffee Mix. May dagaya nga protina, halin sa soya, halin sa balunggay, halin sini sa spirulina nga iya sangkap.
1: Ay, sa pagkita rin Doc Leo, sa panggabi nga akong duty sa masami siling niya, nagapangapi ako taga duha, tatlo ka beses, pero subong siling niya, dahil gahilab na akong niya sulok-sulok, tawag nila daw acid reflux. Anong mayo kong himuon kay siling niya, namigid niya magpangapi ko na

0: duty?
1: Nami man gyud nga pang officer Josil ko naga duty especially kun gabi.
0: Oh.
1: Ang imo sini nga ginatawag duty tikon hindi umalikawan nga hindi ka mag-inom sini sang kafe. Pili unton lang ang kafe nga bisan paano may benepisyo sa aton sini nga lawas. Pili ka lang sa duha ka kafe nga ma-recommend naton like Sunthone Gold Coffee Mix o kun Premium D3 Coffee Mix. Pero kun ako lang ang pahambalon niya especially kun naga duty ka Sir Josil tapos panggabi no.
0: Oo.
1: Kung aga matulog ka man hindi ka makakita gani karon sa silak sang adlaw kinanglan mo dugang sa nga vitamin D Sir Josil. Para bisan paano makabulig-bulig dulo depensa pabakod-bakod sa imo sininga immune system. Kung ako ma-prefer ko kagi-recommend ko ang pag-inom sang Premium D3 Coffee Mix.
0: Okay. So kinanglanon nyo na ang Premium D3 Coffee Mix after all my presses of vitamin D. Ang isa pa gid diri Dok Leo ang hambalya sila niya plakaon ko yung mustasa. Pero sige, inom ko gihapon niya sang Vision X Plus. Ang kapanugin lang sa Dok Leo.
1: Manami, pagid eh, kung nalimbawa nagakaon ka mustasa, gainom ka pagid sa isang Vision X Plus soft gel capsule. Kaya ti, isaman sa ikonsiderar na ton, ano kadamo nga mustasa ang imus ni man makaon?
0: Wow.
1: Kaya basi hindi man malabot karon ang recommended daily, ang daily recommendation sa isang makaon na ton nga mustasa karon nga makahatag sa ton sang nagkaigo nga antioxidant tira sa ton sa nga mata. Whereas, ang aton sa nga Vision X Plus soft gel capsule, Sir Josel, kalkulado na inaya mo sa kada soft gel capsule ang unod sa nga luti siya Sunthin Beta Carotene plus Vitamin E para sa aton sa nga eye health kag vision.
0: So initan na actually mga produkto ini sang Yes to Health Incorporated nga pamangkot ka mo kung din pwede ka bakal unagid kadto ka mo sa suki inyong butika ha. Pamangkot lang ka mo sa mga produkto yung pang-mentionar ta Sunthon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, Sunthon Vitamin C, Sunthon Plus Coffee Mix, Sunthon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, ang Vision X Plus, kalakip man ang Sunthon Plus Gold Herbal Tea, ang Sunthon Plus Herbal Oil, initanan kag iban pa yung mga produkto, basta may tatak Yes to Health, sa sukin yung butika, kanto ka muunagin. Kaya mo nang pinakamalapit laban-laban sa inyo eh. Ikaduha, konwa ay, kanto ka mo sa Mercury Drugstore, sa mga branches niya, Rose Pharmacy, TGP or the Generics Pharmacy, sa South Star Drugstore, sa All Green Pharmacy, sa Generica, even sa Watson's Pharmacy. Or di gani, pwede ka mag-order sa TikTok Shop o kon sa Shopee. Kon ara ka mo sa siyudad sa Bacolod, nasi makagi ka mo, dara makakanto ka mo, makalagaw ka mo, ara da ang aton store kompletong produkto dira sa Yes to Health Store. Amo ng pangalan na Yes to Health Store. Ara da na pahamtang sa Barangay 39, Lizaris Street, Bacolod City. Mangkot lang mo din dampideng Lizaris Street, Barangay 39, Bacolod City. Isa sang landmark dira, makita lang ninyo ang Marayo Bank at tubang niya sina amo ang Yes to Health Store. Kung diri naman sa siyudad sa Iloilo, kamo magkadto, may clinic, may libre nga konsultasyon, kaya may consultant kita nga naga-duty. Ang pangalan sa aton clinic is Yes to Health Wellness Center. Ang address, A. Young Building, Yulo Street, Iloilo City proper. Landmark at tubang ina sang Midtown Hotel. Kadto ka mo dira, 9 o'clock in the morning, don't worry about sa alamutan, about sa balairan, libre ang konsultasyon kag may program of supplementation nga gina-offer sa ato sininga clinic. Okay? Sa mga wala iya sang store, ang Yes to Health, wala sang clinic, again, kadto ka mo sa pinakalapit nga suki ninyo sininga butika o kon na pharmacy. Ang isa pagidari, Dok Leo, ka gusto nato sini nga ipahibalo sa atos makuturan kundi nagapanami man gali sa atos skin ang pag kaon gali sa mustasa, Dok Leo. So from the inside, buta mo doon ang iya sini ginahimo, ginapanami ditong kondisyon sa atos sini nga mga organ sulod sang lawas ta because ang window sa aton organ is our skin. Kung anong kondisyon sa skin ta, most likely, kung lauay ang aton kondisyon sa skin from the outside, insurance ba si may problema kita inside. So kung magamit ikaw, magkaon ikaw mustasa, it is still advisable. Gamit ikaw sang Clear Skin herbal soap, kag sang Sunthon Plus herbal soap, Dok Leo. panghabon sa imo guya, panghabon sa imo sining lawas loklayo.
1: Actually kinang lanon gud Sir Josil bisan ano naton ka pabakod sang sulod sang aton sa ni lawas, kinang lagi naton nya maninlo pagabot sa aton sa nga panit. Kati exposed ini sa pollutants, mga higo, dirts, even ang aton sa nga dead skin cells, Sir Josil, dapat naton ina tinluan kati defensa naton iniya from the outside. This is our first line of defense. Pagabot sini sa mga kagaw-kagaw nga hindi na makapenetrate dito sa sulod, paano naton mahimo nga maging healthy ang aton sa nga panit, hindi mag-stuck dira ang mga oil o kung mga dead skin cells naton matinluan naton mga yabuk dira pollutants pinaagi sa pagpaligo hag pagpanibin Sir Josil, kapin pa kung ginagamit naton sa dinga habon parehas ang Santhone plus herbal soap sa aton lawas kag saguya naton amo ni ang clear skin herbal soap. Ang clear skin herbal soap Sir Josil miara niya sang glutathione kag gojic plus VCO para ni magtuman ka dry ang panit kay kung ga dry ang panit naton Sir Josil lakip saguya dali na magkurinot basis ni sa mga pagtuon.
0: May paingagaw dari the Cleo selling niya 54 anyos ako. Masami ako nag-inom selling niya sang turbo turbo dietary supplement for men yung kumpleto yung alan mo. Pero may ako nag-inom sang turbo selling niya why man niya problema.
1: Why man problema no kahit ang turbo food supplement Sir Josil ang yasin ng general effect nag-increase ang energy kaya nag-reduce ang fatigue mo. Tiko nag-edad kita nag-reduce ang aton sa ni Sir Josil nga ginatawag energy ang fatigue na ton nag-adugang pagida dira ang sex drive sa ni nag-anubo pati ang mudo Sir Josil like sense of well-being affectado eh. May bansa ni nga daw nagadula kumpiyansa nila sa ida sa nga kaugalingon kagti ang fertility sa ni both sa kalalakihan nag sa kababayenan Sir Josil ang affectado gid kun kulang kita sa suporta. Pero kung may ara kita sang turbo dietary food supplement Sir Josil timo ning siling sang langas-langas sa iban nga kun sa mangunguma pa ti arado kun adlaw pati gabi kun no, dalas-das pa mo.
0: Amo ning ambal nila bisan may edad-edad pa kun no. Tapakan niya ko ng Imelda nga tubo, balik pa.
1: Tibakod pag yun eh. Ang isa sininga makabulig sa ato ng maka, Sir Josil, kaglabo huwas ka, nga mo ni ginhungod nga gincombine ang kombinasyon sini na sulod sa turbo dietary food supplement for men para samtang kita nagaedad, nagadecrease, ako naganubo, nagaluya, aton sininga lawas, mabuligan nga madugang-dugangan ng puwersa, madugang-dugangan ng gana, mapanami ang blood circulation para sa aton sini isa ka tinutuyo pagpabakod sa lawas kag bisan pa ano maintain gyapon ukon hindi madula ang healthy sini nga sexual activity.
0: Amo gali na Dok Leo ngang makakaglawas ka dominantly dito ini ginakuha sa African countries no. Dok Leo.
1: South America Sir Josil miara.
0: South America. Amo ning kalabanan gani kita nila mga Black Americans sa bars na ya, grabe naman ari naman no siling ya amo na sugata mo siling ya basi siling ya kon manghampol ka lang permi kasla.
1: Hindi gani manghampol ka dahon tapulanga.
0: Oo. It's because nga dito galing ng origin gid ang madamo gid sining stock sang makakaglabuwas ka.
1: Correct Sir Josil, nga kung nagainom kita sang turbo dietary food supplement, actually pwede sa babae, sa lalaki Sir Josil, pero ang gina-highlight lang nato dari mga kalalakihan, amo nang masami Sir Josil sining nga nagreklamo eh. Ang iya sining epekto general energy and endurance, mabuligan kita sini sa aton sining healthy libido kag general vitality. Nga bisan kita nagaedad na ang pagkahuben Sir Josil, kasubong sang kilala ko bala. Si Adok bisan senior citizen ako pero kung makainom ko sang turbo dietary supplement sa matcha ko daw 20 hon lang ko mo.
0: Ang performance.
1: Ang performance.
0: Why niya sa edad ko ng performance ah. Karbaw lang ko nung gamalam. Siguro this will be the last question yung tartinaro na ito, Dok Leo. Selling niya, kung magpulaw ako, grabe gidya pala nakit sang lawas ko pagkaaga. Selling niya, ang ginahimo ko, ginaimna na lang sang cease the pain. Ano ang mayo ko pagin sining himuon, Dok Leo?
1: Ang pinakamayo mga himuon is banabanaon mo nga makatulog agad sang gusto. Okay. Kaya ang pagpulaon, makulangan ng aton sa nga lawas sa pag-repair sa aton sa nga muscles ang nagaresulta sa palang alay, palang muipoy, palang maol, palang nakit sa kalawasan. Pwede madala sa balanyo, sunthorn plus herbal oil. Pwede madala sa ni sa sasdapin yung makabulig sa mga busog, palang nakit sa aton sa nga kalawasan. Pero dapat i-address na aton ang factors nga mayorgin. Amo ang nagakaigo sa nga pagtulog. Kung problema mo, medyo mahina imo tulog, ang isa sang kausa, abi, halimbawa, troubled o kung hindi mapahamtang imo sa nga tiyan, gadi naguo ka, abi, hindi ka komfortable, pwede ka mag-inom sa isang Sunthorn Gold Herbal Tea 1 hour before bedtime para mabuligan, magtawahay ang tiyan, magnami imo pagtulog, may bonus ka pa, naganami pang bowel movement sa nipagkaaga.
0: Okay, salamat gid sa kay Dok Leo. Salamat gid ha, sa tanan sa nga manag upod sa ato sa nga pagparaga dari sa isa naman kedisyon sang programa The Secrets of Health. Kabay pa, nakatag kami ha. Gamay naman ngayon eh. Pag-gamay-gamay lang, pero kung magsigi-sigi, masupot man ini. Parang maidukar na to ng kagalingon ta. Kung ano nagkakadapat na to sa nga himuon. If we're given choices between sa utan kung kaysa kag sa manamit nga pinirito nga pagkaon, at least kahibalo ka mo kung anong dapat ninyo sa nga himuon. Labi na gid ko may ginabatsyag na kamo sa lawas. Lastly, kuanta na lang sa nga parting words sa ato sa nga certified naturopath practitioner and consultant, Dr. Leo Amos, Doc.
1: Sa healthy sa nga lifestyle, hindi makinanglan maging perfect digita. Ang importante lang aton kapisan sa nga kugi sa pag-prepare sa nga aton maginakaon, especially sa adlaw-adlaw, kaya nutrisyon sa gids sa haligi sa mabakod sa ni kag-healthy nga lifestyle. Pero kung di man aton mahimo ang kompleto nga pag-prepare sa kinanglan naton sa dekaridad sa ni FDA approved ng mga food supplement kasubong sa Sunthorn Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, at Sunthorn Vitamin C. Kaya ugalion na ito na pagtumar sa aton sa nga Ultimate Trio para mabuligan nga mabakod aton sa kalawasan, balatian, balikawan, kagmintinadong mayon aton sa nga pamatyagan. Sa kinaandan, ang inyo certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos, nagapasalamat sa inyo pagsubaybay nga nagabilin ato lawa sa lunga nantes pa man mangin ulihi ang tanan kay sunod pa sa gresiling health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
0: Salamat gid ha sa ato sining certified naturopath practitioner and consultant Dr. Leo Amos. Tob-tob sa masunod naman yung edisyon sa ato sa ninyong programa, The Secrets of Health. Para sa XFM Panay Cagnegros, ako naman si Katrupang Joe Salbanias, XFM News.
2: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tob-tob naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
3: Yes to Health!
4: XFM.
5: Mga katropa! Exciting dito!

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
3: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo! Guwapa sa akin ay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo! Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka!
7: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni isang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Diin tagli mabayad sa tuition mo.
6: Oh, galit. Diriyo.
7: Ay, dali na.
8: Kating babalik-balik lang, gamit na ng Santone Plus Herbal Oil.
9: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
8: Isang pahid lang ng Santone Plus Herbal Oil.
9: Tanggal ang katikati.
8: Santone Plus Herbal Oil, ang pamahid
9: na all-in-one
8: sa presyo
9: magaan.
8: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
10: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santone Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado. Always alert.
8: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
11: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Sister Pain.
12: Si Sairan, isang bye-bye Rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Hadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
11: If symptoms persist, call your doctor.
8: Mabibili sa mga butika.
13: Isang pangalan. Isang kontrobersya. Isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado. Absuelto o convictado. Mula Apari hanggang Hulo, mula siyudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Phoebe Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
2: diet na kabuwas ah.
3: XFM. Patropa mo!
14: Exciting!
15: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suging butika.
16: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santone Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
17: Santone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
18: Dati, konting puyat lang. Nagkakasakit agad ako. Kaya naghanap ako ng simpleng paraan. Hindi yung complicated. Kape lang pala ang sagot. Pero, yung tama. Santone Coffee Mix. Yung mangosteen at moringa niya, puno ng antioxidants. Tapos yung soya, may plant protein at isoflavones na tumutulong sa katawan. Ngayon, mas kampante ako araw-araw.
19: Santone Coffee Mix.
20: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
21: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
22: Vision X Plus Softgel Capsule.
21: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
22: Vision X Plus Softgel Capsule.
21: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
23: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng Exogenous Ketones. Ang Exogenous Ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
24: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwaska. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
25: 7 Plus Herbal Soap.
26: Norma Oda, Tagasibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santone Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
25: Santone Plus Herbal Soap.
27: Bili na!
25: Santone Plus Herbal Soap.

0: Matika sa XFM.
1: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
0: Kung mamati ka sa XFM.
1: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
2: XFM.
3: Patropa mo!
4: Exciting!
5: Sa tagsa kabagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nag-aabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya, ukon kinaandan lamang.
6: Kasubong, kag wala sa makapugong sa akon, wala!
7: Ugsad ang bulan, kag nagapalanintog ang akong balahibo, samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy? Kag nagasugata siya sa akon? Baboy nga nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
5: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kagbagalingaw sa inyo talan na ginatiguluhan. Oras! Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
8: Exciting.
9: Tayong lahat ay gustong mabuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
10: Gusto mo bang healthy at glowing ang balat? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa skin repair. Ang VCO ay may antimicrobial at moisturizing properties. Ang moringa seed oil ay may vitamin E at oleic acid na tumutulong sa skin nourishment. Ganda na nanggagaling sa loob. Premium D3 Soft Gel. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
11: Mga butika.
12: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: laging napapaaray sa sakit ng katawan?
8: Mag-Santhol Plus
3: Herbal Oil.
8: Garantisado
3: maaasahan
8: sa sakit ng katawan.
3: Kaya, para sa maginamang pakiramdam,
8: Mag-Santhol Plus
3: Herbal Oil.
8: Ang pamahid na all-in-one
3: sa presyong magaan.
8: Santhol Plus
3: Herbal Oil.
11: Santhol Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
13: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santhol Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
11: Santhol Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
14: Magpili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
11: Sister Pain.
15: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa edad na untrini, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na gatay ko akong lansa. Sister Pain para diri-diritso ang training.
11: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Magpili sa mga butika.

0: college na ko.
1: XFM.
2: Katropa mo.
0: Exciting.
3: Mga katropa, exciting dito. XFM. Katropa mo.

0: XFM.
1: Mura.
0: Impeachment coverage.
1: Nakakabahala ang mga pahayag na narinig natin itong mga nakarang araw. Nandyan ang walang pakundangang pagmumura at ang pagbabanta ng planong ipapatay ang ilan sa atin. Kung ganun na lang kadali ang pagplano sa pagpatay ng isang presidente, paano pa kaya ang mga pangkaraniwan na mamamayan? Yung ganyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. Yan ay aking papalagan. As a democratic country, we need to uphold the rule of law. Ako, bilang pinuno ng executive department at lahat ng mga nanunungkulan sa pamahalaan ay may sinumpaang tungkulin na tutup din at pangangalagaan ang konstitusyon at ang ating mga batas. Kaya hindi tama ang pagpigil sa mga halal ng bayan sa paghahanap ng katotohanan. Hindi na sanang hahantong sa ganitong drama. Kundo at sa House of Representatives, ang katotohanan ay hindi dapat itokhang. Tapos na sana ang usapang ito. Kung tutok yan, ay magsabi ng totoo at hindi hahadlangan. Imbis na diretsahang sagot, nililiis pa sa kwentong chicheria. Hangad ko na matuldukan na itong mga pangyayaring ito sa parang matiwasay at magdadala sa atin sa katotohanan. 12 taong din ako nanungkulan sa magkaparehong kamara ng Kongreso. Batid ko ang kapangyarihan iginawad sa kanila ng taong bayan at ng ating konstitusyon. Dahil dito, iginagalang ko ang kanilang gawa at ang buong executive branch. Lahat ng mga ahensya ay hindi nakakaligtas at parating sumasailalim sa kanilang masusing pagsusuri. Bilang isang bansa, marami tayong mga paghamon na dapat harapin at mga suliraning dapat bigyan ng lunas. Sa kabila ng mga pambabatikos, natin ikokompromiso ang rule of law. Kailangan manaig ang batas sa anumang sitwasyon, sino man ang tamaan. Kaya hindi ko hahayaan magtagumpay ang hangarin ng iba na hatakin ang buong bansa sa burak ng politika. Igalang natin ang proseso. Ito pa rin ang katiwala sa atin ng milyon-milyon na Pilipino. Magtrabaho po tayo sa ikauunlad ng Republika ng Pilipinas at para matamo ang bagong Pilipinas.
2: Your Honor, the defense puts on record that the video was skipping and then portions where the president or who seemed to be the president was paused while audio was continuing playing.
3: So it's delayed?
2: Yes, Your Honor.
3: Noted.
4: Thank you. Mr. Witness, what relation, if any, does that video have of the president making the statement, if any, to the video of the president making the statement?
5: That is the video that I recorded and authenticated, sir.
4: All right, now proceed. You mentioned that the Presidential Communications Office or PCO also issued a statement. Ano yung pruweba mo na yung PCO nag-issue ng statement na iyan?
5: I have a screenshot of the webpage of the Presidential Communication Office wherein they considered the statement of the Vice President as an active threat.
4: As an active threat. Okay, now, sino yung kumuha ng screenshot na iyan?
5: I did, sir, and I used my laptop.
4: Now, saan yung printout ng screenshot na yan?
5: Sinubmit ko po sa Committee on Justice of House of Representatives.
4: Now, aming ipinapakita yung isang printout ng isang screenshot galing sa website ng PCO.

0: Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Suntone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Suntone kag Vitamin D3.
5: Ako si Divine Cruz Problema. Kung gitsang una, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga pay ko sang ordinary nga kape. Nimpatilaw ako sa upod ko sa trabaho sang Premium D3 Coffee Mix. Kanamikit kaya wala ko gina-insomnia. Kag manami man ang ako ng bugtaw bangon sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Suntone kag Vitamin D3 ka pa.
6: Mabili sa mga butika.
4: Premium D3 Coffee Mix.
7: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Suntone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Suntone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Suntone Gold Herbal Tea.
8: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
9: Ha?
8: Oh? Ma? Ikaw na?
9: Oo. Guwapa sa akon ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
8: Clear Skin Herbal Soap?
9: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
8: Hala, tingala ko naghuben ka.
9: Oo eh, ako paya. Kabulukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
8: Ma, baklan mo man ko sina ha?
9: Oo, abaklan ka ka. Pero dali lang gid bala. Tiintag gali mabayad sa tuition mo.
8: Oh, gali, diriyo.
9: Ay, dali na.
10: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Suntone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong kinhawa ay hatid. Suntone Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong
8: magaan.
10: Suntone Plus Herbal Oil.
11: Suntone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
12: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Suntone Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Suntone Vitamin C.
11: Suntone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
13: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
11: Sister Pain.
14: Mas Gary, sa kaservice ko, may araw ko sa chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumaro ako sa inyo. Matyag ko dahil yun. Wala nang sakit ang akong likod.
11: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mabibili sa mga butika.
15: Isang pangalan. Isang kontrobersya. Isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya. Sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado. Absuelto o convictado. Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Feeding
6: Sara Duterte, absuelto o convictado?
16: Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
17: Get ready, Cebu!
18: The biggest and most colorful running event of the year is here.
17: Join the Windsor ColorCon 2026 on July 18, 2026. Starting 3 a.m. onwards at City de Marie.
18: Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K and run for a chance to win amazing prizes.
17: Four lucky winners will take home a brand new Honeyclick 125 version 4 motorcycle. Plus, win 4 iPhone 17, 4 MacBook Neo laptops, 4 iPad A16 tablets, 4 Sony wireless headsets, 4 Huawei Watch Fit 4 smartwatches, 4 JBL Go 4 speakers, 4 Huawei FreeBuds, and many more exciting prizes.
18: Register now or visit a registration booth at Abiliana Sports Complex every Wednesday to Saturday.
17: For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph.
18: Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big.
17: Windsor's Color Run 2026. Run, celebrate, win!
19: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
20: Oh.
19: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
20: Aray ko!
21: XFM.
22: Katropa mo!
23: Exciting!
24: Mga katropa, exciting!

0: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist.
1: More happiness.
0: Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit Playtime.ph for more exciting experiences.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Sa tagsak abagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nag-aabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya, ukon kinaandan lamang.
5: Kasubong, kag wala sa makapugong sa akon, wala. Ugsad ang bulan, kag nagapalanindog ang akon balahibo, samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy, kag nagasugata siya sa akon. Baboy nga nagabakya. Hindi. Bagat! Tabang! Tabang!
4: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. Oras! Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
3: Exciting.
6: Kung madalas kang constipated o may problema sa tiyan, subukan ang Santon Gold Herbal Capsule. Ang bawang at ampalaya ay may natural properties na tumutulong sa digestion. Mas maayos sa tiyan, mas komportableng pakiramdam. Santon Gold Herbal Capsule.
7: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
8: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
9: Kung iisipin mo, araw-araw ka naman nagkakape. Pero naisip mo ba kung may pakinabang ba talaga yung iniinom mo? Ako, nag-switch ako sa Santon Coffee Mix. May mangosteen na may santones, antioxidants na tumutulong labanan ang damage sa katawan. May moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may soya pa na may isoflavones. Parang hindi ka lang nagkakape. Nag-aalaga ka pa ng katawan mo.
10: Santone Coffee Mix.
11: Kung lagi mong ginagamit ang mata mo sa trabaho, sa cellphone o sa TV, hindi mo maiiwasang mapagod yan. Kaya alagaan mo na. Try mo ang VisionX Plus Soft Gel. Hindi siya magic, pero tuloy-tuloy na support para sa healthy eyesight. Sa araw-araw, mararamdaman mo rin ang difference. VisionX Plus Soft Gel. VisionX Plus Soft Gel.
12: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3.
13: Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
14: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
15: Xanthan Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pa pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
16: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
17: Kung mamati ka sa XFM.
18: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
17: Kung mamati ka sa XFM.
18: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Sungkot ko pala sa imo, dugay kinawala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
19: Yeehaw! XFM.
20: Katropa mo!
18: Exciting!
21: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Ang oras sa XFM Radio Patrol, Iloilo, alas 7:11 na, mga katrupa.
1: Headshot! Punto por punto nga diskusyon sa mga top stories of the day. Headshot! Upod ang mga top caliber reporters ng XFM Radio Patrol, Iloilo. Headshot! Komentaryo nga direkta sa punto. Headshot! Headshot! Diri sa nagapanguna ng News FM sa Iloilo, XFM Radio Patrol Iloilo, ang katropa mo!
0: Ang oras sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 7:11 na mangkabihan, mga katropa. Nagpamati ka mo sa XFM Radio Patrol Iloilo. Nag-broadcast kita mangkabihan, mga katropa, diri sa Villa Consolacion, Barangay Tabok, Subang.

0: Ano yung mga katropa na ga-manage siya? Kanag-operate siya ng XFM. Radio Patrol Iloilo. May gabi na sa ato mga kautoran, sa ato mga kabinan. Iari kita mga kabinan sa ika-pito nga adlaw sa bulan sang Hulyo. Kay ika-dua mga adlaw mga kabinan sa ginapatigayon ng impeachment trial batok kaya kay Vice President Sara Duterte mga kabayanan mga katropa. Wow, kadamo kay na sa mga objeksyon no, pero istoryante na karon kun anugid ang natabo kay na sa ikaduhang adlaw mga kabayanan sa impeachment proceedings batok kay Vice President Sara Duterte mga kabayanan mga katropa kay ginabantayan ini sang aton nga mangkatoran aton mga kabayanan ang outcome sa nabitan nga impeachment proceedings sa mga katropa.
1: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula Apari hanggang Hulo, mula siyudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
0: Alas 7:15 mga kabinan, mga katropa, dirigya po sa XFM, Radio Patrol, Iloilo. Gabroadcast kita mga kabinan, naka-livestream kita sa amon nga Facebook page. Ang XFM, Radio Patrol, Iloilo, ang amon nga Facebook account, ang XFM 100.7, Iloilo, mga katropa, mga kabinan. Pwede ka mo dira mga kapatid sa inyong may mensahe ha, kag inyong mga informasyon, nakipan ang inyo sila mga pasi-out-out. Subong adlaw mga kabinan, July 7, Tananga celebrate ang ilang birthday. Subong adlaw, happy happy birthday. Kag Tananga celebrate ang ilang anniversary, happy happy anniversary. At papanamiyaw pa rin din sa XFM, Radio Patrol, Iloilo. Kamusta na aton sining mga suki ng mga taxi drivers? Kinabrigid mga katropa aton sining ng mga taxi patrollers. Kalabanan sila sa ila, mga drivers ang Hydra Taxi. Kanag-upod mga kabinan sa aton nga pagpangalagad, nagadala sila sa mga balita diri sa aton sa XFM. Ang kotob sa magyan nilang mga balita, balita diri mga kabinan sa XFM, Radio Patrol, Iloilo. Mayang gabi sa inyo, halong sa pagbiyahe. Kabay pa nakabawi na sa boundary, subong alas 7, 16 na mga kabiyanan, mga katropa. Kung may mga private message ka muna, kung may mga mensahe ka mga gusto niya na sikrito lang, pwede nyo nang padala sa amon nga hotline number, ang 0950-975-6970. Mga gabi na sa aton mga katuran, sa aton mga kabinan, gina-welcome naman ka po subong gabi sa programa Headshot. Sa giyapon ako si katropang Phoebe Balls, Tibor Morales, off down kita mga kabinan ni katropang Jordi Bertes, Tob-Tob, alas 9, ang takna subong gabi. Sa pagdulong sa inyo mga kabinan sa mga development, nakipan mga kabinan mga isyong itilakay diri sa XFM, Radio Patrol, Iloilo, Headshot. Headshot! Ganugay mga inkaupon nato ng koneksyon sa News Center. Upon kay katropang Bia Joy Sobaldo, mga balita mga kabinan sa palibot sang pungsod Pilipinas, nakafocus ngayon hapon sa impeachment proceedings, impeachment trial. Bato kaya kay Vice President Sara Duterte, mga kabinan, sa ikaduwang adlaw sang impeachment trial nga nag-abot kay na mga kabinan sa Senate building si Vice President Sara Duterte, rason nga nagpamangkot makabanan ang private prosecutor nga si Attorney

0: Cornaca po na, no? Nga sa kon bala matambong maaper si Vice President Sara Duterte sa proceedings. Apanggain na confirm kabinan sa iya sining nga mga abogado sa defense panel nga inisya ang nagkadto lang sa iya sining nga mga abogado agad nga may magagin istoryahan na. Pero may gamay sa makabinan nga ginbilin nga mga tinaga nga sa dibton nga mga tinaga ang makabinan na sa makatapos ang media sa inisya kaina ang gintumpukan na pagsaka sa Senado mga katropa mga kabyanan. Ang oras din sa XFM Radio Patrol Ilo alas 7.18 na. Kaya mga katropa, itong istoryahan kung doon natabo kayo na, no? Sa ikaduwang adlaw, kayo man, ang ikaduwang adlaw, mga kabinan, gintalakay ang Article 4. May kaangtanan mga katropa sinin sa grave threats. Gagin pahayag, ginhimo ni Vice President Sara Duterte kontra yung mga kabanan kay President Ferdinand Marcos Jr., kay First Lady Lisa Marcos Araneta, kay former House of Representative President si Martin Romualdez, mga kabanan, mga katropa. So, isa ang unang nag-presentar mga katropa sa articles of impeachment. May kangtanan sa Article 4 ining grave threats. Amo ang ato niyang congressman alin sa 3rd District sa probinsya sang Iloilo nga si Congressman Nonoy Defensor. May mga bagay pa kayo nga daw ginpunggan ini kay daw ginapakonsensya abit ni Nonoy Defensor ang Senator Judges. May kangtanan mga kabanan sa sining mga kaso na ginapasaka ya batok sa mga simpleng tao. Magin mo no si Nonoy Defensor siya may mga nagalahogan isling niya sa mga pasahero sa aeroplano nga sining niya bomb joke na ginapasakaan ayhan pa ang mga dalagkuan nga tao. May mga pila ka mga objection kain ha. Naging sa para ni siyang hindi abi amo ina ang imuon nga style apang gain sustain makabanan sang Senator Judges celebrate makabanan kay Senator Frances Escudero ang estilo sa pag-deliver ni Congressman Nonoy Defensor sang iya sining opening statement mga katropa mga kabyanan na kag lataon ta karon kanon pagimo proceeding kay ang nag presentar kay ina makabanan sang prosecution panel amo iya makabanan ang taga NBI isa ka expert ni makabanan sa pag party iya sa mga kwabala sa mga video establish kung bala inang video piki o kung hindi. Wow, tiyang mag-amusin eh, mga kabinan, nga sa isa palang ka-witness, kilabot na tag lima ka-oras ang pagpungko niya sa witness stand. Wow, daw laban-laban sinay, malaputan, guro na yung mga tinuig nining impeachment proceeding kontra ya kay Vice President Sara Duterte mga kabinan, mga katropa. Ang oras din sa XFM Radio Patrol Ilo alas 7.21. Sa balita lokal mga kabanan, may ginpanagtag ako may arat na mga kabanan ng mga canine dogs ginakapiparar na nga ipanagtag inay sa kabanuanan. Inabarigid ang mga banwa ba na nga nag-amot sang pundo para ibakal mga kabanan sang canine dogs. Agon nga plastar man to sa ilang lugar ilabarigid sa Dubangas. May arat mga kabanan dira sa may Ahoy sa Kabatuan. Tanong plano sa mga mayors ngayon na kasi nag-amot gali sila sa pagbakal mga katropa sa canine dogs nga mo naging training umpisa pa sa January tob-tob ya sa June 24 nga na-establishar na nga makabalo na sila nga magpanimhot sa illegal drugs bisan din taguon nga parte sa bagahe sa tao kung nagasakain mga kabanan sa Roro kaya na-establishar ya nga ang illegal drugs kaya nagsulod mga kabanan diri iya sa Iloilo ang nag-aagi sa Roro Port. Interview natin mga kabanan si Mayor Lloyd Espinosa sa Ahoy kaya may duwada ka report iya sa kwan mo sa may ahoy dira sa kumunase sa barangay Bayang. Danong plano iya sa alkalde sa ahoy makabanang kag ang dira man sa kabatuan ibutang man kunini mga tropa dira sa airport at timayo ini kay hindi makapangindi ngang hindi makapangindi ang tawag nga pasibutan sang canine dogs ang iya siri nga ginabit-bit nga bag man kabanan kay man base sa demonstration kapon bisan diin mo taguon ang sabo masimutan iya sang ido mo ding ang iya siri nga batasan na kon may masimutan sang sabo kon ano man dabi nga mga illegal drugs no nagapungko siya kag magtagol hindi sa magalin amo gali napatimaan nga may nasibutan siya nga kontrabando na tago sa bag mga kabayanan. Kag duga nga balita mga kabayanan timayon ni kay ang parte sa bullying blessed eskulahan game privilege speech kay na ni SK Federation President Isara Aldiguer Javier kini nga katabo mga kabayanan nga bullying sa eskulahan kag ang pagdala sa pusel sa estudyante dito sa Barotac Nuevo National High School. Di ba kung sino mga kabanan na may ginpasar siya ng resolusyon agad nga matagan sang sino nga band-aid ang resolusyon na para nga malikaw ang pareho sino nga masitwasyon ang bullying kag ang pagdala sa mga kabataan sang mga hiyaniban samtang yara sa sulod sang eskulahan mga katropa kag makapatawag inisya sang committee hearing mga kabayanan mga katropa. Ang oras 3 sa XFM Radio Patrol Ilora 7:24 na huntaray mga kabayanan ang update natin sa panahon no? Kaginabantayan natin ini mga katropa ining bagyo nga si Bobby nagapalapit sa subong diri sa Philippine Area of Responsibility kag ginkabig ini mga kabayanan nga isa ka mabaskog nga bagyo login classify ini sang International Weather Bureau nga isa ka super typhoon nga dito mga kabayanan nag-igo primero sa may Marianas Island sa Guam. Wow, Diyos ko daw. Wow, may ang dito iya mga kabayanan sa Guam. Gani ang ila sini iya nga mga balay ito. Lagko mo. Mga bakod pang ila mga balay ito. Bakod mga atop. Lagan lupan mo. Ayhan pa sa aton diri nga hayang aton diri nga atop gani. Mga alambrel na iya nga aton. Ginabutang na iya nga higot. Ginabutangan sang sinilas ang kwamala parang hindi magupi ang sin makinihad ng mga kwamala ang mga sinilas no ibalonta makabalan ang aton koneksyon sa pag-asa ng gabi katropang pang genre aton koneksyon sa pag-asa ibalonta ang pinakauling kaimtangan sang sining bagyo nga si Bobby kaya daw ginabanta makabalan nga basic ano bus makasulod ini sa Philippine Area of Responsibility kag ano sini makabanan ang mga epekto sin diri sa aton sa panay kag sa bugos sa Pilipinas kay man ang kadakuon makabanan sang iya sini nga rain band so sakop ang bilog ng Pilipinas. Wow, Diyos ko, mag, kabay pa nga hindi lang tanik ni mag panghalit ha. Diri sa aton kag sa kalibutan man ay ilabadagay na magyan sini kay man ang direksyon niya sa Guam kag pagadto dito makabanan sa Taiwan. Wala mo mga daan to sang mga Pinoy to sa Taiwan. Dara makabayanan sa aton siya nga sa aton nga kuna line number 1 atong koneksyon makabayanan sa pag-asa Iloilo. Balonta ang lakas siya nga bagyo nga si Bobby. Kagkon magsunod ini makabayanan diri sa aton sa Pungsod Pilipinas tawgon nga si Bagyong Inday. Ara makabayanan sa line number 1 si Engineer Ferds Ruben. Yan na mayong gabi live kayo sa Pungsod sa XFM. Upon mo diri si Katropang Phoebe Balls Tibor Morales.
1: Yes sir, mayong gabi ko sa aton mga tagpalamati. Sa latest analysis natin, ang atong minomonitor ng kay Super Typhoon Bobby, yara na sa 1,705 kilometers silangan sa Central Luzon. Sa karon, posibleng ini siya magsulod sa atong Philippine Area of Responsibility. Karon sa gabi, or buwas, no, sa kaagahon, kung sa ayan ginalauman natin na posibleng ini siya magsaka, no, dari sa aton na kwan na may Luzon area no wala na siya sang kwan direct pang epekto diri sa aton sa may Western Visayas once nga magsulod siya tawgonin na siya aton nga si Bagyong Inday kag so far nabuo man siya nga magka tropical cyclone wind signal kita diri sa aton nga lugar sa Visayas kung may Mindanao. However ang ini nga bagyo pasaka ni nabuo man siya nga maglandfall pinaka close sa port siya isa may Batanes area kaga posible pa ni siya nga maglandfall diri sa may Taiwan nga area. kaga ginalantaw man ato no na ang ining bagyo among magpabutong or magpakusog sang hangin habagat nya amo ang mag-apekto diri sa aton sa Western Visayas labi na gid sa aton nga mga probinsya sang Panay Island sa Pilipinas Island. Ginaexpectar na to nga by tomorrow Miyerkules nga magagalom ng aton nga kalangitan kaga i-take note gyud ato no sa mga tagpalamati na to na posibilidad na kita sang amat-amat nga mga pag-ulan. Puso din, magpusog pag-ilin siya sa Huwebes kay sa Bernes. Pinakadamol, yun yung mga ulan na posibleng natin mabasagan, isa mo niya sa Huwebes kay sa Bernes. Puso din, posibleng niya siya makadala sa mga pagbaha, sa mga low-lying areas, flooding area, sa mga flooding flood-torn areas natin, sa mga landslide, no, kung sige-sige continue sa mga pag-ulan, sa mga mountain o sa mga bukabukira natin ng mga lugar. Amo na kita, makalungin kita, pag mag-andam, kung sa diin, sa tubong naman niya, sa kasarangan pa naman niya hangin, ang ato mabasagan sa may kadagatan sang Western Visayas, pero gina-expectar naton na amat-amat naman eh, na magpusog ang ato niya hangin, kag ang mga balod sa kadagatan naton, posible mga lagpo ng mga pagbalod, by Huwebes kag sa Bernes. Gina-expectar naton no, na magpusog ang mga balod naton, amo na nga abiso gyapon, sa ato ng mga pumulong ng kulturan na nag-install sa mga coastal communities na sa karon likawan ang paglayag sa kadagatan sa Huwebes kay sa Bernes sa mga open seas bangod sa pindigno kong sa Cebula sa puso ng hiyo sa hangin sa blag po ng mga pagbalod. Temperatura naman na 24-31 degrees centigrado adlaw na gato ng alas 8 sa isang hapon ng lubot-abot alas 5-33 na kagahin. Amo niya itong latest for update for Insubin, matabagin niya sa lang.
0: Engineer, dire sa ato niya sa Panay, hindi kita apektado, hindi kita lubos kini apektado sinisang bagyo nga si Inday Engineer.
1: Yes sir, hindi kita apektado kay ining sa pagpasulod ng bagyong Inday.
0: Okay, pero apektado kita sa hangin habagat nga mo ni magadulot sa ato niya sang mahangin kabaulan nga panahon.
1: Yes sir, amon siya southwest monsoon na bigor hangin habagat ang mag-apekto sa atin.
0: Okay, pero ining bagyo kun magsulod man siya abi karon sa kagahon or either buwas abi no. Ang iya sini nga direksyon pasaka, buta man didto pa kadto ini sa Batanes area engineer?
1: Yes sir, diri northwest ng Yangon.
0: May ara ba lang scenario nga malanfall ini siya didto sa area?
1: Possible kung mga worst case scenario may possibility na maglandfall sa may Batanes area. Pero dira sa may Batanes Taiwan area ng iyang hulag.
0: Okay, so sa pinakapunta na siya sa Pilipinas. Pero o galing kay ang epekto siya din galing sa aton diri iya, amo ning ulan kag ang hangin dira sa habagat.
1: Yes sir.
0: Okay, so dapat lagi ka ang pisa gali ka buwas no aton siring magagmay nga mga mangisda hindi anay magpagalawod no kag bagod sini isang mabaskong balod nga tuga ya sa hangin habagat dala sa bagyo nga si Inday.
1: Yes sir. So far sa buwas pwede pa man Miyerkules kay hindi pa man amo ginakakusog. Kusog dama pero amat-amat pa lang apakusog. Ang kuan gid ang balantayan gid sa muning sa Huwebes gid sa Bernes kubiin kusog gid kita man ato nga sa first monsoon.
0: Okay, pagsunod ya sini engineer sa Pilipinas, ano ma-maintain niya gyapon ang iyang kabaskugon sa buong engineer?
1: Yes sir, pero ginalantaw natin kung once nga lapit na siya sa Miluzon area, posible nga maghina ni siya sa isa ka typhoon category. Pero still, typhoon category niya itong puso niya po.
0: Okay, doon kalapad, abis ang iyang rin ba, no? Daw bilog ng Pilipinas, ang hakop yung ginyo?
1: Yes sir, ako siya nga bagyo actually.
0: Okay, salamat kini engineer.
1: Thank you sir, ang saluwat, palayo na continuous monitoring natin from time to time sa mga latest development and changes ng inyong sistema, dilip pag-asa.
0: Okay, madamang salamat kay Engineer Ferds Ruben sa Pag-asa Iloilo. FM Weather Update. May gabi kay Wilenda Pagdato Bidia, bawd na subong sa Gatami ako ang akon anak nga si Javel Bidia sa happy birthday dira sa Davao City. Oy, sa anak ni Ma'am Wilenda Pagdato Bidia dira sa Davao, ginatamyaw niya ka sa happy birthday si Javel Bidia. Javel, Happy birthday ha, dira sa Davao City. Ang oras din magkabinan sa XFM, Radyo Patrol Iloilo, alas 7.32 na magkabinan, mga katropa. Manong tamang kabinan ang mga balita sa palibot sa Pungsod, Pilipinas. Upon sa tunsining koneksyon sa News Center, upon kikatropang Bia Joy Sobaldo. Mga balita, mga kabanan, ang ginabantayan, ginsubong sa ato mga kautoran, labanigin ini ang ikaduang adlaw sa impeachment trials or impeachment trial batok ya kay Vice President Sara Duterte. Nga ang una, mga kabanan, nga nag-presentar sa Article of Impeachment, Article 4, may kang tanong mga kabanan sa grave threat amo ya si Congressman Nonoy Defensor sa 3rd District sa probinsya sa Iloilo. Ang gipresentar mga kabanan ng witness, amo ang expert witness salin sa NBI Cybercrime Unit. Agod nga pamatudaan ining mga pamahog paagi sa ginpost sa social media ni Vice nga nakita mga kabanan sa social media nga ining pamahog ginhimo ni Vice President Sara Duterte, mga kabinan, mga katropa. Aray, mga kabinan, si Katropang Bia, Diyos Sibaldo, Katropang Bia, mayong gabi.
2: Katropang Boards, bukas ang House Prosecution Team in kaso nga mag-attend si Vice President Sara Duterte para sa iyang impeachment trial. Kainas ang aga, nagkadto ang Vice Presidente sa Senado, hindi para magtambong sa hearing, kundi para makigsapol sa iya defense team. Last dos naman kainas ang hapon, ginapatigayon ang second day sa trial ni Duterte sa di nag-focus ang Senate Impeachment Court sa Article 4 sa impeachment sa article of impeachment batok sa Vice Presidente. Ini ang may kang tanan sa pamahog ni Duterte nga patsyon si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., si First Lady Araneta Marcos, si kag si Martin Romualdez. Last dos sa hapon nag-umpisa na ang Senate Impeachment Court para sa ikaduhang adlaw sang impeachment trial sang Vice Presidente. Nag-raise sang palamangkutanon si Senator Panfilo Ping Lacson angot sa statement ni Senator Cheese Escudero sa unang adlaw sang trial sa diin nagakinahanglan sang 16 affirmative votes ang Vice Presidente agud nga ma-convict. Matandaan nga ginpayag man ni Escudero nga ang naga-disagree diri ang may kinamatarong sa pag-challenge legally sa Supreme Court sa diin kun anuman ang mangin ruling sang korte, ini ang sundon sang impeachment court. Palamangkutano ni Lacson kung ang portion sang opening statement ni Escudero ang legal opinion bilang presiding officer o kung ini ang nag-constitute sang ruling sang impeachment court. Kung ini ang nag-constitute katropang board sang ruling sang impeachment court, yun pamangkot man ni Lacson kung bala paagi sa presiding officer ang impeachment court ang nag-raise sang level sang discourse o kung justifiable issue kung dispute nga ang Supreme Court ang posible mayara sang legal authority sa pag-settle kag-resolbar sa nga mga issue in kaso mayara sang mag-challenge. Suno kay Escudero nga nagapati siya nga ini ang mahimo nga makonsider bilang justifiable controversy bisan pa ini ang indi para sa ilang nga idikta o kon sa iya sang korte. Samtang sunod man niya natabo sa second day sang trial ang wala pagpabor ni Presiding Officer Cheese Escudero sa manifestation ni House Prosecution Panel Attorney Lorna Cupunan nga nag-request kay Vice President Sara Duterte nga personal nga magtambong sa iya impeachment trial. Sunod kay Escudero nga klaro sa idalom sang Senate rules nga nakadepende na sa respondent kung ini ang magtambong sa iya trial o kung hindi bangod gina-represent naman ini sang iyang abogado. Samtang, gintalakay man ni Iloilo 3rd District Congressman Lawrence Defensor ang Article 4 sang Articles of Impeachment batok sa Vice Presidente. Ini ang nahanungod sa grave threats, assassination plots, kaga inciting to sedition nga aligasyon. Batok kay Duterte nahanungod sa iya online press conference sa November 2024 sa diin. Iya ginhambal nga in kaso may magpatay sa iya, may assassin na siya nga ginkontrata sa pagpapatay man kay President Marcos, First Lady Araneta Marcos, kag anay House Speaker Martin Romualdez. Sunod kay Defensor nga ang accountability ang ginapangibabaw sa tanan bata man o kuntigulang. Ginpayag ni Defensor nga ang Vice Presidente ang nakakumit sa mga akto nga nagabetray sa pagsalig sang publiko, nakakumit sa culpable violation sa Constitution, nakakumit sa mataas nga krimen mangod sa iya sininga pag-ako sa publiko paagi sa live broadcast. Dugang pa ni Defensor nga ang hulag kagin panghambal sang Vice Presidente ang hindi pagkabigon nga simple nga krimen sa idalom sang lay kundi paglapas sa konstitusyon. Sa pagpadayon sang trial katropang boards, ginpakilalaman sang prosecution ang ila una nga testigo, ginpahayag sang testigo nga 30 na ini ka beses nga nag-appear sa korte sa nagkalain-lain nga kaso. Sunod kay NBI agent John Mark Kalilong, siya ang agent on case investigation sa kaso ni Vice President Sara Duterte. But silingon nga ini ang nagatipon sa mga ebidensya para sa kaso. Sunod sa testigo nga may mga screenshot inisang preservation request sa Meta para sa ebidensya sa pagpamahog ni Duterte sa pagpapatay kay President Marcos. Samtang nagmanifest naman si Defense Counsel Attorney Carlo Navasa nga exclude si NBI Senior Agent John Mark Kalilong bilang testigo sang prosecution apang ini ang gindinay ni Presiding Officer kag Senator Judge Francis Cheese Escudero. Ginapakigbato ni Navasa nga wala na dala sa listahan sang mga witness si Kalilong sa Sabalia complaint. Sa pagdenay sang motion, ginbasihan diri ka tropang boards ni Escudero ang ruling sang Supreme Court sa Inrile versus Sandigan Bayan. Magluwas diri, gindinay man ang motion sang depensa nga ipakakas sa records ang manifestation ni House Prosecutor Lawrence Defensor ang sa grave threats impeachment article. Sunod kay Narvasa, improper and not evidentiary in nature ang nasambit nga manifestation. Nag-advise naman si Presiding Officer Cheese Escudero nga hindi pag-i-consider ang manifestation bilang kabahin sang evidensya. Samtang overrule ni Presiding Officer Cheese Escudero ang motion sang depensa nga ipakita ang full video ng evidensya sang testigo sang prosecution sa pamahog ni Vice President Duterte. Natabo ini matapos nga ginpagwa ni NBI Cyber Investigation and Assessment Center Senior Agent John Mark Kalilong ang flash drive nga may unod nga video recording sang press conference ni Duterte sang Nobyembre 2024. Nagalawig ang mga video katrapang board sang 2 ka oras kag pulo ka segundo. Sunod kay House Prosecution Counsel Amando Ligutan, ini nila pagpakita ang bilog nga video sa baylo, ipakita nila ang relevant portion sini. Samtang sa pagplace ng video nabatian diri ang nayon statement ni Duterte nga nagasiling nga may gin-istorya na ini nga magpatay kay PBBM First Lady Araneta Marcos kag former Speaker Martin Robaldez in kaso nga ini ang mapatay na. So nga kay Kalilong nga siya mismo ang nag-authenticate sang video nga ginpakita sa impeachment court. Nag-object si Defense Counsel Attorney Carlo Navasa sa gin-present sang prosecution nga screenshots sang request para i-preserve ipapreserve sang video ni Vice President Sara Duterte. Panindugan ni Navasa nga ini katropang boards ang hindi original o uncertified true copy. Samtang sulit-sulit man nga nag-object ang abogado ni Duterte sa pagpamangkot sang prosecution sa testigo nga si NBI agent John Mark Kalilong angot sa video bilang ebidensya sa pamahog sang opisyal batok sa presidente kag sa iya pamilya. Samtang nagapamangkot ang prosecution kay Kalilong kundi nga parte sang video naghambal ang presidente nga maging contact ini nga tao para magpatay sa presidente, nag-object ang depensa. So, nadiri nga ang rason sang sulit-sulit sini nga pag-object, amo ang tuman kaliding nga pamangkot. Gin-overrule ni Presiding Officer Francis Escudero ang objection. Samtang namangkot naman si Senator Risa Hontivero sa prosecution team kung bala impeachable ang statement ni Duterte angot sa pag-contact sang assassin sa pagpatay sa nasambit nga mga opisyal o kung kay President Mark kag sa iya asawa kag kay House Speaker Martin Romualdez. Suno sa Senator Judge ang among mga statements ang hindi ebidensya nga nag-contact gid man ini sang assassin. Sabat ni Attorney Amanda Ligutan nga ang prosecution ang yara sa process sa pag-establish nga ang vice presidente ang kinahanglan i-impeach kag Kakson sa iya office sa diin hindi man ini 100% nga pamatuod apang ini ang mahimo nga maka-establish ang specific nga intensyon, knowledge, identity plan kag iba pa. Pag-explicar sang prosecution nga ang mga ginhambal sang vice presidente sang November 23, 2024, hindi ini ang isahanin nga statement ni Duterte kundi ini ang culmination sang series of statements niya angot sa luyag niya nga pagpapatay sa presidente. Dugang niligutan nga mga statements ang nagapakita lang mayaras ang plano ang vice-presidente, mayaras ang sistema, kag mayaras ang knowledge sa kung anuman ang luyag niya nga himuon. Nagapaninugan man si Ligutan nga ini isa ka criminal act. Samtang nag-request si Senator Judge Pia Cayetano nga ipagkakas sa records ng Senate Impeachment Court ang sabat sang prosecution sa palamangkutan ng Senator Risa Hontiveros kung bala impeachable ang ningin statement sang vice-presidente. Sunod kay Cayetano nga hindi patas ang sabat sang prosecution prosecution bangod kaangay na ini sang closing statement. Tugang pa sang senadora nga kun pasugtan lang ini nga matabo daw pareho lang nga gin shortcut ang trial. Sunod kay Cayetano nga dapat sundon ang rules kag hindi dapat nga i-take advantage ang generosity sang impeachment court. Ang motion katropang board sang nasambit nga senator judge ang ginsigunahan sang defense counsel. Last 6:24 kaina sang gabi subong nga gabi katropang boards natapos ang ikaduhang adlaw sang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kag padayuno naman ang ikatatlo nga adlaw sang impeachment trial buwas, Hulyo 8. Samtang, sa dugang pagid nga balita national, gina-question sang Supreme Court. O kung gina-question sa Supreme Court sa mga abogado nga kaalyado ni Vice President Sara Duterte, kung nga si Senator Chis Escudero ang naging presiding officer sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa 16 pages nga very urgent manifestation with motion na the attorney Israel Totorion kagwalo ka iban pa, ginhingyo sa mga abogado ang korte nga issue sang temporary restraining order o kon status quo anti-order batok sa impeachment trial. Sino kay Taryon, ang pagpili kay Escudero bilang presiding officer ang posible magresulta sa pag-question sang validity sang bilog na proseso sang trial. Nagapanindugan ang mga kalyado ni Duterte nga ang Senate President lamang ang pwede nga mag-preside sa impeachment trial magluwas lamang kung ang gipasakaan sang kaso amo ang presidente sang pungsod sa diin Chief Justice ng Korte Suprema ang dapat nga mangin presiding officer. So far katropang boards sa muning mga balita national nga natipo nagikan sa XFM News Center. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol, ililo ko si katropang Bea Joy Subaldo, XFM News.
0: Madamong salamat kay katropang Bea Joy Subaldo, mga kabayanan mga katropa. May gabi kay Jerry Boy Adorno Climino. Yabors present, tari lang migo mo. Grupo, salamat gid Jerry Boy Adorno Climino dira sa Bingkahan sa Niway kay Subribiga Elma dira sa Antique. Subribiga Elma, halong nga muda ha. Kay daw dira mga mas dako nga epekto sa bagyong ining southwest monsoon kadala iya sang bagyo Inday, buwas gadlaw, no? Hambal ni Subribiga Elma, magandang gabi, katropang Phoebe. Listening, thank you, Gid. Kay Arby Chris Casires, good evening, katropang Phoebe. Mayang gabi man, Arby Chris Casires, kay Wilinda Pagdato Bidia. Kaya mayong gabi, ginatamya ko ang anak ka, nga si Javel Bidia, sang happy birthday, dira sa Davao City. Papanamay huling kay Wilinda Pagdato Bidia. Sa ato mga kabayanan, sa ato mga katropa, hindi natin papabayaan natin lawas ha, kay amo man ang ini mga kabayanan naghahatag sa aton sang kusog agot nga makasagod kita sa ato pamilya. Kung maayong kondisyon sa lawas natin, sigurado ya nga matiman ang tagin mayong aton siling mga kabataan ang aton nga pamilya mga kabayanan. Maginom kita sang Premium D3, kabayanan ng Premium D3. Ginpabasko, ginpepektibo sa subong nga panahon. Nga uso ang obosip on hilanat ka trangkaso. Hindi natin papabayaan aton lawas sa maigo sa ringa balatian, proteksyonan na. Pinagi sa pag-inom sa pinakabago kagipiktibo nga Premium D3. Ang Premium D3, meron siyang vitamin D3, meron siyang virgin coconut oil kag moringa oil extract. Inabalang ginpuga nga dugos ang manunggay, no? Ang Premium D3 may kapasidad sa pagguba kag pagpatay sa mga bakterya kag viruses sa aton nga lawas kag may ara man nga antifungal kag anti-inflammatory properties sa moringa oil. Sa Premium D3 puno sa bitamina, minerals, protina kag may 110 kag klaseng antioxidant kag nagdelay sang skin aging. Kaya mag Premium D3 the superior and powerful ultimate trio ang Premium D3. Pagbalik naton makawanan na aton istoryahan ang parte sa unang ikaduwa nga adlaw sang impeachment proceedings batok ya kay Vice President Sara Duterte ang unang nagpresentar makabadan sang Article 4 ining grave threats amo ya si Congressman Nonoy Defensor nga makapila ka bisis nga ginblock ni Attorney Nervasa apang gin overrule makabadan gin sang presiding judge presiding senator judge nga si senator Francis Escudero nga padayonon ang pag opening statement ni Congressman Nonoy Defensor. Mamati kita na makabayan mga katropa sa mga tips kung paano kita makabalikaw sa mabalatian bagi sa The Secret of Health upon kay Dr. Remilito Oyang. Oras, alas 7:47 na mga kabayan mga katropa.
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Gusto mo bang palakasin ang resistensya mo? Subukan ang Premium D3 Softgel. Ang Vitamin D3 o Cholecalciferol ay tumutulong sa pag-activate ng immune cells. Ang VCO ay may lauric acid na nagiging monolaurin, kilala sa antiviral at antibacterial properties. Ang Moringa seed ay may oleic acid at antioxidants na sumusuporta sa immunity. Isang softgel, triple protection para sa inyong kalusugan. Premium D3 Softgel.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag Sanson Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Sanson Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Sanson Plus Herbal Oil.
9: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
10: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
11: Sister Pain.
12: Ako Galis Elisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
11: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
13: Symptoms persist. Consult your doctor.
11: Bibili sa mga butika.
14: X FM.
15: Yes, to help!
16: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
17: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, magbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung paano tayo magkaroon ng malusog na katawan. Atin po munang pakinggan ang kanilang sekreto kung papaano sila natulungan at nasolusyunan ang kanilang mga karamdaman.
11: Santon Gold Live Testimony.
18: Arthur, balik ko dito po sa Siniloan, Laguna. Ito ay laging nga sidik. Lagi yung sikmura ko. Isa hating gabi, maatake. Sumubok din ang produkto ng Santon Gold. At nagtry ako. Yun nga po, wala pa nga ho yatang isang linggo ay hindi na ho ako nasidik. Subukan na nila. Talaga pong ako mismo nasubukan. Hindi lang ako, ang aking pamilya. Talaga pong napakagaling ng Santon Plus Gold.
11: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
17: Ang sekreto ni tatay ay ang pag-inom ng Santon Plus Gold, at wala pang isang linggo ay nakaramdam na siya ng kaginhawaan mula sa kanyang nararamdaman at hindi na inaatake ng panakit ng sikmura. Kaya kung gusto natin na matulungan ang ating makaramdaman, isang sekreto lang ang pag-inom ng Santon Plus Gold araw-araw. Lalo na kung tayo ay nakakaranas ng hyperacidity, heartburn o GERD. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na makakatulong sa ganitong mga sakit? Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nakakapagpababa ng stomach acidity ng higit kumulang sa 85%. Ito rin ay nagtataglay ng bioactive compound na allicin na may napakalakas na antibacterial effect lalo na sa mga bakterya tulad ng H. pylori na karaniwang nagdudulot ng gastric ulcers. Meaning, ito yon ang dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng sakit na ulcer. Itong bakterya na tinatawag natin na H. pylori. Ang Santon Plus Gold ay may taglay din na bioactive compound na flavonoids na mayroong anti-ulcer activity. Ibig sabihin, kaya niyang pagalingin ang sakit na ulcer. Kaya kung ikaw ay nakakaranas ng hyperacidity o gusto mong makaiwas sa palaging panakit ng sikmura o galing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
11: The Secret of Health! Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung pala, sign na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
11: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
17: Sa araw-araw natin na mga gawain, napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Madalas dito, nakasalalay kung gaano kapulido ang ating trabaho. Mahirap na pag nanglalabo na ang mga mata. Nalilimitahan na ang ating paggawa at nahadlangan ang maayos na pagkilos. Huwag nang hintayin na mas lalong lumala ang problema sa mata. Uminom po tayo ng Visionix Soft Gel araw-araw. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroong malalakas na antioxidant na hindi lang isa, hindi lang po dalawa, kundi apat na kilalang mga antioxidant ang taglay-taglay nito. Ito ay mayroong lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Tinutulungan ng mga antioxidant na ito ang pag-regenerate ng mga selula ng mata na nasira dahil sa mga oxidative damage dulot ng mga free radicals, UV rays at mga artificial lights. Visionix Plus Soft Gel everyday makes your eyesight okay.
11: The Secret of Health! Santon Plus Coffee Mix.
13: Ako si Janine, gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations di katulad ng dati kong kape, kaya mas hiyang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
11: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
17: Hindi maikakaila na ang mga Pilipino ay napakahilig sa pag-inom ng kape. Dahil ayon sa survey, mayroong higit kumulang 1,000 na brandang kape sa Pilipinas. Kaya kung gusto natin ang kape na masarap na, nakakapag-healthy pa, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. Bakit po ito healthy? Dahil ito ay may mangustin at moringa extract. Mayroon din itong suya na mayamang source ng isoflavones, isang plant-based compound na nakakatulong sa pagbalanse ng hormones sa katawan. Mapabata at matanda, pwedeng uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
11: The Secret of Health.
17: May good news mga kaibigan, meron po tayong bagong kape. Itong Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ito ay nakakapagpasigla ng ating katawan, nakakapagpatibay ng mga buto. Napakaganda po mga kaibigan dahil pinatamis po ng stevia. Walang problema sa may mga diabetes. Kaya piliin ang healthy coffee. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
11: The Secret of Health.
17: Ulitin ko po ang mga sekreto sa malusog na pangatawan. Huwag kalimutan, uminom ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga iba't ibang uri ng karamdaman. At siyempre, uminom po ng Visionix Plus para mapanatili ang healthy eyesight at maiwasan din ang pagla ng mga kasalukuyang problema sa mata. Santon Plus Coffee Mix, Premium D3, ang nutritious at healthy-licious na kape. Your best choices pagdating sa mga kape.
11: The Secret of Health.
17: Hanggang sa muli, ito ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Emilito Oil. Laging antabayanan ang ating talakayang The Secret of Health.
16: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
14: Yes to Health.
16: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang
14: impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado. Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Phoebe Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
15: Late na ko!
19: XFM.
20: Katropa mo!
21: Exciting!
22: Mga katropa, exciting!

0: Agora sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 7:58 na mga kabyanan, mga katrupa.
1: The Vice President Impeachment Coverage, absuelto o convictado.
0: Dire kita makabanan sang paghatag sa inyo sang update. Sa ikaduang adlaw makabanan sang impeachment trial batok ya kay Vice President Sara Duterte. Pero antes mag-umpisa mga katropa ang impeachment hearing, malas 12 ang takna kay nasang auto nagsaka dito sa Senate building si Vice President Sara Duterte. Ang pagpati sa kalabanan ng inisya mga kabanan ang magatambong sa ginahiwat ng impeachment hearing apang gipatag si abogado kay Atty. Carlos Narbasa nga ang pagkari mga kabanan ni Vice President Sara Duterte sa Senate building amo ang magpakig-istorya inay sa iyang defense panel. Ano, wala may baluan kung ano ang inistoryahan. Before rin siya nga mag-istorya sa iya sining mga abogado, naghatag ini makabanan sang malipot sining nga statement pagkatapos sa pamangkot kung kamusta. Anong iya nga feeling may kaangot makabanan sang official na official nga nag umpisa ang impeachment trial batok sa iya. Tatlo ang tinaga ginambal makabanan ni Vice President Sara Duterte. Piling niya, Vlad Juning. Buta ba naman siya magkabanan? Kapariho nga ginikastigo siya. I'm Vlad Juning. Tapos siya, Vlad Bass. Mag-inmensyon siya nga tinaga nga Vlad Bass. Buta ba naman siya nga Vlad Bass is a term for a great slaughter or notably violent and destructive event. Ginakastigo siya, ginaihaw siya, but, siling niya, unbowed. Someone or something that is not conquered, subdued, or forced to yield. Ari, siling niya, mangkot siya, tatlong lang ginambali mo. Kahit amusta, ang imo reaksyon, kaya may nag-umpisa na ang impeachment trial batok sa imo. Siling niya, I'm bludgeoning. Buta ba naman siya magkabanan, nga ginakastigo siya? Bloodbust, I'm bloodbust. Ihaw siya, no? Pareho ginaihaw siya. Kagpiro siling niya unbound. Wala nagasurrender. Katapos siya na, nagsulod na siya sa kwarto nga dito ang iya siling nga mga defense panel. Pagkapunta last dos, impunto gina last dos pagkabanan, nag-umpisa gilayon ang impeachment trial sa ikaduang adlaw magkabanan sa impeachment hearing. Ang naghatag sa opening prayer amo si Senator Alan Peter Cayetano. Pagkatapos sina, nagpamangkot abi si Attorney Lorna Kapunan, ang abogado sang prosecution, private prosecutor. Kung bala, ipamangkot niya si Senator Chis Escudero nga mo ang presiding officer. Kung bala pwede nga manduan o kung ma-ordiran si Vice President Sara Duterte nga mag-appear sa proceedings. Nagpagwa ganyan sa isa ang iyang ruling si Senator Chis Escudero nga hindi makumpel si Vice President Duterte sa pagtambong makabanan sa proceedings. Pagkatapos sina, nagsunod na si Congressman Lawrence Nunoy Defensor. Nga siya na-assign ni makabanan sa Article 4, may kangtanan sa grave threats. At ito ba na makabanan ang nakita sa video, nga nagambal makabanan si Vice President Sara Duterte nga kung mapatay siya, may arat na kunong atawo nga gin nakita siya, a good patyon man, si PBBM, Lisa Marcos Araneta kag si former House Speaker Martin Romualdez. So naghatag makabinansang iyang opening statement si Congressman Lawrence Nunay Defensor sa 3rd District sa probinsya sa Iloilo. Apang ini makabinan ang ginbalabagan, ginquestion sa abogado sa defense na si Attorney Carlo Narvaza. But wala ginpamatian sa presiding judge kundi gin-overall niya, ginpasugtan niya na maka-deliver sa iyang opening statement si Nunay Defensor. Ari ang opening statement ni Nunay Defensor kaina sa ikaduwa nga adlaw sa impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte, mga kaabyanan, mga katropa.
2: Well, Defensor is recognized. You may proceed, sir.
3: Thank you so much, Your Honor. Honorable Senator Judges, noong kadalawamput-dalawa ng Hunyo 2026, nagulat at nagdalamhati ang buong bansa sa pamamaril sa isang paaralan.
4: Sorry, excuse me.
3: Your Honor, may I be allowed to finish my manifestation? I will not disrespect and interrupt the defense counsel
4: but before
3: he has started.
4: This is no disrespect, sir.
2: Counsel for respondent is recognized.
4: Thank you, Your Honor.
5: Your Honor, this is improper. The improper for trial. Manifestation, this is not a manifestation proper for court procedure. This is instead them telling a story. This is a narration by the prosecution, which is not allowed. This is not allowed by any rule in any court. So what is proper is that they present their first witness.
3: And we will be presenting our witness, Your Honor. However, please allow us to freely advocate our position.
5: That's why, Your Honor,
3: including the defense when it's their turn. We will not object to the same.
2: Kindly let him finish.
3: Thank you so much to respond to you.
2: Yes, you were saying.
3: Thank you, Honorable Senator Judges. Noong ikadalawampu-dalawa
2: ng... Honorable Sir, kindly finish your reply to the objection of counsel for respondent.
3: Allow us to freely advocate our positions through the proper and respectful discourse. This is not prohibited under the rules. In fact, the court has declared that yesterday, the rules will not comply with the strict procedures of a judicial proceeding. Each article is a separate complaint, and it would be the proper guidance for the senator judges, lalo na po sa ating mga kapwa Pilipino na nanonood, para mas lalo nilang maunawaan ang ipipresenta naming ebidensya. The impeachment is a sui generis. Sui generis dahil kakaiba ito, hindi ito judicial, administrative, o civil o criminal proceeding. Hayaan niyo po kaming magbigyan ng 5 minuto para mailatag namin kung paano namin maipresenta at ang basihan namin sa pagpresenta ng aming ebidensya.
5: Your Honor, may I respond?
2: The presiding officer should rule. Although indeed we will interpret the rules liberally, and although indeed this is a sui generis proceeding, neither will we allow any dilatory moves and or tactics, and I will bind and hold you to your 5 minutes, Honorable Defensor.
3: Absolutely,
2: and
3: Your Honor.
2: Clock it.
5: Your Honor,
2: we will afford the same opportunity to the counsel for respondents when their turn arrives.
3: Thank you, Your Honor. May I proceed, Your Honor?
2: You may proceed.
3: Honorable Senator Judges, noong ikadalawamput-dalawa ng Hunyo 2026, nagulat at nagdalamhati ang buong bansa sa pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City na ikinasawi ng 3 batang mag-aaral at ikinasugat ng marami pang iba. Ang mga salarin, mga minor de edad, sa kabila ng kanilang murang edad, agad na pumilos ang mga otoridad upang ipatubad ang mga umiiral na batas. Ang mensahe ay malinaw. Ang pagpigiging bata ay hindi nangangahulugang walang pananagutan. Ang pananagutan ay umiiral, pagamat iba ang paraan ng pagpapatupad nito sa ilalim ng batas. Kamakailan, isang pasahero ang inaresto sa airport at kinasuhan matapos itong magbiro na may bomba sa kanyang bagahe dahil mahigpit na ipinapatupad ng mga otoridad ang patakarang zero tolerance policy sa anumang pagbabanggit ng bomba o anumang pampasabog. sa isang hiwalay na pangyayari noong Mayo 2020. Isang public school teacher ang inaresto, pinusasan at kinasuhan ng NBI sa Zambales matapos magbiro na magbibigay ng pabuya sa sinumang papatay sa presidente ng republika. Ano ang prinsipyo dito? Ang pananagutan ay pinapairal sa lahat, bata man o matanda, nasa laylayan man o nasa katungkulan. The prosecution comes before you today to present evidence for Article 4 establishing that Vice President Sara Zimmerman Duterte committed acts that betrayed the public trust, committed culpable violation of the Constitution, committed high crimes in publicly admitting through a live broadcast that she contracted someone to assassinate the President, the First Lady, and the former House Speaker. We acknowledge the burden of this trial on the Senator judges as well as the Filipino people. But it is a duty that we must discharge together. Lest the public come to believe that threatening public officials and fostering a culture of impunity are conduct that may be tolerated or condoned, especially coming from the second highest official of the land. Ang mga kilos at salita ng Vice Presidente ay hindi dapat ituring na simpleng krimen sa ilalim ng batas, kundi tuwirang paglabag sa saligang batas. Kaya ang paglilitis na ito ay mahalagang mekanismong itinakda upang tiyakin na ang kapangyarihan ay laging may kaakibat na pananagutan. Accountability must apply to all or none at all. At the heart of this impeachment proceeding lies a fundamental question para sa ating lahat. Can we continue to entrust one of the highest constitutional offices to a public official who, on multiple occasions, purposely and willfully and repeatedly resorted to threats of violence against the very institutions that she swore to uphold and protect? The evidence presented in this article are not just derived from testimonies and authenticated documents, but from the Vice President's own words, own conduct.
0: Nabatian magkabanan ang porsyon sang opening statement ni Congressman Nonoy Defensor. Dapat mayroon daw ang opening statement niya, parte siya natabo sa kwan mo sa Tacloban. Daw nag-react siya na ano man yan nga, pati ito yung pagpaniro yasang mga kabataan to yas Tacloban. Ipa si Bangod iya kay Vice President Sara Duterte. Ganit kay opening statement yung kailan, gusto niya i-establisar nga wala siya ginapili ang kasuguan. Gipresentar niya nga siya di amutong kabataan to, may salabton sila. May isa sila nga gani ka pasahero sa aeroplano nga nag-bomb-joke, gindakop kayo pasakaan ng kaso. How about naging sila niya ang official, ang pinakataas nga official sa nga ito nga pungsod? Ay kadwa nga mataas na pungsod nga

siyang presiding judge. Pagkatapos sa magkabanan, dinindang nga gintugyan ni Congressman Nonoy Defensor kay Attorney Armando Virgil Ligutan, kamaning private prosecutor, sa pagpresentar sa ilang first witness. Imagine makabena na, umpisa alas dos ang si isa lang ka-witness, naglabot alas dos, alas tres, alas tres, cinco, alas seis, 5 hours sa isa lang na katawo. So kung may araw makabena nga pila ka mga witnesses, isa lang, isa na kay may araw pa na nga may pagpresentar siya na, may ara naman ka mga katropa nga himuon nga ang defense nga magpamangkot naman iya sa number one witness. Ang nagpresentar mga kabianan kay sa sining number one witness nga si NBI Senior Agent Gianmark Kalilong, isa ini siya ka-expert nga witness sa bahin iya sa examination sang cyber sining mga videos, recordings and videos kag siya ini makabanan ang assigned well-trained digital examination cybercrime division team sang National Bureau of Investigation sa Manila. Sino naman makabanan si Attorney Armando Virgil Ligutan? Si Attorney Armando Virgil Ligutan, isa siya ka Juris Doctor sang University of the Philippines College of Law, Bachelor of Arts Major in Philosophy summa cum laude, University of San Carlos Cebu. Tingala ko ginangaling ko nga may gambalit. Oh, dayon. Kuno naman. Dahilin ko daw Ilunggo, galing kay taga Cebu. Ya oh, dayon. Taka Cebu, gali ni makabanan si Attorney Armando Virgil Ligutan. Practice areas: civil and criminal litigations, public interest cases, political administrative law, labor relations law, risk and crisis management, local government and election law. Si Attorney Ligutan is the firm managing partner nga nagsunod siya makabanan sang 2010. Pagkatapos, ini siya makabanan nagkatrabaho as junior associate sang Angara, Abilio, Concepcion, Regala, and Cruz or Accra Law. At parin nila ni ko, ano, ni Congressman Defensor kag ni Governor Defensor kasi Accra Law man si Gubtuto mo. Nakagini siya galing sa Accra Law Offices with his exceptional oral and written advocacy skills. Attorney Ligutan is a top-notch court litigator who has successfully handled various high-profile civil and criminal and public interest cases that have gained national attentions. His expertise in political and local government laws has allowed him to act as consultant to several local chief executive and lawmakers and to handle highly publicized cases involving local government executives. Subot naman ng kabinan siya magaling abogado sang pila ka mga congressman, pila ka mga mayors, kag mga chief executive. Pamatiyaan nato ng kabinan ang papresentar ni Attorney Armando Virgil Ligutan sa first witness sang prosecution nga si NBI Senior Agent Gianmark Kalilong. Kaginambal makabanan ni Kalilong nga ining na record niya kag naimbestigar niya nga parte sa pagpamahog ni Vice President Sara Duterte kay President Ferdinand Marcos Jr. sa iyang asawa nga si Lisa kag kay former House Speaker Martin Romualdez. Iya dito kali nakuha sa Facebook account. Naging post dito sa Facebook account ni Harry Roque. Di bangod makabinan kay kanamodamo sa mga dapat ipatag kay mga technicalities ni mo. Parte sa

0: Agora sa XFM, Radyo Patron, Iloilo Head. At alas 8.50 naman kami. And antes sa mag presentar ka ina, si Attorney Ligotan sa opening statement si Congressman Nonoy Defensor. Parte sa Article 4 sa grave threats. Namangkot makabanan si Senador Pampilio Lacson kay Presiding Judge, Senate Presiding Judge Ches Escudero. Siya sakto yung mantuhin na batian kung siya nga kahapon siya nga ang conviction siya nga sang respondents dapat 16 sabat ni Presiding Judge Escudero siya, yes, my answer is affirmative. Now, balantayan ni Makabayan kati sa subong 13 sila mo. Now, balik sila sa 12 kahit hindi pwede makabuto si Escudero. Kati siya ang presiding judge mo. Makavote lang siya kung may ara Makabayan nga tay. Ti kag ang role, kag ang rules nagapakahayag na dapat 16 or 2/3 votes nga mag-convict ang respondents with all the members, with all the members. Te, paano man tawgon with all the members? Wala si Jinggo Estrada. Priso. Si Bato Del Rosa, nowhere to be found. Si Rodante Marconita. Ang akon sini pananaw magkabanan ba si balakon may mag-rule. Gabangon sini magkabanan nga hindi makita si Senador Bato Del Rosa. Kagpriso si Jinggo Estrada. Si Rodante Marconita. Kagbasi balakon may mag-rule. Kapabutuhan makabanan sa Senator Judges nga imo na lang imbes nga all of all the members himo na lang balang all the members present but mangin isa ina makabanan ka question of legality kay nabutang sa konstitusyon nga dapat kung may impeachment against sa officials ma-convict siya within 2/3 of all the members. Hindi nga all the members present, kundi of all the members. So, sabong panangadaan makabalan, daw makuanta na, makita tana kung anong padulungan sa isang pagpungko ni Senador Presiding Judge Ches Escudero mga katropa. Pero may takabalo, no? May takabalo kung ano ang mangin matabo sa ulihi. Sining tatlo ka mga wala sa plenary. Estrada, Marconita, kag Bato Del Rosa, makabinan mga katropa. So, mantayan mga gapon, diri sa atong pangalagad sa XFM Radyo Patrol Iloilo.
1: The Vice President Impeachment Coverage, absuelto o convictado.
0: Standby makabanan sa masunod na programa ang phone pal upon kay Troy Tisoy kag kay Dolphy Langka. Mayong gabi kay Nyex Pinoza, mayong gabi katropang Phoebe. Shout out sa asawa ko, Bing Bing Pamati Subong sa programa mo katropang Phoebe Board. Salamat kay Napuray kag dira makabanan kay Samundihar Family, no? Dira sa Maradyo na Bilison Antique Madamo Gid nga salamat. Para sa XFM 107 Radyo Patrol Iloilo, ako si katropang Phoebe Balls, Tibur Morales, XFM News.
2: XFM.
3: Mga katropa, exciting dito!

0: Sa tagsak abag pitik sang taknaan, lain-lain nga mga hitabo ang nag-aabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya ukon kinaandan lamang.
1: Kasubong, kag wala sa makapugong sa akon, wala.
2: Ugsad ang bulan, kag nagapalanintog ang akon balahibo, samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy, kag nagasugata siya sa akon. Baboy nga nagabakya. Hindi. Bagat! Tabang! Tabang!
0: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo talan, na ginatiguluhan. Oras! Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
3: Exciting.
4: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
5: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
9: Ha?
8: Oh, ma? Ikaw na?
9: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
8: Clear Skin Herbal Soap?
9: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
8: Hala, tingala ko naghuben ka.
9: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
8: Ma, baklan mo mang kusina ha?
9: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di intagali mabayad sa tuition mo.
8: Oh, galit. Diriyo.
9: Ah, dali na.
10: Sa
3: sakit ng katawan?
10: Mag Santon Plus Herbal Oil.
11: Edgar, Elban Boy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
10: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
12: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Santon Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Santon Vitamin C. Kasi
13: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
14: Sister Pain.
15: Ako Galicia Arjo, isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sakit sakit, hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
14: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Bibili sa mga butika.
17: Pa-diet na kubuwas ah.
14: XFM.
18: Katropa mo!
19: Exciting!
20: Mga katropa, exciting!

0: Sister Pain.
1: Gary, sa ka-service ko, may aratos ang chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa'yo. Batyag ko dahil yun, wala nagasakit ang ako likod.
0: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ibilis sa mga butika.
3: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
4: Premium D3 Coffee Mix.
5: XFM.
0: Supple Plus Gold.
6: Ako si Arthur. Hilig ako sa mga matatabang pagkain sa benta ng bisyo. Kaya siningil ako ng katawan ko. Ayun, high blood na pala ako. Kaya nung nirekomenda sa akin ng Supple Plus Gold, sinubukan ko.

0: Araw-araw ko siyang inumin. Simula noon, magana ang pakiramdam ko. Okay ang paghinga ko at di na sumasakit batok.
1: Southon Plus Go. Mabibili sa mga butika. Para sa malakas na buto. Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
2: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
3: Woo!

0: Do operatik singer.
1: Do re mi. Hindi mo na. Do re mi. Nagkanding gulpi ba?
2: Hi everybody, it's Tuesday, right?
0: Right.
2: July?
0: July 7, 20, and 26.
2: Sabi ko, July panulay.
0: Hindi mo.
2: July?
0: 7.
2: 2000?
0: 26.
2: And what day?
0: It's a Tuesday.
2: Are you sure?
0: Very, very sure.
2: Ah, sa bagay, kami pala tandaan sa nag-umpisa na nga daan ng OJT Martes.
0: Nan.
2: Sino gusto mo sa ilang tatlo?
0: Of course, ang lalaki.
2: Di wala pa man tumaundan, kabata pa man sa ito. Nga, nga, amo nang gusto mo, mga maniwang, kagmataas.
0: Ang mga tutulan. Alam mo na ako ng bone marrow.
2: Toon?
0: Yes.
2: Hindi kolesterol?
0: Ha?
2: Hindi kolesterol?
0: Sa bone marrow, ang tanay. Ha?
2: Pero nadugangan, gina nga mo, ng kolesterol, kaina, sing pagpanyaga. Kay birthday.
0: Yes.
2: Ni, ano subong? Birthday subong ni, ano, dahil lang kita. Kaya ready akong lista kay na mo. Alin ni kay Ma'am Kicks, mga katropa. Happy birthday gali sa iyang uniko iho.
0: The Michael ba lang?
2: Oo, nga mo? Si Sir Normain Malondo Vasquez.
0: Yan.
2: Ah, nag-isano niya bata. Laki, no? Oo, bata ni, ano, ni Ma'am Kicks Malundo, ang tag-iyasang Kicks Lutong Bahay.
0: Yes.
2: Namit sa chicharon ni Padalaya Panyaga, no?
0: Oh, yes, kaya namit man sa pansit.
2: Kag dinuguan.
0: Of course. And na namiya man ko sang ilang ano, nga...
2: Ano namiyan, kuya, nagdulong kay ina?
0: Ah, amumahan. At siya man nag-serve sa ako sa balbakuwa.
2: Kanamit ko diya kay Jerone. Namo si Jerone itong ala, nagdulong mo.
0: Yes.
2: Oh, kanamit siya, no?
0: Oo.
2: Oo, oh, daw ano nagid siya. Dulos siyang nagid siya yan, no?
0: Daw si ano siya.
2: Charot lang, charot lang.
0: Daw si Bea Alonso kung katalikod.
2: Magatubang?
0: Ay, but
2: daw si?
0: Never mind. A joke lang.
2: Kailangan lang na yamon niya. Ma'am Kik, salamat gid. Natilawan gid namo ng imong manamit nga ano.
0: Nga luto.
2: Kag salamat, happy birthday kay Normain Malundo Vasquez. Happy happy birthday once again. Magapalag na ang programa nga.
0: Phone pal.
2: Makaupo nyo katropang Troy Tisoy.
0: Kagkatropang Dolphy Langka.
2: Guwapo na LL pa.
0: Bigala na Tamsi pa.
2: Live kita mabatian sa tanan nga XFM Radio Station Region Wide. Mabatian kita sa Negros Island Region and Panay Island 103.9 sa Bacolod. Upod ta si katropang
0: Katropang Chris.
2: Correct. Sa Kabankalan naman, mabatian kita sa XFM Kabankalan 106.1 with katropang
0: of course, my beloved Papa Rudel.
2: Sa Kanlaon, mabatian kita sa XFM Kanlaon 101.7 with katropang
0: my financer Baby Ron.
2: Correct. Sa San Carlos, mabatian kita sa XFM San Carlos 98.9 with katropang
0: ang apo ni Andres Bonifacio.
2: Si?
0: Supremo!
2: Sa Sagay, mabatihan kita sa 87.5 XFM Sagay, kag sa Analog, Channel 13 in IPTV Digital Channel 29 via Star Cable Silay, Ibi Magalona, Victorias Manapla, Kadi Sagay, kag Escalante. Sa Iloilo, mabatihan kita sa XFM, Radyo Patrol Iloilo 100.7 with katropang
0: Alex
2: John Ray.
0: Oh, isa pa lang ha.
2: Sa Rojas, mabatihan kita sa XFM Rojas 106.5 with katropang
0: Noel.
2: Neil.
0: Dua.
2: Sa Kalibo, mabatihan kita sa XFM Kalibo 96.5 with katropang
0: siyempre Noel.
2: Correct. Sa Antique, mabatihan kita sa XFM Antique 93.3 with katropang
0: Kuya Jay.
2: Correct. Pilay mo sala.
0: Duwa.
2: Wrong. Okay. Pilay mo sala.
0: Sakon sala. Sakon sala. Sakon dako. Dakong.
2: Ang phone pala programa ginadulong na sa inyo sa Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tika-tika na.
0: Tindog, tindog pa.

0: Fashion Plus Herbal Soap.
1: Okay, Aida Cordero, taga Butiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Fashion Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
0: Fashion Plus Herbal Soap.
2: Yan nami gin.
0: Fashion Plus Herbal Soap.
3: Turbo Food Supplement for Men.
4: O si Eman, isa ka driver. Buntag, gahapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tambutso sa Turbo Food Supplement for Men.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
6: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
7: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
8: Dati, counting bilad lang ng araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Sun Zone Vitamin C, nawala na ang pagiging sakitin ko. Ako pala, si Kathleen.
7: Sun Zone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.

0: You are tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Excited.
2: The back eye.
0: Balik na sa phone palang programa. Opo dyan si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix. May gluta tayong kag-collagen. Sa mga gusto magwapa-gwapo, makakape ka na. Healthy ka pa.
1: Kag ginadulong man sa aton sa Santon Plus Mangustin and Malunggay Capsule. Pinaka-epektibo nga herbal food supplement para sa mga tumor, cyst, kag of course, bukol-bukol.
0: Ang tanang Yes All Products si Boss Rem sa Ramabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Bo, nakakadlaw man si Mo, si Ma'am Kik sa Malundo ba?
1: Thank you, Ma'am.
0: Daw mo gini ang pag-ubos sa iyang mga baho-baho nga sudan ipadala sa aton.
1: Ay, yeah.
0: Ma'am, kakaon kami. Wala, ma'am, sa mga salin lang ang pagkaon man, ma'am.
1: Yes, ma'am. Labi na kayo may tuluan.
0: Kakaram lang hindi maubos, ma'am.
1: Oo, ma'am.
0: Okay, padala lang din sa amon, ma'am. Lapit tayo malanda. Sa mga gusto mag-join, pwede kang makatawag sa XFM call and text line.
1: 0912-007-6793.
0: 0915-8311-431. 0915-8311-431. Hi kay Mary Jean Sayo, Sweet Dalen, John Perales II. Shout out sa ex ko. Salamat kay naka-move on na gidman ko.
1: Wow, ha? Talaga?
0: Ano-ano nga mga phobia ang imo na balaan, Dorps man? Anong tawag gani na sang, ano, phobia sang fear of heights gani?
1: Ha?
0: Ano nang tawag siya na?
1: Fear of heights?
0: Oo, ano nga phobia?
1: Capital High. Capital High.
0: Seryoso, wala? Ano nga mga pobya mo na balaan?
1: Ay, kabalo ka na gid lang. Wala, kuy ka pamati. Basta science, yeah.
0: Ah, okay. Ang mga damang, anong tawag sina man? Kung kuhadlo ka sa damang, ano nga pobya?
1: Damang kamang?
0: Damang kamang pobya mo na.
1: Yes.
0: Ang hadlok yaya mag-asawa, anong tawag sila nga pobya?
1: Ate, amo saya ang ginatawag nga takot sa.
0: Takot sa pobya.
1: Takot sa asawa.
0: Hindi asala na ya.
1: Ano mang gali?
0: Ang may mga pobya nga mga asawa,
1: oo.
0: Ang pobya na nga ginatawag, ang meaning sina, ano, gamophobia.
1: Nga aman.
0: Mga sawa ka, hindi gamuhaw?
1: Kung sa bagay. Amo na ganyan ba nila kung nung pila ka ring ang mabaton mo kung may asawa o kung bana.
0: Ah, hindi na mag-explica raw. Lagi may nabalang. Ibig sa isa ka pobya.
1: Ay, wae. Kung man isang pobya nga na.
0: Pamanggot ko si Imo, fear of heights. Ang sabat mo, Capitol Heights.
1: Hey, hindi insakto, ha?
0: Damo ka naging dyan na balaan niya, no? May caller to sa line number 2. Good evening!
1: Hello, caller.
3: Good evening, Troy.
0: Ay, good evening. Pangalan?
3: Si Apple, Troy, ah.
0: Si?
3: Apple.
0: Si Apple.
1: Apple. Apollo, kaya ngalan mo?
0: Oo. Anong problema, Apple?
3: Nagtawag ko liwat sa'yo, mga Troy, ah.
0: Kay, may pabalo ka nga may nakuha ka na, tsakto?
3: Wala gid, Troy, wala. Umugani nang tawag ko liwat.
0: Ano ang tawag sang pobya nga mamuyayaw ka, Dol?
1: Ha?
0: Ano nga tayo ang pobya na kung mamuyayaw ka gani?
1: Lilang tissues.
0: Wrong.
1: Ano man?
0: Iyo di pobya. Wala ka pa dyan? May nakuha, Apple, sa dugay mo intranay di Samon?
3: Troy?
0: Wala ka pa dyan? May nakuha?
3: Wala gid may gatawag sa kontrol, mga tigulang abi may ara.
0: Wala ko nung may gatawag pero may tigulang may ara.
1: Oh my god, patalamati na lang ng tigulang.
0: Taga din ka, Apple.
3: Nabi man tanay, hubin-hubin lang tanay, Troy.
0: Pamati, bala taga din ka.
3: Taga Balasan, Troy, ah.
0: Balasan, Iloilo. Ano to ang imo nga ginplastar sang pagpangita mo ao? Nagligad. Ano na pangita mo si sa kababayi?
3: Ano lang ah. Porma lang ah.
0: Te,
1: amo nang awala, may ga text sa imo, may ga tawag kay porma lang imo ang ginapangita.
0: Sala ka na dayon.
1: Amo gid.
0: Liwata, liwata ang ginapangita mo, laina naman kay formal, wala may ga may ga text.
3: Ang Joker, Troy, ah. Ang Joker lang. Ah.
0: Dugang, ipagid na. Kaya wala ka man buot, mangita, sing uyab man. Dugang, ipagid mo lang. Taro nga man, bala.
3: Wala, huya.
0: Na, gamat-amat na. Sige, hapa. Sige, hapa. Ano pagid?
3: Ang hindi dalok.
0: Sala na naman sa hindi dalok.
1: Basta hindi dalok, kaya mag-share sa iyang kaugalingon.
0: Dapat dalok, dalok. Dugangi, dugangi.
3: Ang tanda mag, ano, Troy, ah?
0: Mag?
3: Ang tanda mag lollipop, ah.
0: Now!
1: Wow! Hindi ka sa ako now?
0: Ang pamangkot, may arag yung man tanda mag lollipop. Ang pamangkot, ang imo lollipop. May kalunggo, wala. Kaya ila bala gusto lulipapon ang may bulitas.
1: Amugin.
0: Imo kalunggo bulitas.
3: Wala yung bulitas, Troy.
0: Ha?
3: Wala bulitas, pero otso ang laba.
0: Ah, hindi kami pati.
1: Pero may kalunggo?
0: May kalunggo.
1: Sabat! I know, yeah, sa mag-ako.
3: Troy!
1: Ano?
3: Kutso ang laba. Ano ako? For Lego.
0: Lipay ka na na. Lipay ka na na. Ano mala na? Common mala na katama?
1: Picture ba? Kag isend sa amon ba? Ang kimapati ko?
0: Ang sa akon gani, pwede ni matampuyong si mo kay daw baseball bat ni siya. Otso lang laba, imo amon baseball bat kini ah.
1: Oh, teman, no kada?
0: Eh?
1: Oh.
0: Te, mabato?
1: May paman pa lang ang gloves.
0: Kita ka na sambo.
3: Yeah,
0: kita ka na. Paul, mabati. Wala, Paul? Oh. Ang itlog, kita mo ng bula ka, saker?
3: Oo.
0: Na mo na, dua ka bilog.
1: Ito sa lang bata, raso to nga.
0: Eh, masugid ka pa na? Patas-tahan sa sugid?
1: Get inikal pa na.
3: Dua kong Troy. Hindi lang sa tinikal, Troy. Ginadala si Ned. Isa kagantang na bugas.
0: Isa lang kagantang imo?
1: Ang mugid siya?
0: Ang akon, madala na. Isa katadyaw, may tubig dala.
1: May galang, huwag pangakataw.
0: Gusto mo, saguban na pa ka.
1: Tinadyaw na iya. Pero may paman niya kataw.
0: De.
3: Kung kagamuhan nga ni Troy, katatlo sa kabisis na panlulaok.
1: Aba, katatlo lang imo?
0: Ang amon niya, unlimited. Gidya yung tukturaok. Asa nga magkalautod ang alangala, kamanok magtukturaok. De. Ano pa, Gid?
3: Wala na kong sugid, Troy.
1: Sugid na lang na karun kayo.
0: Mahatinikal ka pa, ha? Abi mo kung kami, hindi kami mga buwaon, ha? Sige na, pilang edad sa mabahe pangita mo?
3: Ginapangita ko sa isa kababahe, Troy. Ano lang, ha? Ang mabuot.
0: Hindi gani.
1: Wala na lang gani.
0: Ano ah?
1: Ginislan mo naman.
0: Ibalik yan naman. Liwata.
3: Tapos, ang wala huya.
0: Na
1: mga muna.
3: Kabalo maglulipap.
0: Na.
1: Nan.
3: Kabalo maglilikopter.
0: Na! Number dahi, number.
3: Ano lang, Troy, ang edad? 29, 27
0: Baliktad ba?
1: Gababata ba?
0: Oh, number mo, 09?
3: 0991-868-7130
0: Lewatabe, dumanda na ka. Lewatabe, lewatabe, number mo ba?
1: Amunisya,
0: amunisya.
1: Oh.
0: Number mo, biliwat?
3: 0991-868-7130
0: Isa na lang ba? Pero daw hindi pa klaro eh. Isa pa. 09?
3: Grabe naman na, Troy.
0: Agi na pong gustuhan ka na gani. Mareklamo ka pa.
1: Sige na, diwata.
0: Diwata.
3: 0991-868-7130
1: O, te, lipay ka na.
0: Okay na?
3: Pwede ka request, Troy.
0: Ay, abusar gini, muyaya.
1: Ano request mo?
3: Sige, wala, Troy. Napumatay kami sa radio, bro.
0: O, ano request mo?
3: Ah, wonderful tonight, Troy. Ah.
0: Bo!
1: Gwapo mo na. May ano? Well, lain galing tunos ang wonderful tonight ni Damon.
0: Ano na sabong tunos ang wonderful tonight?
1: Isang gabing matahimik.
0: May nag-uul-ul sa kilid. Ay, ang boche mo.
3: Ang tono na sinasakon.
0: Ha? Ano-ano okay, tono mo ya, be?
3: Isang gabing malungkot.
1: May nagaili.
0: Isang gabing malungkot dahil may nagili. Ili?
1: Apollo?
3: Isang gabi na malungkot na walang katabi.
0: Hindi, sala, gani. Arisog po niyo. Isang gabing malungkot.
1: Kay may nagaili.
3: Tama na, kasi magulan.
1: May nagaili.
0: May nagaili.
1: May nagaili-ili.
3: Hindi
1: ako yan.
3: Nahuyaan ako, Troya.
0: Bye-bye. Isang gabing malungkot.
1: Dahil may nagaili.
0: Hindi ah. Dahil may nagaturuto.
1: Oh, correct.
0: Pa? Oh. Isang gabing malungkot.
1: Dahil may nagaturuto.
0: Hindi, sala. May nagaili.
1: Ili-ili.
0: Abalik pang phone pal with katropang Troy Tisoy
1: and katropang Dolphilang ka
0: ining XFM katropa mo
1: exciting
0: mayong gabi kay Migo ko Moody Andalina Sangka D City.

0: Pabalik-balik lang, gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Ang kape ko, Samsung Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Samsung, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Samsung Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.

0: antibody and stronger immunity.
1: Arap man ang Selton Gold Coffee Mix. May glutathione ka collagen para sa gusto magwapo ka, guwapa.
0: Sarang mabakal sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Paano mag-intra sa amon nga programa? Tawag lang sa XFM call and text line
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431 0915-8311-431. Check ta ang line number 2. Mayong gabi.
2: Hello, Sir Troy and Tatropang Dolphy. Good evening.
1: Good evening.
0: Duma yung intro ta. Ganyan pangalan, man. Pakilala, nay, pakilala.
2: Si Tatropang Renan Bison sang Banate, Iloilo na yan. Wow.
0: Banate!
1: Banat!
0: Ate! Banat, mga ate!
2: Wala mo, di ko ambal na kuno. Hindi man ako ng ating taga-Banate. Pero ate lang ang batahan.
0: Ah, amo na gali. Pero tawo mo na sa Japon, taga Banate, di ba?
2: Yan naman, no. Tawo mo na sa Japon.
0: Ang pamangkot kung ikaw, tawo ka bala.
2: Mayroon man dik na tawo, pero mayroon man dik na tapas batakan.
0: Tawo o kong tayho?
2: Tawo, simple siya.
0: Gani kong tayho?
1: Gani man.
0: Half tawo, half?
1: Half kabayo.
0: Kabalo ka, no?
1: Yes.
0: Gulang-gulang, nagigilihan, no?
1: May lahat, ang kami mo.
0: May ihibalo man siya, no?
1: Oo.
0: Langka-langka, lasa pero bright siya gali, no? Amo na rinan, nga hindi kagin mag-alang-alang sa amon subong gabi, dapat imuad mo ng kinanglan mo sa amon subong. Hindi ka, how?
1: Hindi ka?
0: Kaya tapuson na ni nga ito ng isuryahan kung hindi ka.
1: Amugin.
2: Bo, araw, hindi man. Tawagan ko din, siyempre, gusto ko sa mga nag-asturya. Bala mo, kapoy ako sa mga ako nga pag mulumasahe, sir.
0: Oo, nakapoy ka sa pagmamasahe.
1: So, isa lang ka sa bat, ha?
0: Ara.
1: Sa pamangkot nga ini. Handa ka bala nga balbalon?
2: Siyempre.
0: O, tuwan. O, ate.
1: Balbal, kaya Noton.
0: Nakapanyapo na si Reynan?
2: Nyapo na si Troy. Ako putahan fried chicken si Troy.
0: Wow! Fried chicken. Unang kagat, hari na lahat.
2: Tama.
0: Wala na kidiyo unod sa mong fried chicken, no?
1: Gani man.
0: Puros na tanan harina.
1: Oo. Dapat pinadagaan ka chicken cubes eh.
0: May chicken cubes na inabutang ako.
1: Ang iban.
0: Chicken na gani, may cubes pag it.
1: Correct.
0: Seasoning goro.
1: Di amo na gani, ang chicken cubes na bala.
0: Wala na nila inabutang ang chicken cubes. Kaya nga, ha?
1: Nga man.
0: Ang chicken... Chicken na nasa ngadaan, Chloe.
1: Wala, kadaan.
0: So, dapat kung chicken cubes, kung chicken ang imong pritohon, ang pinakanami da ibutang, pork cubes. Nga, ano aton istoryahan sa mga gabi rin nante?
2: Ati sa subong si Troy, kung mag-share subong si Troy, ba, kung galing nga, nga ko na uyab sir Troy, doon ka pangalangalang sa akong sir Troy Subong.
1: Nga man.
2: Bala mo, ang anniversary naman sa September, hindi ko siya maglukot niya tatuan ko sa sila sir Troy.
0: Di, kay balaan niya man sitwasyon mo, alam nga naman na makadto ka itong abisan hindi kita.
2: Kaya po, maramang ko, ano sir Troy mo, maramang ko upod, bala o ganang yung upod ko sir Troy.
0: Amo na gani, ang ginapaintindi ko, hindi iya na gusto nga may ara upod ikaw. Gusto niya nga ikaw lang gid ang makadtuto kay para makasulo-sulo ka mo kung mag-birthday siya. Tapos, kung ano gani ambal niya, patiha lang bala kay para na si mo. Ikaw to karon isa, maglakat-lakat ka kung mabungguan ka na karon.
1: Amugid!
0: Di kundi, goodbye Philippines ka gid, Renante.
2: Alam mo na gano'n nga, bukot ito nga mga gatong ito, hambali ako noo, hindi ako gusto nga, may wala ko upod. Kutay ako nga, may magagis ako na pakadto sa ilang balang lugar rin kayo.
0: Tiyan mo na lang niyo, kung palangga niya ka, siya nalang makadto sa imo, pwede na?
2: Pwede man, sir, kayo.

0: ayaw pa rin sa trabaho.
1: Mm. So, untaton nyo na lang ng inyong relasyon. Nga nga mamroblema ka pa man da yaman. Dol? Depende yan si iya eh. Oo, ah. Pagusto, maraming?
0: Maraan.
1: Pagayaw?
0: Maraming dahilan.
2: Nah, di ako kabalo ka manggali.
1: Pero feeling mo, hindi yung gusto nga makanto ka to sila, balay?
0: Sabanta ko kung sertre yung mga mga ganda kayo gudugat mga tuwa din mga sertre mo.
1: Nga nga may daw daw, hindi ka pa sure. Base kung imo lang ni version na mo nabatian.
0: Pangduwa-duwasa
1: nga, hindi ka to pakantoon?
2: O kung base, maginatago man sa imo.
1: Ang imo nubya, same man sa imo, o kung makakita to yung imo nubya?
0: Partially, sertre, partially.
1: Ah, may makita, gali. Upod makamo sa obra?
0: Hindi, layo sa sertre, long distance relationship kami sertre.
1: Din ng lugar niya, ho?
0: Tinama sa Iloilo, sa Tubungan, ah, parabing sa Iloilo.
1: Di ano kalayo sa nasang Tubungan, kagbanati man?
2: Gani man?
1: Long distance na nasa imo?
0: Long distance na Japon?
1: Hindi, nasala na ya. Sala na yung term man long distance. Dapat far distance. Dol?
2: Naglain pa.
1: Ngaman!
2: Mas mayo-mayo na lang na ang long kisa
1: sa far?
2: Oo, eh.
1: Oh, teka, hindi siya kakita. So, far distance.
2: Ha?
1: Hindi siya kakita.
2: Gani?
1: Far distance. Mas layo pag it's long.
2: Ako? Amo na gani nga sa ko. Nga mas mayo na lang ang long.
1: Sa long niya, applicable sa mga makita.
2: Yes.
1: Siya kaya hindi siya kakita. Ay, si, siyempre.
2: Far distance.
1: Totally blind siya mo. So, far distance.
0: May mga amo ko masina nga pang bananon. Pero kung di yung pagbato nun, depende na sa'yo.
1: Kaya muna, amo na gani, ambal ko si imo. Kung seryoso, yung man sa relasyon nyo. Kaya nga, ah, kung ano man ang imo sitwasyon, kag ano man ang imo ginakagyan sa imo kabuhi,
2: batuno niya
1: gid ka biskan ano ka pa man, biskan ano pang panghambal namon, kung tayo ka man, half tawo half kabayo, kag kung palangga niya kakagumpara gid kamo sa isa kag isa, batuno niya gid ka na, kag hindi yan napagidalok sa imo nga mga kadto kato sa ila balay. May ara gid yo. Makanto sila bala. May pus nga gid ya.
2: Ate na pa matod, anagid man nga tayo.
1: pero sa
0: katropang dulpo.
1: Sansan o ka lang nagano? Sansan o ka lang nagaha sa iya nga madukaw sa Tubungan?
0: Duga na tiro yan sang kalisong pagsugod naman pag MU naman eh.
1: Pila na ka mo katuwa? Ah, MU lang gali. Hindi,
2: nag-MU, MU mo lang ka mo gali.
1: Hindi pa ka mo ya. Hindi pa ka mo ya gali ya, ano? Alright. Matibla na eh, Rinan. Rinan, matibla na eh, ang imo nga ginambal, MU pa lang ka mo ya gali. Hindi sila nga officially nga nangin ka mo. Tsakto? Nag-official lagi ka mo nga nag I love you to na ka mga duwa?
0: Oh,
1: that's right. Ano ka tuod? Isensya akong number niya kay Soriana, itaapat ah. Hari na lang ah. Kay ka one-sided man si imo.
2: Oo.
1: Kag sa amo naman niya, hindi na mo nabatian
2: ang side sa
1: babayi. O, gay kami number niya, kay kami na lang mga luyag sa iya. Ako ba kami mga luyag? Kami gali matawag. Para may Soriana, itaapat. Deal?
0: Up there.
1: Soriana na niya. Lang, up there ah. Lang kita. Oh, pwede mo naman ba? Naka off the air na, zero? Okay. Ngalan niya ni?
2: Bawa.
1: Basi imit lang mo, Dolph. Hindi mo imit lang, Dolph.
2: Gani.
1: Oh, dahil lang kita. Tawagan ko sa buong gabi. Eh. Bugtaw pa ni? May... May makita pa ni siya ayan sa buong gabi? May harap pa. Tuwagan ko ha?
0: Okay,
1: tawagan ko ah, kay kami ang mapatunga sa inyo nga pagpalanggan, kay kanugo naman lang na nga hindi ta na pagtigayunon, wala na problema nyo nga hindi ka mo, hindi ka kakadto sa ila lugar, makadto ta to ah, kalapit sa tubungan.
2: Gani eh?
1: Di ba? Napit na na, malakat lang na gani. Palakat ko ni kay Dolpe ang tubungan kag ang Banate. Parang balaan niya kung ano kalayo.
2: Ring. Bro, basta may tuyo. Kaya kung nuya, lapit lang na.
1: Hi, good evening. Hello, good evening.
2: Hello?
1: Hello? Mayong gabi. Hi, si CJ Galea. Mayong gabi, ma'am. Musta ka na? Hello, ma'am. Mayong gabi.
2: Hello.
1: May kinanglan lang ko, ma'am. Okay lang makasinabad sa buong gabi. May nag-request din sa amon nga gusto niya ka makaistorya. Okay lang sa imo? Hello?
2: Hello, ma'am?
1: Hello? Hello? Hello, ma'am? Mayong gabi?
2: Ma'am?
1: Ma'am? Ang balat sa balangan nagapanawag kami, nagsabat na siya, tapos hindi siya mag-istorya. Namunuktoran mo nga mon style?
0: Oo, sir, try na. Monitor ko
1: niya. I-prank call tani namun ba? Galing ki, daw hindi man siya magbato. Basi po, hindi mo siya mateksan nga gusto. Pero gateksan na ka mo, sabong?
0: Oo, sir, try.
1: Pero okay, hay man ka mo kung manawag ka siya?
0: Okay, hay man. Oh. Wala man problema.
1: Balisan no na birthday niya?
0: 12 man, sir. Troy, amo nang regalo sa ako nung pagsabate sa ako na.
1: Sini nga July 12 o kung September 12?
0: September 12.
1: Hindi, namin ko sino ang ma-birthday. Ikaw ang ma-birthday o kung siya?
0: Siya.
1: Saan o birthday niya?
0: September 12.
1: Kadugay pa man gali.
2: Gani?
1: July pa lang galing subong.
2: Duha pa ka bulan.
1: Naproblemahan mo na nga dugay-dugay pagali. September, abyo gani. Kung ikaw mo birthday, amo na ang regalo. Yasi mo nga makadoon niya ka to sa balay nila sa tubungan. Hindi?
0: Hindi. Birthday, sir. September, pag September.
1: Ikaw bala, Rinante. Bala, advance kagin mag-isip. Anong ginadali mo man September pagani?
2: Amo gani man.
1: Malain ginang babae si imo kay kaapurado si imo, pre. Gaan mo ginaya time ang mga babayi yang makapinsar, makapanumdom kung insakto gid man ang iyang desisyon nga pakatuon ka to sa ila balay kay pamati bla na bla. Pakatuon ka to sa ila balay kay abot sa nangadaan ni uyabon mo nga sa birthday niya, syempre may irigalo ka gid sa iya.
2: Nan,
1: abot ko na plano mo, pre. Di ba rin, ante?
0: Oo, kung siya, pre.
1: Oo, te? Ikaw may problema, di pre. Hindi ang babae, pre. Sakto, hindi.
0: May tama ka, sir, pre.
1: Oo, te? Extra na. Nabalaan ko na.
2: Gani man.
1: Extra, extra.
0: Mag-greet lang ko, sir, pre. Gano'n, sir, pre.
1: Sige, greet na din. Extra, ha? Ang nami-naming extra, ha?
0: Yeah.
1: Go!
0: Pero, ma-request ko lang mountain song, sir, pre. Mamati ko, pre.
1: Anong title, ah?
0: You Are My Sunshine by Moira De La Torre.
1: Oh!
2: Try. Ito pang Domingo man na. You Are My Sunshine. My Only Sunshine.
1: Amo na?
2: Mm-hmm.
1: Si Stevie Wonder? Stevie Wonder?
2: Pwede man.
1: Oh, You Are My Sunshine.
0: Ito kay Moira lang gano'ng version, Sir Troy.
1: Ha?
0: Kay Moira lang ang version.
1: Ah, pagusto lang kami.
2: Kay Moira.
1: Pagusto lang kami kung ano play na mo niya. Yeah. Ikaw ka request. Ikaw adjust eh.
2: Ano ka dya?
1: Sige.
0: Sir, try yun na sa inyo. Kadawa mo yung gabi. Ng course sa atin. Try natin pala mati isang except M. Philippines. Ng course kay Rino, Radical Dragon, Rostom. pinong-jimmy ng Ilsa, kay Jim-Jim, kachiche, kadibahan ka namin dahil sa uton. Sa tinantinan niya nagpamati sa XFM Philippines. Ang inyong programang Pontpal with Katrupang Troy, Tisoy, and Katrupang Dolphy lang ka. Pagkakas sa inyo sa Santong Plus Gold, Santong Vitamin C, Vision X Plus, Premium D3, kag para sa wala na nagatong karo, huwag nga nilang magkamit na sa Purpo Dietary Supplement per Men. Ang wala na kakulang ugat, pakunagon niya nagamit na sa Purpo Dietary Supplement per Men. Available sa Year to Health Incorporated. Pag sa mga bukita, malapit sa inyong lugar. Inagod lamang si Katropang Sinanday Son para sa XFM Philippines. Exciting XFM News.
1: Reynan.
0: Thank you, bye-bye.
1: Reynan.
0: Ano, Sir Troy?
1: Maro-maro kayo nga bulag, no?
2: Ano ka tong karo ka dyan?
1: Gatong karo.
0: Diba lang, no? Kaya mo, Sir Troy. Amor ko lang ang mga wala nag-aulag ng ugat. Mag-turbis sila pa wala ako ngayon sa day.
2: Wow! Kuna mo nakatilaw ka man.
0: Manok pa lang, ah.
2: Manog pa lang ako, no?
1: Manog pa lang. Sige, ah. Ari na naka-ready ng imong You Are My Sunshine ni Moira. Lamat, Renan. Mayong gabi. Yeah, hello.
0: Bye-bye.
1: Bye-bye.
3: Troy Tisoy. Troy Tisoy. Phone Power.

0: Sister Pain.
1: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa dad na matrini, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating ko akong lansa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
0: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
2: Symptoms persist. Consult your doctor.
0: Sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: XFM. Doon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero, nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
0: Supple Plus Gold.
5: Ako si Vivian Rosales. Meron akong mayoma. Na-share ng kaibigan ko na uminom siya ng Supple Plus Gold noon at gumaling siya. Kaya din sinubukan kong uminom at gumaling din ako. The best talaga ang Supple Plus Gold.
0: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Woo!

0: 49 minutes after 10 o'clock and you are tuning into your favorite radio station. This is XFM, Katropa Mo!
1: Exciting!
2: Gapi na buang kita ya sa mga gabi. Balik na sa programa nga.
3: Kumpal.
2: Opo nyo, Katropang Troy Tisoy.
3: Kag, si Katropang Dolphy lang ka.
2: Ginadulong na sa inyo sa Premium D3, your premium food supplement against viruses and bacteria.
3: Kag, ginadulong man sa ito sa Clear Skin Herbal Soap, Cutis Porcelana, Cutis Artista pa.
2: Babakal sa Mercury Drug Stores, Outstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. I would like to say good evening to Lorena Daza de la Cruz from Roja City, Capiz. And hi to Z Chu, watching and listening live from Malinao, Aklan.
3: Wow, may gabi na sa kay Mary Ann Chang sa US of A.
2: Mark John de los Reyes, Gatok B, Roel Alpeche, and Gina Porangkay. Pati ka na Gina Purano ang hindi po lang. Pero may apelido kayo ang Purangkay doll pa.
3: Ba si E, may sup-sup gani. Di bala?
2: Si Shamsi.
3: Oo.
2: Sup-sup giman to ha?
3: Oo bala?
2: Ha? Tuol?
3: Wala yun na. Ging, ano na siya ging question. Sa nga tinga, hindi nyo pagpa-islan inyong apelido. Nyara nga hapos na lang gid nga pa nung dumon.
2: Pang-islan pa no?
3: Gani.
2: Kay ti mo naman na iyang ano, iyang family name, right?
3: Yes.
2: Sop-sop.
3: Oh, tawala.
2: S-O-P, S-O-P?
3: S-O-P, S-O-P.
2: Wow, ang favorite mo gid no?
3: Yes. Nag-mission verse pa, runner up.
2: Eh? Uy, dali lang gid bala, si Inday. Manugsulod.
3: Inday.
2: Si Inday.
3: Ang Bagyo?
2: Hindi, si Inday Sara. Oh, sino man nga Inday? Amo na ba mangkot mo sa comment? Na, sino mo nga Inday?
3: Oh, di ba?
2: Si Inday Sara nagsulod na gidman sa Senado kay Ina. Correct?
3: Oo.
2: Wala kay lipot-lipot lang ang iya nga ano, iya statement sa press con kay Ina. Pero ang halalungan di si Inday, hindi even though hindi giman siya yung magsulod sa aton nga area, pero ang lapnagon niya nga igo sang bagyo kay pinakabaskog sa mga bagyo mo. Hmm. May international name nga. Uy, sa kabalo naman.
3: By the chair.
2: May international name nga Bobby. Sa Gusog. So pagsulod sa Philippine Area of Responsibility, Inday ngalan niya, letter I na tasubong. Kaya di ba ang bagyo sa aton, mas start siya sa letter A, B, C, D,
3: yes, alphabetical.
2: E. Asa sa letter Z.
3: Mm-hmm.
2: So muna ang aton nga ano, pangamuyuan nga hindi kita tanto matam-an sang wisik ni Inday sa abay nga area.
3: Yeah.
2: Kay kung inkaso nga sumulod giman siya kag kung syempre igoon pag isang habagat kay habagat ta kita subong, di ba? Oo, dira naman na maglulutaw ang mga questionable nga mga flood control project.
3: Nan.
2: Paano na masala ang tubig? Supposedly, kung natapos ang ining project, hindi na tanay mag-awa sa sininga taytay.
3: Kabay pa eh.
2: Oo, hindi tanay mabasa ang imo nga mo.
3: Mobile.
2: Abi ko gani imit lang daranon ka nga dahil mo naging nasa punag ko para masala kakadlawa ng kamayo
3: kagina patin Santos dalasa.
2: Amalan ka naging mo hindi kayo magpaano bala magpakibot kay klain na iya basta daranon ka kag kung kibuton ka daw madula na spirito mo.
3: Oo ah.
2: No? Sa ato ng mga katropa nga nagpamati sa mga gabi, bukas lang ang mga linya sa telepono. XFM call and text line.
3: 0912-0076-793.
2: Kag 0915-8311-431. 0915-8311-431. Ano, nagbida-bida naman si Ruben Padilla kay Ina? Wala na.
3: Dawala man.
2: Dawala na. Pero insakto man to ang iyang ano, iyang kausa. Grabe gid abi ka mga maalam ang mga abogado sa piyakag piyak nga bahin dol. Kay naging English sila ya.
3: Ti amo na gani ang sala di sa Pilipinas kay pati constitution ta English.
2: Oo, oh, kay naka ano siya abi naka base siya sa ano sa western country nga ton nga ano
3: nga constitution.
2: Hindi ah. Prostitution. Prostitution.
3: Oh, correct ya.
2: Galing kita, araman kita nga mga media nga kita na lang mapaintindi sa aton nga mga tagpalamati.
3: Aw, abi ko naman, balta.
2: Ano?
3: Kita na lang ma-prostitute.
2: Oh, kita na lang ma ano, mapaintindi. Pero tani, okay man na ang ginopen up ni Ruben Padilla nga maski nang lanon nga magtinagalog na lang bala. Kay para diretso sa tagsa ka mga tawo nga mas indi gid amo na ka brainy bala nga maintindihan man sa kadadaman kung ano na nang ila nga gina
3: maintindihan man ka masa eh.
2: Pero galing kay tigin bayaran kita gani para sa siniman nga platform nga kita magpaintindi pero depende na nagaling sa angkorman kung ano ang iya nga pag-interpretar sa sina nga pagplastar sang nagapadayon nga
3: impeachment.
2: Wrong.
3: Ano man gali?
2: Retirement. Sige, di pati atong taglamati sa mga gabi, libog ilaw.
3: Correct, yeah.
2: Kaya chakto na imo wrong gali. Ate, ano ka na? Kag, sa aton nga mga katropa nga nagapinabati sa mga gabi, mga utod na tunda nga nagapaurok-urok sa aton nga program. Damo-damo na bala subong nagagululuwa nga nagaprograma na muning nga slot.
3: Nan, kaya sunod man ng style.
2: O tuod, yung sunod nila. Mm. Ang balbe ko nila program.
3: Ay, hindi kuya.
2: Nakay para may awayo naman ta.
3: Ay, hindi kuya.
2: Gusto ko yung mga away, gidya.
3: Gusto ko yung gidya niya, libre ko yung maglakat sa dalan.
2: Adlaw ka libuan kilid mo?
3: Ha?
2: Adlaw ka buuan kilid mo?
3: Depende sa buho.
2: Sa kilid o kung sa likod?
3: Ha?
2: Din mas gusto mo sa kilid, sa likod o buho?
3: Ba, hindi pwede.
2: Kaya kung sa kilid, naya katitera na ang ginabuho.
3: Correct.
2: Katiter. Ang aton nga mga nurses kag doctors nga on duty sa tagsa-tagsa nga mga ospital nga malabutan sang XFM kag phone pal nga programa, good evening sa inyo. Gusto nyo magkakwarta? Sa kada Biyernes may 3,000 pesos nga ginapanghatag si Boss Rem sa aton nga nagapadayon nga Santon and XFM libo-libong papremyo. All you have to do, baka lang kamo sa mga YesWell products, pareho sang isa ka blister o kung isa ka banig sang Santon Gold Capsule, isa ka blister o kung isa ka banig sang Premium D3 Soft Gel Capsule, isa ka blister o kung isa ka banig sang Turbo Dietary Food Supplement for Men, kag 5 ka sachet sang Santon Gold Coffee Mix. Every week you can win 3,000 pesos. All you have to do, i-fill out nyo lang ang white envelope with your complete name, address, contact number, kag pirmahan nyo, kag ihulog sa mga official drop boxes nga nahamtang sa XFM station sa Negros kag Panay Island. May pila gani nga premyo sa first prize?
3: First prize is 30,000.
2: Wrong!
3: Sorry. 50,000 pesos. Grand prize man na yung
2: 50,000. Amo tong 30,000 yes. I-mention mo. May 20,000, 10,000. Kagpulo tanan nga tagpila?
3: 5,000 pesos.
2: Very good! So what are you waiting for? Join na sa Santon and XFM libo-libong papremyo. Nagapamati ka lang, healthy ka pa kitungod na ginainom nyo ang amon ng mga herbal products ginagamit nyo, makakwarta ka pa.
3: Din pa ka mo.
2: Mati na sa XFM, katropa mo.
3: Exciting!

Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka baranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo.

0: Antigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Tubo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo.
1: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: 11:15, nagapamati ka mo sa phone pal. Opo nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Dolphy lang ka.
0: Ining XFM, Katropa mo.
1: Excited.
0: Ginadulong na sa inyo sang Vision X Plus para sa masanag kag healthy nga pananawan magtumar sang Vision X Plus.
1: Yeah! Ginadulong man sa aton sang Santon Plus Herbal Oil. Balanyos nga makapadula sang panuhod kag pananalakit sang kalawasan.
0: Bakal ka mo sa Mercury Drug Stores, Outstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores and Watson's Pharmacy Nationwide. And good evening to Charles, ang nag-idolize sa kay Dolphy Pulverize.
1: Hello, Charles. Good evening.
0: Taga Pabia, Iloilo. Bantog ka kaya sa Pabia, no? So, hindi ka man taga Iloilo nga.
1: Abo na gani.
0: Nga aga bantog kaya sa Pabia man.
1: Sige lang bala.
0: Dito ka gurga pangkuplang ay.
1: Sang una eh. Pero sabo.
0: Speaking of Pabia, mayang gabi lang sa Kuntia. Ay, tita ni Net ni Hones. Ila balay atubang sang entrance sang Pabia National High School.
1: Oh, okay.
0: Oh, vlogger na siya subong.
1: Wow.
0: No, tiwag kita data. Magabot na nga kon paka duwa. Si Manto siya. Mhm. Pras ngalan si mo ex.
1: Sino nga
0: Ryan. Kapitan na to sa subong. Oh, dugay na kami lakit anay. Last time namon pagkit anay, to napatay ang amon nga ano, amon nga pakaduwa. Indala niya iya Fortuner. Nagkadto kami sa Golden Fields.
1: Wow, kag nabudyon.
0: Wala an nagagi lang kami nagpuli ni Wat. Nagagi lang kala, di ba? Lapos na to sa Old Airport na, di ba?
1: Sa Singkang.
0: Oh, pagkadto sa Kabankalan. Kaya gusto namon kadto pagkikita sa Kabankalan mo. Nakalin kami sa Sagay alas 11 sa gabi. Kaya iti nagbilar kami. Mm. Nilabot kami to sa Bacolod mga 12:30. Gusto yung pagid yung pakabankalan. Ako, hindi ko na kaya mag-drive. Puli na ta. Kaya puli kami. Abot kami sa Sagaylo at mga alauna imidya. Mm. Diba? Si Dasing Laga, no?
1: Sabi ko, anak ko. Hindi lang matuga nga.
0: Ah, hindi na. Hindi, sa din, mga manugit. Of danay ka mong kadaaga. Manugit to si mo.
1: Amugan,
0: eh. Okay, tawag ka mo. XFM call and text line.
1: Sir, 912-0076-793.
0: Kag 0915-831-1431. What? 0915-831-1431. Nahidlaw ko ba laki na na yung Rose?
1: Gani, mando wala ang saan di ka panawag, no?
0: Namian siya sa atong radyo.
1: Gani.
0: Hindi nagamit niya vibrator. Itodohan to sa mo, di ba?
1: Oh, correct.
0: Di ba ga-vibrate yung mga patuduhan mong radyo?
1: Ah?
0: Ang speaker, di ba ga-vibrate
1: correct,
0: na?
1: Correct, oo.
0: Minimal lang na iya nga, ano?
1: Kulang mo na tilawan mo man.
0: Itisting ko kay Mian.
1: Sir Emerson, tagain na lang natin na yung Rose.
0: Nagaan na sa'ya.
1: Tagaan na sa?
0: Nagaan sa'yo, Joshua. Approval man
1: sir. Thank you, Joshua.
0: Approval man sir Emerson. Nagigamit na ito, di ba, nanawag sa atin last time. Napabalo sa nga, may radio na siya kuno. So, di ba, gintudlo ta siya kung anong purpose ng radio. Wala labot nga, one band receiver lang siya para malingaw pagid siya. Himuon niya bilang vibrator.
1: Yes.

0: Oh, di ba?
1: Nahuli dyan pero
0: may... Hey, alam ko man lang, embot mo nga wala kang mag-aansing sing radyo sa? Kay?
1: Nga man.
0: Kay siyempre, nagambalong ka daan nga pwede gamiton vibrator mo.
1: Bisang pungupungkuan na lang.
2: So, sao mo yun, no?
1: Oo, eh.
0: Kamara ko pala si boss-boss. Lain na naman design boss. Ang pataliwis naman.
1: Wala ka niya pagkatuwaan na nga itong program.
0: Hindi ka kito kakomo naman lang ga-square pero may design sa radyo, di ba?
1: Oo,
0: paubo na naman tayong kapapiramid ng taliwis sa punta.
1: Sir, ilang daw payong-payong, git ba?
0: Payong-payong tapos hining ang sa punta.
1: Yes.
0: Taliwis, hindi. Dupol gusto mo, taliwis. Dupol, taliwis.
1: Gusto ko ito ng dupol. Sa kandila mo pala na, sir, makita mo. Tilawibi sa radyo.
0: Ay, ang bota. Hindi ka muna makatulog kung gandar pa radyo. Patsa yun ang radyo nyo kung mababay na kami dugay-dugay. 20 minutes after 11 o'clock. Padayon kita sa mga paborito nyo na sunata. Upo nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy Langka.
0: Nagkapamati ka mo sa XFM, Katropa mo.
1: Exactly.

0: 36 minutes after 11 o'clock and you are tuning into your favorite radio station. This is XFM. Got tropa mo.
1: Excited.
2: Ano ano man ang bag?
0: Ay, may color pa ta. Ang gabi. Hello?
3: Anong good evening, sir.
0: Anong Mayo sa gabi?
3: Mayo kay nakatulog pa ko, sir.
0: Very good.
2: Very good, eh. Kaya nakahabol ka pa.
0: Do, kaduha mo naman yung kagabi nga sako ang imo nga tinawag. Ano naman request mo, sir?
3: Sir, hello, ready, sir, ah.
0: Ha?
3: I can't say goodbye to you kahit ma-off na kami lugod today.
0: Oh, wow.
2: Wow, I can say
0: David
2: goodbye.
0: David Gates.
2: Si Kwan, Helen
0: si Bobby Lee.
2: Helen Reddy.
0: Si Helen.
2: Pero may bago kami na pala nga version sang I Can Say Goodbye.
0: Ano, B?
2: Paalam sa kahapon. na dinulot mo sa akin. Hindi ka na.
3: Tagalog. May Tagalog version. Gali na, sir?
0: Oo. Oh, eh. Ay, ang ako na available kanta di. Yes, I'm ready. Helen, ready.
2: Yes, I'm ready.
0: Din gusto mo ang I Can Say Goodbye o kung ang Yes, I'm ready?
3: Tani ang I Can Say Goodbye.
0: Sige, wait. May mo na yung request. Sige.
3: Ready na gudman tani, sir. Ang isa.
2: May isa pa ginawa siya black version.
0: Ano nga version?
2: Paalam na.
0: Sir, ikaw nga mo ni last caller. Salamat, Gedi.
2: Thank you, good sir.
0: Isa lang na namon, sir, sa kalaha.
3: Nga.
0: Isa lang na naman sa kalaha kay para maprito ng imo request nga I Can Say Goodbye. Thank you, sir. Regards sa mga taga Muliluni.
3: Okay, sir. Sige. God bless.
2: God bless.
0: Thank you so much sa tanan ng mga tech on duty, sa mga station managers, ang tanan ng XFM radio station sa Negros, kay Panay Island, sa ngalan sa amon CEO, Boss Doc, Rimilito Uy, and Madam Olivine Uy. Ako si Katropang Troy Tisoy!
2: Ako naman si Katropang Dolphy Langka!
0: Adios, amigos, amigas!
2: Muchas gracias!
0: Babosh!
4: Exciting!

0: Magazine ang ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati nga mga bakterya. Saan Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suking butika.
1: Saan Tone Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Meribesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world. Mo ang Saan Tone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pasang na world.
1: Saan Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santhon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya, dito na tayo sa Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santhon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
4: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Mabibili sa mga butika.

Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng

0: locus at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
1: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
2: Santan Plus Herbal Soap.
3: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santan Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat.
2: Santan Plus Herbal Soap. Gamit na! Santan Plus Herbal Soap.
4: Sister Pain.
5: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dad na akong training, hindi ka maligawa ng pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nagatay ko akong lalas sa Sister Pain para diro-diretso ang training.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
6: Symptoms persist.
4: Sa mga buti ka.
2: XFM.

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Santone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Rodel Santangkuli. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Kape nga Santone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate. Nag Santone Gold Coffee Mix na.
1: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
3: Kasi si Lunasio sa una, gainom ko sa ordinary lang kape. Pero sige, as long sa nga konsyon, isaga pala nukap ako sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay gina nga akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.

0: mo'y ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Tila ba may hangin sa tiyan?
2: At masakit sa pakiramdam?
1: Kabagyan!
2: Mag Santhan Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang,
2: tanggal agad ang kabag.
1: Santhan Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one.
2: Sa presyong
1: magaan.
2: Santhan Plus Herbal Oil.
3: Santhan Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santhan Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking
3: anak. Santhan Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Sister Pain.
6: Si Daddy, sa ka-service ko, may araw ko sa mga chronic back pain. Ako ginangapit. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumaro ako sa inyo. Ba't jago dahil wala nang kasakit ang ako likod.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mabibili sa mga butika.
7: XFM.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Daniel Francisco, dumanggin niya na Palawan, dumalaki yung mga varicose beans, tapos pag napagod, yung problema ko sa kasakasuan ko, mga kaugwaran ko, pinasolgan nga ng Santon Gold condition ng karawan ko, subok na subok sa akin, yung Santon Gold.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe, araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
7: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
4: Senthan Plus Herbal Soap.
5: Yun is Galona, Senior Citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Senthan Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
4: Senthan Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Senthan Plus Herbal Soap. Herbal Soap.
6: Sister Pain.
7: Ako Galisilisa and I'm proud Sister Pain user. The one time, nagka-sore throat ko. Wala ginsang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya mo.
6: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ibili sa mga butika.
9: XFM.

0: Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ronald, bago ko nadiskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix. With steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.

0: Wow, guapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
1: Ha?
0: Oh, ma? Ikaw na?
1: Oo, guapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
0: Clear Skin Herbal Soap?
1: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
0: Hala, tingala ko naghuben ka.
1: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo ng Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
0: Ma, baklan mo mang kusina ha?
1: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagli mabayad sa tusyon mo.
0: Oh, gali, diriyo.
1: Ah, dali na.
2: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Samfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samfon Plus Herbal Oil. Ang galang katikate. Samfon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Samfon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
3: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Samfon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
2: Samfon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
4: Ako gali si Arjo, isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tripes, sahit sakit, hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
2: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
5: XFM.

0: ng kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santone Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
1: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Stella, ang bago ko nga paborito ng kape, ang Santone Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor, kag ang nagustuhan ko gidya sa Santone Gold Coffee Mix, bangod sa may collagen, kag glutathione. Mm. Sobrang ito nakatipid, bangod nga hindi ko nakinanglan pa magbakal sa collagen, kag gluta.
2: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Uy! Boy! Gising!
4: Ano ka ba? Kaya aga-aga.
2: Natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Santone Plus Coffee Mix ka nga. Tarahin mo na para maging alerto ka. Santone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
5: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
6: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus

0: Subok na ng maraming naipiktibo. FDA-approved supplement.
1: Xanthone at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
3: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Xanthone Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Xanthone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Xanthone Gold Herbal Tea.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss...
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabulukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di intagali mabayad sa tuition mo.
5: Oh, galit. Diri yo.
6: Ay, dali na.

0: sakit ng katawan, mag Santhon Plus Herbal Oil.
1: Siyagar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
0: Santhon Plus Herbal Oil, talagang maaasahan. Santhon Plus Herbal Oil, Santhon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok ko sa online selling. Laking tulong talaga ang Santhon Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat ko sa gabi.
0: Santhon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
3: Ako galing si Arjo, isa ako kapanday. Apiktado kaysa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tribe, sight sakit, hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
4: XFM.

0: Get ready, Cebu!
1: The biggest and most colorful running event of the year is here.
0: Join the Windsor ColorCon 2026 on July 18, 2026. Starting 3 a.m. onwards at City de Marie.
1: Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes.
0: Four lucky winners will take home a brand new HonorClick 125 version 4 motorcycle. Plus, win 4 iPhone 17, 4 MacBook Neo laptops, 4 iPad A16 tablets, 4 Sony wireless headsets, 4 Huawei Watch Fit 4 smartwatches, 4 JBL Go 4 speakers, 4 Huawei FreeBuds, and many more exciting prizes.
1: Register now or visit a registration booth at Abeliana Sports Complex every Wednesday to Saturday.
0: For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph.
1: Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big.
0: Windsor's Color Run 2026. Run, celebrate, win!
2: Kasi rin po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Xanthan Plus Gold sa akin with proper diet and regular exercise. Proven and tested, laking tulong para feeling healthy.
3: Xanthan Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Xanthan Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Xanthan Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Xanthan Plus Gold Coffee Mix.
3: Xanthan Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Xanthan Plus Coffee Mix.
6: Ako si Janine, gustong-gusto ko talaga ang Xanthan Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations hindi katulad ng dati kong kape. Kaya mas hiyang ako sa Xanthan Plus Coffee Mix.
5: Xanthan Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
7: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
8: Ko si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
7: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
10: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
9: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
13: Xanthan Plus Herbal Soap.
14: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Xanthan Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
13: Xanthan Plus Herbal Soap.
15: Bili na!
13: Xanthan Plus Herbal Soap.
16: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Xanthan and XFM, libu-libong papremyo.
17: O si Bethany Estrid Siliero, sang Kalinaw Iloilo, nagapasalamat sa XFM, kagay Dr. Revelito Uy, sa akon niya nadagaan yung 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-itraman sa Xanthan at XFM, libu-libong papremyo.
16: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Xanthan and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Xanthan Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Xanthan Gold Coffee Mix. Xanthan and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
18: Kung mamati ka sa XFM.
19: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
18: Kung mamati ka sa XFM.
19: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
20: XFM.
21: Patropa mo
22: is hiding.
23: C
15: resist the pain.
20: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa adlaw ng training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating ko akong lansa. Sister Pain para diro-diritso ang training.
15: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
21: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Sa mga butika.
22: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

Ang agama nga biyan, nagkapalayag sa kangin na napalatuntunan ni Exciting Pilipinas. Karon nga edisyon sa ngaton nga pagpangalagad, pitsa 8 na sa bulan sang Hulyo. Ang Hulyo, mga katrupa, ikapito nga bulan sang tuig. Medyo maulanon ang pila ka mga kabanuhanan sa probinsya sang Iloilo bangod sang pagpamahog mga biyan sang sining super typhoon nga Bobby nga humanot sa Guam, naghanot man sa China. 190 to 250 kilometers per hour ang kabaskugon sang bagyo nga ini mga biyan. Kagkalapad-lapad sang radius niya sini. Matabunan niya ang bilog nga mapa sang Pilipinas. Suno sa pag-asa, mga katrupa, nga nagapaibabaw ang direksyon sang sini nga bagyo nga si Bobby kun makasulod na sa par pagatawgon ini nga si Bagyong Inday. Ginalauman sa pag-asa nga magasulod ining super bagyo kun super typhoon nga si Bobby, international name, o kung bagyo nga si Inday sa local name, mga biyan subong adlaw sa northern nga bahin sang Luzon. Ginalauman sang pag-asa nga hindi ini maglandfall sa pila ka bahin sang northern Luzon kundi ang ikog lamang sini ang mabatyagan sa northern Luzon. Ang direkta nga epekto diri sa aton sa western Visayas amo ang pag-angkon sang maulanon nga panahon karon nga adlaw sa pag-asa kun ini magbago ang direksyon. Kita nyo halin kahapon tubtub sa sini nga matinom manami ang panahon ta no amo ina kunoy ang manami nga panahon mabian antes magsulod ang bagyo kag ang pagbiya sang bagyo no. Pero nonetheless magapabilin kita nga alerto mga bian bangod nga hindi mapaktan ang direksyon sang bagyo eh. So sunod sa pag-asa ang trajectory yasini ang paibabaw. Pero ti basta bagyo mo na gani no? Basta bagyo mga bian nagalain ang direksyon sini. Hopefully hindi git kita mahalitan sa sining super bagyo mga bilkon super typhoon nga nagahingalan sa kay Bobby. Pero tawagunin ni sa Pilipinas nga Inday. Kabay pa ang makangkon kita sang maulanon lang nga panahon pero wala sang mabaskog nga hangin. Alerto lang kamo sa pila ka mga weather bulletin diri sa aton sa XFM Radio Patrol Iloilo kay agudto nga ma-update kamo sa mga nag-i-listar sa mga coastal municipalities sa northern nga bahin sang Iloilo, sa eastern nga bahin sang Iloilo, sa southern nga bahin sang Iloilo, tanan-tanan nga mga coastal municipalities, alerto lang kamo kay hindi nilangulango nga bagyo eh. Kabay pa nga hindi kita mapuruhan diri sa Pilipinas no. Kay ang direksyon niya sini northeast. Laban-laban dito ini mga bien sa Taiwan o kun sa Japan. Diretso sa China kun magsigi-sigi ang direksyon niya sini nga daw naghapit o kun nagapangalihid lang siya diri sa pila ka parte sang pinaka nortigid nga bahin sang Pilipinas. Ikatatlong adlaw mga bien sang semana working day gihapon kita.

Sa atong pagpangalagad, antes kita magpadayon sa paghatag sa inyo sa mga informasyon, mga byan. Natapos na ang ikaduhang adlaw sa impeachment trial sa kay Vice President Sara Duterte. Nga sa diin, mainit ang pagbailuhan sa mga punto legal, mga legal points, mga byan. Magalawig ni, no, ang impeachment trial para sa kay Vice President Sara Duterte. Hindi pa ni may baluan kung sino ang magadaog ang prosecution panel o kung ang defense panel, no. Magalawig pa ini. So, ang panahon sa aton nga mga senador, mga byan, mag-focus diri. But hopefully, mag-loss sa sining impeachment trial. Kabay pa nga maka-function man ang aton senador bilang mga legislators, no. Hindi lang puro nga mangin senator judges lang, no. Kay basta batalya legal gani, mga byan, mga katrupa, tuman ini kalawig nga batalya legal. Nga kung kaysa makompromise bala ang mandatos o kung nalubrahon sa aton nga mga mamalida both silingon, mga lawmakers from both houses, ang mga congressmen naton sa lower house kag mga senador naton sa Senado, no, kabay pa nga hindi nila pag ikompromiso ang mga kasuguan o kung mga hagna nga naghatag sang kayuhan sa pumuluyong Pilipino, the general public. Kaya tiyan mo na ginasumpaan nila mo, no? To promote and protect the welfare of the Filipino people. The general welfare of the Filipino people. So, help me God. Amoy na eh. Ang ginapanumpa nila, bla. Pagpungko nila sa ila katungdanan. Puro lang ang kayuhan sa mga tao na ang ila ginapaminsar kuntani o kung ila ginawakal, ginasumpaan. Pero kaya bala ko mamayara eh. May mga local legislators, may mga national legislators nga their words are totally different from their actions. Di ambot kung paano ini mabiyan konbiktado or absuelto ang ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pero yung importante sini mabiyan nga madala sa Senado, ah, no? Makonvict man o kun absuelto, importante ang publiko makahibalo. Makabinagbinag ang pumuluyo sa pag-appreciate

0: Marcos. Kay balo ka mo, may mga political affiliation man na sila. So, maayo gid kuntani nga madala mga abyan ang mga ebidensya nga kinanglanon gid nga presenter sang prosecution panel, no? Ang aton sini mga abyan nga ginapangamuyo kabay pang aton nga mga senator judges magabase mga abyan sang ilang paghusgar, sang ilang judgment sa mga ebidensya nga ipresentar.
1: Exciting Pilipinas!
0: Sa mga argumento nga ipresentar, hindi mga abyan sa ila sini nga political color. Di hindi gid kita makasalig 100% nga ang paghusgar sang mga senador naton 100% nakabase sa mga ebidensya. Pero mas manami nga ginadala ini sa Senado kag manami kun tani nga magtambong man si Vice President Sara Duterte kay para balang ang tawo na maghusgar. No, at the end of the day, kung nasaksihan naton nga mga pumuling Pilipinhon ang presentasyon sang prosecution panel sa mga ebidensya nga nagapabaskog sang akusasyon kag panumbungon batok sa kay Vice President Sara Duterte ang hindi ma-explain nga manggad sang iya nga pamilya, ang hindi ma-explain nga kagastuhanan sang DepEd, ang hindi ma-explain nga kagastuhanan sang iyang intelligence fund. Abo man lang naton eh. Di sa ikaduha nga pagpatigayon sa impeachment trial, wala magpakita ang aton vice presidente. Hambal gani sa isa ordinaryo nga tao, kung wala ka sang sala, isabda. Idipinsay kagulingon mo. Ang impeachment trial, mga abyan, amoy ni isa sa pinakamabakod nga due process sa mga ginaakusaran sa mga kaso that involves accountability sa isa ka public official, diri niya ginaplastar. Hindi man ang nagkakulugan nga kung ipaidalom ka sa impeachment trial, convict ka na gid, hindi ah. Ginatagaan ikaw sang tsansa nga sabton mo ang mga panumbungon batok sa imo.
1: Exciting Pilipinas!
0: Aton sinidri mga abyan, tuto ka mo ah, no, sa mga kauturan naton nagapamati ordinaryo nga mga pumuloy. Bisan diin lang ka mo ah, no? Hindi gid ka mo man magsalig sa social media, kay balo ka mo dira sa social media. Kung hindi ka mo maghalong dira, may mga informasyon man dira nga patalang eh. May mga informasyon dira nga sa pabor sa kay Vice President Sara Duterte. May mga informasyon man nga pabor mga abyan sa prosecution panel. So, as a member of the mainstream media, ginapresenta na natin sa inyo both sides, no? Depende na sa inyo kung paano ninyo i-appreciate ang mga ebidensya kag kung paano ninyo i-appreciate ang depensa, no? Kay man diri mga abyan sa Pilipinas, madalom ang pamulitika ni sa aton eh. Dalom katama ang pamulitika bisan bago lang tapos eleksyon, politika na yun a day after nang panumpa sila sa katungdanan. Daw kada tuig nga politika diri sa aton, kung pasakaan ka sang panumbungan isa ka public official, ang ginapanaming mo, ang ginahimo mo nga tapalan, politically motivated na dayon. Okay, balok ka mga abyan, kahapon natapos na ang ikaduhang adlaw sa impeachment trial para sa kay Vice President Sara Duterte. Madamo nga mga pumuloy ang nagapangabay kag nag-apilar, no? Nga dapat atubangon sang Vice Presidente ah. Nga dapat ara gid siya bala. Kay balok ka mo, kita mismo pumuloy makahusgar mo. Pinaagi sa pagsabat sang ginaakusar, sa iya sininga mga gestures, sa iya sininga mga hulag bala sang kamot, sa iya sininga mga expression. Mabalaan ta ang tao kung nagabinutig, wala eh. Pinaagi sa pagtulog sa iya mata. Oo, mabalaan ta na. Nga hindi na kinanglan pa mga legal-legal process kag mga legal-legal pa nga batalya. Pinaagi sa iya sininga mga hulag kag sa mga aktuasyon. Mabalaan ta ang tao kung nagabinutig, wala. So, wala nagtambong ang Vice Presidente sa ikaduha kadlaw mga abyan nga impeachment trial. So, no, mga abyan sa isining grupo, may mga abogado gani kami nga magapresentar sa kay Vice President Sara Duterte. Masako tay Vice President Sara Duterte. Ano pulos kapag harna mo sa mga abogado nga hindi sila makarepresentar sa Vice Presidente? Ano ang punto nila, no? May katungdanan o kung kinamatarong si Vice President Sara Duterte nga hindi siya magtambong. Instead, maglagaw-lagaw lang o kung maglantaw lang sa TV, total ara man ang iya nga mga abogado. No? May legal strategy ang kada akusado mga abyan. Kag hindi man dapat ah, nga ikabigo

0: nga hindi siya magtambong sa trial nga ini, sa impeachment trial, nagkakulugan nga hadlok ta na o kon na perdi na. Iya man na kinamatarong eh. Pero kung pamatian mo isa ka-ordinary ng tao, atubang nga bala, oye kamatsala, sagi timo. Hadlok timo man. Kung ako kran, mga karaya abla pamati, kung ako kran, oye kotsala, atubangon tatinyo, bisan di entarang korte. Ina, kung mabaskog ang pagpati mo, nga wala kasang sala, no? Pero kung nagapang duha-duha ka, laban-laban, daw, kamulang to bala, dipinsay nyo lang ko to, ah. Budlay do kro basi mabuking ako. Well mga byan, tubtubsan o ang pre ang impeachment trial ini. May nagasiling 3 ka bulan, may nagasiling 6 ka bulan. Anong ganan sa unta sini day? Actually kun lang taon mo, more on political ini ang mga impeachment trial ini. Pero nonetheless, kung pamatian taman ibanti people's money abi mo ang ang involved bala. Na ginapangita sang mga pumuluing Pilipinon kung paano gingasto. Siya dahil nagkanto. Kag kung paano nang manggaranon ang vice presidente ta, no? Mga bagay-bagay nga mo sini. Pero kay balok ka mo may mas madalong pa ng mga issues na nungod sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kung ang isa ko opisyal mga abyan, ilabi na ang ikaduha nga pinakamataas ng opisyal sang Pilipinas, ang Vice President. Hindi lang legal defense ang ginalauman sang mga pumuluyo. Hindi lang ang pagdepensa sang mga abogado. Ginalauman man sa mga abogado kung sa mga pumuluyo mabiyan ang klaro nga pagpakita sang respeto sa proseso. Ha? Kung hindi man lang kita magtambong sa mga maamusin eh. Pila paayhan ka mga impeachment trial ang hindi pagtambungan sa mga ginaakusar, no? Daw nagabuhin bala ang aton nga respeto sa mga kasuguan. Ilibin na kung ang involved ang mga elected officials naton, no? So daw hindi na ini maayo nga pagpakita sang ihimplo, no? In other words, mga abyan, mambaliban tao di gani tinyo magtambong mga vice mayor abi, no, mga mayor. Or any impeachable official. Sa palaboton ng mga tinuig, hindi man na sila magtambong, no? Dalom ini nga isyu mga abyan, kulang taon gid naton. Pero ang ginapangabay sa ordinaryo nga tao, katagan man lang eh. Paano gingasto ang kwarta? Di nagkanto ang kwarta. Paano nagmanggaranon si Vice President Sara Duterte? Mga 3 kabagay nga maamon abla. Kaya kung palawigan, tagini padalumon, tagini luig-lawig ni mo. Sa bagay, madugay na nga ginpayag sa grupo ni Vice President Sara Duterte nga sabto nilang tanan-tanan nga mga aligasyon na, no? Sa eksakto nga panahon kag sa eksakto nga forum. Ti subong eksakto naman nga panahon, impeachment trial, kag eksakto naman ini nga forum, kay ti sa Senado. Aircon man to, may pamahaw man, naami man ang mga facilities. Magtimba nga bahin pamatian ang nag-aaligar kag ang ginaaligar, nag-aakusar kag ang ginaakusar. Kamahal balas ang ginabayaran tara nga kuryente kag maintenance sa expenses sa Senado. Ang mga staff sa mga senador may snacks pa na sila da. Kay balak mo isa ka senador do pila ni do 1. Sobray sa kamilyon bulan nga gasto nila sa nindi. Sa ilang lang opisina kag sa ila sini nga mga staff balas wildo sang staff nila. Ang tubig nga balayran, ang elektrisidad nga balayran sang isa ka senador. Tinga nga palawigon gid niya mano. Ang aton sinidi mabyan ginahulat, ano na lang ang mga hagna o kun mga kasuguan nga magahatag sang kayuhan sa isa ka ordinaryo nga Juan de la Cruz. Para ibalik naton sa inyo mabyan, mabugat nga mga aligasyon para sa kay Vice President Sara Duterte. Ginasummarize ta lang iniya kag ginasimplify para sa inyo. Agud nga maintindihan ninyo. Ang aligasyon nga sala nga paggamit sang confidential fund. Ang aligasyon nga hindi ma-explain nga manggad sang Vice Presidente. Ang mga issues nga mga may bribery sa mga empleyado sang DepEd. agud hindi magwangal kagini magpiyagit ang pila ka mga opisyal sang DepEd ginahatagan ni Vice President Sara Duterte allegedly sang envelope nga money para ini magpiyagit. Of course mga byan isa padre ang grave threats. No, batok sa presidente tong ginhan-an niya bala nag Facebook live siya nga ipapatay bala ang presidente ang aton first lady kag ang former house speaker nga si Martin Romualdez. Kay balo ka mo kun mapamatud-an mabulubog at ang mga pinay no. Siyempre, isa dream abyan kung mapamatud-an ang pinakamabugat gid ang pagpaharin sa pwesto sa nga atong vice-presidente kag ang permanente nga pagka-disqualify sa iya sa pagpadalagan liwat sa kunananuman nga public office. Amo na gani nga medyo magaigod ang ining legal process mga abyan. No? Kung ano man ang aton sininga madangatan nagadepende ng ini sa mga senator judges naton no? Kay sila ang mag-ahosgar eh. Pero again, ang aton nga mga senator judges may mga bahid politika man eh. Hindi man ini nagakulugan nga ila sini nga pag-ahosgar mabyan sa akon nga pagpati 100% mangin balaan o kun holistic decision. Take on anano man ilang decision, i-convict man nila kung i-acquit, at least kita pumuluyo, nakita ta ang proceeding sa Senado. Kita na lang ang aton niya nga pagbinag-binag para sa palaabuton nga 2028 elections. Assuming abi nga hindi makonvict si Vice President Sara Duterte, may 2028 elections pa man. Depende na sa inyo. E balo ka mo, suno sa mga defense lawyer mga abyan, sakto man ang ginapanindugan nila nga ang hustisya dapat patas, no? Justice is fairness. Hindi dapat ma-convict si Sara Duterte bangod lamang sang mga protesta kag panawagan sa karsada. No? Kinanglan diri mga byan amo ang pagplastaran sa ebidensya. Amo man na, sakay Senador Marcolita bala, hindi niya nagakulugan nga kung madamo ang nagaprotekta sa iya pagmarcha sa dalan, pagprotesta ng mga upod niyang Iglesia ni Cristo, hindi man nagakulugan nga ma-acquit siya sa iya nga kaso nga plunder. Kay man may ara nga eksakto nga proseso mo. Amo na gani ang due process sa kurtinyo atubangon, hindi sa kalye. Sa kurtinyo dipinsahan ang inyong nga ginasuportahan nga kandidato o kung politiko, hindi niyo pag-ipaagi sa kalye. Kay wala niya kurtis kalye. Rally-rally na ang resulta siya na tinutinulada ang basura igibiyaan yung skarsada. No? Kaya balo ka mo mga abyan sa mga nabaw na itong napag-intindi, ang impeachment trial, hindi lamang ini mga abyan away sa legal points ng mga abogado. Pamatian mong mga abogado, puro tanda. Sa prosecution panel, sa defense panel, puro matanda, kampyon mag-in-English. So, nami ang mga punto di bista nila, mga legal points nila, gintunaan gid nila. No? Pero ang impeachment trial, mga binindi lamang ini, batalya legal sa mga lagting mga abogado sa magtimbang bahin sa prosecution kag sa defense. Hindi ini makabing nga tili serye sa Senado sang mga Marcoses batok sa mga Duterte. Ini mabin ang pagtilaw sang aton nga institusyon sa Senado. Ang mga senador bilang mga membro sang senator judges gani dapat mga binigamingin seryoso ang prosecution. Dapat at hagman ang pagdepensa sang defense panel. Kagpatas ang mga senador bilang mga judges. May kinamatarong si Vice President Sara Duterte sang ginatawag nga due process. And this is it. Amo na ini ang due process. Tagaan tsansa ang Vice Presidente nga magsabat sang mga ginaaligar batok sa iya. Pero ti sa ikaduhana kaadlaw nga impeachment trial mga abyan, Ti wala magpakita si Vice President Sara Duterte. Ti kamo naman lang na binagbinag kung ano inyo nga pananawan. Basta wala tanan nagtambong sa ikaduhang impeachment trial. Kaya kung namo ining proper forum, dapat na magpangatubang man ang ginaakusaran. Hindi lamang ang mga abogado, hindi lamang ang mga lagting niya nga abogado, mga kampiyon, pero dapat ara man ang vice presidente suno sa iban para bala nga makita sang publiko kung paano ang aton vice presidente magsabat sang mga palamangkutanon. Galing amo nang aton nga legal process sa Pilipinas, si way kita memo sina. Ang aton na lamang sinimabian, tutok na lang kamo sa mga balita nga magagikan diri sa XFM ang Radio Patrol Iloilo kag sa mga miyembro sang mainstream media. Again, halong kamo sa mga nagaguluwa nga mga balita sa social media. Iban dira mga byan may mga biases man eh. Iban may mga patalang bala. Ti suggestion lang sa sining mga sensitibo nga mga isyu nga mahimo makaapekto sa matagadlaw naton nga pagpangabuhi ang inyong desisyon sa mga issues. Pangabay lang. Basahan ninyo kag pamatiin ninyo ang mga balita bala nga nagahalin sa mainstream media. Ini mga radio station bala nga may mga prangkisa, may mga outlet, may mga frequency. Pareho sa XFM Radio Patrol Iloilo, ang among frequency is 100.7 MHz sa mga lilisuan sa inyo nga mga radio on FM band. Nigahalong kami sa mga balita nga ginapalayag namon as much as possible ginatinguan ginamon nga ipatag sa inyo kag patas ang among presentasyon. Kay kaibalo kamo. Ginaisyuan kami sang prangkisa sang kongreso. Di kun may mga bayulasyon kami, draba si i-revoke blasang kongreso ang amon nga prangkisa. That's why ang mga balita na mundiri, patas, both sides ang ginapresentar naton. Pero sa social media, may ara na sila nga isa lang kapartido o kung isa lang katao, ginaprotektahan nila, ipromote nila, tapos gubuon nilang ibanbla. Kaya balo naman kamo, anybody, pwede mangin vlogger, bisan sino, pwede mangin... Mangin media-media kuno sa social media. Media-bitis, guro. Again, ha? Halong kita sa mga informasyon. Tutukan talang inimabian sini sa pagsunod naton sa mangin ikatatlo na kaadlaw sa impeachment trial. Sa piyak na bahin, sa pila ka mga balita, lokal mabian, diri sa ato nga pagpangalagad sa palatuntunan Exciting Pilipinas, langin nga bahin na dulong sa inyo sang Santon Vitamin C. Ang Santon Vitamin C, mga katropa, amo ining alkaline-based nga vitamin C, nga bisan wala pa kita magkapamahaw sa aga, mahimo na kita mabian magtumar sang Santon Vitamin C. Wala ini mabian sang tsansa nga makapa update sang inyong sulok-sulok, no? Bangod nga alkaline-based nga vitamin C ini. Sa kinaandar na bisang una nga mga tinion, dapat antes kita magtumar sang vitamin C, dapat nakapamahaw git kita bla. Kay may tendency nga mag-hapdi. Ang Santon Vitamin C, alkaline based nga vitamin C, bata tingo lang pinigid makatumar sang Santon Vitamin C. Agod na proteksyonan kita sa mga nagauso nga mga balatian sumong sipon o butrang kaso, bisan mga tigulang maapiktuhan. Kampiyon man si Attorney Liguta, no? Iyasang prosecution panel ba, no? Attorney Virgil Ligutan, nag-upo din sa prosecution team para sa impeachment trial. Kaya balo ka mo, may istorya man si Attorney Virgil Ligutan, eh, no? Tanda, bata pa, no? Kung nga nag-upo siya sa prosecution panel, libre ko nun yung servisyo. Bangod mga abyan na challenge siya. Na challenge siya mga byan. Nagtumar siya sang interest bangod suno sa iya ang istorya sang isa ka school principal nga gindagdagan sang conviction nga mabilanggo sa sulod sang 11 katuig bangod lamang mga kaotropa mga byan sang pagkickback niya sang 5,000 pesos. Isa ka public school principal suno sa kay Attorney Ligutan nga ginpahalin sa serbisyo, ginpriso sang 11 ka tuig mga byan bangod sang pagkickback niya sang 5,000 pesos sa mga materialis sang ila nga school building. Suno sa kay Attorney Ligutan kun mapadala naton sa bilangguan ang isa ka school principal sa sulod sang 11 katuig. Bangod lamang sang 5,000 pesos nga nakikback nga hindi naton pagipadala sa bilangguan ang isa ka public official nga ginaligar nakakamal sang minilyon nga kwarta sang banwa. Do may punto man sa tornilyota no? Amo ni nagtulod sa iya. Kun nga aning bata nga bugado nang upod sa prosecution panel. Ang iya nga motivation kay balo kamo sa pag-upod sang prosecution team, sa pag-upod dia sa prosecution team o panel. Amo ni ang isa ka Bicol school principal nga nasentensyahan mga katrupa unsi anyos. Oo. Unsi anyos to? Ahaw sa 5,000 pesos nga nakikback niya sa pagpamakal sang mga materialis sa ila sininga classroom. 5,000 pesos lang na konbikto sang kurte. Napalin sa pisto. No? So, ini sa Torniligutan, nagboluntaryo sa nga servisyo, pro bono, blah, natawag nga pro bono, libre ang iya sin illegal services. Agud to nga pamatukan, pakigbatuan, ginatawag nga double standard sang pagpatuman sang justisya diri sa Pilipinas. Kung ordinaryo ka nga pumuluyo, madasig ka mapamatbatan sang korte, madasig ka mapapanaugan sang conviction. Pero kung public official ka diri sa Pilipinas, ang ginapamangkot lang ang accountability sang ginaaligar nga misuse of millions of pesos nga public funds. Kag kun may connection ka, kag damo ang kilala mo ka congressman, kag mga senador, kag may mga lagting kang abogado, dugay ka mapriso o basi ma-acquit ka pa. Ini ang Pilipinas, only in the Philippines. Mga abyan, panamayo kita abi sa mga grupo ta nga nakabugtaw na subong kag nakabangon bla. Nakabugtaw na, nakabangon na. Kay iti sigi-sigi pa ang klase. Bukas na ang klase no sang iban nga mga private schools nga mga elementary kag high school level. May mga ulihi ibay nga mga eskwelahan nga subong na sila nag full blast ang klase nila last sa Monday lang no. Ang mga universidad amo man. So bugtaw na kag magbangon kamo no. Agod to nga makapreparar na kamo sang mga dalaloon ninyo pa opisina kag ang mga balaluro ni Toto kag ni Inday for the third day of schooling mga byan diri sa Pilipinas. Pero amo lang na ipaidalom ipaalertuhon naton ang aton sining mga ano ah nga mga kabataan sa ginapaabot nga bagyo. Kay balo kamo ang Iloilo City mga katrupa mga byan ginpaidalom na sa blue alert status bala bilang preparasyon sa posibleng epekto sang super typhoon nga si Bobby. Wala kita rin pamahog sa inyo nga basi balahanuton kita diri. Ang aton lamang sinindi, mas manami na nga proactive kita. Hindi mangin reactive. Ining nahibaloan na naton bala. If worst comes to worst, makahibalo kita sang dapat naton himuon. Di ang Iloilo City, mga abyan, ginpaidalom na sa blue alert status bilang preparasyon sang posible nga efekto o kung dako nga efekto sang super typhoon nga si Bobby. Preparado ang Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office sa posible subong nga adlaw sang Miyerkules mag-efekto ang bagyo nga si Inday. So no, sa kay Mr. Darwin Papa, ang Disaster Response Division Head sang CDRRMO mga katrupa, sa ila sininga operation center ipaidalom na ginpaidalom na sa blue alert status ang syudad sa diin naka standby na ang tanan nga mga response cluster.
1: Exciting Pilipinas
0: on alert na, ready ma, on call na ni sila, on call any moment from now. Kay man wala sang direktang epekto gid man sa syudad ang super typhoon nga si Bobby ukon may local name nga si Inday, apang posible mga byan nga makapabaskog sang bagyo ang hangin habagat nga magadala sang mamunog nga pagtupa sang ulan.
1: Exciting Pilipinas.
0: Ginapananaman mga byan nga moderate to heavy ang pag-ulan nga maeksperyensyahan sa Iloilo City either subong adlaw o kon buwas.
1: Exciting Pilipinas.
0: Ginapanom duman mga byan sang aton syudad ang publiko nga mag-aligmat kag magpreparar agud magpabilin nga luwas kag malikawan ang posible nga halit sang bagyo.
1: Exactly.
0: Mayo niya ang bagyo, mabaskog man o kun mahinay, pero at least ginaantisipar na atong lang mag-abot gid. No, ang ato nang galing sini, di kung ano kita ka-preparado. Unlike sa iban ng mga natural ng mga kalamidad, hindi mo gid mapaktan. No? Ang bagyo, yung bisan paano, may forecast, bra? May advance info. No? 43 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 4 sa aga, mga katrupa, sa palatuntunan ni Siting Pilipinas, diri sa XFM Radio Patrol Iloilo.
1: Pilipinas!
0: Ang iningabahin mga biyan ang inadulong sa inyo sa Santon Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix, mga biyan, amo ini ang pinakamanamit nga kape nga akon gid na tilawan sa bilog ko nga kabuhi. Kaya nga, masami man ako nagainom sang una sang regular nga kape mo. Ining in 1, 3 in 1, 4 in 1, 5 in 1, 6 in 1. Kag ang stick nga kape, bla. Ining pure lang bala nga kape. Regular nga kape. O galing sa kadamo na sang kape nga nainom ko, may tendency mga biyan nga nagasaka ang acid level ko. Nga, kaya man ang regular nga kape may caffeine. Ang caffeine nga ina, kung damo ni gidman ma-consumo mo, ang tendency siya na nagataas acid level mo, nag-hapdi, bala. Amo na iban gani, kung agdahon mo magkape, pre, nga pita, hindi pre, kapangkape na ko kina, karun mahapdi, sulok-sulok ko, masubrahan ko, no? Pero kung amo na ina gani ang mabatsagan ninyo, mga abyan, mga katrupa, nga daw nag-hapdi na ang sulok-sulok ninyo sa pag-inom sang regular nga kape, tiuna, agud nga magkambyo kamo sang inyo nga kape. From a regular coffee to Santon Plus Coffee Mix. Nga, ang Santon Plus Coffee Mix wala iyas ang caffeine. Kag wala marinis ang kalamay. Ang mga diabetiko nga mga katrupa ta, nga nagauntat na sa pag-inom sang regular nga kape nga may kalamay. Sahilo ka mo, kambyo ka mo. Sa Santon Plus Coffee Mix, wala ini kalamay. Ang nagapatam is natural sweetener nga amo ang stevia. Ang mga may diabetes, no? Ang mga naghahapdi sang sulok-sulok may mataas acid level, kambyo na kamo sang kape ninyo. Ang Santon Plus Coffee Mix, may moringa, may mangosteen. Nga amo ining duha ka mga major nga ingredients mga biyan, nga makasiling kita nga nakakape ka na, nakaangkon ka na sang pleasure of having a cup of coffee, and at the same time, may food supplement ka pa.
1: Exciting Pilipinas!
0: Kagwa namin ang Santon Plus Coffee Mix, kay may soya powder siya. Nagadugang pananam sang sabor sang kape, kag nagaserbi pa nga pamangil sa sulok-sulok ta. Kung mag-inom kamo sang Santon Plus Coffee Mix, bisan wala na kamo tinapay o pandisal, may presensya sang soya powder eh. Dala pamangil, bla. No? So, on the go, pwede man ninyo mabalon ang inyong Santon Plus Coffee Mix sa sachet, bla. Actually, pwede gid ang mga millennial people, mga pamatanon, ining mahilig sa mga iced tea, mga iced coffee. Pwede gid ninyo mabalon ang Santon Plus Coffee Mix, pero timplahon nyo anay sa mainit na tubig, ha? No, lugayon ninyo, kung luyag ninyo mangin iced coffee, isailo ninyo sa bottled cup ninyo eh, kung bottled kung covered bottled cup. Ang mga canister nyo da bla. Ibutang nyo da kag butangan nyo sang ice kag i-shake shake shake sauce ano-ano malang ang mga sabor sang mga kape-kape kag mga iced coffee sa ginabakal nyo sa mall man. Tistingin nyo sa mga millennial people, kamihilig ka mo sa mga iced coffee. Timplahan nyo ano yung Santon Plus Coffee Mix. Botangan nyo ay si shake-shake ninyo. Balunan nyo. Pwedigid. 46 minutos. Ang nakaligad mabiyan sa taknang alas 4 sa palatuntunan ni Siting Pilipinas. May aga sa mga katrupa ta. Dream mabiyan sa atundi sa neighborhood ta sa Liday Store. Sa Inday May Store. Ano ganing alan sang Changgirin Day May daan lipat ko daw ay kukatanglaw. Pero ang pinakagwapa daan nagabantay ang mo si Inday May. Dire lang skilid tabla. Atubang sang Shopee Hub. Damo na da ang customer niya kadaga. Pirmi lang out of stocks ang mga paninda niya. Kapin pa ang mga frozen food niya. Sus ka na maglimpyo, magtimpla sa kay Inday May mo. May hotdog, may sunny side up, may spam, may ham, may manok. Branded pa ang manok. Oh. Nining na timpla na bala. Pirituhon niya na lang. Mm-hmm. Dalag ko pang kinihad sa buruso. Oh, testingin niyo bala. Dari sa kainday may, oh, sa kilid ng namon, may tiyanggi daw. Galing kisa, mga 5:30 daw, tulog pa ta na. Mag-commercial break kami din ni Katropong dyan rin. Dugundagon kami. Ito may baklon tanik kami. Galing tulog pa sinday mi. Huwag ko nagsako mag oras sa pag-preparar. Nami na da sinday mi magluto ang frozen food dyan. Warehouse, bodega pricing na kuhaan nyo. May source tara nga ginakuhaan mo. Nga brato. Mga membro sa Batuda, Bacow Tricycle Owners and Drivers Association. Ang mga membro ta sa Latuda, amigo tara sa San Isidro, ha, Lapas. Ang mga membro sa Latuda, Lapas, sa Tricycle Owners and Drivers Association. Ang taga Butuda, taga Bulilao, bla. Bulilao, Tricycle Owners and Drivers Association. Sa kay Mr. and Mrs. Juven Caballero, dira sa Lunok, Itiri. Sa Tubalansang Zuri. May mga grupo kita da, ng mga angkas rider, kag mga food grab. Delivery boys, halong kamo sa pagmaneho sa inyong mga motor. Mga abyan sa pagpangalaga nato, nangin mainit man ang debate sa tunga sang prosecution kagsang depensa sa ikaduhang adlaw pa lamang sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kahapon July 7. Yan pangunahan of course ang prosecution ni Attorney Armando Virgil Ligutan. Sang Salimbangon Alvarez and Ligutan Law Office sa siyudad sang Cebu nga nagaserbe bilang private prosecutor para sa House Panel. Samtang si Attorney Carlo Joaquin Narvasa naman sang Fortun Narvasa and Salazar Law Office kampiyon man eh. Fortun kag Narvasa ho. Ang nagarepresentar sa kay Vice President bilang Defense Counsel. Grabe. Pareho ng mga lagting ng mga law offices. Mahal ni Islam ho. Te, uga ang gobyerno ya, te, makasarang man magbayad sang mga lagting abogado. Pero sa kay Vice President Sara Duterte, makasarang man. Lagting man ng mga abogado. Hindi ni basta-basta ng mga law offices, mga abyan. Amo na nga mati, kamuto pare, basi may makuha kita da lang ng mga legal terms, bla. Huh? May makuha kita da ng mga legal points mga manginalam nga tao. Kaya balok ka mo kung nagapamati ka mo sa mga maalam nga tao. Amat-amat nagaalam ka man, no? Nga amat-amat gaalam ka man ho. Pero kung ang mga napamatian mo pin, may mga kurtot ulo, mga maoy, dugay-dugay gamaoy ka man, magkalalato na mo. Amo na magpamati kita sa mga tao nga mga maalam, mga masangkad ang ila ihibalo, mga morally upright. Basta, no? Damo kita makuha da nga pagtulunan sila eh. Di, kay bala ka mo, mga background sa mga abogado na yung kampiyon na yung siligutan. Managing partner mabyan, kag UP Law graduate ini. Nga nakauyat na sa mga high profile nga mga civil, criminal, kag public interest nga mga kaso sa bugos nga pungsod. Bataon pa. Kutis po sila na kay tamo katropang dyan rin, no? Bataon, mahipid ang iyang itsura, no? Gagamit ini siya sang Clear Skin Herbal Beauty Soap. Lantawan mo ang guya niya. Why punggod? Mahamis ang kutis, maputi ang panit ni Attorney Ligutan kaya nagagamit siya sang Clear Skin Herbal Beauty Soap. No? Sinarbasa naman sa defense mga byan, isa ka 2016 bar passer kagraduate sang Ateneo Law School nga naga-specialize sang litigation kag dispute resolution. Sa trial kahapon sa masaksihan naton, nagbungguanay ang duha ka mga abogado nga lagting angot sa plano sang prosecution nga ipresentar lang ang duha ka minutos kag 18 segundos nga bahin sang video ni Vice President Duterte sa isa ka press conference sang November 23, 2024 imbis ang bilog nga duha ka oras kag 25 minutos nga video. Kaya man, din mga binakita itong pagpamahog blas ang Vice Presidente. Ngayon, papatay ang Presidente, ang First Lady, kag si Martin Romualdez, ang anay House Speaker. Sang ulihi, mga binagin overrule ni Presiding Officer ka Senate President Chis Escudero ang objeksyon ni Narvasa sa pagpresentar sang mas malipot nga bahin sang video kag ginsiling nga mahimo ipakita sang depensa ang full video kun ila na tion. Subangod kahapon ginpaboran bangod gin nga ginpaboran na tigayon nga mapakita sang prosecution paagi kay ligutan ang mas malipot nga bahin sang natumod nga video sa diin makit-an ang ginaligar nga pagpamahog ni Vice President Sara Duterte sa kabuhi ni Pangulong Bongbong Marcos.
1: Exciting Pilipinas.
0: Amo man na ato ni ginasummarize na aton kag ginapasimplify lang bala. Para lang bisan paano may masatuman, may maintindihan ang general public. Amo nang rolyo tadi sa XFM Radio Patrol Iloilo eh. To inform the public, paibalon sa inyo ang mga balabalita, edukar man jutay, no? To inform, to educate, to entertain, and to fiscalize. Mga basic manamon nga maobligasyon bla. Ginadala naton sa inyo igdulog ang tanan nga balita, lokal, national, international. Mga balita mga katrupa, ngayon nyo pa mabasaan sa mga pamantalaan karon nga adlaw, pero mabatayan na ninyo diri sa aton nga pagpangalagad sa palatuntunan.
1: Exciting Pilipinas.
2: Exciting Pilipinas.
0: Mayong aga sa kay punong barangay Noel Groy sang Palagon, Pabia, Iloilo. Mayong aga man sa kay baka-baka vlog. Naga-vlog na, naga-baka-baka pa. Baka-baka vlog. Sang barangay Palagon, Pabia, Iloilo. Sumaman sa kay Mark Alayon. Mark Joy. Arevalo Alayon. Salamat gid sa pagpamati sa Cadiz City. Sa mga taga-Talisay City, dami nang pamati man sa ato. Kung nag-monitor, pinagi sa doon natin ka Facebook pages, Black. Actually, kung mag-monitor ka sa Facebook pages namon, bisan sa diin kay mga bayan sa kalibutan. Basta, i-follow mo, i-share, kag i-like ang amon nga doon ka mga Facebook pages. Nga amo ang XFM Iloilo 100.7. Kag XFM, ang Radio Patrol Iloilo. Para nga updated ka mo sa mga balita gikan sa siyudad sang Iloilo, kag sa probinsya sang Iloilo. Lakip na ang pagpadala naton sa inyo sa mga balita. Balita nasyonal kay international. 55 minutes after 4 o'clock ang aton nga oras. Maabiyan, dali lang gid kami. Higup kami, anay ni Katrupang John Liberty sang Santong Plus Coffee Mix. Dagdag tani komersyal ha, malipot lang no. Magabalik kita mga katrupa sa pilapa ka mga balita lokal kag nasyonal. Pagkaligid lamang sa mga importante naton nga mga pahanumdum.
3: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Ako si Ann. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santone Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
5: Santone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santone Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santone Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santone Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
7: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
8: Vision X Plus. Softgel Capsule.
7: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
8: Vision X Plus Softgel Capsule.
7: Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
9: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Uptake Premium D3 every day.
10: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
11: Santon Plus Herbal Soap.
12: Ako si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong-itong balas sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong-itong sa mga panit.
11: Santon Plus Herbal Soap.
13: Nanamigin!
11: Santon Plus Herbal Soap.

0: isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte ngayon nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. BB Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Kung mamati ka sa XFM.
2: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
1: Kung mamati ka sa XFM.
2: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
3: XFM.
4: Katropa mo!
5: Exciting!
6: Mga katropa, exciting!

0: Minutos na ang nakaligad sa takna ng lasingko mga katrupa sa palatuntunan Exciting Pilipinas, 36FM Radio Patrol Iloilo 100.7 sa mga lilisuan sa inyong mga radio on FM band. May pila pa kita ka mga balita lokal nga nagasulod mabiyan nagikan sa aton news center kay balkamo ang pamilya Britaniko ginkalipay ang pagserbis ng arrest warrant kag pagsungka sang na-dismiss nga mga pulis nga ginatudlo mga byan mga katrupa nga isa sa mga suspect o kun mga suspitsado sa pagpatay to bala kay Delphine Britaniko anak ini mabyan ni Anay Assemblyman Salvador Badi Britaniko no. Nagpasalamat ang pamilya Britaniko sa pagserbis ang warrant of arrest kag pagsungka sang na-dismiss nga pulis isa diri mabyan si Jerry Villanueva. Si Villanueva ang isa sa pila ka pulis nga assigned sang una sa Iloilo City Police Office nga ginatudlo suspitsado nga nagpatay kay Delphine Britaniko sa tung Enero 19, 2020. Do kasan ulang no? Anom na katuig no? Muni mabiyan ang kahinay sang pagdalagan sang Justisya sa Pilipinas. Upod niya nga gindagdagan sang warrant of arrest. Ang isa pagid ka pulis nga si Joseph Andrew Joven. Joven. Sa isa ka statement ginpahayag sa ang pamilya Britaniko nga ginaabi-abi gid nila ang among development mga katrupa. Suno sa ila, nagamarka ini sang importante nga kadalagan sa pag-ayam sang hustisya. Pagpanawagan sang pamilya sang hustisya angot sa kamatayon sang isa nila ka membro sang pamilya nga si Delphine Britaniko. Nagpasalamat man sila sa Philippine National Police sa Integrity Monitoring and Enforcement Group PNP IMEG kag sa iban pang mga nagpasiguro nga mapasabat ining mga suspitsado. Kadungan sini mga katrupa gin-question man nila kun nga ang involve ang isa ka dismissed police sa operation sang mga otoridad kag dala pa sini ang iyang service firearm apisar pila na katuig nga na dismiss ini mga abyan no. Dumduman niyo tong daw raid to sa Molo station amo ni isa man siguro sa mga rason no nga may mga wanted nga police na pero gaupod-upod gyapon sa legal operation bala sang Molo police no. Dumduman na ito nga daw gin ala komando attack nga upod ang PNP si IDG kag IMEG bla mga byan ining ginatawag naton nga Integrity Monitoring and Enforcement Group sang PNP no. Dugang sini mga byan dugang pasini nga pananawan wala nag-unta diri ang ilang pagpangita sang hustisya nagalaom gyapon sila mga byan sang legal nga pag-aresto pagpasaka sang kaso kag pagpasabat sang tanan nga may responsibilidad o kun nga responsable sa kamatayon ni Delphine Britaniko. Lakip na ang mga tao nga nagplano, nagmando, nagpatigayon, ha? Nagtabon o kun nagpasakop sa pagpatay kay Delphine. Nandumdumaan mabin nga ginpatay si Delphine Britaniko samtang nagkasakay ito bala sa iyang big bike to eh. BMW motorcycle. Nagapati ang pamilya nga well, collateral victim lang ini si Delphine Britaniko. Ini pagkatapos ang pagpatay kay Alain Muller, nga isa ka drug surrenderer sa Barangay Kwartero, Haro, siyudad sang Iloilo. Nga daw si Delphine nga ini Britaniko daw isa sa mga nakasaksi kung may ihibalo bala sang background sang pagpatay sang mga pulis sa isa ka drug surrenderer. Di siguro nagakabalaka tong mga pulis nila daw sin uning tao ni nga kita gid nila kita to nagtiro to sa kay Muller to. Amo to nga ginlagas man nila ining si Delphine Britaniko gasakay sa big bike niya nga BMW gintiran na di sa lapas oh. Di 2020 pa to, no? Dawig ba? Oras, mga bin, 8 minutos na nakaligat sa takna alas 5 sa aga sa palatuntunan ng Exciting Pilipinas. Mayang aga sa mga street sweepers na ito, naga pa nagbugtaw kag nagdakop sa ilang masilig kag daspan, ginlimpyuan ang aton nga mga dalan. Limpyo na. Pero subong, may night market sa Iloilo Terminal Market. Oh, ila ni Chimpo halin kagabila sa istob-tubla sa isubong aga, humlad sila sang ila nga mga trapal. Humlad to sila sang ila nga mga baligya sa Iloilo Terminal Market, mga katrupa, no? Kaya mo ini ang panahon kung doon kita makakinot sa aton gastos, sa aton nga mga balaklon, ulotanon, prutas, mga panakot. Kadto ka mo sa mga merkado publiko nga may mga night market. Ti subong, halin kagabi, Martes ang gabi, ila sa is, tub-tub, Merkulis subong sa aga, nagahumlad sa ilang nga mabaliga ang mga bulantero kag bulantera sa barato o kasarangan lang mga presyo sa mga ulotanon, mga panakot, kag mga prutas. Si Katropang Romel Paklibar, ara na sa linya, aga pakaina, bit-bit niya ang niya Santon Plus Coffee Mix kag Santon Vitamin C. Agud malikaw sa posible nga pagtira sang ubosip muntrang kaso sa sining pagbaylo-baylo sang aton nga panahon. Exciting feeling! Katropang Romel sa patrol, please come in, may aga.
1: Good morning, Katropang Alvin. Medyo muninaya sa buong panahon. Wala sa isang mag-ilan. Sa Subong, ah.
0: Oo.
1: Dari sa siyudad sa Mililo.
0: Pero may
1: nakita. Oo, hindi naman sa ligan.
0: Oo.
1: Kay may nakita. Kita nga doon medyo nagaguong bala na panganod sa kahawaan, Katropang Alvin.
0: Lapad-lapad nga rani mo. Lapad-lapad nga rani ng radios ni isang bagyo nga si Inday.
1: Oo.
0: Kag hindi nimpakta ng pinsaron siya eh.
1: Oo. Pero hindi siya mag-landfall. Pero labot, yapon kita. Pag sa huyop sang amihan lahat ng pangalbin.
0: Amon gani labot labot gyapon kita sang West Lake niya.
1: Oo.
0: Kita mo na ibang mababae, mga babae kung kisa ng mga Arab la, mga Arab buton. Oo.
1: Okay.
0: Oo. Ining way kalabot-labot na naglain gina kiga niya, limbawa king sa sabana niya. Tapos ikaw bata, yan naglabay ka lang, pati ikaw dala sa mo.
1: Pawala. Pawala. Bala, pawala lang ang pang-West Lake. Tapos nalahid ka lang.
0: Yes, oo. So, that's why yung kung mga aking dahil sa inyo bala, hindi sa tatay mo, sa nanay mo, laban-laban sa nanay mo, Ged, kung nag-aaway ganyan. Sabi, ginakigay ganyan siya, hindi ka magpasayang-sayang. Hindi ka magpakita-kita. Ayun,
1: ayun ka lang kay Lapan-Lapan, basi madalahig.
0: Oo, mostlikan ka bala. Nga, why kay mo yalabot, basta trip yan lang niya mo.
1: Tapos meron kita nga kaaway na blang daan.
0: Mm-hmm.
1: Tapos may kinahanglan kay mo, yung importante.
0: Oh.
1: Tapos sabi to, magpanawag na pala na.
0: Oh.
1: Tapos sabi niya kan, alin ka na eh, may lakot.
0: Kaling bunggo ta.
1: Kaling nakika na kitaan.
0: Daan mo man eh, hindi tani pa, hindi kaya magpasayang-sayang ah. Pero as of now, 11 minutes after 5 o'clock, doon ko namin isang panahon. Kaya kabalo ka Katropang Romel, ang pinakamanami nga panahon, antes ang pag-abot sang bagyo. Kag a day after, nga maglakat ang bagyo.
1: Oo.
0: Hindi ni masaligan.
1: Na ako, no? So, amo na ang balila, basta namin ganyang chimpo kag may ginapaabot nga bagyo.
0: Halong.
1: Halunga na ang pagnami isang chimpo antes ang bagyo, Katropang Alvin.
0: Amang na yung natawag man, may hirubatong kita sinay. Silence runs deep. Butang balon ang mga malinong
1: inong, dalom.
0: Dalom. Ang mga magahod nabaw.
1: Nabaw. May ko sa mga nabalas sa mga
0: salang galito, kulang galit Katropang Romel. Katropang kulang galit tong rubaton. Silent water gali, silent water runs deep.
1: Oo. Amo man abala sa tawo, basta hiposon.
0: Oo.
1: Delikado.
0: Dalom na.
1: Pero kung magahod, talaw na.
0: Pareho kay Barangay Kagahod.
1: Oo.
0: Gahod lang gahod. Importante gahod.
1: Kailang talong yung subong, sir? 40. Ang Marguso, 90. Kailang sulod, Dr. Pangalbin, ang talong to, tag 50, 60 na mo.
0: May patong pulo o 20.
1: 40. Ang mo rabanos sa kilan eh? 50. O, 50 dari sa gwa.
0: Teka,
1: sa lunis to, sa sulod, may tag-sinta, may 80, gani ka to pangalbin mo. So, dari sa gwa, 50 lang. Dini halin, Leon? O, Leon. Tapos ang katumbal nila, may ka to pangalbin, ang lagbanay bilang katumbal.
0: Lagko, no?
1: Ang ginahin mo nila bilang, tawag na, do...
0: Sinamakan?
1: Di, ang ginaputos na bala sa wrapper, kaginaprito.
0: Ah, okay. Dynamite?
1: Ikaw, dynamite.
0: Oo.
1: So, nag-me. Amo nang kahanga, katumbal, sir, no?
0: Lagba, lumpia, dynamite.
1: Lagko, nga lagba.
0: Kabalo ka sang may mga tinion sa itong nagliligad nga tinoy katropang Romel. Ang isa kakilo, labotag 700 mo?
1: Oo.
0: Dumduman mo?
1: Nagligad.
0: Oo.
1: Ari, busing nga bastante ang punyag bala. Ang katumbal.
0: Wow, kampiyon.
1: Matanos. Pagbalay mga pagbuhit po.
0: Matanos na klasika. Gaaso. Kaunon mo na ang dynamite lumpia. Gaaso ng dalunggan mo.
1: Gusto nga sa itong
0: mo. Oo, gabugado, dragon la.
1: Oo. Nagadag sa subungbi ang katumbal. So sa mga nagakarinderiya, pag mga nagatingo, bala pangumpa.
0: Oo.
1: Ato pang Alvin, subong pwede pa kamukha amat-amat dari sa Iloilo Terminal Public Market sa Ilasin nga market day dari sa tubanggit sa building sa Iloilo Terminal Public Market iti adugay-dugay manghimos na ni sila ato pang Alvin.
0: Ano nang sa tupad mo? Ano na kamuti nga dalangko sa tuo mo?
1: Carrots.
0: Ah, carrots na, oo.
1: Carrots tapos papatas.
0: Ang carrots amo na ang kun kaunon mo rich in carotene, no?
1: Oo.
0: Abi ko kamuti, kaya kamuti ya rich in ano?
1: Kamutin.
0: Rich in kamutin.
1: Carrots ni carrot.
0: Pero kay balo ka katropang namin lang kamuti bla kun ginatawag sa iba na sa English nga yam o sweet potato. Ah, bisan na muna na pamahaw mo sa aga, ayos na mo. Bugat man. O parisan mo santon plus coffee mix daw okay naman ah.
1: Tapos may araman abi patatas ni gagmay kato pang Alvin mo.
0: Oo, gagmay niya o.
1: Oo.
0: Ay.
1: Gagmay lang siya do mga duitlog lang kadag ko.
0: Daw batuan chura, daw batuan kadag ko?
1: Di, pero lag ko lang.
0: Ti ano na nga panakot na may sa din ilakot na ng mga luto, estupado?
1: Pwede man.
0: Sa...
1: Yung isa kabilog, wala yan, hon mo lang, tatlo lang kakihan.
0: Oh, sa mga patutin, guro, pwede na ilakot.
1: Oo.
0: May mga pineapple man ba?
1: Hmm.
0: Pwede man sa bulalo, guro. Hindi ka na magkihan, guro, na ipanitan man, hindi mo na pagkiharo, no?
1: Oo.
0: Bulalo.
1: Hindi ka na yun, tanok mo lang nila ito.
0: Sa bagay, oo. Pero namin na itakot, ibutang sa bulalo, tapos may pizza, kung may cabbage, blang bulalo.
1: Oo.
0: Grabe, ni mga, amun yung mga pagkaon, mga amun yung mauras, oh, mga utob lang, no?
1: Oo.
0: Lagko lang lawas.
1: Tapos butangan mo siya sweet corn bla.
0: Aba, oo.
1: Tapos ang
0: luntok na luntok yun bla ang ulod yung tapik sa tulaan.
1: Oo, tapos ang iyang rulaknit na bran medyo runtok yun siya. Ang doon para gumo siya bla kung ma...
0: Ining mga lanit-lanit balaga pilit sa tulaan nga maluntok yun siya. Ang kakakas mo. Pagkuha mo sang tulan halin sa kaldero pakadto sa pinggan mo.
1: Oo.
0: Tulan na lang ang bilin kay nagakakas ang unod.
1: Nakikit-kitan.
0: Ay, hindi mo na iya ma-take home lain niya sa crispy patang. Inaya. May mabilin pa mo. Ang bulalo, yung katropang rumil, sipot-sipot ginaya. Hindi mo na na mabaliban nga siling mo dahil almost blind yung kagibahog sa babo. Asay mo nga yung ido.
1: Oo.
0: Pero ang crispy pata yan, damo ulusot na eh.
1: Oo.
0: Kunyari.
1: Pwede mo yung from balibad mga may pirasa ka nga ido.
0: Oo.
1: O may kuring ka itong Persian.
0: Nan, no. Ipakaon mo kuno abi.
1: Oo.
0: Pero kung katuan mo ito pagkaaga,
1: Nalubati yung kalabasa tapos may takot munggo.
0: May munggo. Abot, sikik. Sige na nga,
1: amon nila. Amon ito bong ang sitwasyon nila dali sa Guasang Gili. So, nakukin man na katapangal din ang diferensya.
0: Ah, siyempre.
1: Kung dito ka sa Sulawesi dali sa Gua. So, sa mga hindi makakadto dali sa Iloilo Terminal Public Market, sa market day nila, pwede ka mabuwas. Pero sa Haro Big Market.
0: Meaning, ang hindi nakapunta sa public market ngayon, dyan, meaning hindi pa sila nakakaalis sa kanilang pinaruunan? Hindi pa nakarating dyan eh.
1: So pwede sila buwas. Sa kung gusto nila buwas, pwede sila buwas dala sa Haro Big Market.
0: Ati oo.
1: Kasi ang mga nagabulanti, dari kato pangalpin.
0: Selo-selo man sila eh.
1: The same manigya ko, no. Sila man yung nagabulanti.
0: Sila-sila man nagya po ng grupo to, magkalita na eh.
1: Do
0: pareho na sa grupo, blas, ang mga participante, blas, sa Open Bikini, blas.
1: Oo.

0: Git manglubos ni di kay karon nga paggustuhan ta ima magpanubo di basi una anda ubos sa aton way pa.
1: Oo.
0: Gamiting mo na sila.
1: May organ na istorya na muna sila kay tingin mga sitwasyon na sa katrapalpin mo. Pagti ang ano eh ang ginagamit nila sa mga produkto nila. Isa man lang nilang ginagamit nila katrapalpin mo. Wala man si may gagamit siguro barato ng abono.
0: Awa.
1: Oo. Wala man siguro may gagamit pero barato ng hilo para sa mga sapat-sapat.
0: Sila sila naman ang nagamiting nagreklamo gamiting na sila kag nagahimo man sang SRP nila. Oh. Mga suggested retail price ba?
1: Oo. Oh,
0: ilang taon ta na karon ang mga frozen food kay komparar ta sa pila ka mga sources naton kay ting public market ta do bagsakan presyo pero may nabalan pagid ko nga bagsak presyo pagid pa katropang lumil.
1: Mga frozen food?
0: Oo, rabi. Nubo ya tag 20 pesos to 30 pesos sa existing price sa Iloilo Terminal Market.
1: Aba?
0: Oo, kuha ka karon, order ka.
1: May ara ta nga chorizo nga sinless.
0: May ara tanan you name it. We have it.
1: Mordita, mordita.
0: Palista lang karon. Kay inday may gani distanggib la. Na deliveran to. Sus pag the following day ubos. Ang mga manok, mga hotdog, mga
1: ham,
0: chorizo. Ang tiplada.
1: Priska,
0: branded gid. Hindi ko lang pag-imit lang ang brand kay may commercial value la. Branded. Ugaling bagsak presyo kay warehouse ang presyo. Budiga mo. Direkta. Halin sa pabrika.
1: Way na patong.
0: Way na patong. Halin sa food processor. Direkta sa budiga. Tidid to gakuha sa budiga.
1: Okay.
0: Sige lang, istoryan talaga ito kay
1: Priska. Istoryan talaga na karoon.
0: Oo.
1: Tidat is one. Kung nami ang presyo hanay, makakumpra ko damo kay mga dealer man ko.
0: Nan. Dalon mo to sa inyong teritoryo. Basi pa lang diri kita magmangarano.
1: Basi kumedi differentially makapiso nga, makumuno li makapiso.
0: Dako nga bagay nakapin pa magbulyom ka kinilo. Ang makabenepisyo sa isang baligyaan ta mga karinderiya nga bag-o lang pundar ba? Oo. Kay ti buligan ta sila.
1: Pagdang iban nga nagakapangumpra, gidaya kini aram niya katapangalbing nga mangumpra ka pa damo to. Pero ito makliti ka pa. May ara na nga daan nga talo na lang dati mo, kapisto mo. Pag may diferensya, at least hindi ka na niya mag...
0: Wala ka na usik sa pamasahe mo, chimpo mo, effort mo, kay deliver lang sa imo mo. Yes. Ano naman namin sa mga order-order, kag masampulan mo, abi, asos gabalik-balik mo.
1: Oo.
0: Basi pa lang, bla. Manggaranong gani iban, manggaranong gani iban sa Blue Barbecue lang.
1: Kasi hindi na yung pagbakas mo, pangalbin mo.
0: Amunan ni, chansata.
1: Amunan chansata.
0: Amunan ning best option.
1: Oo.
0: Basi pa lang.
1: De, pamunan ni katapangalbin, medyo nag-amatabak na pangimos ang iban. Kasi sana nagit man.
0: Oo.
1: Dari sa ilo-ilo terminal public man.
0: Nami isang panahon, no?
1: Oo. Ang maharagin sa sentro ang bulan sa tungatungal na sa 12 o'clock ang bulan kitaon pero may mga patimaan ang iban abin magalantaw manabi kita pangalbin kung may ring ko no or may shadow ang bulan o kung ang adlaw may malayim simpo kung doon ako makikita ka daw may shadow bulan
0: ati kabay pang mayo lang
1: galing hindi mo hindi mo paksan galing kito may pangadot
0: amo gani pero mas manami na ang aga pa manindahan mga katropa ta iwas init kaya kibulok ka kapon na grabe man ka kasakit sang init ah gabiti ang agis ang init si panit mo eh
1: oo grabe ka pa ang katropa ng alpin
0: July na
1: gani pero may mga portion niya sa probinsya sang Iloilo nga nagtupay ang ulan pero hindi lang dito Baskog ang pagtupas ang ulan katropa ng alpin mga bukso-bukso ba so pugtak-pugtak na ulan, may ulan sa Anilaw.
0: Lapta-lapta nga pag-ulan.
1: Marta wala. Sa Pabiyag, ulan naman. Sa Leon, wala. Talino, ulan. Sa Lambuna, wala.
0: Gapag-asa
1: ka. Pugtak-pugtak.
0: May lapta-lapta nga pag-ulan. Ang mabatsagan, no? Lapta-lapta nga pagtupas ulan. Kagpagpanaguob.
1: Oo.
0: Ang hangin, mabatsagan. Sa kanagatan, may pagmadlos ang balod. Ma-experiencean ang lapta-lapta nga pagulang kag pagparagoob sa tiun sang kaponanon kag kagabihon. ang adlaw magabot lakbo sa aga kag magatunod man karon sa hapon duma sa ulo
1: tan. Mabal si Katrop.

0: pagkaslobin nga do.
1: Do ko adyo pa ko trabaho.
0: No trabaho.
1: Do career. Do i career niya na ng weather forecast. Pero aton din nami subong adlaw generally speaking mabyan sa report ni Katurupang Rebel Paklibar kara sa Iloilo Terminal Market manami pa. Oh, amo na nag-enjoy nga aton nga mga bulantiro, bulantira, nag-enjoy man ang nagabakal subong sa Iloilo Terminal Market. Oh. Barato ng presyo
0: sa mga
1: panahon.
0: Kumpra-kumpra ya katong mga binabakla na ibiri mo. Nagko ka plastic ang bit-bit sa mga nagapanindad rin sa Guasang Iloilo Terminal Public Market. Sa delegation na ingodan, kundi bago lang, may bago di siya display. Doulihin na siya kuriya display. So, kung ubot na ganila ya, alugbati, may barangay.
1: Lagpad-lagpad no, sang dahon no?
0: Oo.
1: Alugbati yun?
0: Oh. Oo. Nagmi isang, sa Kimpo, naging manabi kita pang Alvin eh.
1: Oo, sakto na.
0: Basanti sa Bunyag, kasi kung may abono ka pa sini, namigid man ang pagtumbo sa mga pananom na ton.
1: Oo, sa Kimpo na nga 2 minutos ka na lang eh.
0: Oo, gani. Pero kita sa presyo sa malayo pang unang balaklon, sa tulod sang Iloilo Terminal Public Market. Is gani yung pang Alvin sa tulod sang Iloilo Terminal Public Market. Ang tamo Diyos, sa 200 pesos ng kilo alimosan, sa 320 pesos ang kilo. Ang matan, sa 280 pesos ng kilo, lupulog, 160 pesos ng kilo, gurayan, 130 pesos ng kilo, bulaw, 180 pesos ng kilo, lukos, 330 pesos ng kilo, bansa, 200 pesos ng kilo, pasayan, 320 to 330 pesos ng kilo. Ang pasag sa 350 pesos ng kilo sa Lamonite, 120 pesos ng kilo. Puringan, 150 pesos ng kilo. Bisogo, 200 pesos ng kilo. Ang Taligi, 180 pesos ng kilo. Kilawan, 220 pesos ng kilo. Lison, 250 to 280 pesos ang kilo. Ang Bangros, 50 na kanabon, may 170 to 200 pesos ng kilo. Sa naligad, ang Bangros, may katupang Alvin, tag 180. Pani mo, to 210 pesos ng kilo. Subong nagnubo, 10 kapiso.
1: Okay.
0: Sa sulod sa Iloilo Terminal Public Market. Ang itlog, ang pinakalubo, may ara, size, ang pinakataas, 9, 10.50. Dari sa sulod sa Iloilo Terminal Public Market. Ang 45 days, may ara, ang tag 165, kaya pangalbin, may ara man 180, depende sa supplier. Pagtatax ang 45 days na ginabalik ya dari sa sulod sa Iloilo Terminal Public Market. Ang karne sang baboy, nag 340, may 320 man.
1: Pero kabalo ka, kung din barato manok, ang baboy, minamanan ko.
0: Oo.
1: Ito sa balantan ko.
0: Galing kiti, alam lang ko, kundi kiti na katupang Alvin, kung sa supply bala, ang baboy, bangod sa
1: ginakangawan.
0: May mga cases naman, sang ESF, dari sa probinsya, sang Iloilo. So, bastante, kung nakatropang Alvin, kasi madamo na gidman sa mga nag-sagod sang baboy sa backyard dari sa atin sa probinsya sang Iloilo. Although may mga positive na banwa, like Baratakwio, pero ang may mga
1: controllable.
0: Kung nakatropang Alvin ako,
1: controllable.
0: Bastante, hindi, supply.
1: Hindi alarming. Oh, controllable.
0: Hindi alarming.
1: Oh, 20 yes. Minutos na.
0: Isa siya kayo presyo sa panagpapak ko ng balakwan sa Iloilo Terminal Public Market sa katalong tenyo sa Satan Platform sa Tatas Ceramics at Ton Vitamin C Vision Express Premium D3 Gultor Bolitari Supplement for Men para sa XFM 127 Radio Patrol Iloilo. Ako si Katropang Romel Paklibar XFM News.
1: Mga biyan ang report ni Katropang Romel Paklibar nga nadulong sa inyo sa Turbo Dietary Supplement for Men nga may mga kagkaglabuas ka luyag ninyo magbalik ang nagkakayaban ninyo performance sa kama. Ang mabakod nga panindugan ni John John kag ang madugay nga standing ovation ni John John magturbo dietary supplement for men. Ginakolabos kita sang panahon mga abyan mga katrupa. Salamat gid katrupang Namel sa report. Upod si katrupang John Ray Bertis diri sa aton nga technical side. Magabalik ako sa takna nga lasais sa Express Balita sa aga. Upod ko si katrupang Era Espinosa. Bantay ninyo ang masunod nga palatuntunan, The Secrets of Health. Diri mabyan sa XFM Radio Patrol Iloilo. Para sa XFM Radio Patrol Iloilo. Ini si Katropang Alvin Dennis, Arabang XFM News.
2: Exciting Pilipinas!
3: Mga katropa, exciting dito!

0: FM.
1: Yes, to help.
2: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated, ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
3: Magandang araw sa ating lahat mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito po muli ang inyong lingkod, Sir Michelle Hinas. Makakasama po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, ang programa po ito ay ahitid sa atin ng Yes to Health Incorporated at ng mga dekalidad, mga nutraceutical grade and FDA approved na mga produkto po nito. Sa mga kababayan po natin na gusto maka-avail ng atin pong mga produkto, puntahan ang pinakamalapit na mga butika, parmasya dyan sa inyo pong lugar para makasubo kayo ng atin pong mga products. At kayo na rin ang susunod ano, na mapasaya at matulungan ng mga produkto po natin. Siyempre sa ating pong programa, makakasama po rin natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, isa pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Siyempre ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
4: Magandang araw partner at magandang araw sa ating mga katropa. Asan man po tayo naroroon, ano? Sana healthy and happy ang inyong umaga habang pag-uusapan na naman po natin ang makabuluhang mga topic with regards sa holistic healing and preventive healthcare gamit ang naturopathy. Siyempre katuwag natin ang mga produkto ng Yes to Health.
3: Sa mga kababayan po natin na gusto makahelobilo dito sa ating pong programa, kayo po ay malayang magtanong, mag-text, mag-send niyo po mga inquiry sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung meron din po kayong inquiries about our products, pwede rin pong i-text dyan mga kaibigan ano, sa ating pong numero. At iniimbitahan po namin kayo na i-bisitahan ano, yan, ang ating pong mga Yes to Health Clinic. Mahalaga na nakakapunta sa atin pong mga Yes to Health Clinic para po makita at masubaybayan po ninyo kung ano na yung present condition ng inyong pong kalusugan. Dahil na po sa panahon natin ngayon, Dok, ano? Napakaraming mga sakit na kung hindi ka magpapasuri, hindi ka magpapatingin, hindi mo malalaman na ikaw ay mayroong ganun na palang karamdaman.
4: Kasi minsan, depende yan sa katawan eh. Pag may mga tao, alam mo, lalo na yung mga active na tao. Mm-hmm. Pag mayroong humihina sa organ ng katawan, hindi agad nararamdaman. Mm-hmm. Kasi busy. Maraming mga trabaho. Saka yung pananakit ng katawan, halos parang normal na sa kanila yun. O, diba? Kaya dapat be alert sa lahat ng... kasi ang katawan natin nagpapadala ng signal yun, ng warning. Ano? At yun ang pinakang dapat nabantayan kasi sabi ko nga namin lagi, pag lumala ang sakit, mas mahirap pong i-handle at mas nakamamatay kapag napapabayaan.
3: Yan.
4: Magastos pa.
3: Mm-hmm. Talaga naman, ano? Sa mga kababayan po natin na mahilig magtiis ng mga sakit, nako. baguhin natin yung atin pong mindset, sabi pa, ano? Atin pong bigyan ng pansin. Atin pong pagtuunan naman, ano? Na pansin ang atin pong kalusugan, mga kaibigan. Lalo na kung yan po ay yung tangi po nating puhunan sa buhay. Lalo na yung iba, na yan talaga yung ano nila, Dok. Yeah, diyan lang umaasa ano. Oo. Sa lakas ng pangangatawan.
4: Lalo yung mga no work, no pay.
3: Mm-hmm.
4: So, ako. Ibig sabihin, daily yung rate mo sa trabaho. Pag di ka nagtrabaho, wala kang sahod. Diba? Walang mga siklib-siklib na pagayon ng normal na regular employee. Ang kayamanan talaga ng ganyang klase ng kumbaga ng mga tao ay kalusugan. Dapat lagi kayong kondisyon. O kaya dapat bigyan nyo rin. Ang problema sa mga Pilipino partner ganito eh, may budget sila sa load, may budget sila sa pasyal, pero wala kang bira. Bira yung makakita ka nag-aalkan siya na sinasaap. Pag nagkasakit, may ito'y para sa pambili ng gamot. Walang ganun eh. Halos,
3: walang ipon.
4: Walang ipon talaga. eh yung mga iba naman na nakakaalam, bumibili sila ng mga insurance, mm-hmm. pero hindi lahat. Kaya talagang pag nasurpresa kayo ng sakit, naku, yun po yung kinababagsak ng kabuhayan ng isang tao.
3: Mm-hmm.
4: O, kaya dapat lagi nating, kung ikaw misis, si Mr. Mo, napapabayaan, hindi na nakakainom ng Santon Plus.
3: Mm-hmm.
4: Dahil nakakalimutan, sobrang busy, paalalahan mo. Gusto mo ikaw mismo magsubo, sabay bigay ng tubig.
3: Minsan, sa pilitan pa talagang papainumin. Pero ayun po, mga kaibigan, ay must. Ano? It is a must sa atin pong pangangatawan, mga kaisama, na dapat na bibigyan natin ng sapat na nutrisyon ang atin pong pangangatawan. Eh, saan ba kukuha ng lakas yung mga selula ng katawan po natin? Yung mga macro and micronutrients. Yan yung kinakailangan ng bawat cells sa atin pong pangangatawan na mapanatiling functional yung mga selula ng katawan natin at bawat organs at sistema ng atin pong pangangatawan. And sad to say, hindi po natin nakukuha na ito ng sapat mula sa atin pong mga kinakain dahil sa dami po ng mga poor choices of foods ngayon na available sa kahit saan, sa market or sa, lalo na yun, napakaraming pong nagsilabasan na ng mga fast foods na salat sa nutrition, mga kaibigan. Kaya nga nandito, ito yung isa sa mga sole purpose ng mga supplementation is para mabigyan ng sapat na nutrisyon yung atin pong pangangatawan. Dahil yun nga, nalaman natin na hindi na ganun kasapat yung nakukuha natin mula sa mga foods na atin pong mga nakakain. Or minsan iba, hindi mo lang makapag-produce ng mga juices, mga fresh juices, fruits from fruits or vegetables, hindi na po natin nagagawa. Kaya nandyan yung mga suplemento po natin, yan po yung mga tumutulong para po mapanatili pa rin natin or masuplayan pa rin natin ng sapat na nutrisyon yung atin pong pangangatawan. Ha? So mga kababayan natin na nagkakaroon ng kakulangan sa mga vitamins and minerals sa pangangatawan po ninyo, uminom araw-araw ng atin pong Ultimate Trio. Ilang Ultimate Trio po natin, mga kaibigan, punong-puno po yan sila sa mga nutrisyon na kinakailangan po natin. Meron po yan siya mga bioactive compounds, also mga essential fats na kinakailangan po natin para po maging maayos yung function ng bawat sistema, bawat organs atin pong pangangatawan. Ha? Sa mga gusto maka-avail po yan, puntahan ang pinakamalapit na butika dyan sa inyong pong lugar. Pwede rin po yan ma-avail sa atin pong mga Yes to Health Clinic at pwede rin kayong makapag-order sa atin pong official Lazada and Shopee page. I-search lang Yes to Health 2011 and para makasigurado po na yung inyo pong o-orderin, yung bibilihin po ninyo. Yun yung napapakinggan nyo dito sa atin pong programa, kaibigan, ha? At kung malapit kayo sa atin pong Yes Health Clinic, magsadya na lang sa atin pong mga clinics at isabay nyo na rin yung pagpapakonsulta para mabigyan kayo ng complete health assessment, mga program, especially yung detox program na napakahalaga po yan sa atin pong pangangatawan na mapanatiling malinis yung katawan po natin, ipagkakalubihan na, dun sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Ha?
4: Detoxification, isa yan sa pinakapangunahing priorities.
3: Mm-hmm.
4: Ang tawag nga ng mga naturopath dyan ay Royal Road to Healing.
3: Mm-hmm.
4: Kasi it involves rejuvenation ng bawat cells natin. Kasi merong ilang major causes of disease sa katawan. Number one, yung tinatawag na nutritional deficiency.
3: Mm-hmm.
4: Pangalawa, toxicity
3: yan
4: of the system. And yung pangatlo naman is weakness due to weaknesses ng ating mga organs. Okay? Na ang pinanggagalingan din yung mga weaknesses na yan, pagkulang sa sustansya, yun pa rin naunang dalawa.
3: Mm-hmm.
4: Oo, so, kinakailangan, alin man dyan, kaya yung mga patient na minsan nasa clinic, ang dami nilang sakit, meron silang problema sa tiyan, laging constipated, meron silang fatty liver, tumataas pa yung kanilang cholesterol, yung BP nila tumataas, may diabetes pa.
3: Mm-hmm.
4: Ang pinakang pangunahing priority ko as a practitioner of naturopathy is to detoxify. Kasi pag nag-detox ka, na isang paraan na personalized to each individual patient, nag-iiba talaga eh. Hindi pwedeng hindi mag-i-improve yung condition kasi nadideclog yung mga clog part ng katawan, like yung hindi makadumi na maayos, naku, nakakalabas yung mga nakabara dyan sa inyong mga bituka. And also, yung mga plema na ilalabas, yung mga sa ihi, nagiging mas malakas yung paglabas ng mga dumi na naiipon sa ating kidneys, kaya nagiging mas healthy. So, after detoxification, kahit anong ibigay mong sustansya, kasi clear na eh.
3: Mm-hmm.
4: Maganda na yung absorption mo, yung iyong digestion, na-stabilize na, naging normal na, nagiging mas effective yung mga tinitake natin sa nutritional therapy.
3: Mm-hmm.
4: Kaya kahit anong inumin mo, kahit hindi marami, aba, nafe-feel mo na, lumalakas ka lalo. So yun ang kahalagahan kapag meron tayong program na sinusunod, lalo na kung marami na po kayong nararamdaman.
3: Mm-hmm. One of the best, one of the bad side of toxins, Doc. Hindi lang yan nagpe-prevent ng ma-absorb yung mga sustansya sa katawan. It also robs us from the nutrients na nandito na sa atin pong pangangatawan. Mm-hmm. Ano?
4: Tama.
3: Nagbibigay pa ng, ano, ng mga malalang komplikasyon sa atin pong pangangatawan. Kaya nga napaka ano talaga. Kumbaga parang sa bahay, hindi mo na natatapon yung basura, bumabaho, nandumi-dumi.
4: Oo. Kaya pinaka-importante talaga kahit sa community natin, yung mga garbage collector. Di ba? Na napansin nyo? Yung pinakang pinangdidirihang trabaho ay yung magbabasura, di ba? Ayaw nila nun. Pero subukan mong isang linggo hindi mangolekta yung basurero, mamimiss mo sila. Kasi mamaho, lalangawin yung community. Ganon din sa katawan. Okay? Hindi lang natin napapansin na yung paglabas ng dumi ay isa sa pinaka-importanting bagay sa kalusugan.
3: So mga kababayan po natin, ha, na matagal-tagal nang hindi po nakakapag-detox, nako. It is a high time, mga kaibigan, ano, na pumunta sa atin po mga Yes Well Clinic, ha, para makapagpa-undergo kayo ng detox. Bibigyan po kayo ng program, mga kaibigan, no? So ayan, so mga kababayan natin, ha, puntahan, bisitahan ang atin po mga Yes Well Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang paggamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan, Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
0: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
1: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Bangsan Tone Plus Gold, may taglay na bioactive compound na alisin, nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Sunzone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatindi, dahil extracted na ang pagkagawa. Sunzone Plus Gold, mambibili sa inyong mga sugi butika.
5: Sunzone Gold, live testimony.
6: Aurora Donna po ng Paranaque, 66 years old po. Matagal na po akong user ng Sunzone Plus Gold. Before po ako mag-take ng Sunzone Plus Gold, marami pa akong karamdaman. Una po, mataas ang aking blood pressure, borderline pong aking diabetes. Tapos po, mga sakit po yung aking mga ugat-ugat at saka sa kamay. Una-una po kasi ang iinim ko ay yung Santon Coffee. Ay nung wala pa po yung Santon Coffee, yung ano pa, soya. Tapos nung nagkaroon na lang Santon Coffee, Santon muna po ang iniinom ko. Sinasabay ko yung Santon Plus Gold pag-inom ko. Bali, 3 times po ako umiinom ng coffee. Wala naman po kahit sobrahan, wala naman pong ano yun, overdose, di po ba? Malaking bagay po, malaki ang naitulong sa akin kasi lahat ng nakakaramdaman ko noon na hindi pa ako minom ng mga ganyan, nawala po lahat ngayon. Talagang naniniwala po ako sa lahat ng produkto ng Yes to Health po. Tapos po ngayon, dahil napabuti po yung kalagayan ko, pati po yung mister ko, kasi 4 na beses po siya na-stroke. kami pong dalawa, maintenance na po namin yan. Sana po sa lahat ng ating mga kaibigan, kababayan, gumamit din po kayo. Try nyo pong gumamit lahat ng produkto ng Yes to Health. Makakabuti po sa ating katawan ito. Mapapaganda po ang ating katawan, ang ating kalusugan. Aurora Donna po ng Paranaque, 66 years old po.
5: The Secret of Health.
3: Yan po mga kaibigan, natin po napakinggan ng isa sa ating po mga kababayan na bumisita sa ating pong Yes to Health Clinic. Ano, mayroong mga iniinda na iba't ibang karamdaman sa kanyang pong pangangatawan at napasubok ano, ang atin pong mga herbal combination, especially yung atin pong pinagmamalaki na, na Santone Plus Gold. Number one product ng Yes to Health mga kaibigan. Sinubukan po mga kasama. Ano, at nakatulong ng malaki para kay Mama Aurora Donna. Ano. Sa mga kababayan natin na meron din pong iniinda, nakaparehas ng problema, katulad po kayo madam, subukan nyo rin po mga kaibigan ng atin pong Santone Plus Gold. Ano. Lalo na ngayon, Doc. Sunod-sunod na naman ang mga handaan ng mga party-party. Ayan. Dapat meron kayong ano, madat meron kayong nakana diyan, naka-reserve na Santone Plus Gold mga kababayan.
4: Oo, tsaka kailangan talaga i-practice pa rin natin yung tinatawag na moderation principle.
3: Mm-hmm. Yan.
4: Oh, naalala ko noong mga nakaraang taon may pasyente ako na text siya no, before New Year.
3: Mm.
4: Sabi niya, "Dok, may binigay kasi sa akin na lechon yung aking kapitbahay." Mm-hmm. Eh sayang, baka masira.
3: No.
4: Pwede ba akong kumurot? Sabi niya, ay nasa sa inyo po 'yan.
3: Mm.
4: Eh basta moderation lang po ha. Eh, yung pala after a few days after New Year na ospital.
3: Nako.
4: Nadala sa ospital. Yung pala hindi lang isang kurot ang ginawa, kinurot ng kinurot.
3: Napadami ang kurot.
4: Masayang ano.
3: Mm.
4: So kinakailangan talaga po lalo na may nabasa ako kanina about sabi ng DOH, yun daw ang may pinakamaraming parang heart attack season ngayon eh.
3: Nako.
4: Oo, heart attack season. Ibig sabihin from time ng sa Amerika yung Thanksgiving, di ba? Hanggang New Year, ang peak ng cardiac arrest napakataas mga kaibigan. Nako. So kinakailangan during this period pasiguro kayo. If may maintenance medicine, huwag kayong magpalipas. And be sure na makakainom kayo ng mga proteksyon, ano, pampaganda ng daloy ng dugo at iwasan talaga. Kasi yung kombinasyon ng mga handaan ngayon, partner, katulad ng sobrang matamis, sobrang mamantika, sobrang maalat, nako, disaster talaga sa daloy ng dugo yan. Lalo na kung meron na kayong sakit. Kaya paalala lang po mula sa ating Yes to Health na kahit na masarap i-enjoy ang pagkain, isipin nyo pa rin na ang buhay natin nag-iisa lang.
3: Yes.
4: O, may mga susunod pang New Year. O, kaya konti-konti lang.
3: Huwag yung busin lahat sa, para sa ngayon.
4: O, kasi
3: ano?
4: Puro buffet ngayon, partner eh.
3: Mm-hmm.
4: Talagang kahit saan ka tumingin, ang daming pagkain na lumilitaw lang talaga kapag may okasyon gaya ng itong Pasko at Bagong Taon. Kaya nakakatukso.
3: Oo. Kaya lagi pa rin isipin mga kaibigan yung kalusugan po natin, ha? Huwag tayong papadala sa mga masarap ngayon, na mga handaan ngayon, ha? At huwag kalimutan mga kaibigan, dahil meron po tayong mga panangga, ano? Like yung ating pong premium D3, nakakatulong po yan siya para po i-regulate yung mga lipids sa ating pong pangangatawan, ano? Lalo na kung medyo mataas-taas or tumataas ang inyong pong blood cholesterol at iba pang mga ano lipids sa inyong pong bloodstream, eh kinakailangan ma-regulate po yan mga kaibigan, ano? At tulad ng sinabi ni Doc Algie, ay in moderation talaga, ano? Kahit po sa mga ano, mga inumin, Doc, eh kinakailangan control pa rin.
4: Oo, kasi yan pa, nabanggit mo yung inumin, isama mo pa yan. Plus yung mga pulutan.
3: Nako.
4: Nako, kaya nga totoo ang sabi ng DOH, hindi lang ngayon yan sinabi. At during this period nga talaga, nagpipik yan after New Year. Marami daw ang na-ICU because of cardiac arrest. Kaya nga, ngayon pa lang, dapat alam nyo na yung way ninyo. Ang gawin nyo po ninyo, for example, may handaan, gawin nyo, ano, kalahati ng iyong meal is mga organic na mga prutas, yung mga gulay, mga salad, doon kayo ano, bumawi. Okay? At huwag kayong masyado magbabad sa lagi na lang kayo kumakain ng mamantika at matatamis. So, yung mga brownies na yan, yung mga buko salad na yan, eh, pwede nyo naman kainin yan kung may karamdaman. Pero huwag naman pong talagang itoto. Okay? Kaya at uminom din ang premium D3, suggestion ko, uminom sila at least 3 capsules a day.
3: Yeah.
4: Yung ating Santone Plus Gold, 3 capsules a day din. O, para mas may laban yung katawan natin.
3: Yun. Isa pa sa problema, Dok, na sa ganitong kasagsagan ng mga ano, mga okasyon, itong pagkakaroon ng impatso. Yung hindi natutunawan na maayos. Yun na nga, kasi dahil sa dami ng variety of foods na nandyan sa mga handaan, syempre, gusto mong tikman lahat eh.
4: O, tsaka yung ano, tama yung varieties. Ano, ang ayon sa ilang mga pag-aaral, kapag sumobra na sa lima na klase ng pagkain na pinasok mo sa tiyan, malaki yung chances of developing dyspepsia. So, kasi yung tiyan natin, may mga tinatawag ding bad combination.
3: Yes, so
4: ibig sabihin, may mga iba-iba sila ng timeline for digestion. Okay, kaya nangyayari, pag pinaghalo-halo mo sila, nagkakaroon ng komplikadong kondisyon yung panunaw. Kaya nangyayari, hindi ka tuloy natutunawan. Eh, tayo pa naman Pilipino, o kahit saang lugar siguro, pag may buffet or majority ng pagkain, favorite mo, hindi ka papayag na hindi mo titikman lahat yan. Di ba?
3: Kaya nga, hindi sayang yung punta daw sa handaan. Tikman lahat.
4: Kaya nga, di ba, tayo, pag pumupunta tayong ibang bansa, pag may anong yes to health, may free trip si Bossing, eh, iba yung pakiramdam talaga ng tiyan pag uwi. Bakit? Kasi pag pre-break pa sa hotel, syempre, kahit mga vegetarian food yun, ang sarap talagang tikman lahat, nakatukso, di ba? So, ang tiyan natin, mayroong limited lang siya na ability to digest, dapat a simple food and simple varieties lang ng pagkain. Yan. Kaya yun yung ano nung iba, yung mga tinatawag nating simple eaters na kakain lang sila one or two kinds of food at a time. Ang ganda ng ano doon, ng research doon. Kaya oo, pagbigyan na natin yung mga, para sabihin nyo, killjoy naman kami. Kinakailangan lang talaga natin piliin yung kaya-kaya nyo na digest. Okay? Kung karne yan, kung kayo ay senior citizen at may problema na kayo sa diabetes or fatty liver, medyo mabagal na talagang panunaw. Kaya assume nyo na makakaramdam kayo ng pangangasim ng tiyan at impatso.
3: Yan. So, sa mga kababayan natin, meron naman sigurong sa clinic natin, Doc, meron tayong mga supplementation na para medyo maless yung discomfort na mararamdaman nila or mararanasan during dyspepsia.
4: Meron tayo sa clinic natin na tinitimpla sa tubig yung partner. Tapos, kinabukasan, halos ilalabas mo yung laman ng tiyan mo na nakabara doon. Meron tayong ganung klase ng produkto na ito ay colon detoxification product natin. Ano? So, at meron din tayong chlorophyll. So, yung chlorophyll is a liquid form of extract na itinitake natin na nakatutulong sa paglilinis naman ng mga taba-taba sa daloy ng ating dugo. O, meron tayong sa clinic niyan. Hindi lang natin ina-advertise kasi yun yung mga product that are exclusive for our clinic.
3: So, na
4: pupuntahan mo talaga yung ating clinic branch at doon po kayo makikipag-usap sa ating naturopath at bibigyan kayo ng recommendation kung anong pinaka-the best program for you.
3: Yun. So, yun, mga kababayan po natin, kapag medyo mapaparami-rami yung kain ngayong mga handaan, meron po tayo sa ating pong Yes Well Clinic. Yan naman kasi yan, dapat may palabas nyo yan, mga kaibigan, no? Para hindi sila mag-cause ng other problems sa inyong pangangatawan.
4: Experience ko, partner, sa tagal ko sa ano sa naturopathic clinic practice, after New Year, nagbabalikan yung mga patient na matagal na matagal ko nang hindi nakikita. At Dok, nandito na naman kami. O, kumusta po, bakit po? Inatake po kasi ng high blood, napasarap eh. Ayun! Kaya, hindi naman sa natutuwa ako, nakita ko kayo ha, pero ayan na, alam na natin ang dahilan. Kaya, lagi tayo nag-warning sa ating mga palatuntunan talaga. Lalo panahon na uso ang piyesta-piyesta, di ba? Sarap ng handaan. Eh, wag naman tayong killjoy. Pwede naman, kaya lang, be ano, tabag dito, common sense ang papairalin.
3: Ay, sa mga kabayan din, if meron kayong mga inquiries, ha, just text lang sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Meron nagtanong dito, Doc, ano pong magandang herbal na gamot sa gout arthritis? Namamaga po kasi ang siko at tuhod ko.
4: Nako, pag mga gouty arthritis, ibig sabihin ng gout, tumataas ang uric acid. Yan ang main reason. Ano? So, kailangan natin patatagin yung abilidad ng kidney natin na mailabas yung mga ganyang acid sa katawan. Okay, yung ano muna, traditional remedy. Yan. Aside kasi sa ganyan kasi, napakagandang inumin talaga ng ating premium D3. Saka yung Santon Plus Gold at vitamin C. Yung tatlo na yan, very good yan para sa mga matataas ang uric acid. Pero, idagdag natin yung traditional remedies katulad ng, kung alam po ninyo yung Tawag doon is pansit-pansitan.
3: Mm-hmm.
4: Eh, parang translucent o transparent na light green na tumutubo sa mga dumpy places. Minsan nakadikit lang yan sa pader ninyo. No?
3: Mm-hmm.
4: Kainin nyo po yun na salad. Okay, isa yun sa paraan. Sabi ng DOH, sa kanilang pag-aaral, ito ay anti-uric acid. Okay, another is yung tanglad, luya, yung pag-inom ng pinaglagaan ng sambong, and also yung pag-inom ng itong herbal na ano, itong ugat yan eh. Nakalimutan ko na, yung makati yung dahon. Naalala mo ba? Nasa dulo ng dila ko pero hindi ko mabanggit eh. Alingatong.
3: Ayan.
4: Ayan, alingatong. Yan. Yan, pwede yan. Kasi pampagaan ng trabaho ng kidney, na yung kidney natin ang siyang nag-excrete ng uric acid. At saka bawasan nyo rin yung inyong kain ng matatas yung purine.
3: Yan,
4: bawas sa mga karne, mag-take ng beer.
3: Mm-hmm.
4: O iwas sa mga white sugar product kasi yan po ang nagpapalala ng inyong kondisyon sa gout. At ibaba din yung inyong paa sa mainit-init na tubig na may konting asin at pinaglagaan ng luya kasi ito'y anti-inflammatory. At syempre, kung meron kayong Santon Plus Herbal Oil, don't forget, ipahid sa mga nananakit at namamagang kasukasuan dahil ito'y may mga herbal extract na nakatutulong sa pagpahupa ng mga pamamaga. Pinakamahalaga dyan sa inyong problema, dietary changes, dahil ang hirap talagang gamutin ng ganyan kapag walang pigil yung pasyente.
3: Mm-hmm.
4: No, kasi yung nagpapatas ng uric acid, galing diet natin yan eh. Diba? So, galing pong uminom ng ating produkto. Malaking tulong po ito ha, doon sa mga may gout dyan. Santon Plus Gold, 1 capsule 3 times a day. Yung ating premium D3, ganun din. After meal naman yung premium D3 at sabayan ng vitamin C dahil napaka-importante ang antioxidant ng vitamin C.
3: Mm-hmm. So mga kababayan po natin ay naatake ng gout arthritis. Yung iba talagang nadideform na yung mga joints ano dahil sa crystallization ng mga uric acid sa kanila pong mga joints. Yun, bawas-bawasan po ano, yung intake ng mga pagkain na high in purines. Dahil yan yung nag-ano eh, yan yung precursor sa pagkakaroon ng mataas na uric acid sa pangangatawan.
4: Ano na yung mga seafoods, alimango, hipon, talaba. Naku, medyo mataas po ang...
3: Mukhang yan pa naman dok ang mga handa ngayong ano ah.
4: Kaya nga marami tayo mga kaibigan eh, pag sumakit talaga yung mga arthritis nila. Anong dahilan? Naku, nakakain ng alimango.
3: Mm.
4: Mataas kasi ang uric acid content o purine content ng mga seafoods.
3: Mm.
4: Sa totoo lang. Kaya yan yung number one, iingatan yung kainin, lalo na kung nasa kasagsagan ho kayo ng pamamaga ng inyong kasukasuan.
3: Yan. Ha? So, paalala po ha, para sa mga kababayan po natin na meron ng present condition or meron kayong previous history sa pagkakaroon na ganito pong mga karamdaman, is mag-double, triple ingat po tayo no? Sa atin po mga pagkain. Meron nagpahabol ng katanungan, Doc. Doc, check up po ako through this message. Marami po ako nararamdaman sa katawan. 20 years old pa lang po ako. Una po dito, Doc, ay meron po akong malaking varicose veins na nakakawala po ng confidence ko. At meron din po akong mga problema sa mga lamang loob or mga organs, inner organs, ano? Sa tagiliran po ng heart ko at sa lungs ay nakakaramdam din po ako ng panakit at nanghihina rin ang aking mga tuhod. Ano po kayang gamot ang pwede kong ano po kayang gamot ang pwede nyo i-recommend sa akin, Doc?
4: In general, talagang maganda yung Santon Plus Gold.
3: Mm-hmm.
4: Tapos yung premium D3. 20 years old ka pa lang, ba't ang dami mo
3: na?
4: Hindi ka ba obese? Hindi ba mabigat ang iyong timbang? Okay? Kasi ang 20 years old, sa bagay, ngayong panahon, eh, talagang maaga kasi tayo na-expose sa mga pagkain na more on industrialized na eh.
3: Mm-hmm.
4: Yung mga ready na, yung mga instant, maaga tayo na-expose. Kaya ang development ng sakit due to those food particles, maaga ding lumalabas. Pero suggestion ko po sa inyo, iwasan nyo na lang muna yung mga pagkain na obviously naman ay sobrang taas ng chemical content, mga preservative. At subukan nyo muna, uminom ng Santon Plus Gold 3 times a day, 1 capsule 3 times a day, sa premium D3 at vitamin C. Okay? Kung kayo nagkakape ng matapang na kape, try nyo munang palitan kahit sa ilang weeks lang. Uminom po kayo ng ating pong Santon Plus Coffee Mix. Okay? At kain ka ng maraming gulay, bawasan ang pagkain ng karne, at bawasan din ang sobrang matatamis. Mm-hmm. Alam mo, I'm very sure mag-i-improve yung condition mo. Mm-hmm. Kasi karamihan ng ganyang partner, alam mo kung saan nanggagaling yung problema nila? Dahil lang sa sobrang pagpupuyat.
3: Nako.
4: Dahil sa sobrang kawalan ng exercise, dahil mm-hmm. lagi na lang silang ang nag-i-exercise lang, daliri.
3: Mm-hmm.
4: napakahirap ng generation ngayon. Ang daming sakit na supposed to be nasa active condition pa yung katawan. Mm-hmm. Kaya lang, lalo po silang nangihina dahil sa mga lifestyles and habit na uso ngayon. Kung nakikinig ka sa ating palatuntunan, nakatext nga siya eh, mm-hmm. di ba? Eh, sana sundin mo yung advice ko. Kahit magbigay ka lang ng minimum of 2 weeks up to 30 days, mm-hmm. mag-i-improve talaga yung condition mo.
3: Yeah, so mga kabayan natin ano, na halos wala ng exercise doc, hindi pa maingat sa mga kinakain, lagi pang puyat, nako, asahan niyo po ano. Kaya kahit na hindi pa ka, kahit na ang edad mo 20 pa lang, 30 pa lang, yung mga sakit ng mga 60 years old na, nandiyan na, mararamdaman mo na.
4: Ay, ito, totoo lang, pag nag-ARDK analysis nga ako, alam mo yung mga 80 anyos, mas magaganda pa yung result. Isa lang mo yung mga 20 anyos, nako, san tambak, sabi ko, buhay pa ba to? Sa dami ng problema sa katawan. Ayun nga, kasi mas yung mga nanay natin, lola natin, 80 years old, na ano sila eh, sa maagap, yung kanilang buhay ba parang naging ano, naging nakagis na nila yung healthy lifestyle at nandala nila hanggang sa pagtanda. Naku, wala na pala tayong oras.
3: Mm-hmm. Naku, Dok, napasal-pusapan natin. Baka may pahabol ka pa, Dok, ng mensahe sa ating mga ating listeners.
4: Siyempre, pasalamatan natin ang ating mga katropa. No? Hanggang sa muli po, sana'y nakapagbigay kami ng makabuluhang talakayan na makapaghatid sa atin ng mga information na pwedeng makatulong sa pagpapalusog natin at ng ating buong pamilya. Salamat po. Siyempre, ito ang inyong Mantay Kalusugan, Dok Algie Bakla po.
3: Thank you so much, Dok, at maraming salamat sa lahat ng mga katrawa po natin dyan, lahat ng mga avid listeners na ating po mga himpilan, at tayo po ay magkasama-sama muli sa iba pang mga seasons na ating pong Secret of Health, mga kaibigan, ha? At tayong puntangin paalala, itong darating po ng mga handaan, maghinay-hinay po tayo sa ating pong mga kakainin, ating pong mga iinumin, lagi ting alalahanin ang ating pong kalusugan, mga kababayan. At syempre, ang aming pong dalangin, ang Panginoon nawa magpapagaling ng lahat ng ating mga karamdaman. Magandang araw sa ating pong lahat.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
7: Yes to Health!
8: X FM.
9: Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupusukong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila. Dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo, tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Jesucristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, Hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas napapaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, iyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paan nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente't liyong mababangis. Ang sabi niyo, Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Sapagkat sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbaba ang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginuntuang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita ng pera, kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalad. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay nang walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
3: Madayat na kubuwas ah.
5: XFM.
8: Exciting!
10: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Oras XFM Philippines, XFM 100.7, ang Katrapamo Station, Lasa East 9.
1: Adlaw-adlaw may nagkalatabo sa aton palibot. Mga balita nga dapat sa aton makalambot. Kaganuman kadasig ang lakat sang panyempo sa karong. Hindi ka dapat maulihi. Dapat una mo gid nga masagap ang mga balita. Sumong diri sa XFM. Express Balita sa Aga.
2: Express Balita sa Aga. Express Balita

0: Mayong aga Pilipinas, mayong aga siyudad kag probinsya sang Iloilo. Ining Express balita sa aga Miyerkules, Hulyo 8/2026. Kami ang inyong mga tagbalita, Katropang Era Espinosa.
1: Katropang Alvin Dennis Arabang.

0: Sa headlines, sa mga nagapanguna nga balita o nakita sa balita lokal. Lalaki na tiruan samtang nagakatalog sa sulod sang iapuloyan sa dingli.
1: Police Captain Ryan Crestinot na magapabilin nga hepe sa Angmulo Police Station. Police Brigadier General Tuanyo ginklaro nga hindi suspect sa krimen si Inot agud nga i-relieve.
0: Driver patay, Pahinante Pelason sa natumbang 16-wheeler truck sa Sara.
1: Kilala nga scammer sa Iloilo nga gidakop sa mga operatiba sa Pavia Municipal Police Station nakagwa na sa prisoan matapos nga magpiansa sang 18,000 pesos.
0: Tatlo Pelason sa nabunggoan sa ni pasahero nga jeep sa Pavia. Headlines, Balita Nasyonal, Vice President Sara Duterte nagpadulong sa Senado sa pag-meeting sang iya kampo kag indi agud magtambong sa trial kahapon Hulyo 7.
1: Ikaduhang adlaw sa impeachment trial ginpatigayon.
0: Senator Lacson gin-question ang statement ni Escudero angot sa numero sang kinahanglan nga boto para sa conviction sa Vice Presidente ang ukon sa Vice Presidente kon ruling sa impeachment court.
1: Manifestation Attorney Lorna Capunan wala ginpaboran ni Presiding Officer Chief Escudero nga naga-request kung tani kay Vice President Sara Duterte nga magtambong sa impeachment trial.
0: 3rd District Congressman Lawrence Defensor gin-introduce ang Article 4 sang Articles of Impeachment bato kay Vice President Sara Duterte.
1: Attorney Carlo Narvasa sang defense team ginpamalabagan nga malakip sa testigo sa impeachment trial ang John Mark Lilong sang NBI.
0: NBI Cyber Investigation and Assessment Center Senior Agent John Mark Hilong nagpakilala kag naghatag sang iya background kadungan sang iya pagtestigo sa impeachment trial.
1: Motion sang depensa nga ipakita ang full video sa pamahog ni Vice President Sara Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos gin-overrule ni Presiding Officer kag Senate Judge Chis Escudero.
0: Defense Counsel Attorney Carlo Narvasa nag-object sa authentication sa mga ebidensya nga gin-present sa witness sa prosecution nga si NBI Senior Agent John Mark Kalilong.
1: Defense Counsel sulit-sulit nga nag-object sa pag-question sang prosecution sa testigo.
0: Ginpahayag pagpamahog ni Vice President Duterte sa pagpatay sa Presidente First Lady kag kay Aray House Speaker Romualdez ginplay sa ikaduhang adlaw sa impeachment trial.
1: Senator Risa Ontiveros ginpamangkot kung nga ang mga statement ni Vice President Sara Duterte ang sa pagpapatay kay PBBM First Lady kag Anay House Speaker impeachable.
0: Senator Pia Cayetano nag-request ng ipakakas sa record ang impeachment court. Ang pamangkot ni Senator Risa Ontiveros kag ang sabat sa House prosecution kung bala impeachable offense ang pag-contact ni Vice President Sara sa assassin sa pagpapatay kay PBBM kag sa iya pamilya.
1: Senate Impeachment Court ginamintinar nga 16 ka-affirmative votes ang kinahanglan sa pag-convict kay Vice President Sara Duterte.
0: Pag-preside ni Senator Chis Escudero sa impeachment trial ni Vice President Duterte gina-question sa Supreme Court.
1: Senator Dante Marcolita magapedalong sa laboratory test.
0: Vice President Sara Duterte ginbisita sa Senator Dante Marcolita.
1: Inflation rates ang Pilipinas nagnubo para sa bulan sang Hunyo.
0: PBBM nagmando sang full disaster preparedness bangod sa posible pagsulod sa Super Typhoon Inday.
1: NDRRMC naka-alerto kag naka-prepare na sa pag-abot sang bagyong Inday.
0: DOE ginadoso ang pag-amyenda sang oil deregulation law. Balita International, pamilya sa mga biktima sa linog sa Venezuela nagapanawagan isang bulig.
1: Gobyerno sang Gaza ginatake sang Hamas pagpadayon sa peace plan mas ginpadasig pa.
0: Entertainment news annulment ni Jelly Andres kag John Gutierrez o kun John Gutierrez pinaprobahan sang korte.
1: Igilas Pilipinas nakuha ang labing unang kampeonato sa FIBA sa eFIBA World Finals.
0: Ang sa extra wow balita ginarkilahan nga Airbnb ginpublish niya. Sa 6:15 mga katropang oras ginadulong sa inyo sa Sultan Plus Gold. Sultan Plus Gold ni si Mangosteen ang palayamanunggay garlic at spirulina nga produkto sang Yes to Health Incorporated. Magkabulig sa atin ikayong lawas ilabi na sa pagprotekta sa atin immune system batok sa mga masakit. Sultan Plus Gold supports health available sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar.
2: Local News.
0: Sa karon, sa detalye, sa mga nagapanguna nga balita lokal, kilason naging dala sa ospital ang biktima naging kilala kay alias Ray, 49 anyos, residente sa barangay Lincod, Dingle, Iloilo. Sa kay Police Captain Alwin Salmon, officer in charge sa Dingle Municipal Police Station, natirawan ang biktima launa 15 sa kagahon sa wala makilala nga suspect sa doon sa tanagakatalog sa ikaduhang panalgan sa iya puluyan sa amuman nga lugar. Nakaagom sa pilas ang biktima sa walang paa. Nagapati ang pulis sa gwa sang balay nagplastar ang wala makilala nga suspect sado sang natiruhan o kung asang gintiro ang bintana sang puloy-an sarin naglapos ang bala kag nag-igo sa biktima. Dugang ni Salmon, may mga impormasyon nga ginreklamo ang biktima sang iya mga kasalingan sa barangay tungod sa hindi pag-intindihan ay. Sa karon wala pa sa may matumod nga motibo ang mga pulis sa insidente. Wala man sa may na-recover ang pulis sa crime scene. Yara na sa establing ang kondisyon ang biktima kagpadayon ay nabulong sa ospital ukon sa Iloilo Provincial Hospital sa Putotan.
1: Wala sang plano ang Police Regional Office 6 nga i-relieve si Police Captain Ryan Christ Inot bilang hepe sang Molo Police Station ukon Police Station No. 4 sa siyudad sang Iloilo. Inisapyak sang pagahimuon ng investigasyon sang PRO 6 sa Gnapulcom 6 sa natabo nga pag-grade sang PNP Integrity Monitoring and Enforcement Group ukon IMEG sa ICPS 4 sang nagligad niya si Mana. Sunod sa kay Police Regional Office 6 Acting Regional Director Police Brigadier General Randolph Tuanyo nga hindi nila i-relieve si Inot bangod hindi man siya suspect sa isa ka partikular nga krimen. Nauna na nga ginpayag sang PRO 6 nga lehitimo ang operasyon sang IMEG matapos nga nakabato ng mga operatiba sini sang informasyon nga yara sa Molo Police Station ang among ex-police nga wanted sa kaso nga murder. Base sa nagagawa nga mga allegasyon gingamit sang ICPS 4 ang anay police officer sa ila sini nga mga ginakandak nga police operations. Ginpabutyag man ni Tuanyo nga ginahulat na lang sa karon ang resulta sang inhimo ng investigasyon sang Napolcom 6 kag Regional Investigation and Detective Management Division o kung RIDMD o kung R7 may kang tanan sa among aligasyon.
2: Kung bagay po yan, kung ang mismong police po ang siyang involved sa isang particular na krimen, diyan po ina-apply yung administrative relief. Pero this time naman po, hindi naman po sila yung suspect sa isang particular na krimen. At pagdating naman po ng mga lumalabas na mga sulat, alam po ninyo dito sa Pro 6 Way na binabanggit po natin, kahit po ito ay anonymous, unsigned, ito po ay bibigyan ng pagkakataon ng Pro 6 na verifikahin at paimbestigahan po.

0: Last is 18 mga katropa samtang driver patay pahinanti pilason sa natumbang 16-wheeler truck sa Sara. May dugang retalye si katropang Mario Hilongo.
1: Patay ang driver samtang pilason naman ang pahinante sang 16-wheeler truck sang aksidente nga matumba sa barangay Apilo Sara Lunes ang gabi, Hulyo 5. Ginkilala ang napatay nga driver kay alias Ray, 38 anyos, residente sang barangay Mandalagan, Bacolod City, samtang nakaagom naman sang kapilasan ang pahinante ginkilala kay alias Cyril, 36 anyos, kag residente sang barangay Poblasyon, Ilawod, Lambunaw. Sa interview sang XFM Iloilo kay Police Lieutenant Britt Balopeños, hepe sang Sara Municipal Police Station, nawad-an sang prino ang truck kag tungod dulhugon ang dalan kag kargado sang molasses, wala na makontrol sang driver ang manibila nga nagresulta sang pagkatumba sang truck.
2: Labing isa sa pilo is may downhill para sir na record na dahon. Initial investigation natin na dula ang country no ang truck ay nag-reach sa tangkas ng bubble sir. May kawe din nga nabundoan.
1: Di nalin ang tanker?
2: Ang pasi sir going to stand siya sir.
1: Ano ang karga sang tanker ni sir?
2: Molasses sir, molasses.
1: Ano loaded siya sang molasses sa matabuong aksidente?
2: Yes po sir.
1: Halin sa Pasi City ang direksyon sang truck kag magapadulong kuntani sa istansya sang matabo ang aksidente. Dugang pa ulihin na rescue ang driver sang truck tungod last 10:30 sa gabi na tabo ang aksidente launa na sang kaagahon sang nakita nga wala makahalin sa front seat ang driver. Masobra isa ka oras antes na rescue ang driver sa sulod sang truck.
2: Nagpreman siya lumpat sir kaso huli na gid ang ano sir na pinpilan siya sang tanker gid sir.
1: Dugay ang pag-rescue sa iya sir?
2: Yes po sir. Kay isang pag-respond din sang atong personnel sir hindi nila makita ang driver sir. Mga around 1 a.m. pa nga nasukiba nila nga dito ulit sa dalag kang tanker sir na pinpilan gid sir.
1: Gilayo naman nga nag-request sang fire truck sa BFP Sara si Police Lieutenant Balopeños agod malimpyuhan ang naglapta nga mulasi sa dalan para malikawan ang aksidente. Ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Santone Plus Gold Herbal Capsule, Santone Vitamin C, Santone Plus Coffee Mix, Santone Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen, Vision X Plus Premium D3 kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Iloilo, Mario Hilongo, XFM News.
3: Express, palita sa aga. Express, palita sa aga.
4: 22 minutos na ang nakaligad sa takna na sa isaga. Sa iban pang mga balita lokal, nakagawa na sa prisuhan ng kilalang scammer sa Iloilo matapos nga nagpiansya sang 18,000 pesos. Inangin confirmar ni Police Major Bonifacio Alavi Jr. ang hepe sang Pavia Municipal Police Station. Sunod sa kay Police Major Alavi, Lunes ang hapon, Hulyo 6, gin-release sa detention cell sa alias Angel matapos nga gin-proseso sang iya pamilya ang piansa sa korte. Hulyo 4, gindakop si alias Angel sa mga operatiba sang Pavia Municipal Police Station tungod sa pending nga warrant of arrest sa kaso nga estafa. Magluwas sa kaso nga nakapending sa korte, nagkatuman sa police station ang ginabulubanta 20 ka mga individual agud nga magreklamo nga ginbaldog man ni alias Angel.
3: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
0: Last 6:22 sa katapusan nga balita lokal, pilason ng 3 ka mga individual sa namunggoan sa ni pasahero nga jeep sa barangay Kabugaw, Sur, Pavia. Gilayon nga gindala o kung gindapatan sa first aid ang mga biktima. Nag-responder man ang Pavia Police agad investigaran ang among insidente.
3: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
0: Lasa is 22 mga katropa oras sa XFM, ang oras ginadurong sa inyo sang Santone Vitamin C, ang alkaline base nga Vitamin C. Santone Vitamin C makabulig sa pagprotekta sa atong immune system, magapapag-on sang aton ikayong lawas, batok sa mga masakit. Available sa Yes 12 Wellness Center sa Ayang Building, Ilo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, at tubang sang Midtown Hotel.
3: Express, balita sa aga. Express,
0: nasa is 23 sa Ilocita sa Italia sa Latin Balita National. Nagabot si Vice President Sara Duterte sa Senado kahapon sang aga Hulyo 7. Iniagod sa pagsapol sa iya defense team kag pagpatayan sa meeting apang wala ini nagtambong sa ikaduhang adlaw sa impeachment trial na nagumpisa alas 2 sa hapon. Sa gintanagan niya press conference, isa lang ka sentence ang ginhambal sang Vice Presidente kag amo ang in this blood bath and blood drownings, I will be blooded, bought and bowed.
5: And bludgeoning. I will be blooded but unbowed. Maraming salamat.
0: Nabatian ang ginpahayag.

0: ni Vice President Sara Duterte.
1: Ginpatigayon kahapon Hulyo 7 kaduhang adlaw sa impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte. Alas 2 ang hapon sang iniliwat nga ginpatigayon sa Senado bilang impeachment court. Wala si Vice President Sara Duterte nagtambaw sa trial bisan pa nga antes ini nagsugod yara ang Vice Presidente sa premises ng Senado. Sa kaduhang hearing may mga testigo nga ginpresentar ang prosecution.
0: Sa kaangot ng balita, national nag-raise ang palamangkotaran si Senator Panfilo Lacson angot sa statement ni Senator Chizis Cordero sa unang adlaw sa trial sa Diin sa gihapon ang nagakinahanglan sa 16 ka mga affirmative votes ang Vice Presidente agad nga ma-convict. Palamangkotano ni Lacson kung inibala ang ruling sa impeachment court. Matandaan niya ginpahigwan ni Escudero nga nag-disagree kung ang mga nag-disagree diri ang may kinamatarong sa pag-challenge legally sa Supreme Court. Sariin kung anuman ang mangin ruling sa korte ini ang sundon sa impeachment court. Palamangkotano ni Lacson kung ang portion sa opening statement ni Escudero ang legal opinion bilang presiding officer o kung inyong nag-constitute sa ruling sa impeachment court. Kung inyong nag-constitute sa ruling sa impeachment court, palamangkotano man ni Lacson kung bala paagi sa presiding officer ang impeachment court ay nag-raising levels ng discourse ukon justiciable issue ukon dispute nga ang Supreme Court ang posible mayara sa legal authority sa pagsettle kag resolbar sa mga issue in kaso nga mayara sa mag-challenge. Sa bataman ni Escudero nga nagapati siya nga ini ang mahimo nga makonsiderar bilang justiciable controversy bisan pa nga ini ang indi para sa ilang nga idikta kundi iya sa korte.
2: Inquiry, Mr.
3: You may proceed, sir.
2: Yes, Mr. Senate President, Mr. Presiding Officer, Your Honors, just so it will be clear to our fellow Senator Judges, as well as the panel of prosecutors, the defense team, and the public in general, yesterday after your election as Presiding Officer, you delivered your opening statement, portions of which I will either quote or paraphrase as follows. You stated, "The Constitution states that conviction can only happen with the concurrence of two-thirds of all members of the Senate." And then you continued, "With 24 members of the Senate, a literal interpretation of this means that conviction requires the affirmative vote of at least 16 Senator judges. However, you also made it clear that, and I quote, those who disagree have the right to go about it through a legal challenge and sue the Supreme Court by virtue of its power of judicial review, render a different ruling on this question, the impeachment court shall faithfully abide by that ruling." Unquote. My point of inquiry, Mr. President, Mr. Presiding Officer, is this portion of your opening statement a matter of legal opinion on your part as presiding officer, or does it constitute a ruling by the impeachment court? If the response is, it is the latter, does this mean that this court, through the presiding officer, has raised the level of discourse to a justiciable issue or a dispute that the Supreme Court may have legal authority to settle and resolve, in case either one or both panels in front of us decide to exercise their right to challenge the said ruling, should they deem it as a grave abuse of discretion by this court? I submit, Your Honor.
4: The response of the presiding officer is in the affirmative. In fact, the journal that we just approved contains a similar inquiry by Senator Judge Cayetano yesterday when he inquired if it was the position and ruling of the presiding officer, and the presiding officer answered in the affirmative. So to clarify, yes, I believe it may be considered already as a justiciable controversy, although it is not for us to dictate that, but the courts, given that it is a ruling of the chair not objected to nor appealed by any member of this court, and therefore stands.
2: Thank you.
1: Express. Sa iman pa nga mga balita nasyonal, wala gin pabora ni Presiding Officer Chris Escudero ang manifestation ni House Prosecution Panel Lorna Kapunan nga nag-request kay Vice President Sara Duterte nga personal nga magtambong sa iyang impeachment trial. Sunod sa kay Escudero nga klaro sa dalom sang Senate rules nga nakadepende na sa respondent kunini ang magatambong sa iya sininga trial o kun hindi bangod gina represent nan ini sang iya nga mga abogado.
0: Sa 6:29 mga katropa samtang gintarakay ni Ilil 3rd District Congressman Lawrence Defensor ang Article 4 ng Articles of Impeachment batok kay Vice President Sara Duterte sa ikaduhang adlaw sa trial na yanahanangod sa grave threats, assassination plots kay inciting to sedition ng aligasyon batok sa Vice Presidente na hanangod sa iyang online press conference sa Nobyembre 2024. Sa diin, iaginhambal nga in kaso may magpapatay sa iya, may assassin na siya nga ginkontrata sa pagpatay man kay President Fern Marcos Jr., First Lady Liza Marcos, kagaray House Speaker Martin Romualdez. Sunod kay Defensor nga ang accountability ang ginapairal sa tanan, bata man o kuntigulang. Ginpain ni Defensor nga ang Vice Presidente nagka-commit sa mga akto nga nag-betray sa pagsalig sa publiko, nagka-commit sa culpable violations sa konstitusyon, nagka-commit sa mataas ng krimen, bangod iya sininga ginako sa publiko nga paagi sa live broadcast nga may gin-contact siya nga someone sa pag-assassinate sa Presidente kag iman pa. Dugang ni Defensor nga ang hulag kag ginpanghambal sa Vice Presidente ang hindi pagkabigon nga simple nga, nga krimen sa idalom sang layi kundi paglapas sa konstitusyon.
3: Hello, Senator Judges, noong 22 ng Hunyo 2026, nagulat at nagdalamhati ang buong bansa sa pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City na ikinasawi ng 3 batang mag-aaral at ikinasugat ng marami pang iba. Ang mga salarin, mga minor di edad, sa kabila ng kanilang murang edad, agad na pumilos ang mga otoridad upang ipatubad ang mga umiiral na batas. Ang mensahe ay malinaw. Ang pagpigiging bata ay hindi nangangahulgang walang pananagutan. Ang pananagutan ay umiiral, pagamat iba ang paraan ng pagpapatupad nito sa ilalim ng batas. Kamakailan, isang pasahero ang inaresto sa airport at kinasuhan matapos itong magbiro na may bomba sa kanyang bagahe dahil mahigpit na ipinapatupad ng mga otoridad ang patakarang zero tolerance policy sa anumang pagbabanggit ng bomba o anumang pampasabog. Sa isang hiwalay na pangyayari noong Mayo 2020, isang public school teacher ang inaresto, pinosasan at kinasuhan ng NBI sa Zambales matapos magbiro na magbibigay ng pabuya sa sinumang papatay sa Presidente ng Republika. Ano ang prinsipyo dito? Ang pananagutan ay pinapairal sa lahat, bata man o matanda, nasa laylayan man o nasa katungkulan. The prosecution comes before you today to present evidence for Article 4 establishing that Vice President Sara Zimmerman Duterte committed acts that betrayed the public trust, committed culpable violation of the Constitution, committed high crimes in publicly admitting through a live broadcast that she contracted someone to assassinate the President, the First Lady, and the former House Speaker.
0: Nabatian ang kabayan sa pagpahayag ni 3rd District Congressman kun ni Ilil 3rd District Congressman Lawrence Defensor.
1: Lasa 6:33 na nga ito ni oras, sining bahin ginadulong sa inyo sang Santon Vitamin C, ang alkaline-based nga vitamin C. Nagpamalabag si Attorney Carlo Narvasa sang defense team nga makamalakip sa mga testigo sa impeachment trial. Bato kay Vice President Sara Duterte si NBI Cyber Investigation and Assessment Center Senior Agent John Mark Kalilong. Pakigbato ni Narvasa nga si Kalilong ang wala nalakip sa Sabalia and Cabrera complaints, amuman ang pag-exclude sa iya, bangod wala ini nalakip sa articles of impeachment nga gin-transmit sa Senate Impeachment Court, samtang gin-deny naman ni Senator Chis Escudero ang pag-exclude bangod ang mga prosecutors ang mahimo nga magadugang o kung mag-rely sa ebidensya sa pre-trial bisan pa nga wala ini na state sa reklamo o kung sa articles of impeachment bangod ang summary lamang ang gina-require.
5: Panglima.
6: Your Honor may object. Is this a speech or an offer?
5: Your Honor, please, with all due respect to counsel,
7: for the prosecutor may proceed.
5: It should not be a...
6: May I register my continuing objection?
5: There is no proper ground. This is offer of testimony. Please hold your horses. Number five, the public statements and threats of the Vice President were publicly live-streamed and captured on video. Number six, Agent Kalilong is a designated agent on case for the investigation. Number seven, as agents on case, Agent Kalilong personally conducted and participated in the cybercrime and open source investigation relating to the subject video and related digital recordings. Ang walo. Sa takbo.
1: Ang kabahin sang pagdebatehan ni Attorney Ligutan sang prosecution panel kag ni Attorney Narvasa sang defense panel.
8: Express. Balita sa aga. Express. Balita sa aga.
0: Kaangot ka balita gin pahayag sa testigo nga 30 na ini ka beses nga nag-appear sa korte kon gin pahayag ni NBI Cyber Investigation Assessment Center Senior Agent John Mark Kalinong nga 30 na ini ka beses nga nag-appear sa korte sa nagkalain-lain nga kaso. So no, kay NBI Agent John Mark Kalinong, siya ang agent on case sa investigasyon sa kaso ni Vice President Duterte. Buot silingon nga ini ang nagtipon sa mga ebidensya para sa kaso. So no, sa testigo nga may mga screenshots ini sa preservation request kay Meta para sa mga ebidensya sa pagpamahog ni Duterte sa pagpatay kay President Marcos.
5: Reminder, nakikinig yung taong bayan, pakilakasan ng boses. Okay? Okay. Mr. Witness, maaari bang sabihin mo ano yung pangalan, edad, and other personal circumstances?
9: I am Senior Agent John Mark Kalilong, a Filipino citizen, 31 years old, with office address at NBI Filling Desk, Cyber Zone Bay City, Makapagal Boulevard, Pasay City, sir.
5: And Mr. Witness, reminder, you may answer in Filipino or Tagalog or Filipino or English, okay?
9: Yes.
8: Express, Balita sa Aga. Express, Balita sa Aga.
5: Sorry, Kalilo, sorry, Kalilo.
1: Seven pang mga balita, gin-overall naman ni Presiding Officer kag Senate Judge Chis Escudero ang motion sa depensang ipakita ang full video nga ebidensya sang testigo sang prosecution sa pamahog ni Vice President Duterte. Natabo ini matapos nga ginpagwa ni NBI Cyber Investigation and Assessment Center Senior Agent John Mark Kalilong ang flash drive nga may unod nga video recording sang press conference sang Vice President sa tung nagligad nga Nobyembre 2024. Nagalawig ang among video sang duha ka oras kag napulo ka segundo. Sunod sa kay House Prosecution Counsel Amando Ligutan, hindi nila pag-ipakita ang bilog ng video, sabay lo ipakita lang nila ang relevant portion sini.
0: Samtang nag-object si Defense Counsel Attorney Carlo Narvasa sa gin-present sa prosecution ng screenshots ng request para i-preserve ang video ni Vice President Duterte sa Nobyembre 2024. Panindugan ni Narvasa nga hindi ini-original nga certified true copy. Kinpakigbahin ini sa unang witness nga si NBI Senior Agent John Mark Kalilong kaduhang adlaw sa impeachment trial ni Duterte. Hintalakay man kahapon sa hapon sa impeachment trial ang impeachment article angon sa grave threats sa Vice Presidente na overruled ini ni Presiding Officer Chis Escudero.
8: Express, Balita sa Aga.
1: 38 minutos na nagrigal sa takna sa Isaga. Inigabayan kita dulong sa inyo sa Santol Plus Coffee Mix. Sulit-sulit naman nga nag-object ang abogado ni Vice President sa pagpamangkot sa prosecution sa testigo ng CNBI agent John Mark Kalilong. Angon sa video bilang ebidensya sa pagpamahugkag sa opisyal bato kay Pangulong Bongbong Marcos sa kagsubaman sa iya pamilya. Samtang nagapamangkot ang prosecution kay Kalilong kundiin nga bahin sing video, naghambal ang Vice Presidente nga may gin-contact ini nga tawo para magpatay sa presidente. Nag-object ang depensa. Suno diri nga ang rason sang sulit-sulit sini nga pag-object amo ang tuman ka leading nga pamangkot. Gin-overrule ni Presiding Officer Francis Escudero ang objection.
5: And the former Speaker of the House of Representatives.
6: Objection, Your Honor.
5: Wow.
4: Kindly state objection, counsel for response.
6: Your Honor, the question is misleading. There was no mention anywhere before that the video mentioned that the killing of the president.
5: To kill.
6: Yeah, there's no mention in any testimony earlier. There's no mention that that video.
5: Your Honor, again, with all respect, the records will bear me out. Bases have been more than complied with. This witness mentioned many times over that the subject of investigation is the statement of the Vice President that she already contracted a person to kill the President, the First Lady, and the former Speaker. There's no basis for the objection, Your Honor, please.
6: Your Honor, may I ask for a read back? He was the only party who said that, Your Honor. Not
4: Can we use the third party in referring to opposing counsel?
6: Yes, Your Honor.
1: Ang kabahin gapon sang pagbinaisa ay isang mga abogado sang magtimbang nga bahin.
0: Samtang in place, ikanuhang adlaw sa impeachment trial ni Vice President Duterte ang porsyon sa video sa rin mabatian ini na naghambal nga maging istorya na ini sa pagpatay kay First, kukuan kay President Ferdinand Marcos Jr., kay First Lady Liza Araneta Marcos, kay former House Speaker Martin Romualdez. In kaso man, nga may magpapatay sa iya o kung may magpatay sa iya. Hindi matapos sa pila ka mga exchanges sa prosecution kag pag-object sa defense ang sa pag-play sa mga video. Lakip sa gin-presentar ang kung ginbasa ni witness John Mark Kalilong ang mga specific statements ng Vice Presidente. Suno kay Kalilong nga siya mismo nag-authenticate sa video ang ginpakita sa impeachment court.
4: The Secretariat is instructed to play the USB given to the tech behind that was observed and witnessed by both counsels for the parties. Sorted. Kindly play the video.
10: Vice President, thank you so much na po pala sa dalang yung kopya ng hearing. Ana, pumunta kayo for PRRD. Kami yung nasa likod niyo po yung inawal niyo ng bastos kasi pumalaki.
4: Kindly pause it. Ganyan ba talaga?
5: Your Honor, please, the witness said that he would like to include the question propounded to the Vice President.
4: So, ganyan nga, hindi nalalakihan yan? Ganyan talaga? Or it will get bigger?
5: It will get bigger, Your Honor, please.
4: Okay, please proceed.
10: Yeah. Medyo na nakakain kami. Ako po ay natatakot kumain ng pagkain. Yung baka mamaya eh. Na mag-iingat po kayo na sa teritoryo kayo ng kalaban.
11: Okay, kasi sila naman ako eh. Sila talaga yung bastos eh. Yung hipotiyos ko.
10: Yeah. Mag-iingat po kayo kasi sa dinami-rami po ng inyong mga pasabog ngayon dati, it seems like marami po talaga kayong alam about them, no? Dahil sa pagkakasama niya sa kanila. During the campaign and during the 2022 elections. Baka po mamaya kasi totoo yung mga naririnig namin or yung, I don't know if it's true, na meron daw silang Operation Romanovs and baka bala kayong ubusin ang inyong pamilya dahil halimbang kayo sa kanilang mga balaki in the future. So mag-iingat po kayo. Kami po kasi na, kami ng EDSA Friday crew, kami yung bumababa every Friday dyan sa EDSA because we believe yan yung tamang venue sa dinami-rami na ng problema natin, ang kaya lang naman po namin gawin ay manawagan na bumaba na yan. Eh ano po kaya ang remedy naman ninyong mga nasa posisyon o ng mga kayang labanan itong napakarami na pong ginagawang corruption at krimen laban sa taong bayan? Ano po ang pwede niyong maging remedy para matapos na ito, lalo't magsisigaw na po ang taong bayan na mag-people power?
11: Yes. Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romales. No joke. No joke.
0: Nabatian ang kabahinsang pagplay sa pagpamahog sa Vice Presidente sa pagpatay kay PBBM kag sa pamilya sini.
8: Express Balita sa Aga. Express Balita sa Aga.
1: Alamang kutano ni Senadora Risa Ontivero sa prosecution team kung nga impeachable bangod ang mga statements ni Vice President Sara Duterte angon sa pagkontak sa assassin sa pagpapatay kay President Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos kag aray House Speaker Martin Romualdez. Inibangod nga para sa Senator Judge ang among mga statements ang hindi ebidensya nga nagkontak gid man inisang assassin. Sabat ni Attorney Armando Ligutan nga ang prosecution ang yara sa process sa pag-establish nga ang Vice Presidente ang kinahanglan ni impeach kag kakason sa Senate office din hindi man ini 100% nga pamatuod apang ini ang mahimo nga maka-establish ang specific intention, knowledge, identity, plan kag iban pa. Pag-explica sa prosecution nga ang mga ginahambal sa Vice Presidente sa tung nagligad nga Nobyembre 23, 2024, hindi ini ang isahanon nga statement ni Duterte kundi ini ang culmination sa series of statements iya angot sa luyag niya nga ipapatay ang presidente. Dugang pa ni Ligutan ang among mga statements ang nagapakita lang nga mayara sang plano ang Vice Presidente, mayara sang sistema kag mayara man sang ihibalo sa kun anano man ang luyag niya nga paggahimuon. Nagpanindugan man si Ligutan nga hindi isa ka criminal acts pa ang ginhimo.
12: Prosecution naman po yung isang tanong ko at this point in time, Mr. Presiding Officer. Well, counsel, none of these statements are proof that the Vice President actually contracted an assassin or hired one. Why are these acts impeachable?
5: Yes, there is an answer to the question, Your Honor, please. The prosecution is in the process of establishing that the Vice President should be impeached and she is impeached and be removed from office for contracting an assassin to kill the president, Your Honor, please. Inasmuch as we understand that these statements may not actually 100% prove that she in fact contracted an assassin to kill the president, Your Honor, please. We are invoking, Your Honor, please, a rule in the rules on evidence that there could be statements, utterances of a person that may not be directly similar to what he or she did, but it could establish, Your Honor, please, what we call a specific intent, knowledge, identity, plan, system, and the like. Ibig sabihin po, pinapakita ng prosecution na yung mga nasabi ng Vice President sa gabing iyon, November 23, 2024, hindi po yan nag-iisang statement ng Vice President. Kung hindi, yun po yung culmination sa mga series of statements ng Vice President kung saan sinasabi niya talagang gusto niyang patayin yung presidente, yung First Lady, tsaka yung former Speaker of the House. Your Honor, please. We invoke Rule 131, please, Section 45 of the Rules.
1: Ang kabahin gyapon sang pagpahayag ni Attorney Ligutan sang prosecution panel.
0: Sa 6:47 sa kagot ng balita, national nag-request sa Senator George Pia Cayetano ay ipakakas sa record sa Senate Impeachment Court ang sabat sa prosecution sa pamangkutanan ni Senator Risa Ontiveros kung mara impeachable ang statements ni Vice President Sara Duterte ang sa pag-context ng assassin sa pagpatay kay President Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos, kaya ni House Speaker Martin Romualdez. Sa kay Cayetano ay hindi patas ang sabat sa prosecution mode kaangay na inisang closing statement. Dugang pa sa Senador nga kung pasugtan lang ini nga matabo daw pareho lang nga gin shortcut ang trial. So kay Cayetano nga dapat sundo ng rules kundi dapat nga i-take advantage ang generosity sa impeachment court. Ang motion sa nasamit nga Senator Judge ang isigundahan sa Defense Council.
12: I'd just like to
13: manifest my support for the statement and observation of the presiding officer. That was like a closing statement, Mr. President. So, I don't think this is fair because, you know, some parts are exciting, some parts are dragging. We're trying our best to be paying attention and what evidence, you know, we have to ferret the evidence before us, what is admissible, what is not. The official objections will come later. But when we allow this to happen, na shortcut na natin yung process. So, if I may, with all due respect, Mr. President, admonish us. Call us out if yung question natin is also not proper at the proper time. We may all make those mistakes. Even I may make that mistake. And I'm telling you, please call me out if I make a mistake and ask the kind of question that should not properly be asked by a judge at that particular time. Because it is not right. We must follow the rules. And I know you are being courteous to all of us, but that was a closing statement. And I also asked the parties involved.
0: Nabatian ang kumain sa pagpahayag ni Senator Judge Pia Cayetano.
1: Sa iban pang mga balita nasyonal, ginamintinas ang Senate Impeachment Court nga 16 ka-affirmative votes sa mga senator judges ang kinahanglan agid nga makonvict si Vice President Duterte. Inang sunod sa kay Senator Chis Escudero nga mamanang nagapungko bilang presiding officer sa impeachment trial. Matandaan nga iya kunsaya siningari Mars matapos ginbuto bilang presiding officer, iya ginpayag nga wala sang individual nga makonvict nga wala sang concurrence sang two-thirds ang tanan nga mga miyembro sang Senado. Nabaloan nga ang orihinal nga numero sa mga senador ang 24, apang 21 lang ang present sa trial matapos nga gindagdagan sang warrant of arrest si Senator Dante Marcoleta bangon sa kaso nga plunder pila ka oras antes ang trial. Si Senator Jinggo Estrada naman ang nauna na nga ginarestar kag padayon pa nga ginapangita sa mga otoridad si Senator Bato de la Rosa bangod iniman ang may warrant of arrest gikan sa International Criminal Court. Dugang pa ni Escudero nga ang among lay ang dapat nga masunod bisan pa nga nag-aagree sila diri o kun hindi.
0: Lasay 50 sa dugang balita national ginquestion sa Supreme Court ang mga abogado sa mga kaalyad sa mga abogado nga kaalyado ni Vice President Duterte kunya si Senator Chis Escudero ng presiding officer sa impeachment trial ni Vice President Duterte. Sa 16 pages nga very urgent manifestation with motion ni Attorney Israelita Torreon kag walo kay ban pa ginhingyo sa mga abogado ang korte nga mag-issue sa temporary restraining order kun status quo ante order batok sa impeachment trial. Sino kay Torreon ang pagpili kay Escudero bilang presiding officer ang posible magaresulta sa pag-question sa validity sa bilog ng proseso sa trial. Nagapanindugan ng mga kaalyado ni Duterte nga ang Senate President lamang ang mahimong nga mag-preside sa impeachment trial magluwas lamang kung ang ginapasakaan sa kaso o kung ang ginapaidalom sa trial lamang ang presidente sa pungsod sa riin ng Chief Justice ng Korte Suprema ang dapat kamangin presiding officer.
1: Sinkwinta yung minutos na ang nakaligad sa taknang alas 6 aga, duga ang mga balita nasyonal ginadulong sa inyo sang Premium D3. Ginpaidalom sa laboratory test si Senator Dante Marcoleta sang kahapon nga adlaw. Matandaan nga ginpahayag kahapon ni Interior Secretary John Vicrimulya nga ang medical check o kung ang pagpatigan sang medical check-up sang senador ang posibleng nga magalabot pa sa duha ka adlaw sa diin ini ang kabahin sang booking procedures. Samtang nagapadayon ng yasin nga medical examination si Marcoleta ang nagatiner sa Philippine National Police General Hospital. Matandaan nga si Marcoleta ang nag-surrender Hulyo 6 ang aga matapos nga siya ang gindagdagan sang warrant of arrest sang Sandigan Bayan 3rd Division bangon sa kaso nga plunder inang pila ka oras antes ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sunod sa Kirimulya nga bangod sa edad ni Marcoleta nga 72 kinahanglan ang medyo malawig-lawig nga medical procedures.
0: Sa piyakang bahin, ginbisita ni Vice President Sara Duterte si Senator Rolante Marcoleta sa Philippine National Police General Hospital. Kunay baluohan nga si Marcoleta ang yara sa PNP General Hospital sa pagpaidalom sa mga laboratory tests. Samtang wala pa nagkahatag sa iban pang detalye ang PNP angos sa pagbisita sa Vice Presidente. Matandaan nga Hulyo 6 ang aga, pila ka oras ante sa impeachment trial batok kay Vice President Duterte. Nag-issue sa warrant of arrest ang Sandigan Bayan 3rd Division kay Marcoleta bangon sa kaso nga plunder.
1: Saga Express, Balita Saga. Lasa 6:53 ang aton nga oras, nagdubo ang inflation rate sa Pilipinas sa bulan sang Hunyo karon nga tuig, alin sa 6.8% nga na record sang Mayo, subong man nga tuig ini ang nangin 6.4% para sa bulan sang Hunyo. Bisan pa ini ang mas manubo sa nabalhag sa bulan sang Mayo, apang mas mataas naman sang 1.4% sa nabalhag sang Hunyo sang nagligad nga tuig. Suno sa Philippine Statistics Authority kun PSA nga ang mataas nga inflation ang bangod naman sa nga daga taas nga transport kag food costs. Express, balita sa aga.
0: Express, balita sa aga. Lasa 6:53, PBBM nagmando sa full disaster preparedness bangod sa posible pagsunod sa Super Typhoon Inday. May dugang detalye ang atong student intern, Princess Osita.
14: Nagmando sa President Ferdinand Marcos Jr. sa tanan nga ahensya sang gobyerno nga gilayon nga magpatuman sa disaster preparedness measures bangod sa posible pagsulod sa Super Typhoon Inday sa Philippine Area of Responsibility or PAR. Suno kay Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro, lakip sa mga direktiba sang presidente amo ang pagpatigayon sa pre-disaster risk assessment, pagpaandar sang response cluster sang NDRRMC kag Regional Disaster Council, pagpalapnag sa public information campaigns, kagpagpatuman sa preemptive evacuation sa mga lugar nga delikado sa pagbaha, storm surge, kag landslide. Ginmanduan man ang mga ahensya nga magpreposition sa rescue teams, relief goods, bulong kag iban pa nga mga essential supplies, magpreparar sa evacuation centers, magpain sa lugar para sa kagamitan sa mga mangunguma, amuman ang pagpatuman sa sea travel restrictions kung kinahanglan. Padayon nga ginabantayan sa pag-asa, ang super typhoon nga may international name nga Bavi nga posible magsulod sa PAR sa Miyerkules kag pagatawgon nga Inday. Bisan wala ini makalandfall, posible ini nga mapabaskog sang habagat nga mahimo magdala sang mabaskog nga ulan, pagbaha kag landslide sa pila ka bahin sang Luzon kag Visayas. Para sa XFM 100.7 na Radio Patrol Iloilo, ako si katropang intern Princess Osita, XFM News.
1: NDRRMC naka-alerto kag naka-preparar na sa pag-abot sang Bagyo Inday. May detalye si katropang intern John Lawrence Cabaya.
15: Suno kay Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV, ang Duty Administrator sa Office of Civil Defense, may idgid nga inilantaw sa ila opisina halin pa sang weekend ang hulag sang bagyong Bavi. Ginamanduan man nila ang tanan niya katapo nga ehensya nga magpreparar para sa mga bagyo. Dugang paniya, ginamonitor Manila ang pinakamabaskog nga habagat o kon southwest monsoon nga mahimo magdala sa mamunog kamabaskog nga pag-ulan sa nakatungdan niya bahin sang Rion 1 tungto Rion 4B, ilabi na sa probinsya sang Palawan. Samtang nagpahayag man ang Department of Social Welfare and Development, mayaran na sila sa high alert ang ila disaster response unit antes pa man magsulod ang bagyong Bavi sa Philippine Area of Responsibility. Ang DSWD mayaran na sang 4.775 milyones pesos nga balor sang family food packs kagbasobra sa 3.009 milyones pesos nga pundo nga nakaprepara na para sa pungsod antes pa mag-igo ang kalamidad. Nalakip man sa siling preparasyon ang 364,283 ready-to-eat food boxes kag 271,446 kanan food items nga sarang mapanagtag sa tanan nga maapektuhan nga individual kag pamilya sa bugos nga pungsod. Ini nga mga tikang kasunod sang mando ni President Ferdinand Marcos Jr. nga siguraduhon nga ang tanan niya kinanglanon niya food packs sa NFIs ang handa na nga ipanghatag sa mga pumuluyo. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si Ktropang Intern John Lawrence Cabaya, XFM News.
0: Samtang DOE ginaduso ang pag-amyenda sang oil deregulation law. May dugang detalye si katropang Sofia Joy Talagara atong student intern.
16: Ginrekomendar sang Department of Energy o kon DOE ang pag-amyenda sa Downstream Oil Industry Deregulation Act sang 1998 nga nagaduso sang mas mabaskog nga pag-amlig agud maprotektahan ang mga Pilipino gikan sa palabuton nga global oil shocks. Apang ginpauntat sa pagpangita sang kontrol sang gobyerno sa presyo sang gatong. Suno kay Energy Secretary Sharon Garin ang ginaduso nga pag-amienda ang nagatinutuyo sa pagpabaskog sang seguridad sa enerhiya sang pungsod paagi sa pagpalawig sang available nga supply sang langis sa tiun sang emerhensya. Sa pihak sa mga panawagan para sa masugot nga regulasyon sang downstream oil industry, gingklaro ni Garin nga ang proposal sang DOE ang wala nagalakip sa mga pagbag-o kon paano ginaset ang presyo sang gatong. Ginhatagan pagtamod ni Garin nga ang Kongreso ang magadesisyon sa ulihi kung ano ang pag-amienda ang dapat ilakip sa ginbag-o nga kasuguan. Lakip na kon bala ang gobyerno ang dapat may mas dako nga papel sa pag-regulate sang presyo sang gatong o kung kinahanglan ang disclosure sang unbundled oil prices. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si katropang intern Sofia Talagara, XFM News.
0: Las 6:58 mga katropa oras sa XFM, nabatian ang detalye sa mga nagapanguna nga balita national. Balita national ang inyong nabatian. Ginadulong sa inyo sang Something Plus Coffee Mix. Something Plus Coffee Mix si Ms. Mangosteen, ang palayama ako na as Mangosteen, moringa kag soya powder drink mix. Ang kape nga manamit na healthy pa ang kape. Kung makabulig sa atong ikayong lawas, ilabi na sa pagprotekta sa atong immune system. Batok sa mga masakit. Makabulig sa mga katropa natin nga may mga hormonal imbalances. Kag bukol-bukol sa lawas. Epektibo safe immune, FDA approved. Kagalang certified available sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Sa ilo kita, sa Italia, sa Anton Balita International, nagapangayos sa bulig ang mga pamilya sa bitima sa duha ka mga baskong nga linog sa Venezuela. Agod nga makarecover o kung agod nga marecover ang mga bangkay sa ilang mga himata. Sa pinakabagong nga report, naglabos sa 2,645 ang mga napatay pag 12,000 ang pilason. Bawas sa magnitude 7.2 kag 7.5 nga linog ang nagluntad sa naglikad nga simana. Pinakamadamo nga nabalhag sa La Guaira. Sa riin, madamo nga residential buildings ang narumpag. Sunod sa United Nations, posible nga yara sa 50,000 ang wala pa sa gihapon makita samtang madamo nga mga survivors na napilitan nga magpuyo sa mga temporaryong evacuation sites kag sa kilid sang dalan. Siyam kaadlaw pagkatapos ng kalamidad, nagahinay na ang rescue ang search and rescue operations. Bisan pa padayon nga nagalaom ang iban nga mga pamilya nga may mga survivor pa nga ma-recover sa ilalom sa mga narumpag o kag naguba nga establishmento. Express Balita sa Aga.
1: Express Balita sa Aga. Ginpahayag sa Hamas nga ila iginatake ang gobyerno nga nagadumala sa Gaza kaganda sila nga itugyan ini sa grupo sa mga Palestinian nga mga technocrats. Ginimo nila iniagod nga mapadasig man ang Israel nga tumanon man ang iban pang bahin sang stalled US backed peace plan. Ang saad sang grupo nga tapuson ang body overseeing ministries nga nagadalagan sa sulod sang kapin sa isa na kadekada key parts sang plano para sa post-war Gaza nga ginplastar ni President Donald Trump sang Estados Unidos pagkatapos sang pagsugod sang fragile ceasefire upod sa Israel sang nagligad nga Oktubre. Suno sa Hamas ang mga ministry mismo kag ang mga tinao nga ila ginapoint nga magapabilin sa ilang lugar kag magadumala gihapon sang seguridad sa pila ka mga lugar sa Gaza nga nabilin sa idalom sang ilang control kasunod sang brokered truce sang Amerika.
0: Sa inyo kita, sa Italia, sa Anton Balita Entertainment, annulment na Jelly Andres kag John Gutierrez ginaprobahan isang korte. May dugang detalye si Katropang Maria Andre Taytayan.
17: Korte, ang annulment sang kasal ng Dayjalay Andres kag John Gutierrez nga nagtapos sa ila legal nga relasyon matapos ang pila ka tuig nga kontrobersiya sang ila pagbulagay sa tung 2021. Nag-umpisa ang ila relasyon sang 2015, na-engage sang 2017, kag nagpakasal sang 2018. Apang nakilala ang ila relasyon sa pila ka beses nga pagbulagay bangod sa allegasyon nga infidelity. Pagkatapos ang ila pagbulagay, nagpasaka sang reklamo si Jelay bato kay Gutierrez nga concubinage kag paglapas sa Violence Against Women and Their Children Act. Sa isa ka vlog, ginpahayag ni Andres nga nalipay siya sa pag-aprubar sang annulment bangod nagasimbolo ini sang opisyal nga pagtapos sang pinakamabudlay nga chapter sang iya nga kabuhi. Ginhatagan man niya sang pahanumdom ang publiko nga kilalahon sing maayo ang tawo antis magpakasal kag magsalig sa giya sang Ginoo sa tunga sa mga pagsulay. para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo. Ako si Katropang Intern Maliyaha Andri L. Taytayan, XFM News.
8: Express, Balita sa Aga. Express, Balita sa Aga. Sports News.
1: Kagkaroon, balita sa sports sa Igilas, Pilipinas, nakuha ang labing unang kampyonato sa FIBA World Finals. May detalye si Katropang John Zane Crisostomo.
18: Nagtakop na ang dalayawon nga kampanya ni Alex Iala sa Wimbledon. Ini matapos nga napyerde ang Filipino tennis ace kay Jasmine Paolini sang Italy sa best of 3 sets sa round of 16. Sa first set pa lang, gindominar na ni Paolini ang hampang kung sa diin nakuha sini ang 4-1 nga avance. Madasig naman nga nalagas ni Iala apang sa ulihi nakuha ni Paolini ang una nga set. Nakabawi naman si Iala sa ikaduha nga set sa score nga 4-6 nga nagtulod naman sa hampang sa third set. Diri kag mas nag-init pa ang hampang sang duwa kung sa diin nakaagi nga nagpatas pa ang score sa 3-all. Sa ulihi nagpakita sang mas labaw nga eksperyensya si Paolini kag ginsigurado ang kadalagan. Sa subong sulod na si Paolini sa quarterfinals sang Wimbledon. Ang ini nga balita nga nadulong sa inyo sang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus, Premium D3 at Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si Katropang John Zin Crisostomo, XFM News.
8: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
0: Balita sa inyong Panginoon, nabatian mga katropang inadulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Turbo Dietary Supplement for Men, mo sa mga kakaglavo waska, baskog kakun, nakaturbo ka.
19: Extra, wow! Balita!
0: La 7-4 mga katropa sa Italia sa extra, wow! Balita! Nag-viral ang Facebook post ni Badet Dulay Galosa, nahanungod sa House Blessing, nagipatagayin sa Hulyo 1, 2026. Nalakip sa mga picture na gin-upload ang pari, mga bisita kag catering service. Apang ang balay, hindi iya sang tao nga nag-organisar sa among aktibidad kag sa baylo, ini ang Airbnb nga iya ginrentahan paagi kay Hana. Base sa post sa uploader, nga nag-arkila ang nagpa-house blessing sa hindi iya nga puloyan, kag kaangay nga nagpakilala ini nga iya ang nasambit nga puloyan, rason nga naakig ang owner. Pungod sa makahalamot ni hitabo, madamo ang nag-comment, share kag react sa post sang uploader. Sa giyapon tub-tub subong, wala pa inibaluan ang rason sang nagrenta. Extra wow, balita mga katropa nga inyo nabatian, ginadalong sa inyo sang Clear Skin Herbal Soap.
8: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
0: Mga kitropa, nabatian ang kabugusan ng pagbalita sa Express Balita sa aga, Miyerkules, Hulyo 8, 2026. Good morning sa ating mga kitropa listeners and solid supporters, mga members sa ating fans club, din man nga parte sa kalibutan, mayong aga sa inyo tanan mga kitropa. Good morning man sa mga kitropa natin nga naka-tune in sa 100.7 yung frequency sa ila FM bands. Mga kitropa natin nga nagapamati sa aton gamit ang ila XFM Radio Network application sa ilang mga cellphones. Good morning, good morning. Mayong aga man sa mga katropa natin nga nag-upod sa ating Facebook live streaming, sa ating Facebook pages, XFM Radio Patrol Iloilo, tag XFM Iloilo 100.7. Kay Ma'am Maria Crispo, good morning. Kay Ma'am Aloha Bueco, kay Sir Reynaldo Abeto, kay Ma'am Anhilo Di Monteverde, kay Ma'am Mary Cabar, good morning, stay safe and healthy. Sa kay Sir Julio Sancho Medina, kay Sir Ronel Daroca, kay James Pahadura, sa kay Mar Conemer, Mary Novi Nalas Sarvaris. Good morning. Kag kay Sir Reynaldo Abeto Saliwat, mayong agagid mga katropa. Bantayan ang masunod nga pagbalita sa Bullseye para sa XFM 100.7. Radyo Patrol Iloilo, kami ang inyong mga tagbalita, Katropang Era Espinosa.
1: Katropang Alvin Denis Sarabang, XFM News.
20: XFM.
21: Mga katropa, exciting dito!

0: FM.
1: Yes, to help!
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang sobra-sobrang timbang o obesity ay malapit na nauugnay sa karamdaman na diabetes? At isa sa komplikasyon ng hindi nagagamot na diabetes ay ang karamdaman na diabetic retinopathy. Ang diabetic retinopathy ay sanhi ng mataas na level ng asukal sa dugo dahil sa diabetes. Sa paglipas ng panahon, ang pagkakaroon ng sobrang asukal sa dugo ay maaaring makasira sa iyong retina, ang bahagi ng iyong mata na nagtutukoy ng liwanag at nagpapadala ng signal sa iyong utak sa pagitan ng ugat sa likod ng iyong mata or optic nerve. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw ay tumutulong upang maiwasan ang sobrang pagkasira ng mga ugat sa mata. Ito ay may lutein, isang carotenoid na matatagpuan sa retina, ay maaaring magbawas ng oxidative stress at pamamaga sa mata. Mayroon din itong vitamin E, tumutulong upang protektahan ang mata laban sa pagdevelop ng diabetic retinopathy sa pamagitan ng pagkontrol sa mga naiugnay na mga sanhi tulad ng insulin sensitivity, retinal blood flow, at oxidative stress.
4: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir, pero dito lang bumaling sa Visionix Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionix Plus Capsule. Ayos, subukan nyo rin. Ako po si
4: Visionix! Epektibo! Subukan mo rin! Visionix Plus. Mabibili sa mga butika.
6: The secret of health.
3: Atin munang alamin ang sikreto ng ilan nating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
6: The secret of health. Santon Gold Live Testimony. Santon Plus Gold.
7: Nanay Christy.
8: Yes, sir. Nagarito sa barangay Bilog-Bilog. Tanawan. I'm a cup pain. Overweight ako ng konti. Yung paa every morning namamagalit. So I tried Santon Plus Gold. Salamat. Very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Santon Plus Gold and Santon Vitamin C.
6: Santon Plus Gold.
3: Isa sa sekreto ni Nanay Christy ang palagi ang pag-inom ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. At sa loob ng isang buwan na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nawala ang mga pananakit ng kanyang mga pangangatawan at gumaan ang kanyang pakiramdam. Kung kaya't hindi lang siya, pati ang kanyang mga pamilya ay pinapainom na din niya ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
6: The secret of health.
3: Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakatulong sa ganitong karamdaman? Ayon sa pag-aral ng mga eksperto, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga sulfuric compound na tumutulong sa normal na metabolismo ng katawan. Batay sa isang experimental session na isinagawa patungkol sa weight loss benefits na ang Santon Plus Gold sa loob ng 8 linggo na kinalalahukan ng 41 obese people, kanilang nakita ang kapansin-pansin na pagbaba ng timbang ng mga taong umiinom ng mga suplemento gaya ng Santon Plus Gold na nabawasan ang kanilang timbang ng humigit kulang sa 10.6 pounds or 4.8 kilogram kumpara sa mga taong hindi umiinom ng mga suplemento na ang ibinawas lang sa kanilang timbang ay 4 pounds or 1.8 kilograms. Kaya kung ikaw ay namublima at nababahala na sa bigat ng iyong timbang, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
6: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka-5 cups a day nga ako eh.
6: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Gaano ka ba kalakas uminom ng kape? May lakas ka pa ba na uminom ng mga nakakapagpasakit na kape? Kung iyan ang mga ipinag-alala mo, subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix. The more na umiinom ka nito, the more na lumalakas ang iyong pangangatawan at the more kang nagiging healthy. Ito ay mayamang mapagkukunan ng genistin, isang klase ng isoflavones na nakakapagpatibay ng buto, nakakapagpataas ng isipan at tumutulong upang mapanormal ang mga hormones sa iyong katawan. The more you drink Santon Plus Coffee Mix, the more healthy you are.
6: The Secret of Health.
3: Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, nagsasabing, you can't say yes to everything, but you can say yes to health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Yes to Health!
1: Get ready, Cebu!
7: The biggest and most colorful running event of the year is here.
1: Join the Windsor ColorCon 2026 on July 18, 2026. Starting 3 a.m. onwards at City de Marie.
7: Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K and run for a chance

0: nang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
1: Oh.
0: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
1: Aray ko!
2: XFM.
3: Patropa mo!
4: Exciting!
2: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Ora sa XFM 100.7 Iloilo alas 7:29. Bullseye. Mayung aga sa inyo tanan, mga suki na ito niya matag palamati diri sa XFM 100.7 Iloilo. Welcome na sa pagpalayag sang palatuntunan, Bullseye. Magumguom nga aga sa inyo tanan, bangod man kay ginabantayan tag pagsulod sang super typhoon nga si Inday. Hindi man siya maka-landfall diri sa Pilipinas, pero ang hagupit siya sa nibala, ang kalapad sa isa niya rain band kag wind band, amo ini ginabantayan ta nga posible makapikto diri sa aton sa Visayas kag part sang Luzon. Kay kon kadakoon niya sa ni i-pushdak mo diri sa isla sang Pilipinas, basi matabunan bilog ka Pilipinas sa kadakoon sa isa niya rain band kag wind band. Ang kalaparon bala sang iya sining pag-ulan kag mabatyaganta nga paguyop sang hangin, kon ibutang mo sa mapa sa Pilipinas, matabunan niya bilog ka Pilipinas eh. Amo ning isa sa mga ginabantayan naton, ladies and gentlemen, kay gibalon tang latest update. Latest ini as far as PAGASA Central Office is concerned sa pagbantay naton sang tropical cyclone nga si Inday with an international name of Bavi. We'll be checking the latest update from PAGASA Central Office. May kang tanan sa pagbantay ta sang bagyo nga si Inday.
1: XFM Weather Update.
2: Weather Update.

0: Ala 7:31 will be checking pag-as sa central office. May kang tanan sa pagbantay ta sang super typhoon nga si Inday right now entering the Philippines and siya pagatawgon sini nga Inday. Ara karon sa ato sining linya pag-asa central office agud to hibalon tang latest nga weather bulletin ha pagsulod sa super typhoon nga si Inday preparasyon sini sa Pilipinas right now naga preposition na ang DSWD sa mga relief goods sa mga areas ka posible apektado sang pag-igo ya sang super typhoon nga si Inday. Amo ning isa sa mga ginabantayan naton ladies and gentlemen para nga makapreparar kita. Amo ning bagyo makapreparar pa kita pero kon lino gani ba o Diyos ko lugar mo mabatsagan ginauyog ka na. Kaya ang bagyo may ara kita forecast pa eh. Halina sa pag-asa pero ang linog pag batsag mo report na lang ang mahatag ya sa Feebox. DOST Feebox pero ang bagyo samtang nagapasulod ma-monitor pa. We have an equipment to monitor in advance kung mag-igo sa aton dari sa Pilipinas o kung hindi ang super typhoon nga si Inday. Amoni ladies and gentlemen ang ato sining ginabantayan kagamoni ang ato sining gusto mahibaluan as far as the latest update may kang tanan sini agud to nga makapreparar kita. The best thing that we can do sa mga natural calamities pareho sini amo ang pag-preparar. Kahit pwede pa kita ka-preparar, kung hindi kita ka-preparar, amo ng pinakamasakit, ha? Ladies and gentlemen. Pero the fact na maka-preparar pa kita, even though there is ato sa Pilipinas, hindi kita so much and directly gitsiri nga maigo sa sentro, pero ang pinakamasakit sini, amo mga abyan ang iya sini nga haplit sa aton because it's already classified as a super typhoon. Basta gani super typhoon, baskog ina, hangin niya, ulan niya, baskog-baskog na. As far as bagyong gin-classify na super typhoon is concerned, nagaumpisa ini sa ginatawag sining low pressure. After the low pressure, ma-develop into a tropical depression, mahimo nga tropical storm, nagavari ini. Amo ning iya sining escalation sa pagtawag paghimo nga tropical storm mahimo nga typhoon kag mahimo nga super typhoon. Kag sa super typhoon ladies and gentlemen dere ini nga ang iya sining kabaskugon sometimes naga sobra 200 kilometers per hora ang iya sining kabaskugon ang huyop sang hangin niya. Could you imagine that a vehicle running at 200 to 200 plus kilometers per hour kon daw ano ina mga abyan ka baskog kag kon daw ano ina kadasig ang hagupit sa iya sining hangin yu di kakakya. Amo nang ginahambal nga lang langon ng tindog tunga karsada basi mapalid ka kon magamo ni ka baskog ang pagulan. It's already 7:34 sa ato sining pagparagad sa palatuntunan na Bullseye there is sa XFM 100.7 Iloilo. And maga-focus man kita dere partiya sa impeachment trial against the Vice President. Kay so far, kahapon, amo ang second day sang impeachment trial against the Vice President. And on the second day, dere gin presentar sang prosecution ang ila sininga first witness sa pinakauna sininga article of impeachment of four articles. Ginuna nila ang grave threats against the Vice President. Ang grave threats, ladies and gentlemen, na sandig ini sa statement binuyan sang presidente way back a year ago kung sa diin sa isa ka press conference. Actually, it's an online press conference. Ang president, ang vice president uttered some words considered to be threatening and can be classified as grave threats. Ini mga abyan, ang hambal sang vice presidente when asked selenya sang pamangkot sa iya selenya if in case hindi ka ba nababahala sa inyong security ang hambal sa presidente or sang vice presidente huwag kang mag-alala kasi pag pinatay ako pag namatay ako may sinabihan akong tao na papatayin si BBM papatayin si vice si Liza Marcos the first lady and the house speaker Ferdinand Martin Romualdez at the time. Inaya ang hambal sang Vice President. It was interpreted by the concerned individual to be a grave threat So amo ning ato sa ning pagadiskusyonan sa ato sa ning pagparagad will be having our guest and resource person may kang tanan sini because nasintro ini sa issue on grave threat. Now, ang grave threat is a criminal offense. The fact that it is a criminal offense, ang settings siya sa criminal proceeding sa korte, synonymous to that of the impeachment trial. Ang gusto na naton may bulan diri ang elements involved sa ginatawag sininga grave threats. Paano maklasify ang mga utterances to be grave threat? Ano bala ang mga elemento para nga masiling nimo nga grave threat ang ginhimo sang vice president against the president, against the first lady, and against at the time the house speaker. Kaysa criminal proceedings, ang kinalain lang sini kahit sa criminal proceedings, ang huwes iya ang naga-desisyon based solely on the merits and demerits of the case. Kung ano kabaskog ang ginapresentar ng ebidensya, kag kung ano kahuyang, and ang conviction dira is beyond reasonable doubt kumo kahit sa criminal case. In short, ni hairline sininga pagpangduwa-duwa dapat wala, absence or absent ang gamay lang gid nga pagpangduwa-duha. While sa impeachment proceedings, impeachment trial, ti may politika dariya nga involved. In short sini, hindi tanan nga mga senator judges, abogado, hindi tanan nga mga senator judges may background sa layi. Hindi tanan nga mga judges may training sa impeachment court, may training to weigh the merits and demerits of the case kag hindi beyond reasonable doubt ang reason for conviction. Sometimes dalalaya sang garagara sang grupo mambal nga maupod ko yas grupo ko kay ari kami diya sa grupo mo. So we'll be having isa sa mga seasoned litigation lawyer, isa sa mga kilalang abogado diri sa aton sa siyudad sa Iloilo to discuss with us ang parti iya sa elemento sang ginatawag naton nga grave threat. Sa linya upod ta sa same material si Attorney Dan Cartagena. Attorney Cartagena, si Katropang Jose Albania sa XFM Iloilo. Good morning, Attorney.
1: Good morning sa imo, Josel. Kagmayang agaman sa tanan nga nagapalamat gid sa imo.
0: Salamat gid sa pagbaton sa ato sa ning imbitasyon, Attorney, nga makabulig ako patag may kang tanan sa elemento sang grave threats kay amo ni karon ang first article of impeachment tarled against the vice president. Pero gusto naton maintindihan ini, Attorney, even though nga ti indi man gid tawag naton sini merits and demerits of the case lang hinasandigan niya sa impeachment court sa desisyon nila, pero for us to understand sang elemento sang grave threat, if we speak about grave threat sa inyong mga abogado sa legal ng interpretasyon, ano ang buot sa hambalon sini, Attorney Cartagena?
1: Well, ara na, Josel, sa atong na revised penal code, no? Of course, ang threat kung binisayaon ka ini, pamahog. Now, para nga maisa katawo, malayable siya sa grave threat, kilanlan ang pamahog niya is serious. The grave mo, kilanlan serious mga patyon ka ikaw, patyon kung bata mo, mga serious threat, no? To constitute grave threat. Kada ang ina nga threat, isa ka krimen na himuon mo sa iya. So ang pagpatay, isa ka krimen. So the threat must be commission or committing a crime against the victim. So kung ikaw, Abi Josel, hambalong ta ikaw, nga patyon ta ikaw, that's great threat. No? Josel ba niya sa umandam kasapon kay patyon ta ikaw, that's a great threat. No? Another form nga pwede mo makumit is i-threaten mo hindi lang ang person ni Josel Banyas, kundi pati ang iya honor o kung pati ang iya nga property. Pero sabi ka ron na Josel Banyas, andaman mo lang kay ang ginaiskaran mo na ang balay, sunugon ko na. O kung ang imong auto na nagwapo na bumbahan ko na, paguba ko na, isunugon ko na, butangan ko na bumba para maguba. So that's great threat also. For whatever reason, nga kinhimo na pusain mo, no? I can be held liable for great threat. o kung pwede man, Josel, nga mahimo man ini, bisan hindi sa imo ang halit o kung ang krimen himo o, no? Grabe ka ron, Josel, isa mo kapamilya, daman mo lang kay Tapion ko, o kung, o kung ang balay sa isa mo kapamilya, Tapion ko, isa mo ka bata, isa mo asawa mo, uutod mo, then that will also constitute grave threat, bisan hindi ikaw ang natungdan sa akong pagpamahog. Kaya ang pamahog ko direkta sa imo, pero ang halit dito sa imo nga member of family, pero ilayabok pa man giyapon sa grid threat, no? And it does not matter, Josel, whether binkulbaan o kung wala ang isa, no? Kaya kung binkulbaan siya, that might constitute a grid threat. Pero kung magapati man siya, bisan ginapahog, yakos ninapatyo niya ko, pero I'm very sure that he will not be able to carry it out, hindi na mag-grave threat, no? The most maybe will be life threats. Kaya ano man, hindi siya man mahibo.
0: Okay. So magambal kita ng grave threat, Attorney Cartagena, it's purely utterances or could be a physical one also?
1: Pwede man nga display, no? Like for example, nagsugat anay kita, Josel, gulpi lang gindabukan, taka-armas, kagintayaan sa ulo.
0: Mm. So that can be classified.
1: Yes, grave threat man ina.
0: Okay.
1: Of course, there are other crimes pa din kung may mga wala lisensya, may mga using unlicensed firearm, madaktan ka na. But talking only of the grave threat, that constitutes grave threat.
0: Mm-hmm. Sa utterances, abi Attorney Cartagena, paano ninyo nga mga abogado ininterpretahon? Just like for example nga, nagsiling ikaw, kung mapatay ako, patyon ta ka. That's how simple it is. That's a grave threat, Attorney Cartagena?
1: Well, kung amo ng statement, Josel, nga kung mapatay ako, patyon ta ka, that cannot constitute grave threat. Because how can I kill you if I'm already dead?
0: Aho.
1: Hindi na ko ka patay sa imo kung hindi na ko ka... Hindi na ko kapatay sa imo kung patay na ako.
0: Mm-hmm.
1: Diba?
0: Oh.
1: So that cannot constitute grave threat because it's impossible. No, kag balaan man sang tawo nga ginapahog ko, hindi mo na ma-carry out.
0: Mm-hmm. So in short, sini ang grave threat hambala kon sa mga criminal liability pa ang liability ko no is so personal, no? Attorney Cartagena, butambalon sini, kung ikaw ang nagapamahog, butambalon sini, ikaw mahimo. Kung hindi, abi ikaw ang mahimo. For example, mahambal ka nga, sige hagid, kung mapatay ako, ipapatay taman ikaw. Butambalon, somebody will be doing an act in behalf of you, bisan patay ka na, attorney.
1: Wala akong dapati. Doubtful ina, Josel, no? Nga, because how can I manage to have you killed if I'm already dead? Diba? Mm. Unless nga it's clearly there is really a corroborating statement nga mayara agad sila nga may mga namamba. Lagi nambala niya gitman ko din nga kung mapatay siya, patyon ko man ikaw. Pero the thing is that because nga may ang crime na iba na tabo o kung na-commit siya, no? We're only talking with grave threats. Maybe somehow there is a threat, but when the victim, alleged victim, knows very well that the threat cannot be carried out by the one who was threatening, that is not grave threat. Or maybe the most would be life threat. Like threats. Kaya tignan mo na, mas nabi ko ng Josel, ang balon sa ikaw. Josel, kung patyon mo ako, patyon taman ikaw, kung ipapatay taman ikaw. O balon mo na it's very difficult for me to carry it out. If I'm dead, how can I hire someone? Unless you can present na somebody testify na ako mismo nagambal siya na kung mapatay ako, patyon mo man siya. Diba?
0: Mm.
1: But it's quite unbelievable. It can even be funny, no? Na kambalong ta kay Josel, kung mapatay ako, patyon taman ka. O kung mapatay ako, ipapatay taman ikaw. Oo. So, daw mabudlay na nga mag-grave threat. Maybe, kung somehow, maybe, kung medyo sa mga iipasod doon mo siya, doon pilit na pilit, it could only be life threats.
0: Oo. In terms of threats, attorney, ang tawag nato sa ni classification of threats, pila kasahi sang threats may ara sa inyo sa korte, attorney?
1: May ara, no? May threat na grave threat, may ara man na life threat, may ara man na other life threats. Hindi yan doon nubo. Naginaya, kung wala, naging wala, Diyosel, wala masudlan na doging pahog mo. Kag... basta daw pamahog man, daw wala na gigla, hindi naman pati yan lang. At itong prudu, itong mong ginit, konti pwede man other life threats. Ah. Basta, ang ginakumitan mo, Josela, is ang pamahog mo is you commit a crime.
0: Oo.
1: Oh. Diba si Manhamba, lang ibang blakabaton, sila demand letter lang. So, kalin sa bugado, lingya, kung hindi ka magmay utang, kabaydan mo, kung hindi ka magbayad utang, akusar ka naman. Diba? That is also a threat. Diba? Okay. Akusar mo siya mo? Now, so that is also a threat. Pero that is not the threat, does not constitute a crime. Filing a case against someone is not a crime.
0: Mm-hmm.
1: Also, nagpamati sa atin, sa mga barangayan, hindi ka na di magsulod-sulod sa balay ko, ha? O kung mag-agi sa tubangan ko, ha? Kaya kung mag-agi ka pa di sa tubang, balay, o kung magpalapit ka di sa bata ko, i-report kay house police.
0: Oh.
1: Again, that is not also a grave threat because reporting to the police is not a crime.
0: Mm-hmm.
1: So, kailangan ang pahog yung say mo is a crime must be committed against you.
0: Pero ining mga pamahog, nagakinahanglan bala ini ang grave threat, for example, attorney, sang prior sining establishment sang ginatawag sining conflict between two parties.
1: Hindi man, man di require ina that is not an element of the crime. No? Bisan di kamuya kilalahay, bisan wala man kamuya may ginhalinan, basta gin-threaten mo siya na you will commit a crime against him, you'll be liable for threats. Pero may mga surrounding circumstances, I know where you're coming from, Josel, na basi ba lang may mga istorya sila na daan na anambal na nakihimo threats. But that will only be your defense.
0: Mm-hmm.
1: Para to show nga naaging himo mo to ang mga words nga considered as threat to the other party.
0: Mm-hmm.
1: So you will justify it nga ginti na ginaway kami, nagkantutuloy. Like for example, Josel, sulungon mo ako di sa balay ko, may dala ka armas, singgitan mo ko di. Eh, siyempre, to protect my home and my family, doon pa man ikaw, kuha man ako sa kugal ko, kaya hindi ka magsunod, dala man ako armas, kusunod ka di karoon, pero huwag taman ka na may dala ka di armas. So, that threat na ginakbal mo, that is also a threat, pero there might be defenses why you committed such act.
0: Oh, for example, nag-react ikaw abi sa isa ka circumstance, attorney, no? Pariusin mo subong i-intimidate ka pagkatapos mahambal kang ate kon mapatay ako, ipapatay ko man si katrupang Josel Banias, may nabalan akong ipapatay ko sa katrupang Josel Banias because intimidated ka na because of the happenings nga sa pagtan-aw nimo ginhimo ko against a mo attorney, that could be classified as a great threat?
1: Well, kung amo ng imo, kung amo gina ang imo, and you will be able to prove that na amo ng imo nga pag-put up, you were not really serious in saying that, but you uttered it to protect yourself. That is your defense. With more reason na, Josel, kung panghambal ko sina, balaan mo man nga daw dipinsa ko lang. Josel, kung mapatay gani ako, kaya ginaplano mo kung mapatyon, kung mapatay ako, may mga tao na nga mapatay man sa imo. So, that could be entertained as a defense. Kaya ang imo, yung more of defense, your purpose is not actually to threaten the individual, but to put up your defense. But then again, if that will constitute a threat and a criminal act of threat under the revised penal code, will be the court ang pinagkataas na ibutang na is light threat. Light threat, just because you committed, balan mo kung isang kurtina on yourself. Basta doon may commission ka lang siyang well, gina-find ka nilang guilty because of your utterances. But then again, gina-mitigate nilang imo penalty. So instead of great threat, matupa lang siya sa right threats.
0: Okay. Now, the re-attorney sa medyo technical ini, pero speaking about circumstances that could lower the degree of great threats. Ano ang mga circumstances nga makapanubo sang degree sang grave threat or threat sa attorney Cartagena?
1: Well, if you're acting in self-defense, pwede gani nga wala. No? Like for example, naginhambal ko na sa imo, nagkadto ka di sa aton, may dala ka armas, ngambal ka, dan Cartagena, duwa ka na kay patyon ta ka. Nandwa man ako sa imo, hindi ka nagpatay sa aton, may armas na ko, kaya kung nantiro ka karoon, taman ka. That would even justify me from saying that. Now, number two, no mapalower mo, like for example, kadto ka di abi, dala ka di sa akon, dala ka baratol, kung di ka tena, din ka saan ulo, umlampusan, pulo mo, kaya makaharahara ka di sulog balay. Kwanta mang kasing kusil, kayaan pa ka, alin ka di, kay turuan ta ka. So, ang imong ang input ang ako niya din put up na defense, hindi man din reasonable to repel the aggression. E tingin mo, na may barakul ka, ako niya po silgi na nitaya, ako si mo kasigurado kung naiduom na kapatid na kayo kagayon. So in that case, pwede man ina ma-justify na light threat lang ina. Although, you po iso commit a crime of threat, kaya hindi mo na ma-completely na-exonerate it na. Kaya ang imo nga din put up na threat, hindi na reasonable sa threat niya naging put up sa'yo. Mabaya lang tani na inakbal niya ka, lampusan ta ka niya sang barakol, lambal mo sige, kilampusan ta ng barakol, then that's precisely self-defense. No? Pwede mo na mahimo self-defense. No? And of course, the other life threat, sinabalang ang balon ta ka, Josel. Josel, andaman mo lang, ito patay ta ikaw, no? Pero balaan mo man na hindi na ko kapatakay mo, you know very well that it will not be carried out. No? Either halusun naman ko gani, bakal kasuludaan mo ko, ano pa pagpapatay ko sa imo to hire, get the services of God for hire. Or maybe, Josel, pakyon ta ikaw. Ang daman mo lang, pakyon ta ikaw. So, paano ta ikaw, you will really believe na it cannot be carried out because ako yati, gabaligya lang po sa barbecue, ikaw ya, buta kasing bodyguard that wherever you go, how can I kill you? So you know very well that my threat will never be carried out or cannot be carried out or it's almost impossible to end out the threat na hinambal ko sa imo. Then that will again constitute only light threats. Oh. Hindi man ina, mga Joseph.
0: Okay, sa mga expressions sa social media, Attorney Cartagena, either na-post sa Facebook or whatever platform, or it was published by a media outlet, Attorney Cartagena, ang mga utterances mo dira and ang mga publications mo dira can be considered as a grave threat?
1: Yes, Joseph, no? As a matter of fact, mas higher ina ang ita na penalty kay tungod may law na kita sa cyber law. Na if you commit a crime, whether libel or maybe grave threat, that is even cyber threat. It will even increase your penalty kay ginusar mo sa mga social media. But then again, of course, kinanan iprove mo man nga ikaw ginang publish na it's not someone who published it, other person. Like for example, nag-record ako dito eh. Nag-record ako yan, Jusel. Ang daman mo lang, Jusel, bagyas ha? Kay pat yung tiktaw. So nag-record ko yan, ikuha mo ako yung cellphone, kaya din send mo sa imo. Tabing publish mo, hindi ba ikaw nag-publish? record mo lang, you cannot be liable for cyber crime, no? Either grade threat, no? Like grade threat. So it has also been proven na ikaw ang nag-publish na tapos authentic na ang hindi ina-splice. And it's quite difficult to prove it kung wala mo man din ako nga ikaw binag-publish na.
0: If during an interview, just like subong gin-interview ta Catherine Cartagena, and I've laid down some mga circumstances that could also affect your safety and security, and you answered me back parte iya sa pagpamahog sa mga tao nga gina-perceive nimo, ginahingabot ka man or ginapahog ka man, that can be considered also as a grave threat. Sabat mo sa palamangkutanon, attorney.
1: Well, kung ginapahog ako, kabang akong purpose na para nga unahan ko sila, na para hindi na nila ma-implement ina sa akon, I am doing that in self-defense. So, that could also be threat, but I don't think that it's grave threat, no? To me, that can only be considered as light threats.
0: So, not necessarily nga may physical harm nga natabo sa imo sining nga ginapatuhuyan sang pamahog, attorney, no? Para maclassify into a grave threat, no?
1: Wala man.
0: Oo.
1: Di man kilanlan na i-carry out mo, gid. Di man kilanlan nga matabo, gid. The fact is, ang imo nga threat, napadangat lang sa natungdan nga tao nga minathreaten mo.
0: Oo. To cite a specific example, abi Attorney Cartagena, ining impeachment case against the Vice President, ang pinanggagalingan ko sa Tagalog pa si ni Attorney Cartagena was that ginpamangkot sa about his or her safety and security because of the happenings, no? Nga daw ginahingabot ang mga Duterte and so on and so forth. Pagkatapos ginsabat niya, huwag kang mag-alala sa aking security kasi may sinabihan akong tao na pag pinatay ako or mamatay ako, ipapatayin yung presidente, the first lady, and the former speaker. Buta mo rin siya sa conditional, no? Kung mapatay siya. And that's the operative word and very important to take note. Sa amo ina nga sabat, attorney, sa imo nga pagtan-aw sini sa punto legal, that is a threat or a grave threat?
1: Well, sa kondyoso, lunagin, no? I think daginhimo niya ina to defend herself. Kahit siguro balaan naman na may threat man sila, pagto na mo nang himuon nila sa akon, himuon ko man kay ginambal man sa iya nga may mga moves o may mga plano nga papatay sa sintiha. So, yan iya, ginihambal niya man to, mga pwede man nga ginihambal niya to in self-defense, no? Kahit parang hindi sila maghimo sila sa akon, makadundun sila na ito lang kabeses, antes nga himuon nila na sa akon, mambal man to, nga sige, kung papatay ako, aba, ipapatay taman ka mo. So, number two, other than self-defense, pwede man akon mahimo, nga pwede man mahambal, nga panghambal niya siya to, like threat lang kay tungod nga wala man siya plano i-carry out. Number three, ang natungdan nga sa Presidente Marcos, wala man siya nagapati nga ma-carry out with ni Vice President Duterte. Kaya kung nagapati gig si Vice President Duterte nga ipapatay siya sa threat ni Vice President nagapati dati si Presidente Marcos na i-carry out gid ni Vice President Duterte nga ipapatay siya, ang linihimo tani ko nag-red alert ang PNP or he called up a meeting sa iyang armed forces or to protect them, pero there was no news that Malacanang was red alert, that there was a did heighten ang security sa presidente. Wala man, no, ma'am. Ang sa Senate, gani nga natabo, may red alert pa eh. Oo, mag-rally, gani ng mga leftist, kagang mga progressive groups, gaka red alert takungis ah. So, there was no red alert. I think all, Joseph, that there was red alert after the Vice President said that, no? Assuming, amugid man to ginambal ya, Ang ako ba pati ako na naghambal din sa to, but on what context, hindi ako kabalo, kayo I was not able to see the entire recording. Mm-hmm. Pero sa akin lang, wala man ang pati si Presidente Marcos na that will be carried out. That's why nga wala man siya reaction din dahil sa interview gani, now nagkadlaw-kadlaw pa siya. He should not, ang iyalang haba, he should not do that as Vice President, ang munang tenor, yeah. But I did not sense from the statements made by the President, President Marcos, na daw nakabalo siyang threatened siya or it will be carried out. Going back sa ginambal ko kayo na, wala man nga nakita ng alert, wala man ang showing na din balita na din heighten ang security or escort ni Presidente Marcos. So, sa ilang paghambal, sa akong pagtati na si Presidente Marcos, the subject of the threat, really, wala man siya nagpati na to be carried out ang ina ng mga din panghambal ni Vice President Duterte. So, in that instance, in that case, the most maybe is light threat lang.
0: Mm-hmm.
1: Pero gusto na, Diyosel, no, in addition, gusto natin ipabalo sa aton na nagaklamati na ang ground for impeachment, isa sa ground, is not this light threat or grave threat. Ang ground nila is
0: betrayal of public trust.
1: Betrayal of public trust. Betrayal of public trust. No? Muna ang ilang insulod. I do not know kung ano din sila nag-atis ang betrayal of public trust. Because na gintrepen ang presidente, so nagbuto kita sa presidente and there was yung betray ni Sara Duterte kay tungod niya pasyon niya si Marcos. So ang trust ng pumuluyo sa kay Presidente Marcos na luba or ang betrayal ng public trust, ang trust sang tawo kay Sara Duterte ng iba, no? So I do not know kung diin ni kung how will they connect this, no? This alleged great threat na ginamba nila, which to me could only constitute at the most is like threats, no? Pero kung nagtawon na ang trial ng public trust, pwede man na daw catch all in a Diyosel, no, kung wala ka nag-iblamay mga ground daw, betrayal of public trust. Kung may mga araw, wala nga criminal case, no, wala ka nag-i-crime, muna wala ang unjust fixation, ka na lang matupa, so panatanan, catch all. Pero mga mangambal ka din, kung ilan taon mo gani sa field, ang mga